0: District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as Congressman and Senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker.
1: Mr. Speaker, may I respond?
2: Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Congressman Leandro Levista.
3: Please respond.
1: Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumistigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Gardiola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang election sa Lipa alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Gardiola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Gardiola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Gardiola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito.
2: Humana mo?
4: Mr. Speaker.
2: Una pa.
3: Mr. Speaker, we'd like to recognize
5: XFM Katropa.
2: So ni palag dai pero murag anda man ang script ni Representative Recto. Anak nila ni Ralph. Pero murag na may kandaan nun. Or samtang nag-istorya, nag-privilege hour pa si Kuan, Libisti, nagsuwat na si Daan. Ano man si ano? Automatic? Grabe ba yung gala, no? Kinipag yung sunod nga video ani ba yung gala mo, ipinakangilingig sa tanan. Gumikan kay ang gisgutan mga higala ni Senador Libisti, kalabot sa korupsyon, kalabot mga ni Congressman Libisti, malibog ko ba? Matawag na ko sa senador, no? Kalabot mga igalas korupsyon, kalabot sa binayaray o kini mga igalang mga anomalya sad, no? Diha bagay so nga nag-involve nilang Gardiola, Recto o kini si Gardiola na mention sa gyud ni mga igala sila sa ICI, no? Nga isa ni mga igala sa mga dagkong mga kontraktor. Kay bawo ba mo bay ato mabinaw na niya aron di sa mo ma high blood diha. Kay mo commercial sa usa ko. No? Kaila 8-9 na. Nga, gusto ni Ridon nga diliton mga higala kining privilege speech ni Libiste diya sa Kongreso mga higala. Strike down! Dili lang mga higala nga mangayo kagi kuha na pulo sumadiha. Wala! Kinalan diliton! Kay, matod palagi mga higsoon, di na pwede. Fake news na, baseless na, mga katropa. Pero dili ba na mga higala mas fake news yung ilang Madriaga? Katong Cantrillanes? Di ba? Unsa may credibility ato? Tungod lang kay Cantrillanes, samot ganing kanudahan. Gikan to mga nakuha ni Trillanes nga mga papel, naabay mapresentar niya dito nga Mr. So-and-so maone, siya gabit-bit aning papel, igura ko handler ako ane. Naaba? So, pareho lang? Or mas grabe to may gala, pero nganong, it was construed as tinood man lagi to. No? Nag-iisip naman to mga igala nga tinood lagi tong kang Madriaga. No? Nya mga congressman, pati nila sila koki mga igala, wa man lagi duda ato. Pero nganong kani karon may gala, sumala sa tingog ni Congressman Leviste, duda man ang tanan. Kay maigo ila mga kaubanan? No? Ang mga buaya mga igala diha sa kongreso, mo na'y maligsan? So unsa may gipanalipdan karon mga igala diha sa mga pagbabalaod? Nga kining ato mga higalang Kamara de Representante karon murag giyak-an mga higala sa pipila naman lang ka mga tao. Bullseye! Bullseye! Asa na diha ato mga kongresista? Paningog saan mo katagsara may kita ninyo. Ang kanunay lang mo makita si Koki, si Abante, si Luestro, si Garin. Una na, kanunay na mo makita mga igala. Alas 8:11 na mga lantag na sa itong pagpanagubanuban, sa itong pagbalik. Ato di ipakita ninyo ang video tood-tood kay nisinggit na ko si Garin dire. Kay para lang yun muhilong mga igala si Leviste. Kay ila yung pahilumon. Grabe no? Kuya, mangtas kayo ni mga naakaroon mga igala sa pwera dala sa mga maayo. Pero kaning mga buaya karon sus, Ginoo. Lahi ni nga, kuha ni nga breed sa buaya ni. Medyo may pagka kan may pagka stawag ani kining may pagka talisayon ning mga buaya ni isog no isog dong tuling may buntag Abdulhan Siri isiri lami gyud sumbago ni si Claire na pud Merlin Nervosa, asa ka fake news? Oh. Ebenezer si Chico, good morning sir. Salbahis ginis koke. Salbahis mo lang. Arang ka bastos ni nga tao. Nga nung iyamang gi pagngan microphone. Merlin Nervosa, mao di ay ipadilit ni Ridon ang speech ni Kong Libist. Ipadilit lang ito. Iya to ipadilit. Si Free Thinker Official, di sad mauaw ning mga buaya, tawagon silag honorable. Kaning si Ridon hilas na kaayo. Karon, samantalang sa una, gitanggal ni Tatay Digong kay sigirag laglaag. Gawas, sa gawas, gamit ang kining tax sa tao. Roelio Alboro, mayong buntag di Adol. Lami kayo ilubong si Claire. Makasata na. Mayong kailan nila. Si Dagrom. Ngayon siya nga, ul-ul ni mo tulpo. Ingo po si Leonardo Abiera, I believe the privileged speech of Kong Leviste kay tinuod niya congressman, mubatok sa mga kurakot, is a brave young congressman. Gikan po ni Vienna Hinita, good morning katropang Sir Arnel. The more nilagi tabangan si Leviste, the more ipataas ang saludo sa mga tao. Di, galirungan bito si Leviste, bay? Talawa ganyan niya. Atang itong video, ipakita na ko. Gitabangan? Grabe. Oras ba? Ito na tayo 13 minutos pasado. Alas 8 bundag. Tanto magbalik mga katropa, dugang pa mga katikaran. Ay, mukhawa. Di, aram mo ha? Tante lagi muhawa lagi. Ay, muhawa mo. Di na kong program mo. Sige. Ato nga tanga pagtagat. May galang dirigyabos. Ito magpanagubaduman sa tulumanong. Bullseye!
5: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!
4: Balo karong niadto a 5 pesos makagrocery ako pan sapatos uguban pa ang talon og relo quintas
6: ha karon di pa
4: karon dili na kay nanay CCTV
7: exciting
5: katro pa. Kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa saligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Punta kenta aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Ila gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
7: Kay daghan kay salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Dali na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakinan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sampaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
15: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy Coffee, Sandown Blast, Coffee Mix. The Secret of Health.
15: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandown Gold Herbal Capsule o Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
15: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
17: The Secret of Health.
15: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
19: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
18: Kung pobre,
19: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og gamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
18: Unya, kung pobre,
19: gawatan.
18: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
19: Ingon dayon na nilang napas mo.
18: Unya, kung adunahan,
19: ang tawag ana migraine.

0: Uban sika tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Balik may gala sa itong pag para kumano ba sa tulaman ng Bullseye. Report sa Tagab. O, ato sa Nidawaton, may gala pipila ka mga balita sa itong mga kaubanan.
2: Bullseye!
1: And samtang kapaabot ato sa ni may gala ng Timbayaon. No, roll call sa ta sa itong mga katropang nagpabilin diri sa ito ang FB Live. O sa mga katropa na ito diyang naminaw, pinaagis sa radyo sa ilang mga sakyanan, amping mos kanun ay ha sa inyong mga biyahe. Mga katropa o niya siguraduha nga nakainom kami ngay gala og Santon plus gold. Lami kay na mga katropa alang sa atong kalawasan. No, ako mga katropa, kuan gyud na kanawang tryo gyud akong ginainom, Santon plus gold, Santon vitamin C og Santon kining premium D3 mga katropa. Nan, dirita mga igala kang Moises Cantillas. Di na lang kumubalhin kay mangluod man ka. Ayaw balhin. Oh, walang lipatan ng channel. Diha lang mo sa ato ang YouTube channel. Katong mga nagtanaw, may gala sa YouTube. O katong mga katropa na to. Katong nga naminaw sa radyo, relax na mo diha. Si ako, si Ami. Katawa siya rin. Luoy Pinas, puro kawatan na kaupo. Iyon po si Philippines 14PH. Good morning, sir. Watching from Xinjiang, China. Nakakahiya sa buong mundo ang admin ni Bangag. Si Ellen Tiongson, sir, pa shout out ko sa ako kauban sa work, si boss Jun, Sablas, Pumaloy, Agilo, Sienes, Abarques og Madilo. Good morning.
3: Good morning.
1: May buntag ninyo diha si panimbaya gika ni Ellen Tiongson Dias Mintal. Drug suspect may gala da Sakpans bypass operation sa Santo Tomas, Davao del Norte. Pila ba ka may gala nakuha ninyo itong seron kompletong detalyes balita? Katropa mo sa balita, katropa ang Bong Algabre sa report.
4: Live report. Nasaktan, nag-usap na dito ang tidlo na drug na personalting sa Usaka Joint Bypass Operation sa gipahitayang sinis sa may kapulisa sa mga kapulisa sa Santo Tomas Municipal Police Station. Yata nga si Admayo 4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- officer in charge o gagi kuyugan sa pinisan at kaniya gagi na sa kapulisan sa probinsya sa Davao del Norte o sa Davao o sa Davao region dan ang isgutan nga operasyon gipahiga yung tinasabay turok sa 11V Pedro Four sa Santo Tomas o Tibal o Santo Tomas Davao del Norte na dapat ang suspek ng ilang pagalang usap alias Toto para sa isuan ng Minyo wala trabaho o residente o sa Tampuro City Barangay Kimamon sa isgutan o sa Galungsod tumala pas kapulisan nga ang suspek kabahin sa tinis alistahan sa mga drug personal goods abutin sa monitoring sa Philippine National Police o sa Philippine Drug Enforcement Agency o kaya tubang na karoon na panahon na ang kaso kalabot na pinis paglapas sa Republic Act 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs sa 2002. Gani ang isgutan usab na druga na nakuha, hindi na rin mong magbunto na nakuha sa druga sa Tupa-Arme, katulaban ang item na napalit usab sa nagpato o ga-pulser buyer na membro usab sa PNP o ga-uban po sa service na motor na iyang gigamit karga panahon na ang dinakpan na individual na nakaroon sa kapulia sa kapulisan alang sa husto na dokumentasyon o ga-pagsak o angay na kaso batok ngadto sa ginakpan. Samtang sa

0: Natapok kung sa pinagaling karong dapita sa ilahang ng mga tagal sa tropang Arden. Okay, kaya sa tosimo ng patuloy sa tayo, narapat na balita sa patrol, alas 2.30 para sa Pilipinas, sa tropang Bong Umaki and Gabri, FN News.
1: Live report XFM
2: Salamat Katropang Bong Algabre sa Italia sa report. Ma'am Lisel Caso Pueblo, Katropang Arnel, pag shout out ko sa tanang taga barangay Pagsabangan, Tagom City, labi na gyud sa taga Brook San Isidro, maglanog-lanog da Bermi Lunes hangtod Biyernes. Salamat ma'am. Good morning. Si RJ Delgra Agron. Good morning sir, pa shout out sa akong asawa nga si Iris Nuiki. Nga duha nako og duha nako ka anak nga si Aris og Reynil. Kada buntag mi gapaminaw nimo sir, more power sa imong programa and God bless. Salamat. Thank you. Si Dong Toling maing buntag. Oh, si Honey Lois, Sir Arnel, shout out ko ni Kuya Dudong Martinez diya sa Salvacion, Trento. Salamat. Og si Francis Mark, good morning, Idol, watching from San Nicolas, Tagaktak, Panabo, pero proud da Bawenyo, shout out, good morning. Nandirita mga igala na karoon sa dugang banatong isgutanan, si Moises Cantillas, di na doon siya mubalin, kaya mangluod ko. Ayaw, jog balin niya, Moises. Leonardo Babiera, kana si Ridon, miyembro sa Injustice Committee, nga way mga pulos maayo wag tango ng partilismo gigamit sa Marcos admin sa pagpangawat. Atong dugangan pa mga higala kining isgutanan gumikan sa kinimanggo si Libiste, napakyas ni Miguelas pag-deliver siyang spesya na kalabay ng adlaw. Gahapon, itugta na siya, pero ipadilit lagi. Noon siya ba ni Maygala itong kongreso nga kumugisgot, Maygala laing korupsyon nga ma-involve mga Maygala ang ilang mga o ang laing tao o ang ilang Maygala ang kaaliado o mga alipores ni BBM, ipadilit man mga Maygala ang speech. O ingon po si Manong Rolando Morgades Precioso, dari nga ayaw ko laktawi, nag-share ba ko? mga, kuhan po ni si Manong Rolando Morgades Precioso, mga kaila ra pud ni nilang boss Gab og nilang Doc CJ. Kini si Manong Rolando Precioso kauban mi ani sa una maestro. Pero kuan yun ni kanang mo ni among maguwang sa una. Pastor man pud siya sa Baptist Church, no. Si Manong Rolando Morgades Precioso, pero dili ni siya alipores ni Bini Abanti. Lotski Diampon, og nanaghan ang buaya, sir. Nanaghan pong mga marites og maritos. Maubito na mga igala nga, naan natin programa din mga igala nga, Marites and Friends. No? Naman tayo programa na din, Marites and Friends. Ang mutirada na sila Tia Daria o sila Marig Erika. At ang ininyo niya mga katropa, ilan yung puspusi. Nan, padayuno na to mga katropa. Usabay pulos di ay, nga nung gipa-privilege speech pa, unya ang iya may galang nagisulti, ipa-strike down man, ipa-delete man. XFM Katropa. Kuya, gani may gala tong kongreso? Basta korupsyon na gani may gala nga dili Duterte ang ma-involve o dili may gala mapasangil sa Duterte, ilan na may galang ipa-delete, ilang ipatanggal mga kaigsunan. So karon mga higala, karon mo ingon may igsuon nga walay double standard ning administrasyon karong mga panahuna.
1: Busan, kauban si Katropang Arnel Cortez.
2: Busan. Diara, ang medyo taas-taas mga 4 minutes yata ni mga katropa. Ito maminahon ang ilang deliberasyon. At all sa ilang mga igalang, grabe, si Garin din, ni Siyagit na ba? Sige daw, Gab.
1: XFM Katropa.
3: Mr. Speaker.
4: Is there any objection?
3: Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made on that?
4: Is there any objection?
3: I object.
4: There was a motion.
3: I object.
4: Is there any objection?
2: Grabe, oh.
4: The chair hears none.
3: I object, Speaker.
2: Grabe.
3: Congressman Garjola gave money to leaders.
4: All those
3: my
4: in favor
3: of Vilma
4: the motion
3: Lockheed.
4: Of the Honorable Garin, please say aye.
3: Batangas,
2: aye!
4: Those against?
2: Shagit,
5: I just have a point of order, Mr. Speaker.
4: What is the point of order?
5: There were specific allegations.
4: Honorable Ridon.
2: Nara.
5: Specific allegations relating to other regions outside of Calabarzon that are spending so much more during their elections. I think it is not based on truth. It is not based on fact. It should be stricken off the record. I move to strike that particular section out of the record. Mr. Speaker.
2: Ipos, sagot Gab, ipos.
6: Mr. Speaker.
2: Ngano di

0: ay katong kila Madriaga based on truth da ito? Based on facts gyud ay itong kang Madriaga ridon. Nga bisan ang check-in ni Madriaga April 18, 2023 ang iyahang pizza. Sa giingong kwartang gihatag digong sa iyahang bisag di na presidente si digong. Kaya ipadeliver ko no sa Malacanang based on truths gyud ay ito ridon. Nga nung karon lagi nga imo mandayo ning strike down, gusto nimong ipadelete. Kaya nga no, maligsan inyo mga kauban, mabulabog inyo mga kabuang. Sabi ni mga tawhanan na si Padayon Gab.
1: Based on truth, it is not based on fact. It should be stricken of the record. I move to strike that particular section out of the record, Mr. Speaker.
0: Grabe no?
2: Oh. Mr. Speaker, I believe I was interpolating and the Honorable J.J. Suarez was allowed to interject. May I proceed with my line of questioning? Lipat lang po ako dun sa...
1: Mr. Speaker, you have to decide on a point of order.
3: Majority Leader, there was a point of order raised.
0: What?
3: By the Honorable Didon.
0: Cookie ba? Palungan ang microphone mo.
2: The point of order is to delete from the records.
1: What? Yes, to strike off from the record the allegation that other regions outside of Calabarzon are actually spending more than... areas within Calabarzon. I think that is not based on fact. That is not based on truth. It should be stricken out of the record. That is the first point of order.
3: Majority Leader, Mr. Speaker, please respond to the point of order.
1: Move to strike out, Mr. Chair. Mr. Speaker.
4: Mr. Speaker, I move to strike out the comments made earlier.
3: Is there any objection to the motion? Chair here stands said motion.
0: Sarah si Libis ni Dalibag, grabe kitabangan.
1: Speaker, the speech by the good congressman from Batangas doesn't appear to be a speech relating to personal and collective privilege. It has branched out to matters that are outside of it. So I think even that this particular speech in its entirety should be stricken off the record, Mr. Speaker.
0: Tanawag, ipadelete na!
3: Majority Leader, there's another point.
0: Oh, grabe, si Ridon pa yun! Ridon!
4: Mr. Speaker,
0: sumbagay ta no!
4: Strike out the...
5: Mr. Speaker, I object.
0: Kulatahon ta ka.
3: There was a motion, duly objected. Yeah. Duly objected. We now put the motion into a vote to strike out entirely the privileged speech of the...
1: personal and collective
3: personal and collective privilege.
0: Okay, ni ay og nay ra ni.
3: The Honorable Leviste. All those in favor, please say aye.
0: Aye. Patlaghana.
3: All those against, please say nay.
6: Nay.
0: Nay. Upat lima unom.
3: Said the motion is now approved.
5: Sorry, I object. I think there are a lot of nays as well. Can we have a roll call vote?
4: Mr. Speaker, I move to suspend session. Sir, I would like to recognize suspended the Honorable Janet Galin for the first
0: speech. Suspended diretso! Wala na.
3: Oh.
2: Thank you very much, Mr.
0: Okay,
2: Speaker.
0: Nagab. XFL Katrupa. Alas 8:38 na magahigala ang tag na sa ato ang pagpanagumanuban. Tanawa ang atong kongreso. Kung unsa mga higala kang mga mangtas o mga salbahis ni mga tawhana o kung sa mga higala makita ni mga duvol ang standard. Oh, kay dapat kuno based on facts, based on everything unsa pa diha. Ngano di ay katong ila Madriaga? Ngano di itong kang Trillanes? Eh, kuan na gyud to? Mao na gyud to mga higalay tinuod based on facts na gyud ito kay di na lang ta mag-impeachment process. Pero ngano kani karon mga higala nga speech man lang ni Rido ani Libiste nga na mention si ni si Guardiola nga appeal man ni Gala Migalas congressman nga buaya nga daghan may galang proyekto na kuha sa DPWH, mga kaigsuunan, kay ang ICI mo igaingon na di kita, no? Nga naman may igsuon nga gipanalipdan man ni ining mga iyang fellow buaya. Kaya karon mga igala sa Congress. Unsa may naong? Unsa pa may mga igala kredibilidad? Unsa pa man mga igala ay rason nga musalig pamantaan ni mga tawhanan?
7: Bullseye! Bullseye!
0: Kuyaw kaayo. Basta ilang kaalyado, pag ang isyo sila ay maigo, pag ang mahisgutan na mga higala, ang korupsyon nga mag-involve sa uban, mga kaigsunan, ap, mualirong sila, tabangan nila, dili lang basta nga katong porsyon, may gala sa istorya mo ipanilit, kundili ang tibuok speech, mga higala ni Libiste, mauna-unya, mga kaigsunan, ang ipa-erase ni ining mga tawhana.
6: Bullseye, kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: I mean, grabe, no? Si Rido, no? Lambi rang agi mga higala aning tibaghak.
7: Bullseye, bullseye.
0: Oh, pagka mga aligasyon, aligasyon man ang tanan. Pagka mga aligasyon, mga higala ni Madriagag Trillanes, wa na si Rido. Why tingog-tingog kay uyon kayo? Pagka aligasyon, may gala nga maigo sila Guardiola o gatong uban pa, may gala nga mga akin ay nga mga kongresista diha, nga mga bagagnaong mga igsoon, nga mo'y ni suyop mga igalas kwartas gobyerno, pinagi sila mga proyekto kunuhay, nga sila rapod may gala nakabinipisyo, kasi sila rapod may kontraktor, wa may igalas rido, no? Gipadilit yun niya mga higala. Unsa naman ang ato ang House of Representatives sa pagkakaroon? No? Pagka dili di ay kaalyado bay, di na pwedeng mo istorya diha. No? O alirungan tabangan. Kay katong ni aging adlaw wa magina wa gina no? Wa katingog karon gipatingog kagahapon gipatingog. Mura man gihapon may pagwa ninyo patingog kay inyo ra man gihapon ipadilit di nang gi istorya.
6: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Kung ang isyo maghalongkat na mga igala sa mga korupsyon sa uban mga igalang butang sa manining sa mga flood control leading to flood control mga guding isyo mga katropa, ila na dayong ipahunong, ila ng tabangan, buhato nila ang tanan mga igsoon aron lang gyud nga dili madayon og tabangan nila mga igala aron nga mapanalipdan ang mga buaya.
6: XFM Katropa.
0: Grabe mga kaigsunan. Nga nung gibutaran pa man is mga Pilipino ni.
7: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kita na ko karon mga higala ang Dagwise Kongreso. Makita, pipila na lang yun ka mga naong imong kuan diha. No? Sila, kini sila Suarez. No? Kini sila Garin. Kini si Garin pa Santa Santa po ni si Garin. Ayaw si Binuang diha Garin. Dagan rabag na mataya na imong dingbak siya. Oh, ikaw JJ Suarez o tropod baya kang kontraktor? Oh, ikaw Ridon? Oh, natanggal ka sa una sa imong komisyon sa komisyon gumikan kay si kag laglaag. Si kag lakwat sa. Saman sumbagay ta. Kamo kuno mga katropa mi, kamo na poy comment kay naglagot ko dire. Oh, ingon si Ellen Johnson, ani si Prince Jonas Iniego. Katropang Arnel, pa shout out ragon sa pamilya das pamilya Iniego, Arpon Season, family of GMA General Mariano Alvarez Cavite. Ingon si Jerhil, in PA mana si Ridon. Oy, wa may namao ang kongreso. Ambot og namao pa ba ni mga higala ang kongreso na to?
7: Bullseye.
0: Nga basta mga igala, sila'y maigo. Ilan naman yun mga igalang tanggalon? Elmer Labiaga. Hello, Arnel from Good Morning. Shout out there is Dapitan City, Sambuanga del Norte. Nagtanaw mini Andro. Idol, kaayo ka. Ah, salamat kaayo ha.
7: Thank you.
0: Oh, si Emma Luardo. Ay nako. Oh, pastilan.
7: Bullseye.
0: Si Hector Nacario, may mga bahin na sila sa kinawat 99% sa mga tongresman nga mga kurakot. Josephine Sibunga Salbiron Palconete, kini si Ridon, linti kayo ni Nami Tampayungon. Oh. Nangakig na ni si Ma'am. Si Manong Rolando Burgades Precioso, makagigil, migo. Nindot ipabarang kang Abante. Ayun na kay si Abante ang leader sa Tila Greetings. Ronald Lim Sako, grabe ang gobyerno ni Bangag. Ron Kurakot, kaayo, Sharo, wala yun kabadlong ang presidente. Arang kagarapal, naapay gasolina, wa na yun ni baba. Ang presyo manihinungdan sa Kurakot, katropa. Maayo untag malata ang mga kurakot. Maligsan og pison, murag katong tambutso. Watching from Purok 5, Tinago, Andili. Mawab Dabao de Oro, good morning and thank you.
7: Thank you.
0: Lian Masadlan, good morning, Katropang Arnel, watching ko permission mong live. Shout out ko sa Halublaker diri sa Silbirio, Halublakan, silang Uncle Arce og si Taba og si Simon. May bundang niyo diya, Taba, Simon, good morning.
7: Good morning.
0: Oh, Abdulan Isiri, pareho lang tayo galit. Kung nasuko mo mga igala, ay na magpamutar ang mga tawhana sunod. Labi na diya sa inyong distrito. Ha? Kay, aron mga igala nga, wala man tayo problema. Pananglitan maghisgot o corruption. Basta patas. Pero dili eh. Makita ni mo mga igala nga, basta kang Sara Duterte gani nga isyo. Grabe sila. No? Tabangan nila. Pagkagani mga igala, ila na o sila na'y maigo sa isyo. Tabangan gyapon nila pero tabangan og tabon.
6: Busay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Makabukal man og dugo, sir, murag high school student lang. Luoy kayo bitaw si dinaog daog si Levisti diha. No? Nya na ba siya mga di ba na may gala pahong-pahong ng tawhana? Although gitawag na siya ni Libis ani Ricto, ay matod ba ni Ricto nga crazy guy kuno si kuan? Crazy guy kuno si Leandro. No, gitawag niya may gala crazy guy. Oh, pero di na may gala siya mo istorya ba? Kung wala na siya may gala gihuptang ebidensya. Unya di sa na di pugka makaingon nga giswilduhan o gihatagan nag kwartang Sara ano man. Kana si Libisti mas kwartahan pa ng Sara. No? Kana si Libisti may gala basig mas kwartahan pa na nila dihatanan. Gumikan kay napod na ikaw galingong negosyo mga kaigsuonan. Unya, kanara ba nga kongresista mga igsuon nga wa mo dawat sa iyang sweldo. Ang iyang sweldo mga igala ginapanghatag ngadto sa mga tao. Naabay kongresman diha? Diha sa kongreso karon? Naabay representante ninyo diha sa kongreso mga higala nga makahimo ni ana? Ang iyang sweldo din niya kubrahon kay hatag niya may gala ngadto sa mga kabos. Kay paigo na niya may gala ang iyang kwarta, ang iyang bahandi sa iyang negosyo. Pero mga igala ang uban, di magani mga igala ma tagbaw sa ilang mga igala ang sweldo, mangawat pa.
6: Busay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Grabe no? Nakuan lang ko ba? Kanabang di masayang mudlaban kung Libiste pero nakurat ko ba? Ngayong ani di ay mga kaigsuunan to the extent niya mo syagit na sigarin? Napa ba ni mga igalay kuani? Napa ba ay sorry? Kasaligan pa ba mga igala kining atuang to the extent niya mo syagit na sigarin para lang yun mo hilo mga igala si Libiste maminaw na itong usap gab. Di ba ni syagit yun sigarin? Yan siya, hoy!
5: Sige. Gave money to leaders. All those in favor of Vilma
3: the
5: and
3: motion of the Honorable Garin, please say aye.
0: Wala oh, hindi pa tingugon ba? Oh, hoy! Mura naman yung mga igalag palingkira ni si Garin.
8: I just have a point of order, Mr. Speaker.
0: Balik kamay, balik.
5: Let's put it into Garjola gave money to leaders.
3: All those
5: by
3: in favor
5: of Vilma and
3: the motion of the Honorable Garin, please say aye.
5: Batangas,
9: hoy!
0: Pinoa! Gimo naman ni mo garin nga palengke ng kuan? Plenaryo?
3: Garin, please say aye.
5: Batangas,
0: hoy! Gwapo na nga sound effects na. Again.
5: Gave money to leaders.
3: All those
5: by
3: in favor
5: of Vilma
3: the
5: and
3: motion of the Honorable Garin, please say aye.
5: Batangas,
9: hoy!
0: Hoy, isda mo niya, isda! Oh, di ay budburon, gikan sa tibanban, bag-urag yun din namatay.
9: Hoy! Pinawa!
0: Oh, di ay Batambaka, oh! Ang katapusang ginhawaan eh, kung wala di gidisplay, di gini mamatay. Hoy! Hoy!
9: Pinawa!
0: Isda mo niya, isda! Oh! Sige daw!
3: Please say
0: aye. Muna ni mga igala karon ang hulagway sa ato ang kongreso. Muna ni mga igala ang atong saligando sa pagpanday o balaod. No? Mao na ni mga igal atong kagalang-galang nga mga mambabatas o mga mambubutas.
10: Ayaw!
0: Ilang giyaga-yagaan pag-ayo mga igala ang institusyon. Ilaha mga igalang gibastos, gibaboy pag-ayo mga igala ang kongreso nga supposed to be should be representing the people and should be kinahanglan mga igala nga mudapig sa katawhan. Kay mo na supposed to be mga igala ang trabaho sa atong kongreso, ang tanan mga balaod diha, dili mga igala mo serve sa ilang kaugalingong negosyo, no? Dili mo serve sa ilang mga business interest or personal interest mga kaigsunan, no? In the middle, may gala sa ilang tunga, mga katropa, dapat ang ilahang unahon, ang interest sa publiko. No? Interest ba sa publiko, mga gala, ang pagpakang sa korupsyon? Yes! No? Ako nagtuo, mga gala, nga ang katawan karon gustong mailaila na anabitay pangan aning mga kontraktor. Giigawas ba, mga higala, sa kongreso? Kanas Gardiola, apil man na. Gisuspindi ba, mga higala, sa kongreso? O sa Kamarad de Representantes, to be exact. Duna ba'y suspension yan hitabo? Wala. Masuspend ka diha. Pag musulti ka mga higalang tinuod. Tanawa si Kiko Barsaga. Ngayon gipang birahan may higala ni mga nagpakaroning nung mga buutan. Nga mga naad may higala nagpakaroning nung kunuhay nga tighalungkat o korupsyon. Pero pag gani, ilaha na may higala nga mupaingon na sa ila ang investigasyon. Musinggit na dayon og. Hoy!
10: Ayaw!
0: Naunsa naman taon taani oy nagkawala na mag nagkawala na may nada mga higala ng atong kongreso. Sorry ha sa ato mga alipuris na ba mga sakop sa mga kongresista na minaw ron kami nga mga Pilipino gibastusan minaminaw ani mga higala nga kalaki ni Garin taga Iloilo di ba kongreswoman yun ni si Garin. Pwede mo hangyo? Oh? Pwede ipakitamparos di. No? Pwede mo hangyo sa taga Iloilo? Iloilo manigab, no? Sigarin? O, oh, ayan na ninyo padag, ah? Mubalik bang yun na? Mubalik ba na karoon 2028? Oh.
9: Hi!
0: Ha? Ha? Ano daw? Di ba? Kongreso, Kamarada Representante, wa man lagi mo ka-suspend. Atong mga kontraktor, gagingan lang sa ICI, wa man lagi mo itingog, no? Pero pagka impeachment, grabe ka, madasigo ninyo, ano man, basin og tinuod tong ingon, nga doon na mo yung mga suhol diha. In a form of project ko, no? Oh. Basig tinuod na. Ha? Kisa may gasuhol ninyo. O, oh, ano maning nanawag naman ni si Alexander Algabre din. Ano sa mani pag-decline ka? Kaya mo tingog mani sa kuan? Sa ano ni? Asa mani kuan nun? Tara. Alas 8.53 na may gala ang tag na sa Dubag Panagubanaban. Unsa inyong masulti ni ini mga higala. Koreanong ilason, big time contractor si Gardiola, gani. No? Kana si Diskaya, wala na na katunga. Muna yung ginadutan mga higala ni Liviste. Kay si Gardiola, no? No na. Apil na dito mga higala, yun nilang 26 ka mga contractor, mga kongresista, nga na nag-iya mga higala kining mga construction firm or company nga niunay ra sag kontrata sa mga proyekto sa gobyerno but pasabot mga higala conflict of interest klaro kayo pero ilang giunay mga higala kontrata para masulo nila ang kwarta.
6: Busay Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay
0: nga nung wala may masuko ni ini kung tinuod sila mga higala nga suko sa korupsyon nga nung selective man sila. Noong anong adto raman sila mga higala, masuko sa mga isyo. Nga gusto nilang damayon pa ang mga tao. Magpagawas pa sila mga survey. Nga noong adto raman sila mga higala, bakit doon lang kayo galit? No? Sa klaro gani, gihapon nga fabricated nga storya nilang Madriaga o Trillanes. Unsa man as Trillanes? kuana Ginoo na siya kay buhay na nagsunod-sunod sa kinabuhi ni Sarah. Nganong diharaman mo na suko? Nganong may labot sa at pagka ang isyo maghalongkat mga igalas kabuang ni ining ubang congressman Puera de los Buenos. Nganong may galang ang kongreso na himo naman hinoon nga depensa. Imbis may galang nga muuntay mo pa, muuting kay ni ining tanan kay makahatag kini mga igalag hustisya ngadto sa tao gabayan buhis. And it is of public interest, mga higala, nga mayagyag ning tanan o mapapanubag, mga higala, labi na ang nangawat niya ng bilyon or trillion ba, mga higala, nga nawa sa atong flood control fund, mga kaigsuunan.
6: Katropang Arnel Cortez.
0: Saon man na, mga katropa karon? Magpaabot yun ta, o manghinaot ta, mga kaigsuunan, nga sa sunod, no? In the 20th Congress. 20th Congress na baron? O 19th? Sa sunod may gala nga Congress. Hinaot ta mga katropa. Nga kining mga makasulod o may mong kongresista, mga tarong na. Kining mga igala nga mga party list, mga tarong na. Ugayaw na ninyo og hatagi pag higayon nga makasulod ni mga igalang mga double standard gumikan kay nakabenepisyo man sila. Pagka sila na gani may higala mapaingnan sa investigasyon, pag sa ilan na nakapunting ang investigasyon, mga higala, dayo na silang singgit og, hoy!
10: Ay!
0: Unsa? Unsa eh?
11: Garin, please say ay.
10: Batangas,
9: hoy!
11: All those against?
0: Karon, saon na may galang ang mga tao katanaw, no nga grabe magaygala ilang pagpangbastos, no? Maluoy ba, I mean mudapig ba sa ilang katawhan ana? Makuha ba nila mga igala ang pabor sa publiko ni ana mga igsuot? Nga pag ang mga tao nagtanaw kang Libiste mga igala murag naluoy ba nga well ni believe gumikan kay kuyawa ning Libiste pero mao lagi, no? Luoy ikaw ra man usa. Sa pagtinuod na yung ipanulti may gala about Guardiola, gitabangan man siya. Di na gani halos patingugon. Grabe niya ingon, ay object, ginukduka na siya may gala gabil. Eh human na. Niya, hindi man siya maminaw, agising kita siya ni Garin. Hoy! Pastilan, Dolor. Alas 8.58 na may galantag na sa ito ang pagpanaguban-uban. Mayong buntag diha, Ruel Dacquio. Iyon siya may gala nga, good morning idol. Hadlok maguna sila, mulutaw ang tinuod. Mao na mura naman nun sila, guay grado. Nagpakaulaw yun. Hoy! Hoy lagi. Oh, si Koreanong Hilason, big time contractor na si Guardiola. Kana si Discaya, wa rana, katunga.
6: Bullseye!
0: Nestor Quiron, dagko manggod ang dagko manggod og kulamoy. Og kamot na sridon mo nang dako og buho ang ilong ana pila man ang ilong ana kay gasigig pang hingog mo uy na apil na mga ko Andre mga kugmo Arnel lag transfer na ako sa Facebook karon lang adlawa. Watching from Isabela City, Basilan. Thank you.
6: Thank you.
0: Si RJ Agron. Sir Arnel, na ako'y nakita nga post mauni. Basta ako, si BBM ang pinakamagaling na pangulo ever. Dahil sa kanyang, naranasan natin ang mag-ani ng palay kahit kakatanim lang. At dahil dyan, sobra-sobra na po ang supply ng ating bigas. Ngayon, bigas na po ang itatanim ng ating Pangulo. Hindi na po palay, kaya madami ang nagmamahal kay PBBM. Tulad na lang ng mga bilihin dahil sa kanya, marami ang nagbago. Ang dating tahimik, ngayon ay magulo na. Kaya dapat sabay-sabay po nating yakapin ng mahigpit hanggang mag-violet.
10: Pinawa!
0: Ipa binuan. Onto palas noibes buntag mga katropa. Sa panangisgutanan sa bugas karon pertindagan ng imported luoy kay lokal eh luoy kay lokal nga mga mag-uuma na to mga kaigsunan. Bullseye. Nanda to sana magaygalang biyaan no, and I will leave that to your comment kamo na bahala diha mga katropa kay klaro naman jud kaayo mga igsoon klaro jud kaayo ang ilang kabastusan ang ilang mga igalang kinibang double standard when it comes to corruption kung ang issue against Duterte grabe sila. Pero ang issue may gala, maligsa na gani ang mga buaya? Wala, no? Mga katropa, hilom pa sila sa paburo. No? Grabe mga higala nga depensa kung ang ilan ang issue mao'y mautingkay o ang ilang kauban mga higala mao'y maligsa. Good morning, Dol. Imo raman nag-singgit si... Muraman nag-singgit si Garin Oghoy. Puto, kutsinta mo diha. Watching from Thailand. Hoy! Gwapo to kwaon, Gab. Nindo to nga effects. Alas 9:01 na may galantag na sa atong pagpanagubanuban. Dugang pa din hi, mga katropa sa atong tulumanon. Ang Bullseye. Bullseye. Bullseye. Kunyay mo kalimot ba, mag-Santon plus gold ta. Alas sa atong healthy nga body og stronger immunity unya. Pa-check up mo, mga katropa, diya sa ato ang clinic. Nananahimutang diya sa may Ganti Road. M Central Building, door number 8. No, nara sa first floor, nadya may galang atong Y2H Clinic and Pharmacy. No, libre ang check up diha karon kay Miyerkules na si Doc diha. And then taman Biyernes mga katropa, Domingo open na sila, Sabado lang ginaway open bay. Pero sa Domingo abli na siya mga kaigsuunan. And then pa-check up po, libre ang check up diha. Maka-diskwento pagayod ang atong mga labi na atong mga senior citizen. Maka-diskwento magigala kung sa clinic ka mo palit. Yan yung Santon Plus Gold Buyer. Maka-tabang kinipag-ayo. Alas kapiskay kaligon sa atong panlawas. No, gumikan ka doon na kinipag-ayo yung mangustin. Nga tugob magigala sa mga vitamina at minerales. Doon ay ampalaya. Maka-tabang magigala labi na sa mga diabetesan. Doon ay malunggay magigala nga kayang mo pakgang o 300 kabuok sakit. Doon ay mga igala ay garlic. Nga doon ay kinibang property magigala gitawag o alisin. Ya kanang imo mga kolesterol diha iyagud ang alison. Kanang imo may galang high blood diha may igsoon nga kanang taas nga presyon. Iya lang ipanormalize og duna sad may galay spirulina. Nga dako kay tabang may galas lawas sa tao mga kaigsoon. Ang Santon Plus Gold mapalit kana may galas sa naguna mga butika sa inyong lugar available also in the Watson's Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, TGP and the Generica Pharmacy o Generica Nationwide. Mapalit sa damigala doon sa itong istasyon o sa kini mga igalang mga butika pinakaduol mga igala sa inyong lugar. 113, pa-shoutout sa DM's Rent-A-Car Tagum, DM's Carwash sa Makasiro, Manga, Visayan, Katropa, good morning. Good morning! Salamat niya o salamat niya sa inyong pagpaminaw. No, diya sa DM's Rent-A-Car o diya sa DM's Carwash. Yes, may Makasero, Mangas, may Bisayan Village. Alas 9:03 na! Bullseye! Bullseye! Dugang isyo. Gikas kongre, gikan may galas kamara, tabuktag Senado. Naapoy lahi din yung mga galang hardcore sa Senado. Ang pangalan may galas si Pinky. No? Di apod si Ping Lacson. Kalabot din yung mga gala sa iyahang sani? Final partial report. Sa iya mga igalang Blue Ribbon Committee, niya gusto niya na karon nga musumiti na og final partial report. Meron bang ganun? Nabaingon ni Ana mga igala, final partial report. Kuya Osad. Paminaon doon ato ni Lantugi nila kay initado kaayo ni Lacson, si Marcoleta. O niya si Soto karon, Tito Soto, ang Senate President, medyo iyang ginamintin niyang composure nga dili mga igala makakuan kay stawag ni ini. Mahalata o niya. Sige, paminaon na. Mamanay sunod gab, no? Mamanay next topic na to. Paminaon na to ni mga katropa, Bibalihog. XFM
10: Katropa! Napakainit na po ng panahon talaga. Pinapag-iinit pa ng paghihintay nang hindi malaman hanggat sa hanggang kailan.
0: Tubag na ni Senador Marcoleta.
10: Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng privilege speech ngayong hapon? Para saan? Para saan? Hindi po ba mas maganda na kumpletuhin natin yung report? Hindi partial. Ano yun? Partial final? O partial provisional? Paano ko po malalaman, Mr. President, kung hindi po ibinigay yung hard copy, pipilitin akong basahin na nandun lamang sa online. Binigyan lamang kami ng isang file para doon kuhanin namin kami mag-print. Paano ko ba ikukumpara po yung ipinrint ko ni hindi ko naman alam kung sinong gumawa nun dahil wala nga pong pirma yun eh. Doon nga, doon lang sa paraan na yun eh, nagkakaroon na po ng agam-agam eh. Pagkatapos eh, kaya pa nilang mag-interpolate. Nasa sa kanya po yun, Mr. President. Pero ako po, ang tanging hangarin ko lamang, ayusin natin lahat ito. Sabi nga po niya, hindi makakalimutan ng taong ito at talaga naman pong hindi malilimutan sapagkat ito na po yata ang pinakamalawak na nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Salamat po, Mr. President.
0: Right,
10: napakainit na po.
6: XFM Katropa.
0: Monito bag may gala ni Senador Rodante Marcoleta kay nag-privilege speech si Senate Blue Ribbon Committee Chair Lacson. Kilabot sa yung ginaigon niya, partial final. Unya, partial final committee report. Kilabot mga katropa sa flood control project anomaly or scandal. Eh, ingon si Marcoleta, pag privilege speech ni Lacson, dili man siya magpa-interpolate. Kay gusto niya nga ma-file sa maigala dito sa ma-index usa, ma-file sa itong iyahang kuan ba? No? Iyahang final niya. Papirmahan niya tanan. Guwapo naman tanan itong dagan mga higala sa Blue Ribbon Committee. No? Nga si Marcoleta, mga higala mo ay chairman. Karon nga gipulihan mga igsuo ni Lacson. Nawa yun tanan. No? Nawa tanan mga higalang gipaningkamutan nga mautingkay, mahalungkat o magukod kini mga labi na ni mga kongresista. Gukta ninyo na si Gardiola o. Grabe karon, no? Na ay mga iro ibambuhian dito mga higala sa Kongreso. I mean sa Kamara de House of Representatives. Di asad sa Senado. No? Nga imbis nga mapaingon tas tinuod ani nga masayra na tog kinsa bagyod mga higalay mastermind ang mastermind duha ra man guna si Bongbong o si Martin. Nara na nilang duha nya ingon man si Bong ingon mas Martin nga dili ako'y mastermind. Kinsa man di ay pwede po nilang itudlo si Saldi pero ingon man po si Saldi nga dili ay sinugo ra ko pwede ba lang mastermind nga alipuris ra man ko. Tama po. No? Hana tong hoy, ay nag-request diri, ikatropa, ibalik daw itong sound effect nga, hoy! Ang kining sa Senado, mga katropa, importante ni nga investigasyon, kalabot na sa Blue Ribbon Committee Investigation, kalabot mga igala sa flood control projects anomaly. Kay matod ba ganin ni Senador Rodante Marcoleta, kini ang pinakangilingig o pinakalapad nga kawat nga nahitabo sa kasaysayan mga igala sa atong nasod. Alag dili maoy pinakadako nga dito pa lang sa sugod pa lang sa president's budget, tuwa naman giplastar dito ang kawat. Unsa di ay mga igalay talent ni BBM sa pag-iyang pagka-presidente? Kawat ra?
12: Pinawa!
0: Kay, murag master yun kay sila mo plastar, labi na itong ginatawag nila nga Cabral Files o gatong BBM Metrics. No, kung tawagon diya sa DPWS, gigamit sa una mga igala. Katong baseline balance and manage. Oh, BBM dato eh, BBM metrics ang tawag ato. And katong BBM metrics mao toy gisunod ni Cabral. Oh, mao toy gisunod si Cabral Files mga higala. Hoy. Karon, matod ba ni Marcoleta mao ni ang pinakangilingi kung pinakalapad nga kawat nga nahitabo may higala sa science Pilipinas. Indeed, Noon gumikan kay diri ang kwarta may galadili lang bilyon ang nawa. Pidaps kam 10 billion, pidaps kam 150 billion gamay. Kini mga ikalang flood control, trilyones ang nawa dinhi.
12: Bullseye.
0: Trilyon ang nawa dinhi mga kaigsoonan. No? Una-una mga katropa, na ay mga congressman nga nakakuha og dako kayong alokasyon. Duha ka kongresista mga igala. Atong hinganlan, Martin Romualde, Sandro Marcos. Diba? 30 billion. Dagko kay mga higalag mga allocation nakuha para sa ilang distrito. Karon, anam-anam nga nabutyag nga sa ilang mga distrito di ay why mga proyekto. Pananglitan diri sa ato mga higala sa Davao del Norte. Dili man na ingana kadako nakuha mga higala sa atong kongresista. No? Ni sa atong mga congressman diri sa norte pero gipaning kamutan nila nga kung unsa man lang tong na allocate sa ila mga katropa madapat gyud dito sa proyekto og so far wala man pud gideklara diri sa norte mga igala nga flood tawag ani kining ghost project na siguro pipila pero dili nga nakadako no wa man sa tay nakita diri mga igala nga napalpak nga flood control so far purya buyag no epektibo pa man ato mga flood control nga gihimo mga igala nya di na pon puno pwede mo yaw-yaw kay nahuman naman pong dalan at tulay si Carmen di dala ko mulitok og politiko nato diri sa Davao del Norte para patas tanan pero tanawa daw ni mga igala si Sandro may isas pinakadako nga budget si Martin isas pinakadako. Asa nagsugod may gala nga dako na daan nilang budget bisag wa pay mga insertion sa president's budget. Asa gikan ang president's budget? Kaklaro ana. Kinahanglan pa ba na natong litukon? President's budget kadi. Karon mga gala gina-insinuate nila nga kadto si Cabral, si Trigib Ulaybar, si Bersamin. Moto mga igala ay mga nakabenepisyo kay kuno nagamit og pangalan ni BBM mga igala para sa korupsyon, para sa kickback. I don't think so. No? Lisod kay hunahunaon nga ang Alipuris mo'y mastermind. Pero dali kay hunahunaon mga igala nga ang Alipuris mga igsoon mo'y dutan sa mastermind. No? Og aripod ka mga igala sa kamera kisa may papart kayo sa una. No? Nga nagpagpa-interview sa wapan ni nahitabo ning tanan mga galang mga bulabog nagpa-interview si Saldico nga pirmi silang gauban ni Martin ang ilang gisgutan mga igala kuno para sa Pilipinas. Oh. Kisukin si Alipuris karon ni Martin si Saldi dili bali ha. Oh. E basig mo ingon mo nga si Saldi maoy amo. Si Martin mo'y Alipuris, dili. Binuang na. Kaklaro, ana, siya'y Speaker of the House o House Speaker. Siyempre, katong chairman sa committee, iya tong Alipuris. Karon, di man mo angkon, mayingon man may gala nga, I will not be the fool guy. No? Ang gitudlo karon, si BBM. Ang executive. Kung may lain, kisa may nasa executive. So naghinadlukay na. Ah, karon tanawa mga igalag na naapay kasikas, mingaw na. Ang nipuli karon gining mainit nga isgutanan di sa Senado. Nga ang investigation manggod kulang para sa ubang mga senador. Una sa tanan, no, manila napatawag tong 18 mga igala ka mga former Marines kay isa man si Lacson sa di mo sugot adto. Kompleto na ba ang committee report? Nasulbad na ba mga igala? Naa na ba'y mastermind? Kaya mo na ipangita karun. Dili kayong silaksyon nga magpasa lang sa tag-partial final. Nga, di ba't siya magpa-interpellate? Kay iya daw ang privilege speech. Si Marcolita nagpangagot ang ipon. Kaya nga naman, kada speech ni Lacson, bingahan masan niya si Marcolita. Pero mangutana na si Marcolita, tabangan sa si Marcolita. Ang isa may galang mo correction niya ang Senate President nga si Tito Sen It Bulaga. Sumangutan ako ninyo ba asa manggid paingon ang iskutan ng korupsyon? Wala, di ba? No? Walay masuko, wala mga igalay nangagot ang ipon ng mga magbabalaod na to. Daw una-una ang gisgutan diri trilyon. No? Pero ang makita nimo sa mga naong mga igala sa mga senador, murag compliance ra gyud ang tanan. Ang isgutanan mga igala sa flood control trilyones. Pero dito sa Kamara de Representantes, wa kay mga igala mabati kayong kasikas. Pagka ma-mention na gani ang ilang mga kaubanan nga giingong mga kontraktor, dayog pagawas o kuan nga di na tinuod. Pagka naanag yung ilang kaubanan kongresista nga banatan gyud sila pag-ayo mga higala, di sad na tinuod. Unya tabangan nila pagag microphone, singgitag. Hoy! Ayaw! So asa paingon ang investigasyon ani? No? Labi na nang gihupta ni Lacson, asa man na paingon? Mao na ba na ang final? Mao ra ba to si Rebilia, si Diskaya, si Gutesa? No, mao lang ba to? Nga gani na apay video karon ni Gawas nga gustong ipabaliktad nila. No? Ang statement magaygala ni Gutesa ug ang padut-an si Marcoleta ug si Depensor. Di ba? Ni Gawas na nga video magaygala nga si Gutesa mismo ni angkon nga giingnan siya mo execute ka og affidavit, no? Execute ka affidavit imo ning ingnon nga ang punot dulo ang sadaan si Marcoleta og Depensor. Grabe ang atong nasod bay. Bullseye. Sa karon nga panahon ayon namo wa tay lauman. Wa tay asahan mga igala mas mo sungasong pa ng impeachment. Una na, pagkahumana ni Miguela, siguro after 1 month, kung maplastar na tanan o magkauyo ng mga naa sa ubos, nga mubutar sila Miguela sa impeachment. Lahi na po ba yung trabahoon sa mga senador? No? Lahi na po yung trabahoon sa mga senador. So, kanang flood control, malubong yun as kalimot sa karon nga panahon. Kung manginaot ta, nga sa mga musunod nga administrasyon, uting kayo ning tanan. Kada ko silang gikawat, no? Kada ko silang gikawat mga igala. Nya ang usa ka apelyido mo ilang sigihag duot kay para pagitaan nilang issue bisag unsa na lang para mga igala ang focus sa tao na adito unya sila magpabiling luwas gangi singisirang mga tinuhak. Tingali og wa pa tumatanggal si Marcoleta isa iyang chairmanship mga higala sa kining Senate Blue Ribbon Committee, nanay na paingnan ang Blue Ribbon Committee. Sa pagkakaroon, so far, katong giingon lang ni Lacson nga partial final. Ya klaro kayo mga higala nga pag ang mga tao, mga testigo, muduot ni BBM, mag-mention ni Martin, paimbestigahan sa NBI. No? Wala ba ninyo nakita na? Katong 18 mga igala ka mga ex-marines. Kay ma-mention na mga igala mga lugar, balay, o pangan sa mga tao. Unsa gihimo sa NBI. Imbestigahan ang kredibilidad. Tawa na. Bullseye. Gipangkasuhan mga igala kuno og sa patong mga kasuha to. Tiaw mo na. Bullseye. Para lang yun mga igala nga masupress. So, I surmise, no? Kini mga igalang investigasyon, dili, walay makita mga igalang justisya aning administrasyon na. Puro man tabon, puro man drama. Wala sa'y saldi kong mapauli arong panahon na. Ayaw gid mong expect mga kaigsuunan. Oh. Naahin o impeachment mahitabo ka na. Pero bato kang bipisara lagi. Kay maugin na ilang target o maugin na ilang maigalang tumong. No? Nga ma-pin down yun ang mga Duterte. Di nakabalik. Kaya nga naman, o makabalik ang mga Duterte, kung si Sara, di man siya mudumot. Di lang kung pinoon siguro siya kalimot. And then, naailang tao, mga igala nga, maoy mo imbestiga nining tanan. Hele, balos-balos lang ah. No? May panahon ramang gyapon. Bullseye. Bullseye. Alas 9:20 na may galandag na sa tuang bagbanaguman-uman.
6: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Bullseye. O ginibahin nato ganin yung may gala sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ang vitamin C mga igala gikan sa Santone, non-acidic vitamin C mga igala, o pwedeng mo inom lisan ka to mga magproblema bito kay muhapdo sang ilang kutukuto mga kaigsunan, pwede kayo mong mo inom ni ini mga katropa. Mapalit ni migala sa nakuna mga butika sa inyong lugar o pakusgo ni ini ang inyong immune system. Nandirita may igala karos katapusan, isguta na ito ninyo. Gipadangat mga igala nga mensahe dinhi sa tua, no, matod pa dinhi mga katropa, maayong gabi katropang Arnel, no, paggawas lang ko sa akong komento mahitungod sa ayuda nga gipahigayon sa barangay Pagsabangan gikan sa DSWD gahapon og karong dalawa diha sa Patigayon sa Rotary Gym. Kinahanglan manggod kaayo nga daghan nga, mga gipakoreksyon mga spelling, pangalan, mubalik sa barangay, mukuwag certification, bayad 100, paita, gani-ganina, tungod sa kainit sa panahon, doon ay giatake sa high blood, gidala sa bahay tambalanan. Ang uban, bisan ng adlaw, nag-adto, wa kadawat, tungod kay wala sila sa listahan. Giun sa pagkahitabua, nga nag-verify na sa link sa DSWD, niya wala na appeal sa ayuda. Dunay legit nga verification. Katingalahan nga wa kadawat tungod sa wala sa listahan. Basig dili listahan sa DSWD ang gisunod, basig listahan sa barangay. Oh, kantong duol mga higala sa luwag. Ang mga duol sa luwag hayahay pero ang kalaban gani ni Obiso Aguinoy. Si Obiso bay kapitan diha. Ato nang bangutan o si Obiso be. Lar, interview daw ninyo si Obiso diha sa kuan ugma. Or abli ang atong linya mga igala, ato ning interview si Obiso. Kay na mention baya siya diri oh. Oh nga ang mga duol sa luwag hayahay pero og kalaban gani ni April Ann Obiso Aguinoy. Tingala mi kay nagdawat nag ACT atong 2023. Nikuha nag certification sa maling pangalan, syaro atong time palang daan dapat makorekt na nila. Gani atong time magdala kag kambyo sa 10k. Oh, bitaw. Magdala kag 60 pesos sa kaihatag ang 10k nga subre og brown. Karon hatagan kag 5,500 kung duna kay dala nga 378. Ni tubo na. Para matunol sa imo ang 5,500. Sa ito pa din ang nadawat nga ayuda, nara sa 5,200 kapin. Oo, makaluluoy lang hunahunaon ba? Nang yawat, makadawat o 5,122 di ay palisod-lisodon patungod kay wrong ang spelling. Ang uban wala sa listahan, wa kadawat, Ginoo ko. Matod pa din may galas mensahe. No? Ang dakong pangutana, nganong sa pag-release atong ECT o nga 10K, kuhaan sa isinta, nga halos tanan mali po ng spelling, bayad kag certification 100. Nganong wala makorek daan, giun sa pagkahitabua, gani ang uban kompleto na unta tungod nga walay senior o junior ilang name. Sakit lang una-unaon ba nga ang mismo dapat mo korek, maana kay giswilduhan sila nganong namali pa. Sorry katropa, wala lang ko'y laing kasumbungan. Salamat sa paghatag og time bisag matulog na unta ka. Salamat pod. Muna ito may galang, pwede ba maklaro kung asa mangutana sa barangay ba? Or dito sa office sa DSWD? Adto gyud sa office of DSWD. Adto ta mangutana, ipaklaro sad namo ni mga kaigsunan. Kantong wala kadawat nga sa ayuda, tungod wala sa master list, gipersonal manggod ni April Ann Palo Obiso nga iyang dumtan. Saan si Obiso ba? Ang pangutanon, mag-agad ba yun ang DSWD sa barangay? Bisan doon na verification. Oh, maon niyo. ang alright. Sige, ato ni mga ikalahata kapagtagado, ato ni kung kamo diha nga mga naas barangay, tugay na kayo ni mga problema nga unahon ninyo og hatag kaya na mga tao nga duol kayo sa inyo, ha? Bisan og dili tinuod nga nanginahanglan. Kini, dili lang ni mag-apply diha sa barangay pagsabangan, ha? Kung dili mag-apply ni para sa tanan. Una-una nga dili na ninyo sariling kwarta o kayo ninyo gamitan as pamulitika. No? Kung mga tarong mong tinuod mo nga mga barangay official, dili mo manggidumot ang mga tao nga agabutar ninyo. Kuhaan ba din ninyo kabuot ang mga tao nga naaman na sila ikaw galingong desisyon sa kinabuhi? Kung mubutar ba na ni mo o dili? Huwag ganin na mubutar ni mo, but pa sa but, wala ka o yun sa imo, ha? Bullseye! Bullseye! Kung niya pag-abot, karoon dugay na kayo ni mga igalang problema, ha? Nga always na lang yun. Kung doon ay mga ayuda, kantong tinuod, may galang na apektuhan. Di kadawat. Kaya pangitaan o daghan, may galang kuskus balungos. Kanto mga igalang ilang mga paryente, bisag way igo mga igalang mga rekisitos, makadawat naman hinoon.
6: Bullseye, kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: I mean, mo ba na'y intensyon may gala sa atong Mayor Dristago? Usugot baka may gala si Mayor Uy, ana? Nga, naay mga barangay kapitan na to, naay mga barangay may gala din mag-release o ayuda. Subay silang verifikasyon. Palisod ni Suron ang uban, ang uban in town, di yun in town, kadawat. Tungod kay mga kalaban nila, huwag mo butar nila pagka barangay kapitan. Huwag kang ibutar ang ano'y kasakit man animo. Pwede ba din mo ipamugos yung mga kaugalingon ganto sa ubang mga tao?
7: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ni mga igalang paminahon sa ilang mga side. No? Kalabot ni niya sa sunod adlaw, at tuon na mo ni mga igalang reklamo, interview na mo, di lang sana mo panganlan. Ano? Niya, naami may katungod. Kaming mga media, naami katungod may gala nga i-withhold ang mga information kalabot mga igala sa mga tao nga among istoryahon o sa mga tao mga igala nga among interbyuhon. Di na mo ipakitang naong, pwede nga tingog lang may igala, pwede gani kayong i-distort na muna. Kaya mga tingog, aron di lang yun mahibawan. Kaya kini mga igala, it becomes an open secret sa mga barangay. Dili lang aristagom, no? Kung dili sa ubang mga barangay, may igala sa Dibuk, Pilipinas. Kaya kung dunay mga ayuda, katong tinuon nga nang inhanglan mga kaigsunan, dili in taon. Makadawat sa tabang para sa ilaha.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Ang makadawat mga kaigsunan katong dili angay tabangan na pag-abot sa ilang kwarta may gala, pag-abot sa ilang mga kabot sa kwarta sa gobyerno nga gikan may gala sa buluhisan o gikan sa buhis may gala sa mga tao nga naning kamot in taon, pag-abot sa kwarta sa ilang mga kamot, mag-inom-inom ra, mga katropa, maghubog-hubog ra. Katong mga tao may gala nga naman tayo ikasapar, naman tayo na may gala ay bastantes kinabuhi, pero mauna hinoy, mauna may galag tabang sa gobyerno.
6: Bullseye, kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Diawag na ko ang katong mga nakaagi diag kalisod diya mga igalas pagsabangan nga mag-istorya ta ninyo. Pwede mo mudangop deres bullseye, isgutan na rin inyong problema o katong patubagon o tinuod ba ng giingon may gala nga ang inyong kapitan diha mamili. O kaya ito mong pahibawon mga igalang syudad nga Mayor, ang kapitan ko no diha mamili. O gato sa pahibaw ng DSWD kung unsa bagyo ni kinsa bagyo ni nga listahan mo inyong sundon ang inyong validation o ang iyas barangay. Kaya ang rason ba iyas barangay ana may gala mo ingon ra ba mo mahimo ana kay DSWD man na. Pero ang taga DSWD pud imong bangutanon mo ingon sad adto mo sa inyong barangay. So mahog ang pobre may gala kapuyon mabitang ako di gyud ko may gala ayuda kay luoy in town kayo ta. No? Pero naaman ko'y kwarta, balisod man po ang mag-enjoy na may gala, mapirmi na lang. Nga katong wa mga na bahaan, wa galisod. Mga mga igala ay makatiam-tiam, mo'y makapatagamta, may galas kwartas gobyerno, nga hago in town na to. Hayahaya ninyo ay.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Ano pang gabae yan ninyo mga kalaki?
6: XFM Katropa!
0: Ha? Ato na nga taga-bagtagad ba'y? Kaya alas 9.29 naman ang tagnas buntag. No? Kato mga nakasinati, ana. Di mga igala sa may barangay pagsabangan. Paliog ko. Og, kuan, paliog ko mga katropa diha. Og, kontak sa kuha. Mag-istorya ta ninyo. Ato niya taga-bagdagad. Atong patubagon. Ang angay mo tubag ni ini may gala ng iskutanan. Grabe naman ning kabuang sa itong gobyerno. Gikan dito sa Malacanang. Paingog barangay hall. Wala lang yung mapili na ito, ane. Subliyo nako, dili la may gala kanang barangay akong ginapasabot ha. Kay kini man kuningan ang istorya, hagbay kada adlaw ko kadungog ani. Kada

0: Asa naman si Hoy, Gab? Wala pa na ito makuha si Hoy. Dagi nangita kang Hoy ba? Sige na. Onsa te? Te? Onsa te?
1: Objection.
2: Motion is now carried.
0: Objection sa inyong kabuang. Richard Haiktin, shoutout ako kong wife Lizelle, o akong anak kasi Lucky Boy, watching from Plaridel, Misamis Occidental, pinagi sa YouTube, Katropang Arnel, kudos to your live show. Jen Morgas, Katropang Arnel, dati tawag sa ilaha, Batasang Pambansa, karon why Batasang Pambansa? Dailang yun kaway batasan, mga hinampak gina sila. Richard Haiktin, Katropang Arnel, all what had happened as of now is just politically motivated. Hulat lang ta sa ato na po nga panahon kung si BP Sara will be our president year 2028, the day of vengeance. Ako, malipay yung ko mga higala makakita nga si Auntie Claire na po'y imbestigahan. Mupalit yung ko mga higalag tulo kabuok litsyon manok. Pag-ingon akong litsyon manok, nilingi dahil skinit. Mupalit yun ko mga igalag tulo kabuk litsyon manok. Ah? Mga on yun me. I am looking forward of the day nga si Auntie Claire na po'y di katingog. Kay nawa yun mga igalang akong pagsalig aning gobernuha o aning administrasyon na. No? Kung si Bongbong usay madada pa. Pero dito gyud ko kang Auntie Claire mga igala, malagot kayo. Maumao na sila ni Garin. Mga hoy. Ah, ingon si Merlita Argelis, ang Ginoo ray makahukom sa mga taong gahaman. Dugaya po ng hukom sa Ginoo nila eh. Makaingon ba sa tao sa'yo mga katropa, mga dugaya sa ni mo Lord mo hukom ani nila eh. Kung basig pwede nga, pwede ba advance? No, pwede ma-advance ka may Lord ka nang katong mga nangahiwi, dapat mga dugangan pa to. Oh. Katong mga naong cookie dapat ma pwede ba? No? Di lagi-lagi po, lagi no. Gaya po na nang kuana oi, kanang paghukuman na. Una pwede unahon na sila. Okay, total first come first serve man eh.
3: Waka kuya pe.
0: Oh, si Merlita Argelias, no? Ang Ginoo ray maghukom sa mga taong gahaman sa posisyon. Birahi lang birmi, bantay lang basi syagitan ka ni Garin og hoy. Maot pito kay paminawon ba no? Kamo na kauyon mo adto. Hoy! Richard Haiktin, good Katropang Arnel, good morning. Bisan asa nga lugar mo nilang gibuhat basta dili kanila tao wala kay labot sa ila ayuda. Watching here from United States. May padiha no. Diri sa tuas Pilipinas in town. Mga igala. Ayuda na lang gani. Inanglan ng tao gihatag sa gobyerno, tayo pion pa. Ihatag bagyo dito mga igala sa wa nang inahanglan. Kato dinuod nga nang inahanglan, mauaw na lang. Kapuyo na lang kay pangayuan bag isa kasakong dokumento. Alas 9.34 na may kalagdag na sa itong bagpanag uban-uban. Wala ko'y oras. Salamat kayo tanan ibinister si Chico Rimotigi Maricel. Mayang buntag di ha. Ronald Lim Sacco. Ingon siya nga, hoy! Alfredo Hicali from Sydney, Australia. Good morning. Good morning. And thank you, sir. Thank you. Sangan may kalas kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. XFM 107.1 Tagum City. Maribik Karnal na mayong buntag diha sa imuha. Huwag sa tubaga kaubanan. Gikan may gala sa Gawas Gabahin, Katropang Lar, Katropang Bong, Katropang Darwin Dulatre, ito sparring partner, Katropang Gab Alas. Ako inyong alagad sa kanginan. Sa kanunay, ako sa Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Talayko ng Diyos, God bless us all, mga katropa.
4: Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo rin mong isalista rin mo sa kapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan o mo sukol. Exciting?
3: Exciting!
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
5: Exciting!

Salamat kayo mga maring, mga kumari, mga pari. Good luck mga kumari, mga kumari. Good luck mga pari. Welcome kay mong tanan. Diri sa to ang panag-uban live sa XFM. Kung ako, ikaw, exciting.

0: Salamat kayo, chikitita, sa imo ang kanta today. Mura bungol lagi ako ang headset ron maring or ako lang gi bungol today mga higala ay. Anyway, welcome sa tuang panag-uban mga higala gikan diri sa sana listahan. Listahan sa paluwagan. Ato nang tilaan unya sa tuang tila greetings mga maring ha ato ang mga suki nga namati karon diri sa tuang panag-uban mga higala. Ay kalimot adlaw karon nga Miyerkules karon mga maring og Mayo 6 na karon 2026. Sa mga nag birthday, happy birthday sa mga nag-birthday mga higala. Wala lain! Ako makauban karon diri sa studio. Siyempre ako ni si Maring Inday Erica Dele Guapo Dele Mistay sa apan dili makopyan sa antong huwag kayo mangunay o silingan. Ako ang kauban sa karon mga higala nga Basko Gayo, ha? Mariga, model sa tiki-tiki. Wala lain mga Maring! Tia Darian!
1: Welcome mga katropa sa atuan na po nga another show, another yes. Show.
0: Lain na sab nga mga ngabil ato ang mga lambi
1: yes.
0: Ron. Mga gisi nga lahi, mga wait.
1: Lahi na po ng mga liog amo ang matilawan karong adlaw.
0: Speaking of liog, lami kay kit-kit og liog day.
1: Hala ka day. Nagdamgo pa yako gabi day.
0: Nagdamgo ni mo.
1: Nagkon na po, nag-greet kong liog.
0: Ansa?
1: Tingala ko nga pula makayang liogan eh.
0: Ay, basig liog na ni Kenneth. Ah! Kay pula man so, gikit-kit naglain.
1: Amin na kung brown ang iyang liog.
0: Ay pula brown, na siya liog, day.
1: Brown is day? Brown is...
0: Kabalwa ka ni si Kenneth, kusuki na mukha og tiil.
1: Ay, may bawaan man ako kay ang bukog sa tiil ganina, pati daghana.
0: Pag human niya og kaon mga marin, ni Kuan, ni...
1: Ni Tugab.
0: Ni Kuan, wala siya matugab.
1: Ay, wala pa nabusog.
0: Wala pa siya nabusog, ni ato sa liyo, giinit ang tiil.
1: Ito rin wala sa langmisa.
0: Yes, gipiktusan niya ang tiil, mga maring.
1: Ngayon ana, dahil na siya. Lain na ba kayo mulad o kumuinom? Okay, way lad o kay. Diretso, tulon.
0: Mag-inom na siya soft drinks ba kay? Isa ra mulad o kumaring.
1: Pero na... Unsa man, sa 8 on?
0: Tunga ang 1.5.
1: 12 on, 8 on.
0: Eh, 1.5. Natunga na yun. Isa ra kalad o ka. Natunga na. Grabe ni bataan ka.
1: Iyaw. Gusto kayo mulala, DNS, ya?
0: Kasi ko sa mulala nga, manglalaay, bihan sa Maragusan.
1: Ay, manglalaay, hindi. Ay.
0: Nakana na sa gilalaan sa Maragusan.
1: Ay! Taga-Mars. Taga-Mars man ay nasi
0: yes. Kenny. Taga-Mars. Bueno, mga maring. Lain akong tilako ko na sa kapulgada nga balibo. Yung kulot na sangit.
1: Mula na kapalo ko, asa ka gabi, maring?
0: Wala man ko ka-scared na gabi kay...
1: Serious?
0: Wala man si Edgar.
1: Ate ko kahit ka, ay. Ay, anong natukan pa man lagi kahantod ka ron?
0: Edgar is never been to me. Lonely is the night. Time will reveal the one you love.
1: Yeah.
0: And all things bright and beautiful, all creature great and small.
1: Wow. Maya kayo nga tayo tila. Ano siya itong kantahan itong maring?
0: Kanang
1: Wandison. Wandison.
0: Mga katropa, mga maring, welcome kamo sa Topanang Uban Live. Ikan riyan sa studio sa XFM 107.1. Nga live sa tamabati karon diriya sa...
1: Mati City! Sa 99.1.
0: Og sa...
1: Bukidnon, XFM Bukidnon. Sa 101.7.
0: Og sa...
1: San Francisco.
0: Sa lugar...
1: Agusan, sa lugar...
0: Sa lugar ni paring Ray Alinton.
1: Yes. Ikaw ni bahala niya matirada kang paring Ray.
0: Kabalawa ka na si paring Ray, no? Kayo nagkagwapo na si Mayo nagkadugay. Ay, nagkasakto na siya ang barog maring.
1: Ay...
0: Oo.
1: Murag na ay, nai nag-alaga.
0: Ay, basida na.
1: Pero kung si Muha, kay sakto kay imong barang, na si Edgar.
0: Subot pa sabot, doon ay ga-amuma.
1: Amuma, yes.
0: Sana all, doon ay ga-amuma.
1: May pa sila. Kay ako ah, si Lando, tagsa lang kay Muli si Lando.
0: Ay, maturo kay Muli.
1: LDR, magod me.
0: Kaya pagkuana naman rin, kay magkuan siya ka naman rin, mag-kidney stones ka, anak.
1: Unsa man nahitabo ang maring?
0: Tagsara ka uli yun sa imo ang bana.
1: Ay, manggahi ang mga bato.
0: Manggahi ang mga bato. Wala na ikuan ba?
1: Ay, ingon na anak din na, maring.
0: Dapat,
1: Kuyogi, si Kuyogi siguro ko usahay diya sa inyo, ha? Kaya pwede, pwede, pwede tayo mag-threesome din, ha?
0: O, ayaw, pag-ana maring, oy. Kanos aman. We are very burikat today. We are very burikat.
1: Not totally actually.
0: Yes. And live ta sa studio mga Maria. Yes. Live ta karon sa ato ang page na to.
1: Yes, sa 107.1 Tagum City.
0: Yes. Og live sa ta sa page sa XFM sa Mati. Yes. Timbaya lang na si Pikong kay
1: ato di na dyan ato malimta ng mga Tres Marias din na mga Marien. Kay ang kanang Tres Marias din na maunin naglihok din sa Tibok Mati. Nila mo yan ka na si Deta to. Mo na yung tagihan na sa Madam Market.
0: Mabaday, kanang wholesaler din na diya.
1: Wholesaler na siya. Huwag na si Inday Kiana, huwag si Inday Bipa.
0: Aba.
1: Huwag si Bipa po, diya po na katuyok-tuyok sa syuda. Ay, dito sa, kanyang sa iyahang munisipsyo.
0: Sa Lapid?
1: Hindi, sa, kung ano,
0: sa Mati?
1: Sa, siya tawag na
0: sa Kapitol?
1: Sa Coastal diya.
0: Ay, sa Coastal area.
1: Coastal area.
0: O, nindod na, kada ka mga sigil.
1: Eh, siya na, kamonitor. Kamonitoring man tawag na sa mga lalaki.
0: Mura rin sa taga-kuan din na siya diya. Mura rin sa taga...
1: Ugmatod pa ni Bipa nga. Sagaran din na sa mga naligo daw mga lalaki.
0: Ala, oy.
1: Muabot sa it. Muabot ang ab sa 8 packs.
0: Hoy, nakuha din sa mga
1: karag. Minanubra man ang 8 packs.
0: Mga, dako, siguro kayo mga kuha na maring, mga kargada maring.
1: O siya, dako, pati nakuha maring.
0: Nakababa ka na mga dagkuglawas ng mga matso, mga muscle.
1: Maring, on sa mana?
0: Hoy, gagmay man sila mga kargada.
1: Ay, gagmay din.
0: Gagmay, oy.
1: Ay, ano ang dagko kay muscle niya, dagko kay... Pati ang muscle sa paa, dagko kayo.
0: Nisaka naman ang muscle.
1: Ay, nisaka,
0: nisaka.
1: So, ang kusok ato, wala na kusok tong muscle sa ubo.
0: Nakabaho ka ng mga panglawas ng mga hayag pison, mga gagmayon. Ng mga panglawas si Jongjong. Damay, Jongjong. Wala yung mga sakto pa, mga pamarog. Bueno, mga maring ha, alas 10:27 ng atong oras, doon na tayo live, drama, taod-taod, o atangin yes. Na ito ang Tila Greetings. Busa sa mga gusto din magpatila karong adlawa, ilinya na, pila na mo diha. Yes. Kay, ato nang sugdan na ito ang Tila sa mo ang pagbalik, mga higala, 09663069569, 09663069569, o dili ka mag-comment sa ito ang live sa Facebook, XFM 107.1 Tago. Lagi na akong tinawag today, mga nati.
1: Ay, Jesus! Jamming juga ikaw mo rin mo.
0: Huwag mo matarog, riba ni Ampang.
1: Gabi, nag-lights off juga gabi ni Edgar.
0: O, sa lights off ka, di mo kumula na ng mga lights off?
1: Lights off ka, oy. Kay huwag ka kabalo na natulong ng di ay.
0: Nikinig ko, amang ko, disapit bang good morning? Sapit ang kuan ba? But anyway, anak magiging ang kinabuhi mga maring. Huwag yung lami ang kinabuhi kung wala tayo kapikan.
1: Yes.
0: Kanya,
1: ikaw wala, na anak yun ay na, no?
0: Ikaw.
1: Lisod ka ayaw kay LDR manggod me?
0: Masa yun ang LDR?
1: LDR, Lost Bowel Movement.
0: Ay, di kaya, kanan di kayo kalibang?
1: LBM man na ito, oy.
0: LBM
1: na ito. LBM na ito. Lahim na ito, LDR.
0: Diyan na ba mga maring ha? Kayo mabalik may karon. Sumalan sa aning mga kanta. Diri asa. Tuwang panagoban. Ako din si Maring Inday Erika.
1: Kinas na yata riyan.
0: Excited!

0: Selamat kaya mga mare. Sa tuang kanta karon, saan mo gina dadya eh? Welcome sa tuang tila greetings. Live yapon gikan diri sa studio mga maring, ako si Maring Inday Erica dili gwapo dili mistensa. Apan dili gid makompensa ante kun kay mangunay gining silingan. Aban ako mga maring, ako ang sparring partner karon mga rasa nga galibog pa siya unsay mga tirada. Mga maring ha, comment mo sa tuang Facebook live, ga live diri sa studio sa page nato sa XFM 107.1 Taguig. Onya sab text sab mo sa tuang text line 09663069569. Nya kato ako mga suod nga mga kaila kay mag PM naman sa kuha kay para ma-appeal gid na ilang mga mensahe. So ato nang tagaag pagtaga daod-daod mga maring ha. Palastar mo diya kay kini ato ang tila greetings. Hato di kini ato mga maring sa turbo. Aron nga mulig-on ang dila. Makalik-on ba dila ng turbo? Apil ba nas dila? Mulig-on ba dila na tiya dariya?
1: Para sa tuwa. Mulikon siya.
0: Kaya kita kayo tig-tila. Greetings sabi ata.
1: Yes. Kinahanglan yun ato na ang turbo day.
0: Oo. Sample dabi.
1: Kine.
0: Ako dyan yung ako yun yung hagito ni ato ang mga viewers karon kung naay makasundog sa kapaspas sa kuan dila mo labtik.
1: Kuya mo labtik yung dila day?
0: Yes.
1: Uy kakuyawa na oy.
0: Kung naay makakuan na naay makasundog mas mula ba pa mo split na dyan ko dyan sa studio day.
1: So. Yon saan man yung agak? Ayun, ito niya aging adlong. Dapat man tao ka ng 20 viewers na to.
0: 50 man akong qualification na to.
1: Ay, 50 na saan. Itaas na saan. Kung kumabot ang 50 ka ron.
0: Sampulan ako sa akong dila nga. Grabe kayo mapitik na akong dila maring ba?
1: Ay, sige na ba? Ato ipakita sa one? Sa to ang mga...
0: Tanaw lagi si Donald Trump. Ano yung lagi? Ano lagi si Donald Trump nga? Oh my God. It's like an missile.
1: Ay, ano lain to, oh my God, ako nakita ang kanya. Tiin mo lang ito.
0: Hapit ba katamak o gakuan? Landmine.
1: Landmine.
0: So, kasi gusto mo tanaw sa pinakagrabe mo labtik nga pandila ni Maring Inday Erica. Tanaw mo sa live sa Facebook, mga Maring. Kaya
1: yes, braga. Nanagito yung mga ubay-ubay ng mga magpatila, di gudi ay.
0: Tinayin siguro na yun na, kay basing malangay.
1: Ato, saan yung mga panganlan yung mga...
0: Panganli.
1: Panganlan na ito yung mga bugoon.
0: Panganli na sila mga dukirok.
1: Yo. Ano yun, sa karan mag mga gabi man po niya.
0: Kinsa na.
1: Si Ali Diano Vicente, imo ang favorito, imo ang idol.
0: Aba si Ali Vicente.
1: Ayun, imo ang idol.
0: Taas rin mo kayo
1: siya. Ana pa siya, Ana si Ali, Apila po si Ray. Si Ray, a.k.a. Roger. Ana pa siya. Ano po na imo ang silingan? Nga si Jaislan, gano, si Gono.
0: Aba si
1: Angga.
0: Kunya agi na sa balay maring gabi.
1: Ah,
0: ano siya kunya tanaw ko sa live gabi. Ha. Murag AI maring.
1: AI siya. Niya po do. Ato ko do ni si Pinaso Dolorito Joseph.
0: Aba.
1: Saka sa pangalan ani?
0: Si Joseph o si Joseph?
1: Si Joseph. Ana siya, good morning, Inday Erica o Tia Daria.
0: Aba.
1: Greet niya ay nako o happy birthday ang akong uganga si Pax. O si Pax X for drink.
0: Ito kata, happy birthday.
1: Sige, happy birthday. Napagin siya, pamilawas akin.
0: Apay to mo eh.
1: Pati ba yung taas?
0: Sige.
1: Murag sulat ka agi, man po niya yung message sa diri.
0: Ay, mura mo nagkuha na diya.
1: O magpatila po rin niya ang akong mga kauban nga sila Dandy. Si Agaw Suyop. Suyop? Yusop.
0: Huwag
1: akong mayaw nga si Joprod. Matsal. O, taas ha. Ano sa mani?
0: Tarunga po na inyo ang kuwan di habi. Kaya mahal na nabalay ni mga bayot.
1: Pramporok, tanina, furniture compound.
0: Oy, sa mga porok.
1: Ay, imuha man yun yung mga kuwan eh. Mga solid nga mga...
0: Mga solid supporters?
1: Dili supporters?
0: Ano, mga solid bashers?
1: Bashers?
0: Sige, tilaan na to sila. O, karoon na, unya pa.
1: Ano, abigyan siya na to eh. Kaya na po may ubay-ubay na po nung abot.
0: Napaigingon niri ang ayaw kalinti si Kuniloy.
1: Kuwan na lang po nung iurot, oy. Ang anak po na si Junior Amoges Romeo nga shout out po dire sa Haloblacan. Haloblacan dire dapit sa Water District Mangkilam. Ay shout out sa
0: sa Water District sa Mangkilam?
1: Yes.
0: Napa Water District diha.
1: Naman siya nagbuhat og Haloblac ni siya dire dapit sa Water District sa Mangkilam.
0: Habag.
1: Shout out si mo diya, no? Romeo Amogis Junior.
0: Salamat kay ni mo diya, Rom.
1: Isang pa si Wilma Joaquin.
0: Uh-huh.
1: Ang mga face nga halata. Sorry, ang face halata ng mga ha-ha-ha.
0: Katawaan na kita na niya ay.
1: Ay, ganda. May bisita na po na ito ang Juan ay.
0: Isa na.
1: Ang ato ang kauban nga si Gabi po na siya.
0: Isa man siya.
1: Si Donix.
0: Ay, si Donix?
1: Ay, kabiga ganyan doon ba mga mari.
0: Kapalo ba kanina ni Donix sa kanang-kanang kayo mga anang nga mga panglawas nagkok na gargada.
1: Yeah. Ay, ano mga yapsing o glawas?
0: Ano mga yapsing o glawas? Kato ni Agi, nagkok po itong gargada.
1: Ano mga yapsing o glawas?
0: Yes, oo.
1: Ay. Diba? Nanapun na yung mga ininsik, oh.
0: Nanapun na abad, ito makasabot, uh-huh. Ana Marin.
1: Inuman po na yung amiga.
0: Kinsa na siya.
1: Gabi pa po na yung. Mura man nagsika na si Lemuel man siguro ni siya.
0: Ay, si Lemuel okay. Nag-atomin sa Hong Kong, kadaag payong na siya.
1: Ay, ganda lang payong?
0: Payong.
1: Ay, pasin pati inita, Marin.
0: Kato ka na yung sakuan, katong...
1: Saan sa mana?
0: Ting taligsik ba?
1: Saan mana katong sa
0: Ocean
1: katong,
0: Park ba siguro
1: Ocean to? Park or
0: nagabi sa... Nagabi dito.
1: Ay, dito sa katong nagulan-ulan.
0: Oh. Ano sa mga dito?
1: Ocean Park to siya.
0: Maring, dirira ko maring. Ya, pag lakaw na mo, nilakawan mo yung mga 2 oras.
1: Oh,
0: pagbalik mo, narikit siya dito.
1: Ay, wala ka siya ni Hawa.
0: But ano kaya si Limuel ay? Wala siya ni Hawa.
1: Ano siya kay... Ito makasya nga din siya mo Hawa.
0: Oo, dito siya. Payong siya dito, Amarin. O yun, ang iya na yung tirada, kagasiplat-siplat din sa mga hamis dito, Maring.
1: O, naggamit ng teleskopyo.
0: Nagkan mo kayong mga hamis dito, Maring.
1: Unsan na hamis na?
0: Hamis, sugayin, Maring. Oy, dito ko kita mga Maring.
1: Mga teleskopik?
0: Puros mga langaw ito na nga, piang tanan, Maring. Kaya mga, ang mga hamis na yung mga chikabibs dito, Maring.
1: Kaso lang kay...
0: Di man puta kasabot yung istorya.
1: Oo, na diya ka. Itikwa kang mangguan.
0: Ang ato masabtan kay Mihaw na. Mahaw na. Ano mo ato masabtan?
1: Para padulong dyan ka may split ane mara. Kaya hapit naman si Gwinta.
0: Pina na lang sariya kay may split ko dyan.
1: Ipalayaw ko ninyo ang share ane nga live, no? Para... Atong pa-splito ni si Maring Erika para makakita mo sa...
0: Uy, sakit ako ang kuan Maring.
1: Para makita niyo parang pag-action na gani o split mga katropa, mga Maring.
0: Uy, sakit ba ako
1: gawas ang pikul bull, Ana.
0: Ayun, pag Ana Maring, kaya sakit ba akong batang? Nagparas pa ba ako gahapon?
1: Oy! Pila na gano'y nakamans, doon nang wala na hugasan.
0: Di ako lang gipa kuan ng kanang kanag-spray sa kanang bombero Maring, gipa-sprayhan ako Maring.
1: Kapag yung pinakakusog kayo.
0: Basta mga tanggal lagi tanan to mga...
1: Ay, mga wi-wi gito Maring, oy.
0: Mga tangkuling Maring, hog lagi Maring. Ay, good morning. Ang maayong pagpamati din sa mga taga XFM San Francisco, labi pa kang Ray Alintun. Ang Si Coniloy po, naminat mati pa si Coniloy.
1: Ikan kang Rodel, Rodel po, o Pinaldo, Rodel, good morning. Nangutana pag inyo si Amogis Romeo nga. Pwede mangutana lagi. Legit yun mo nga mga bayo.
0: Ang sa di ay, pilihan lang sa...
1: Ay, ang sa may pagtuon ni mo di ay, di ha, Junior.
0: Ay, pagkakya di ha, Junior.
1: Si Junior Romeo.
0: Ay, kaya ba yung mga Junior no, kaya gagmay kayo nagkuan.
1: Mga Junjun.
0: Gagmay ng Junjun. Mayroon nagtawag sa Junior kayo, liwan silang papa.
1: Oy, Junior, kami mga tanan bi. Gagmay man sa mga Junjun, gagmay man daw.
0: Oo.
1: Kanang mura lang daw gibutang awards. Ay, di ka kasabot ang awards, kanang mura lang kalunggo ka dako.
0: Katong ba yung kalunggo nga katong mga kuan, gagmayon nga klase. Atong tila greetings mga Maring, atong tila ang sabi ng mga taga-pag-ibig diyan sa may Marian's Bulaloan.
1: Yes.
0: Si Maring Marian, si Maring Tubana gini niya, masakto sa pamarog. Si Bus Balong.
1: Balong.
0: Og yahang mga tigtakos din ha ang alamian ng mga sudan.
1: Ang yahang mga kasangkayan din ha, no nga.
0: Yes.
1: Ganahan di ka mo order kay magulayo pa daan mo smile na.
0: Og speaking of mga kananan, atong gitimbaya ni atong mga kananan, kay yawat na lang sab.
1: Yes. Kabalo ko kanamino sila karonda eh.
0: Ilahan ni Lito.
1: Ilan Lito ha? Pero sa, kwan niya, Mira Puentes.
0: Mira,
1: Mira Puentes daw.
0: Lalo
1: yes.
0: Kisa kanil si Maring Bino, si Maring Mimi, yes. Si Narga, si Juana, si Jessa, si Yang Yang, si Aisa, si Jessa Dako. Ay, nari gamay di ay.
1: Ay. Sigurado ko anong gamay di ay. Dako na iyaha.
0: Ay, naklaro. Tapos, amuntan ako nung taga nina para maklaro.
1: Kanang pagbutang ninyo, kanang Jessa gamay o Jessa Dako. Ito yung tagipakita kung dako magina o gamay.
0: Ayan.
1: Para makasiguro to sa kalidad.
0: Kalidad o ganang ganing iyahan. Kapasidad.
1: Yes. Dapat ko hindi ay nagpahabol dre. Hi, Joby Datilis, you're wrong. Hi daw.
0: Saan mo na? Kanang hi na kayo?
1: Kuripot mo kanina yung bayahan na.
0: Ito po na itibay sa kamayong buntag si Ma'am Philly Feliciano sa mga
1: yes, hello ma'am. Kumusta ka na? Hinaot ko nga.
0: Kumusta ka ma'am?
1: Hinaot ko nga. Karong panahon na, karong oras.
0: Ano siguro ito ni Ma'am Philly mag-sumba ta? Uy,
1: sumba ta? Nakay time ma'am. Pwede niya gabi ito sa City Hall. Dito si Tago mag...
0: Mga ano ito rin
1: okay, kaya ito sa ito ang mga igwan-igwan ito sa ito ang kalawasan.
0: Abunan ito lang ito si Doy.
1: Tawaning.
0: Tawaning, si Malaysima.
1: Pa-shout out din mga guwapa sa DM's Rental Car. Tagom o sa DM's Car Wash. Uy!
0: Uy, mga taga-DM's!
1: Ay, mga DM's! Ay, magpa-car wash siguro may diya sa mo ang sakyan na.
0: Ay, pagkabawasan ko siguro na ako yes. Na ako ang kuhan, uy.
1: Pwede sa ako ang akong pa-car wash at akong pickleball?
0: Ay, di na naman dagwas, Osmarin. Pumula na lang sa Super White Maring.
1: Shout out sa inyo niya, ha? Taga DM's Car Wash Tagum.
0: Oh, kisa pa.
1: Inaot ko nga, maayon yung pagpaminaw din, ha?
0: Ayan.
1: Ayaw mo kagool. Oh. Ato mi diya mapa-car wash, may masiwa, may sakyanan.
0: Ah, kini diya tuwang ko, Andre. Kini diya tuwang kabayo, diay.
1: Ano yung kakabayo? Pila mo na ka-horsepower yung mong kabayo, day.
0: Nakuha na po ng balaybo nga sa kapulgada. Sa kapal, kaya sa tuwang panginabuhi. Uy, kaya mga tagi sa kapulgada ng mga balaybo. Yung video kulot. Eyo, yak kami.
1: Wala ka kwantang ba?
0: Kinsa naman.
1: Ang bayo, to
0: ang kwanta. Kinsa naman po ng bayuta na.
1: Oh, mulihok na ang imong likod ni mo, tiyak, Dars. Ay.
0: Masa mo na ka nanila kagulo yung kinabuhi?
1: Nani pa ko?
0: Kinsa na siya?
1: Ay, naabroy ako. Nakita kong cleavage. Nakita kong cleavage, Day.
0: Nakita yung mong duha ka bungkod sa mawab.
1: Makakaila di ane. Kasi anak ni Fernando po.
0: Kinsa na?
1: Kanang bayuta niya.
0: Uy, ang kuwan, CEO sa Gabi. CEO sa Gabi, si Marin Kane. Ay, kamang hawa mga igala, katotohan. Yes. Ula, patakatila ay. O, patakatila, nagbasa na kang mensahe.
1: Dili na, ato sa siguro ning ba, kung anong sila. Para ipa-share sa nato, pero...
0: I-share para matilaan na ito dahil sila.
1: Pala yung mag-share sa ato ang page, ya, para managhanta. Dili lang kay kamo ang ganahan mo tila. Sige lang mo kayang... Ang uban ba? Paapin na po niyo kaya?
0: Dapat give and take po ta.
1: Yes! Anam na kumuhaya! Ayaw
0: pag hayang marig eh, malaan kang baka.
1: Lain na dito marig, maninood naging ka.
0: Ako malaan ko ganding marig.
1: Ay? Ano mo?
0: Kailangan ko yung bungot dito.
1: Kailangan ka doon, giuban na gina kanding nga.
0: Kailangan tigwaw na kanding.
1: Sige, tatuan na nang tilaan sila. Parat-parat.
0: Lista lang sila maring kay anya na tilayog ba kay mga paraton malasag mga liyo.
1: Ato na ipanglista siguro. Pamilyo na to ni mga parat o mga...
0: Di ta malipat.
1: Mga hayat makagliog. Makasamad o dila.
0: Siyempre kaya to ang tila. Greetings mga higala. Hatod ni kanato sa Turbo Male Enhancer. Mga mister nga di na kayo makahatag kalipay sila misis. Dapat mag-inom na og turbo 30 minutos o nakamang yes. Labing-labing ka misis. Inumakin yung kapsula nga po ha. Ang turbo doon sa kapamakaan yeah. Klavo has ka sigurado mapagahin ni sa mga binagkikipan sa master. Asa pa?
1: Nakatawa ko maring bakit ni Balas ka si Junjun.
0: Kasi si Junjun?
1: Si Junjun na Romeo.
0: Ay, pag-anak din ba?
1: Anak din siya, oh. Kalok-alak, Junjun ni Diwata.
0: Lahil na po yung pangani, niya?
1: Di ba na niya po siya si Junior man to?
0: Junior?
1: Oh, si Junior Amogis Romeo.
0: Ah, si Junior.
1: Siya man to kaniya, God?
0: Ato na yung taga-akanta si Junior.
1: Si Junior?
0: Oo.
1: Pero ay, ang mga Junjun, mga gagmay, ay, oh.
0: Mga gagmay, mga mato. Mga higala.
1: Naalala ko itang magan yun, John.
0: Masa na iya, ha?
1: Kung makakita ganit ka, ugnay mga akasya, ihi, John.
0: Baliti, di ay balabas.
1: Ayun ang baliti, kasi di maulihan.
0: Ang baliti, kay Scambe, ang baliti.
1: Ayun, parang akasya lang.
0: Bali daw ng baliti.
1: Akasya, kaya nga, no, na mga jatot.
0: Diba? Aba, kalo ka na mga naging.
1: Doon na, ipain nga na, Maring. Mabariha, kadako sa jatot.
0: Natay akantan diri ay mo gawa ka sa papabalik ato ang yes. Relatives and friends.

0: Balik tama nga Maring. Siyempre, dari asa to ang Baraguban, kaoban, gabon ni mga guwapa, dari as Dakbayan.
1: Yes!
0: Walay lain mga Maring, kami ni ang inyong mga tigpamabaka rin buntaga ko, si Maring Inday Erika.
1: Kaya na nga po yung iyaan, tsaka na yung panabang, si In... Ay, okay.
0: Hoy, wala lagi na mauna itong make-up
1: si lagi.
0: Wala na mauna itong make-up lagi ay na...
1: Binuangan ko sa itong make-up artist ano yun,
0: oy? Mukiha sigur ko ano yung tiya dariya ay. Binuangan ko sa itong make-up artist.
1: Lain lagi nila pagka-make-upan ni ato, oy.
0: Lain lagi nila, katamay lagi sa itong kagwapa ay.
1: Bantay lagi nila make-up artist ano. Binuangan lagi ito ba?
0: Siguro yan lagi na mga gwapa binuangan para di mga gwapa. Anyway, sagdi lang na itong...
1: Kaya seryoso na kayo kasi mong kinabuhi. Minuangan lang ka.
0: Anyway, live, biyapunta ka ron sa ito ang Facebook page, mga Maring. And welcome sa ito ang The Merites and Friends.
1: Yes! Si Inday Tattoo ba?
0: Ang saing ko niya.
1: Ano siya nga? Ang sabi mo, kauban tumboy?
0: Hoy, ayaw pag-ana ng Inday Tattoo.
1: Lain lagi si Inday Tattoo ay.
0: Lain lagi sa naging adlaw diri. Amang kuyukuywan ko, Maring.
1: Ano po si Kwano? Si... Si Kiana, anak po siya, si Kiana. Shout out diha, Ma'am Aquino og...
0: Wala, madato na taan ni Maring.
1: Ma'am Aquino og si Diwata.
0: Mag-viral taan ni Hoy, Maring, nakababa ka. Ang sa totoo ang Marites kayo rin? Ikaw may, kung ano, ikaw may na-assign
1: rin. Ay, ang kung ano na-assign ka, Marites. Kaganina ba?
0: Unsa na?
1: Nay, reporter?
0: Hoy, reporter?
1: Yes!
0: Panantig, hatod og mga balita, ana?
1: Balita, yes! Naa siya gireport, day.
0: Unsa'y gireport niya, day? Na,
1: wala ko kabalo sa iyong report. Ang iyang gipangutan na ga-interview, pati na po.
0: Dako, kayo, Maring.
1: Dako.
0: As in, taga-dili na siya?
1: Tagahawak lang ang reporter.
0: Hala, oy. Niya. Unsa'y ang interview, Maring? Bahay laki.
1: Ha? Ah?
0: Bahay laki.
1: Gabi.
0: Gabi?
1: Gabi.
0: Unsa'y Gabi?
1: Gabi na klan.
2: Ayaw na ma.
0: Unya.
1: Kabalo ka, day?
0: Oo.
1: Tingala siya nga.
0: Hala.
1: Ginatanaw na siya sa mga tao.
0: Uy! Ginatanaw siya sa mga tao, Maring?
1: Yeah.
0: Unsa ingon, Maring?
1: Ano siya? Unsa man ang elepante niya? Kagamigas na guyog?
0: Tapos ginuog na. Tako, ginay, Maring?
1: Kaya sa... Burang yung elepante, day?
0: Hala, uy.
1: Matingala po kung anong...
0: May gani kay wasa tamaki, Maring.
1: Ang hapit matamakan ang reporter.
0: Uy, kaloy sa reporter.
1: Kaya, sakat pa yato nga reporter, day.
0: Mao ba, Maring? Tag-asa mo na nga radyo, Maring?
1: Kwan, di ako magpadulong sa kanang Misaoy. O, saan nga radyo kanini nga?
0: Sa kwan? Ngayon sa Misaoy?
1: Oo. Sa Radyo Tamsi?
0: Radyo Tamsi? Nari radyo diha, Maring?
1: O, nari radyo diha. Radyo Tamsi? Diha, sagikan. Ay.
0: Taka dito siya ang reporter.
1: Taka dito.
0: Hala, oy.
1: Nga, ang iyahang ka, yung gi-interview. Pati siksiya.
0: Unsay suot, Maring?
1: Naka-blouse. Ang ibabaw,
0: Hala, oy.
1: Naka-tube.
0: Hoy, naka-tube?
1: Tube.
0: Kasi artista ngayon ang kanawang Maring.
1: Ready, ay?
0: Sa kanin.
2: Ayaw naman.
0: O, sa kisang artista kanawang niya.
1: Ano kasi, basing ma-block taan ni Day, nili ko. Ipahamag doon niyo ba? Ato na lang itago sa pangalan nga kuan. Ato na lang pangalan nga kuan. Kanayang sa si Burag si Roderick. Roderick lang.
0: Hoy, si Abad, kana may nag-chat diri sa tuwa, Maring.
1: Ah, kasi mo na di ay.
0: Ano siya, Maring, hindi ako naka-tune in program nyo. Hindi, Erika at Tia Daria na sa labas ako. Miss your program. Oh.
1: Sino man yung mananap na yan?
0: Si Ma'am Pilipinas. Kasi kaya ka nagkaon sa burger, ha?
1: Sorry, ma'am.
0: Ikaw ba yung nagulubay na huruti mo?
1: Nasa labas ka pala. Ato yung panayon, day.
0: O niya, unsa pa, Maring?
1: Paguman ang reporter. Yang giduol.
0: Hoy, giduol. Aba.
1: Giduol niya to.
0: Ano, gisukmatan, Maring, ana?
1: Pagpanihawak sa kuan, sa iyang interview, sus paglingi, day.
0: Masa nili?
1: Babae kayo dagway ang...
0: Mao ba?
1: Puro ang pagtanaw na kubura man siyang uyotar.
0: Hala, oy.
1: Pero ang tinuo di ay... Kauban lang niya po na ito niya.
0: Hala, Maring, mo tayo ako nakitaan, Maring.
1: niya nalipat ang isa.
0: Wala, uy.
1: Ang sarang, narito si Balitan rin ng Dindri, uya po.
0: Ay, nalipat ang isa.
1: Nalipat ang isa.
0: Nakuhaan siya, namurag nakakuhaan siya na, na bypass road yeah. Siya.
1: Wala siya kabalo nga, ang Balitan rin ka tumantong dako ka ng tao.
0: Onsa pa, onsa pa.
1: Ano itong dakong tao?
0: Oh.
1: Grabe, dako, abito niya, burag ilipanti, day. Ang pagpangutana niya kay ang lipante magamigas na guyog.
0: Kita ang sugo man, naghangad-hangad itong kuan maring. Malumot ako lang kita ang ganina maring. Naghangad-hangad ang supporter.
1: Oh. Ana si Josephine Piero Vicente de la Rama ba? Wow, nagkabulingit man si Ma'am Erica.
0: Oy, ayaw daw pag-ana, Ma'am Erica.
1: Nagkabulingit daw ka.
0: Ang amo adyong makeup artist may suspect ani ba? Amo dyan siya ang ikiha o ganang illegal makeup artist.
1: Oh, eh, paantuon nyo ni ka din sila.
0: Asa dapit, gano'y ka maantuon ka, oy.
1: Advance happy birthday sa akong apo nga si Sian de la Rama, 2 years na og Pizza City.
0: Uy, hapit na, og ma.
1: Mag 2 years na siya.
0: Oh, asa dapit po.
1: Gikan sa lulo niya nga, sa bugak, puro uno, nueva puwersa, tagom.
0: Uy, kaduol ra.
1: Ay. Ang saan ganit? Taka, eh, siguro may anay ka ng GPS.
0: Atangin mo niya, ugma.
1: Ang saan ba ng pizza hadi ay?
0: Size man ron.
1: Ay, ugma. Ay, ugma. Atangin mo niya, ugma, ha? Masig masaag mi. Ay, Ate Josephine. Lain na ba mi ka ng, nani mo invite, kapag uli namin gdala, magbalo. Hoda, go. Dala ba yung magbalo?
0: Lain na mi matumig, eh. Hip-hop ang mga soto. Kaya nagkawa kay Bunsa.
1: Magdala ba yung mga ice cream, Ate Josephine? Okay lang? Okay. Kami diri ono mga buok. Magdala mga ice cream.
0: Wala nung dala si Kinit nga, dili man lang si Mamista.
1: Kasi matingala na siya maring. Ano man yung ice cream nga, wala lagi ni sulod. Mao ganun ni.
0: Tama ko ni.
1: Mao ni among pasabot man, magdala mga ice cream din ha. Sudlin ni kay para ni pagbalik.
0: Nami biit.
1: Ah, yes.
0: O sa'yo para biit ba?
1: Para nami biit. Mga maring, pa-shoutout kay Jairo og Hero na nabilinder sa balay. Si Shem Angkog. Idol kayo na ni Jairo si Maring Erica.
0: Ay, pag-ana Jairo, Bik. Mahurog na bala niya ako ang kasing-kasing.
1: Ay, pag-ana Jairo, makulatahan niyo ka ni Edgar.
0: Hoy, ako biya na si Edgar o bagtak, Maring, kayo. Sige, o jogging.
1: Runner na si Edgar?
0: Runner na siya, oy. Runner na siya o ka ng
1: kuhan. Ako nakitaan lang yun kayo.
0: Runner o epictus.
1: Pag-umo na Edgar o sapatos, nalimaho mo ang kagwang.
0: Uy, maoba? Nakababa ka, Maring? Kanaya mga sikrito niya, aron di siya makulbaan?
1: Yes.
0: Ang kanayang sapatos, iyan ang pailalaman o kagwang. Muna nga, nakababa ka ang kagwang.
1: Maho na yung kagwang, di ay. Gusto ba yan ang katkat ng kagwang, Maring?
0: Maoba?
1: Muna ba lang ka ng kabog na dako kayo, di ba?
0: Ang kagwang?
1: Kagwang, di, ang, saan mo, kabog?
0: Ang kabog.
1: Bye na. Ang saan mo na?
0: Ang kagwang lagi eh.
1: Ay, ang pinakong kabog.
0: May brown-brown ba ang color?
1: Sa kabog?
0: Sa kagwang ba?
1: Lay, hanlok mga ngayon ng kabog, good morning.
0: Ang kabog?
1: Dili. Ang kagwang.
0: Ay, Maring. Mo ato ang Demeritus and Friends. O katutok ka na ito mga higala sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Mabalit na sa mga parmasyag butika nationwide. Ay, maghawa kayo musunod na nga ito ang live drama.
1: Yes! Ato pa ni isa-isa. Kadali, okay. Napay
0: ni Gukod.
1: Napay ni Gukod. Si Ronald Lim Sacco. Shout out there is the solid listener sa Salvation.
0: Hala, piting gahi, Amari.
1: Ronald! Sure ka nga solid na. Ang basi o burara po na siya guards.
0: Basi burara po na si Buyas dahon nga na ilinyo.
1: Basi pareha na mo kay Junior. O, si Junior nga Romeo. Mga gagmay kayo. Sige na.
0: Mo drama na may taon-taon sa mong pagbalik.
1: Ayaw mo hawa ha?
0: Ayaw mo hawa, batig na o.

0: Lo, dirira ka luha ay paggawas-gawas ha, kay taligsik ang panahon. Tingaling masubawan ka kay tiguang nabiya ka. Dalit na ka masubawan kay medyo taas na imong edad. Hina na imong immune system.
1: Sa hina ba tao? Ako, zero dili sa paghambog. Kanyadto sa World War II. Ako ang kinakusgan kanyadto. Daghang mga hapon akong ipabaliag mga gusok.
0: Suryahan po tanong mo ang kakuhan lagi ba? Imong mga kaagi lagi?
1: Muna akong ngayon sa inyo nga. Di mo makupiansa ninyong lulo si Doy. Kaya ko bisang pagtabangan kong walob, amusokulong ko. Bisang pagi, kanay pakapin po na si Lendigin yun. Sila ni Kwani, kanag, basta lagi.
0: No, di ka magawas lang. Walid ko na yun, Lu, ha? Kay Kwan. Mo palit sa kipalit mga pagkaon, Lu. Ay. Sabi ka ba, Lu, muli kong apuhan. Sira na ko ni Portahan kay Mulaka or Bodayo ni, di mananghid. Niya dito siling nga mandisturbo. Sige lang. Masinig na utro ni Tiguangan ni kay ako maningi pagkaon ka po labingan yung mga pagkaon. Mulakaw sa ko. La la la la.

0: ni mo mari.
1: Un sab ni tikwang ani. Hoy, belong ani nya kapuan rek. Ano namin ito? Un sab. Ipang ibot ako mga tanong dito.
2: Si Lulu.
1: Pati yung mga sagbot ani
2: ni abot ito
1: sab ni. Siling. Tikwang ani.
3: Noy, sorry kay Noy.
1: Kuan niyo kapuan dire, Brad.
3: Sorry kay Noy, nakabuhi man gud loy ako muning gihiktan.
1: O ano nakabuhi man na?
4: Hello,
1: sabi. Tanawan na mo ang mga sagbot yun, nga. Pati ay, among tinangkong.
4: Ay, ngayon mga good ko gamo pa niyong iriya diri.
1: Di palang gaba.
4: Ili na to ang nga mong iriya day zero. Putangan tadi mo glindero, rin nga masayo ni mo nga puhan.
1: Ang sa mga nga.
3: Ikaw ginimulo. Ay, taralo, ulita.
1: Madlungan ay mong apuhan diya, Brad kay.
3: Boss, unsa din nga damage sa simuhang mga pananong,
1: boss. Ang mga tinangkong ipaibot. Kani mga kamote tops. Ibang ibot. Akong mga atsal, hapit
4: pa. Oy, ikaw, paod yung tagbatasan kang tawanan ka.
1: Basta mga tagabayungan, dos, pangit nagbatasan.
4: Ayaw pagana kay sumbong tanoon ka sa police station.
1: Insan, tigawangan.
3: Taraloy na, sige. Nakasalabi ka lo.
1: Palayok lang kang dalana, pre-pre kayo. Basta maapil pa na akong talong, direk mga...
4: Uli-tauli.
1: Madaot ang mga guardian na nila, ang guardian of Edan.
4: Ambot, mga silingan, maot batasan.
3: Ambot na lagi. Ay, sige, yaw-yaw ba? May gani ka...
1: Di palang gaba mo, sipag tinguwang. Kanihata kay flying kick, hindi ka tinguwang ka.
4: Suwayay ko nagsipag kay...
1: Ay! Pinak!
4: Ihungit ko na sa imong-imong tuhod. Ayaw pag...
1: Ayaw pag... Dos, kayo makagaba lang kang tinguwang ka. Di pa kagaba, ganyan ilugilubong nandang kang
4: buhay. Balangon tayo noon ka. Basin mo imo.
1: Di ko mutuo barang.
3: Ayaw na lo ba? Tara na lo.
1: Tara na lo. Mutuo ko ng barang kung ninao na ng presidente.
3: Tara na lo ba?
4: Tara, tara. Basin makabukbuk pa ko dire.
1: Isog kayo nga tiwanga ka.
5: Ayaw na ba?
3: Paitag yun eh. Nagkasala na ba si Lulu silingan na po? Saan ko man yung tiwanga ni eh? Di po na ako siya pwedeng bilhin ito sa kining home for the aged kay puno daw. Maluoy po ko niya dito kasi panawag, sigtawag sa pangan, zero, zero, zero. Ay, sige lang, bisiking ani ni kong lulog ang taong kabadlungon pero pinanggakin ako ni. Sukad nga, namatay ako mga ginikanan muna na kung ilang amahan ako. Hantod siya niabot ang panahon nga giango-ango ng itaon.
4: Apo.
3: Buni, bangon mong kalo.
4: Di ko makatog, sige bang ko guna-huna siya kung mga naglabay.
3: Sa muka ni mo, litog na lo. Ay talaga sige guna-huna ang mga naglabay ni mo.
4: Lain kaya kung pamati daw mo rin akong mamatay. Akong ikasulti sa imo, Jero. Kung mamatay mo dyan ko kay wamanggoy forever ng kalibutan ni sa akong pangidaron karon na sintono marag di na maayo akong panglawas do murag makita na nako ang longhair nga bangaso
5: ayaw na ma
3: kinsa ko ng longhair nga bangaso ni mong gingon lo. Padlok mo tanay mo yung mga istorya, eh.
4: Si Ferdinand Magellan.
3: Kasi kung nahuna na, lo. Di pala ikaw mamatay lagi. Kaligo ni mong lawas.
4: Do. Basta ganig. Mamatay ko. Ako rang ikabilin sa imo. Ayaw. Giyodi baligyang ang kanang atbang sa tong basakan. Nga yuta, nga dakong kalubinaan.
3: Lo, masa ko ito pabaligyaan, alo? Nga dili mo na ito ang basakan, lo? Agay, gihapak mong guni mo.
4: Ingon ko sa imo, wapak ko kauman. Ayaw nagibaligya kay di na ito.
0: Yaon ta, ang uradang, ang sayaw nga, kinaraan.
6: Mo di yung bahay di ay. Dako mo na yung bahay ninyo, no?
3: Ah, dako ginis na, Jess. Muning kining balaya ni kabilin ni sa kong apuhan.
2: Yun na pa. Ngayon makakabilin na matay na dahil mong apuhan.
3: Wala pa ganit no. Mung ganit problema na ko ron. Lo?
4: Ay, kaysa mo ni guwapang babae mong kaoban, Jiro. Mura mo ni taga DSWD.
5: Ayaw naman.
4: Kasi mayato dahil mag... Kual mo diri ka ng mag-survey. Di naman kumain mong purpes. Kaya naman ko'y batang ka eskwela.
2: Ay, hindi tayo. Uyab ko ni... Jiro.
4: Ay, uyab na ka niya. Anong nisugot magkaning nakungapong awa manibot?
3: Lo, eh, pag-angan mo lawan, buta ni mong kalaki, lo.
4: Ah, nag-joke, rabitaw ko. Joke ko. Ah, sige, sige. Sige, pag-istorya mo niya kay... Dirin ako sa kining ako kwarto.
3: Sinsa kayo sa kong apuhan, ha? Tiguang naman ko na siya. Mapatagkaro-istorya ba? Sahay gani. Mura na siya ka ng... Kuhan, mura na siya ka ng bata magbalik-balik ng istorya. Sige na huna sa mga nang labay. Uliya, sahay, masige na siya... Yabu-yabug tubig.
2: Ang anak maginanti guwang. Ganit akong kailan ako nga si Lolo Amado. Laba pa gid anak.
5: Ayaw na ma.
2: Yun na pa, Jiro. Mura mag... Ni mahong... Mahong sunog?
3: Sunog?
2: Susgiro ako. Nag-aso ang kwartong tatay. Imong mataw ng gidauban ang imuhang kwarto, lo?
4: Ay, gidauban ako kay murag doon na may mga jatot.
5: Ayaw
4: doon na may gapong ko dire sa kukatri nga gamay nga ay nakong jatot siya kong gidauban.
3: Sa muka ni muli, mawa itong balay aning kalakiha, lo?
4: Ay, dili man na mawa kay majiko naman ako. Pag umanog-sunog, majiko naman ako, mabalik naman na Jiro.
3: Saan tamo ng kahon ka, Luoy?

0: Tulay mo din ah, naibatong, talog, okra, papat.
1: Hindi ka gulay.
0: Patola, gulay. Sir, gulay ka, sir, gulay.
1: Saan mo na yung gulay ni mo, tip? Padol dito eh.
0: Na. Nakoy talong, sir, na okra, na kalabasa.
1: Alo, kadag ko si mong talong ti ay.
0: Yes! Ika na, ginagadag ko ang talong kay alaga mong gano'n ni kuya.
1: O sabay, bloodline. O sabay, bloodline si mong talong?
0: Ako na yung ang yung line, ano yung... Nakalimot ko, sir. Kaya akong kuya may nagamuluan eh.
2: Pero...
0: O sa mapalit ka, sir. Lamig ka ni pangpakbe, panglawoy.
1: Kadali lang kay, papiliyon ako kung lulo ha, kung siya gusto niya. Lo, siya gusto niya mga gulay dali, lo.
0: Lo, ikaw makuha ka, lo. Para mo, pili lang na ako'y patula.
2: Ano yung tawagol mo kulimog lulo nga 18 anos sa mangkok?
0: At Lain lagi yung tawanan ay.
1: Ate, sabi lang kita kayo na, kuha na niti.
0: Lain lagi may istorya ang tiguan.
1: Absent-minded na, diba?
0: Wala mong bastos kayo si Lo. Lo, kay tiguan
2: naman. Ikaw, ha?
0: Unsa man,
2: nakita ang taka kanya to.
0: Unsa man? Asa?
2: Katong 1940s nakita ang taka.
0: Ay! Sa 1940s niya, 18 pa, Manggulo?
2: Ikaw to kabit ni Douglas MacArthur.
0: Tigawa nga ang istorya, oy!
2: Uy,
0: sir, yung sabi mo, imuha kuhan, oy, apuhan, sir, oy!
2: Arestohon na kami! Arestohon na ka! You're under arrest!
0: Nakakal na wala ng istorya, sir!
1: Lo, ayun na.
0: Masama siya, mapalit mo gulay o mapalit mo gulay?
1: Ma'am, sagdi lang ni ma'am kay... Sagdi na niya kay Minjo kay Kwan.
0: Nakakal naman na ng istorya, imuha ang lulo niya, oy!
2: Buweko kay akong arestohon.
0: Sir, yung sabi, mapalit mo gulay o mapalit mo kamulakaw?
2: Ikaw si Pilomina. Ikaw ang kabil ni Douglas MacArthur.
0: Kinsa man ay mong ibang istorya? Agay!
2: Di ka mo pa.
0: Sa man tiguangan na?
2: You're under arrest. Okay.
0: Sir, malagot niya ko siya. Kusiyon, kani mong dagway niya mong lulo, sir.
1: Tama na, lo ba? Ayun na, sige, karang ganal. Okay. Makulutas mga silingan, lo.
0: Makasuhan di ka na, lo. Imo akong sagpa.
2: O, sa kaso di mo siya ako nga. You are the suspect. And I am the authority to arrest you.
0: Ako may nasuspek ka, ikaw na nagpa.
2: Kirida.
0: Sa matiguangan eh.
2: Kirida ka.
0: Ay, kirida.
2: Kirida ka ni Douglas MacArthur.
0: Labuang na ganyan tiguangan eh.
2: Paunak ko akong bukatangbe.
0: Eh, makawal.
1: Lo.
0: Sir, malakaw na ko, sir.
1: Ma'am, masinsya na kayo, ma'am.
0: Wait, klaro na yung mga wapuhan.
1: Lo. Daghan na kayo mga reklamo doon sa mga silingan, lo ba? Ikaw, lo. Kato naglabing adlog, ipangibuti mo itong mga pananom sa itong silingan na ito. Nya, katong naagipong adlog po, gisunog ni mo itong, katong aksyon mo sunog itong balay sa itong bika silingan. Lo, saan ta naman kantaon, lo? May ganina po, gisagpa ni mo itong nilinda gulay nga. Mumpalit ito ako gulay. May ganik, watagidimanda ito, lo.
2: Di man ko masayop sa kong mga pagtuo. Mumang ito siya. Ay, 1940 sa ginakalabay buhay pa dahi siya. Ako nalagot na dyan ko aning akong style.
1: Nga naman, lo?
2: Ah, Jiro, na-feel na akong muramang kong kaminyoon.
1: Kaminyoon ka, lo?
2: Yes, you're right.
1: Narik yung babae na gustuhan, lo.
2: Kantong taga-DSW, di ba?
3: Ayaw, di ba?
1: Si Jisa, katokong uyab.
2: Di mali mo to, uyab. Ako tong uyab. Gusto na kong minyuan to siya kay himos na klaseng pagkababae.
1: Lo, ayaw ko pag-ana. Lo, ako ang mga nag-uyab eh, mong gikuan, lo. Ako pa ng uyab, lo. Taga-Digos.
2: Mumpuloy ito, taga-Digos. Muslal mang nga dilin mo ito. Tiraho na ko'y tira ito.
1: Lo, tanan mga butang, lo, mga gipalagpas na ako, lo. Tungod na imong ka, murag, kalimot na ka, lo. Pero kanang akong uyab imong matripan, lo. Ayaw po na load down, lo, eh.
2: Oye, musugot kang mamatay kung di ko maminyo. Masugot kang muhanaw ko ng kalibutan nga di ko matugan sa kong gusto. Limang kumantos mga buringan kay madlok man ko. No, busa mo. Gusto na kong menuan ang imong uyab nga si Jessa.
1: Lo!

0: Lord, dali na ka lo ha, kay matusok ko sa bukid lo, mangwa ko itong gulay lo.
1: Sige, dali na ko kay magpabot lang ko dirig mabot si Jessa. Kay lami na kayo siyang daksyon. Ay, panahon pas mga Kastila kanya do, doon na po ko'y nauyab nga si Virginia. Alakaw na do.
0: Kapuya, nagbantay na ko ang buhan eh. Kung saan makita mo yan eh? Sige lang, aguantahon ako ni. Hangtos nga buhi pa kong lulo. I-promise na ko sa yahang mga ginikanan o yahang mga anak na yung akong ginikanan nga antimanon ko na ko siya. Buhion ako siya hangtos ako magkaya. Matos ako bukid kay manggulay sa ako.

0: Quin sabrem que ho han ret? Un sabrem patacada me l'eglum cadre que li rau.
1: Ui, sí. Si li engana que catong istog gaio na giau iau na put. Matuko dito bi, matuko.
0: Masipa, kan ti ko wanga.
1: Ayo.
0: Brad!
1: Ah, no!
0: Imong apuan natin, oh!
1: Ano naman ka din, no?
0: Iyapon na yung sabaw nga bago rin niluto nila uya rin.
2: Gagatamang ko mo lang dali ko si Ray.
0: Kaya lang, kami na ko ka na iri nga naglungkab. Dakong
1: iro. Saan naman tahong galo? Ikanong niyabot pa kayo panungkab din sa balay nga nili ato, ah!
0: Ang sabi ko nga nga nga udili.
2: Ato mo ning bayo sa deka.

0: Lo, asa ka na niya kina?
1: Makasod magalo. Nilupal ko. Nilupal ko.
0: Yaman, tigawa nga niya.
1: Busa mo.
0: Tara, wawa. Nangayabo na mo ang kanunog. Gula yun diyan, ha?
1: Lami kayo.
0: Wag para pami. Wag pami pamahaw.
1: Lo, taong dahang na pagkaon ni mo doon.
0: Brad, pareho ko lang. Pareho ko lang,
1: Brad. Hindi mo na itong pagkaon. Saan ang taong
0: gawin? Eh, pabarangay kita mo, Brad. Kanay mo ang, kuan ba, hasol. Hasol ang kanay mo ang lulo ba?
1: Sige, yaw-yaw kay mo kaon
0: pa. Pareho ko, Brad. Pakuha na, Brad. Mahinaikan.
1: Tara na ba?
0: Mahinaikan ko na, Brad.
1: Sorry kay Noy. Noy.
0: Pagpawa na. Mahinaikan ka na. Pusilon ka ng hinay.
1: Noy, sorry kay Noy, ha? Ang miyago siya, lubo, eh. Loso, ano mong ni-adbot mong ganito? Di mo na ito ang bahay, lo?
0: Masa... Why buot? Katikawa ka!
1: Ayaw pag singgit-singgit, sumbagay ta.
2: Saba, lo ba? Samang taon gayo na? Hasan lamang ngay kasakua, lo?
0: Masa... Tikawang maot magbatasan!
1: Takong iyan!
0: Mamingon! Ayaw pa rin noon, tikawa ka!
2: Lo, tara na, lo. Tara na, lo ba? Saan niya? Mapusayang kita, dati biya na sundalo na, lo?
0: Brad, di man eh, Brad. Malampas na sunod. Tosilan ko naghinay.
1: Utan awar, oh. So, ay, Kev. Ako nang salawa ni mong bala. Amaw.
0: Pangit kang batasan.
1: Takong mata.
2: Tara na. Lo, last na lang yung galo ba? Last na lang yung galo.
1: Galo kong last. May mo kong palayasyon.
2: Ayaw po paabutan panahon lo nga, mapugos ko sa palayasi mo ah.
1: Mura ba yung tagnay bahay nga sa ako magkambahay ka puyo?
0: Ayaw na ma.
1: Mas bayong buhaton muli ta. Kay, hindi mo na itutong bahay na sipiat ko. Ah, uli ta, uli.

0: Gabi inagayo. Wala mas lulo matulog to sa teres. Sige pa maghinuktok. Dulo na kami.
1: Lo? Lo?
0: Huwag nang magliyok si Lulo. Lo?
2: Kaya mao, nagpawire ako.
3: Ayaw na ma.
0: Ano, huwag naman kayo matuglo.
2: Sige ko, gunaw na.
0: Kung saan pa mong ginaw na, Lo? Kabihin naman kayo.
2: Gusto na kong makita si Jessa.
0: Si Jessa? Ako ang uyab.
2: Dilagin niyo mo to uyab. Mutoy akong gustong minyawando. O na pamabugto niya ako kinabuhi. Gusto na akong magakos si Jess Atagod kay Lami siyang bayhana.
0: Lo, dakan kay mga babae sila. Mga kuan lo, mga babae lo. Napa si Bino, si Mimi, si Narga, si Joanna, si Jessa, si Yangyang, si Aisa. Ayaw si Jessa lo.
2: Magbuot ba kang si Jessa ako? Butanay mo dahil ng gugma.
0: Saan mo na ito ni Lunga? Ako ang itong uyab.
2: Uyak kayo mumaya kung nagustuhan do. Huwag kay mahimo kay ang tigwang yung masunod.
0: Lo, dalara na sa imuhang katigwang unlo ba? Doon ay mga butang imong gisulting huwag ka magkabaho. Unsa na siya, unsa ay mga epekto sa imong kinabuhi, anak?
2: Nagkabaho ko. Nipitik ang ako kasing-kasing. Sadyang nakita na ko si Jessa. Huwag dili mo lang dalinak pa ako si Jessa. Mas mayo pag kutlon ko.

Maring ari ka og tiya dali ya, muni ako ang problema karon ba. Kini ako ang lulo nga limtano na kaayo, mapatakat na lang panulti, matakat na lang pangangkon kay tiguang na kaayo. Dekada kay mga problema sa mo ang purok maring Erika nga. Reklamo na gina mo mga mo ang purok chairman gina mo na reklamo na gani. Kayo na kaisa dyan nga na mga politiko na pala ilan ni akong lulo nga siya ko na

naman. O nga, anak ka pait ani Maring Erika o Tia Daria. Ay, ang akong uyab nga si Jessa mo may gusto ka ni Lulu eh. Nagbahad siya Maring Erika nga, may palagi na kutloon na lang yung kinabuhi kung di pa doon niya maiya si Jessa. Masa kaya angay na kung buhaton ani sa ko ang Lulu eh. Maluoy mo po kumingaon po kunyag ako niyang dalaon sa Home for the Aged Maring Erika o Tia Daria. Kung ako kamo Maring Erika o Tia Daria, o sabi angay na kong buhaton, paliog tabangi o tambagi ko ninyo. Paliog na lamang ko sa pagpatukar sa kanta nga paborito sa ko ang Lulu, Gintong Araw.

0: Og boto mga maring atuang gibasa nga suwat kaagi karong adlaw nga Miyerkules mga maring ha kaagi sa usa ka apo nga si Jiro ang yahang lolo mga maring normal mo gidati ang dalian no kanang
1: kuan ito yang lolo nga 101 na niya yang ano naman siguro to ya maring
0: lisod na ana mga idara kay
1: yes.
0: Nagani kay lolo 104 na bataka na lang sa pangibot og mga sagbot apil sa lingan pangibton sab niya apil na mga decoration sa balay ihang ipangkon kay sagbot daw kaayo mari
1: ay
0: ang ka nakabaho ani og iti sa sigbing laki kay magduwa-duwa na siya og puspuro delikado kay na mari
1: maugdaw
0: kay lang balay nga
1: dapat po niya iyagyo na igaid ang iyang lolo ano kanong maabot as tukaran sa pikas balay
0: luwes po kanyang igaid o eh. Dapat isoda niya ng halwa.
1: Nagana ka nakita na sa unang maring ang kanayo iyang apuhan. Gikulong.
0: Gikulong.
1: Gikulong.
0: Nga nung gikulong man kay?
1: Samukan.
0: Samukan.
1: Karagay, adil man yung samok, talagang, karagay siyang di masabdan nga sa ilibo, hatod sa tibuwa.
0: Kado na kaayo no?
1: Yes.
0: O, na kasaganan, nga na tiya Daria, doon na manggudpoy ko na, doon na may, kana ganing gigahin nga budget ana nga to ang panggobyerno
1: yes.
0: Kanang
1: nga para ho, sa home for the aged yes.
0: Oo
1: saan ta man ang puno-puno man
0: onya nakabahog iti po sa sigbing laki ana tiya Daria kay kung dili ka lakas sa admin kanay mong apuhan labi nag kontra nan sa partido di kita iso diha di iso diha kay Lepipag dili butante ang imo ang apuhan na lisod ka ayo na.
1: Ingana
0: na siya diya Daria is a matter of politics.
1: Mao na suko ang gawa ka napin sa lista.
0: Mao ka suko kay siya.
1: Di ay.
0: Oh, mo na sayang ana.
1: Atong pangayo na mga tambag nila ani para i-comment niyo ang mga tambag din ha katong mga. Oh, unsa may tambag niyo ani ni kining apuhan o kining si lolo?
0: Doon na mga nakaagi ang aning nga tigwa nga, ang aning ilang mga lulo niya. O sa ilang gihimo nga mga remedios ba?
1: Yes! Pagtambag na mo, kung asa mo napit ang lugar na ha, isulti niyo yung lugar o tambag ninyo.
0: Kaya mga taga-butuan, atong hagiton mga taga-butuan.
1: Yes! O bisan pa ni mga taga-Cotabato.
0: Mga taga-Pagadian.
1: Yes! Kinanglan yun yung tambag na ibutang yun yung hangkuan.
0: At sa mga taga-mati, mga taga-mukid nun.
1: Nanagin yung tambag na yun.
0: Sa igiingon?
1: May tambag din si Alvin Gook. Nasa akong tambag niya, mga maring, tuka na imong lolo para masulo na nimo si Jisa. Nakakahadlok mo na iha ang iha ang kuan. Anas yun? Akong tambag mga maring, tuka na imong lulo.
0: Sa kuntan ang wala, wala po siguro gituyo
1: para ni Kuwana. Para masulo ni mo si Jisa.
0: Wala po siguro gituyo ni Kuwana ni kanawag aning lulo si Doy. Mga may nga na iyang feelings. Kaya medyo sabto nun maginin siya tiya Daria. Kaya kanay ang mga ipamati, dili na siya normal.
1: Oo.
0: Pero normal na siya panghidaro niya. Di ay, kay kanang wala maginin siya siya maayang panguto kay Wang Tigol sa man kaayo maring.
1: Wala ka niya tawag ka niya ka na mubalik niya pagkabata kay.
0: Mubalik na.
1: Biango-ango na. Padulong na lang siya mukumot.
0: Mukumot og.
1: Tama dito.
0: Olo, oy, uyutar din siya. Uyutar. May nato ng kumuton o ka nang iharap ang tabalilo yung kumuton.
1: Yes.
0: O salain.
1: Basi, manilingan ba? Manilingan mo rin.
0: Mapasalbahan yun, Maring. Maya, makatunong sa dito kang Kainet.
1: Yes. Di ba ito mariklamo? Hayang ramambot to.
0: Mara ka nang, kanang anay nga kitik-kitik ni mong kilil mo, kalit ag hayang maring.
1: Oo.
0: Ano sa pagi? Ay, naman, ito ang tagapagsagad. Ang,
1: si Ronald, bro. Si Ronald Limsako. Patya, bili na lang kami yung kinabuhi.
0: Olo, oy, mga...
1: Harsh mo kayo sila.
0: Alam mo kanya lang mga tambag.
1: Mga harsh mo kayo sila, oy.
0: Mura mo na sila mga kuwan, mura mo sila mga taga-Iran. Oo.
1: Ano, comment lang si Jairo.
0: Ano sa ingon ni Jairo?
1: Ano si Jairo? Akong lolo, maring Erika, og tiya Daria, kay taas kay dila. Murag iyahang... Pabot siya ang lukpot.
0: Grabe dila, oy.
1: Sabi na ka na, kuhanin siya, ka na yung mananggal.
0: Mutoy kuya ako yung munila to siya maring kay apiligid tapad ba, madamay?
1: Madamay?
0: Apiligid tapad, ay nako. Sa pag inaari ha, tiya Daria kay. Sa to ang magbalik, ito tagapagtagad nila mga mensahe.
1: Lahi man po nang kang Ronald, oy.
0: Masa man si Ronald, ay?
1: Ano siya mga katropa, takla ikubi? Tampurok 5 tinago, andili mawam.
0: Takla na to, oy. Wala kang tayo andiri.
1: Ayun, takla, oy.
0: Tila lang.
1: Dila lang ta. Dili ka magmahay na Ronald, dila yun na. Ayun ang takla, maraming tag mga taklo.
0: Maraming tag mga kuwan, maraming tag si kuwan, maraming tag si Ampang. Ay, Dayon mag hawa mga maring ha, yes. Kay ato sa tagaag pagtagad inyo mga tambag pero manginabuhi sa tamaring kay kining niya maput mapurday ba yata ay
1: maput wala nami tam. Wala nami panggatas,
0: wala nami pampalit o kon kada ba kay may mga ibang buhi.
1: Oh, oh. Saon na lang si Lando.
0: Kini ato ang programa, hatod ni kini ato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Yes. At ang ato ang Yes to Health Clinic mga maring makita andiria sa may Ganti Road sa Tagom.
1: Yes. Entrance lang upang dulong kang palengkis, nasa entrance sa left side.
0: Natapad lang sa
1: DIY building siya, DIY or MC ko.
0: Basa kayo sa Dolls Palengke.
1: Yes, basta kayo ang iyahang kasigpit na tapad. Kasigpit na tapad pa.
0: Kasigpit na tapad pa.
1: Yes, DIY siya, DIY.
0: Ogbogasan.
1: Ogbogasan.
0: Pangita lang si...
1: Si Kim.
0: Palanggol. Yes. Palengke.
1: Kung nga lang, asang gwapa nga ka ng kuwan bantay? Makabalo. Ang gwapa ka rin na, mauna na ang Yes to Real Clinic.
0: Gamay yun siya.
1: Cute
0: ka ayaw. Mula sa konsa ko ba? Mula sa ligwan.
1: Nakita na ko pag-uli niya na nagsundo. Burang sigab ang dagway.
0: Burang sigab?
1: Burang sigab ng nagkuan.
0: Sabi na, nang bahay na, laki.
1: Ang iyahang motor kay kuan man, Raider mga pula.
0: Uy, kuya rin yung mga Raider, kaya masundo din na
1: yes,
0: sila.
1: Yes, ka.
0: Hala, uy.
1: Lagi di ka uli ang nag-agusan.
0: Sige lang, kay... Wala pa man kay XRM nga blue dito, Marie.
1: Wala pa.
0: Ayun ba? Balik ni human lang sa pipila ka mga painomdom diri sa XFM.
2: Exciting!
3: Usa ka law, misa ka e, sige pala lodi sa usa ka bus. O, dinhi. Ka, sa mga nga hinugtok mga diha.
4: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
3: Kunya, sabay mong ibuhat?
4: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
3: Exciting!
5: Mga katrupa, exciting!
0: Tada! Nibalik niyo ang pinakalit mga maring kay Kimingaw dahil sa inyo ay anak ka na mo ka mga palangga.
1: Dali lang kayo Mimingaw won.
0: Lord, ako na yung foundation.
1: Lost man ako ang sabi akong buhok na abot na naman sa likod.
0: Sabi na yung buhok ma rin. Malaan mo itong mga tikbalang ani maring ni ato ang beauty. Beauty stylist na ito maring. Murag wag gini na ayaw ato ang steeping karon maring. Ato siguro nang ikiha na si Kainet.
1: Atong makeup artist ba? Kaya murag matagihay mo anay ka ng wak-wak makalupan.
0: Murag itagihang gikabuhan. Ang gitaan ni Maring Ken ay... But anyway, ato nang himay-himayon kining kaagi ni Jairo nga sa iyang kabahin siya ang lulo mga Maring o gato ang isugutan ni mga higala ha?
1: Yes.
0: Doon ang gimang ingani, Tia Daria.
1: Yes. Nakay pangutan na ba? Nakadawat nakaani sintonaria niyang lulo?
0: Basin.
1: Ay, sintuno man.
0: Kung si, ay, kasaga, nagi mga sintutres o pakadawat.
1: Matikok na lang gina. Hindi
0: ko ha. Ano ni Jero ang imong lulo ha? O asa napitapitan ni sa Botuan?
1: O, sa, what, agusan ni Engon, ay, Bayugan.
0: Bayugan.
1: So, Bayugan do, siringan doon ni Keanu ang asabyal.
0: Ilihok ni kung wa pa nakadawat ha. Kay,
1: matod pa ni Kuniloy.
0: Si Kuniloy.
1: Si Kuniloy.
0: Kuniloy. So, ano to ang tambag ni mo, Tia Daria, kay ikaw ba'y malalang manambagay diri sa tuang panag-uban. So, mga maring, paminawan niyo ang tambag ni Tia Daria. Anya na!
1: Ingo na, ano niya, para kay kuan siya, kay, sa apuhan. O kay lolo, kung sa kabulungon siya, hinaot ko nga, tagaani mo ng pagtagad. Naay kay kwarta ola, imong ginasiyang ihatod na sa home for the agent.
0: Ihatod dito? Para di sa mahasol, no?
1: Di sa mahasol. Kay bay man dito, kay kulong. Dito yun ang kulong. Yan, naay maintenance.
0: Gamay na, bunal na yun.
1: Naay mga maintenance na diya, Marie.
0: Naay mga maintenance. Yes.
1: Kanang pampakalma.
0: Pampakalma.
1: Yes. Sama ni mo, nga imuang heart, isa lang katao.
0: Oo.
1: Dapat paimnon ka para... Maging Bukal. Single na pugka.
0: Ayay.
1: Hindi, tawa kay kalulo mang god, maabot sa silingan, masigwa ka kabalo, maugda yung malay, maapil ang imong lulo.
0: Aburido ang silingan, makalitan ang silingan, yes. Ano, katagsod silang bahay ba, yung matigbasan.
1: Okay, nagmatigbasan kay kung maliog.
0: Okay, matigbasan niya mga pusilan.
1: Pusilan, ah. Lisod siya. Maskin sila ha, lisod kayo. Kaya kung masin nasunog iyang balay, maapil ilang lulo, tipok lang yapon.
0: Yes. Nga katong problema ni Lolo Sidoy, Zero, nga katong ganyan, kagusto sa imong uyag na si Jessa. Ay, ito, bali-baliha. Uy, kaya kung ano ito siya.
1: Magdilan ito, tiniguwang naman itong
0: istorya. Na to. Tapos sa imo akong
1: imuha pa rin ihatag na
0: Juan. Pwede mo po daw si Juan, si Jessa o ganang.
1: Ano ba problema matani yung problema, oy?
0: Juan, kung ano na kundiyan na si Lolo si Duygo, hindi na naman siyurto kahimo.
1: Ano, naglagok ko sa Cinder nga, apil na ka problema. May stress mo taan eh, iyang sulat, oy.
0: Mapil pa ba yan toko niya, buting gabi o beauty pageant, hindi lang kumapil ka, stress ako
1: ang key wheels. Ano lang eh, Zero, ihatag lang ito sa home park region, mula na ang last option.
0: O niya, ayun na si Juan din, si Brada din, ha?
1: Hindi mo nang dalon din, ma'am. Masagpaan ko na.
0: Oh, na ako isa-suggest sa iya, Haday.
1: Oo, ano siya ba na siya?
0: Painuma, perminti o Santon Plus Coffee Mix ang imuhang apuhan.
1: Yes?
0: O niya, Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Ay, pwede. Aro niya mo.
0: Mas hindi, abot pa na 200 ang edad ay.
1: Oo, oh, okay. Para muligon pag yun siya.
0: Oo, oh, 200.
1: Tama kayo ka na imuhang tambag.
0: Oo, oh, niya. Ayaw hikti, luoy ka ayong tiguwang.
1: Ayaw gapusa. Ang imuhang na lang, pangitaon, Zero. Mangita ka diya og duol nga mga parmasya nga makapalit ka sa ana nga makapalit kang Santon Gold.
0: Yes.
1: Og Santon Plus Coffee Mix.
0: Ayan. Og una pa tamahuman mga maring ha, maayong pagpamati di ay sa mga tropa ni Eldrin Diginion. Magpatila na pura siya ni Junjun, Jason, Luloy, Jandi, Janjan, Anan, og si Madam Sheila nga naas tindahan kay nag-andam na kay magpatila na ginasila tanan.
1: Ato pa rin ni shout out po ni si
0: kinsa na
1: si Damang TV.
0: Si Damang TV.
1: Si Damang kay mo man ang ato ang tipalit diri. Siya ang kusog kay mo palit og
0: turbo. Kusog kay mula lao ganang kuno.
1: Turbo dai. Turbo. Grabe ni si Damang TV si... ay. Kusog siguro ni siya magpatindog siya hang kuan ay sa iyang side stand. Oh. Ikaw ha, Damang TV, ha? Kinsam na imo ginapalitan na ng turbo.
0: Aba, umeegat ka, Damang TV, ha?
1: Og anak pa si matod pa ni Ronald Lim sa ako nga. Asa man napit sa Agusan nga ng tiguang anak at taga-Agusan mampug ko?
0: Basta dito ni sa Agusan River siguro.
1: Agusan Mars?
2: Ayaw diba?
0: Kinsa pa yung naadya, katong tilaag ba? Tilaan sila ito ni si Eldrin B, itong mga tropa ni Eldrin.
1: Grabe.
0: Gamay ra, kaiwit naman sila. Nahurot naman ito.
1: Ano, na-late man. Na-late mo ha, ikaw mo ha.
0: Kisa pa'y na-adya, kaya ito na nang bigwasan
1: na nga na rin. Balik-balik naman yung naong trick. Isumulan, naging kong tanaw ng naong ni Ronald, oy.
0: Kisa man na si Ronald, si... sige, diyan lang kanal dyan. Diyan lang kanal
1: dyan. Diyan lang ka sa...
0: Si Ronald Trump na siya?
1: Ronald Trump. Mura na yung Ronald Trump na nasa Andili.
0: Nasa Andili. Kahit mga taga-Andili, mawab at ang imidihan ninyo, ha? Kayo, wag may katoon. Wala naman tayong oras, mga maring. Musunod na ang XFM Nationwide.
1: Yes.
0: Ako na lamang kini, si Maring Inday Erika. Dali guwapa, dali miss tayo sa apanilima kopyansaan tungkol kay Mangunay ang silingan.
1: Kinilagyan po niyong iyaan sa kanunay panabang kini si Tia Daria. Higugma ako nga mas lami pa sa humbag kinilaw. Kaya ako nibala ni Mumutilaw.
0: Aba. Daghan kay salamat, Jero, sa imuhang pagpadala sa imuhang sulat kaagi.
1: Mas kayong na-stress may appeal, okay lang.
0: At tangi, may ugma po hon susama nga programa, susama nga sibyan.
1: Yes, Jero! Ang birthday ugma ha, ihatagin mo yung amig ka ng complete address.
0: Si Zero na ito?
1: Zero na siguro to.
0: Si Zero na ito ang
1: kapuan?
0: Apo ni Zero?
1: Apo, ang apuhan. Sa to, naglibog ko ay.
0: Apo, ambas sa mukha na ni Zero apo, eh.
1: Ano na ni Ma'am Josephine, PM is the K.
0: Ang link dahil sa YouTube na to, wala mo nabasa.
1: Ay, ang karo pa mga kanahuman na naman ta.
0: Karo ko kainom doon, Maring.
1: Loading kayo ka, Maring. Pag ginam
0: na, anyway, ugma po.
1: Pag inom, lagay o kape nga Santon Plus.
0: Liami sa YouTube, ugma po.
1: Yes. Ugma, live na po ta sa YouTube o sa ato ang FB.
0: Unsa ang ato ang YouTube?
1: YouTube channel.
0: Daghan kayong salamat og thank you for

0: kabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Headlines. Atin po sa atin katropa mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Alos 4 sa bawat 10 Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
2: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
1: Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng Energy Emergency.
2: Buong talumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
1: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Sa balitang regional, unang waste to energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
1: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
1: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Ubera.
2: Ako si katropang Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, naniniwalang halos 4 sa bawat 10 Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Bagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23, na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos mga katropa na bumaba ang pag-asa ng mga mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili ng mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Isinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun pong mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
0: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation itong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapatas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
0: XFM News Nationwide.
2: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live.
3: Pinawalaan ni Mayor Francis Zamora ang paglulunsad ng Assistant to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sabay-sabay din ipatutubad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 beses sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficiaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, sa Senado, katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa ika-44 na anibersary nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian Di Paz.
2: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng Senador, dapat suriing mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat din sa 7.2% ang headline inflation ng bansa habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Gayon din pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa lahat ng distribution utilities na ihinto ang electricity disconnection sa mga residential at non-residential consumers para sa billing period sa Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng consumer relief matapos ideklara ang State of National Energy Emergency dahil sa banta sa supply ng enerhiya bunsod ng gulo sa Middle East. Sa ilalim ng bagong utos, ang mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kWh kada buwan ay maaaring magbayad ng kanilang bill ng hulugan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan ng walang interes o penalty. Inatasan din ng ERC ang mga generation companies na magbigay ng katulad na flexible payment schemes sa mga distribution utilities upang matiyak ang maayos na daloy ng serbisyo sa buong bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Magiging sentro na usapan, mga katropa, ang gaganapin pong 2026 ASEAN Summit sa Cebu. Ang pagpapatatag ng rehiyon laban sa sakuna at mga seguridad sa energy sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbukas ng 2026 ASEAN International Media Center nitong Tuesday, inihayag ni Acting Presidential Communications Sec. Dave Gomez na tututok po ang mga bansa sa ASEAN sa pagbuo ng mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Binanggit din niya na bilang halimbawa ang muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon, kung saan layunin ng rehiyon na magkaroon ng mas matibay na strategy para protektahan ang mga community. Kaugnay po ito, isinusulong din ng Pilipinas ang Manila Aspect Framework. Layunin namang magkaroon ng iisang paraan ang mga bansa sa ASEAN sa pagbabahagi ng impormasyon at tulong tuwing may emergency. Ayon kay Gomez, sinutos din ni Paulong Marcos na isamang energy security sa agenda para makahanap po ang mga leader ng ASEAN ng nagkakaisang solusyon para maibsan ang hirap na dinaranas ng mga mamamayan dahil sa krisis sa petrolyo.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, binuweltahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa pamamagitan ng paglalantad ng umano'y AI Factory of Lies at tangkang panunuhol ng mambabatas upang mapatalsik sa pwesto si Governor Vilma Santos Recto. Ibinunyag ng kalihim na mayroong 24 billion pesos na utang si Leviste mula sa mga ghost solar farm projects at inakusahan din ito ng pagkapatakbo ng malawakang operasyon ng vote buying sa Batangas. Itinanggi rin ni Recto ang pagkakaroon ng anumang anomalya sa mga flood control project at iginiit na lahat ng kanyang nagawa sa lalawigan ay lehitimo, may resibo at nararamdaman ng mga mamamayan. Anya, handa siyang maglahat ng katotohanan kung ipagpapatuloy ni Leviste ang kanyang mga akusasyon kasabay ng panawagan na mag-focus na lamang sa mga mahalagang issue ng bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, na uwi sa mainit na diskusyon, mga katropa, yung sesyon dyan sa mababang kapulungan. Ito'y kahapon matapos sa aprobahan ng House Representatives yung motion na burahin sa kanila pong opisyal na record ang naging talumpati nga ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Nagmula po ang hirit kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na komisyon sa nilalaman ng privilege speech ni Leviste. Sa nasabing talumpati, nagpakawala ng mga seryosong akusasyon ang Batangas Solon laban kina Executive Secretary Ralph Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola kaugnay po ng muna'y korupsyon sa lalawigan ng Batangas. Binanggit din ni Leviste ang malaking pondong inilalabas sa mga politiko para lamang manalo sa halalan. Isang pahayag na tinawag naman ni Ridon na walang basehan at katotohanan. Ayon po kay Ridon, lumihis na ang talumpati daw ni Lebiste sa layunin ng isang personal at collective privilege.
5: We now put the motion into a vote to strike out entirely the privilege speech of the
6: personal and collective
5: personal and collective privilege of the Honorable Lebiste. All those in favor, please say aye.
7: Aye.
5: All those against, please say nay.
8: Nay.
9: Nay.
5: The ayes have it. Said the motion is now approved.
6: Sorry. I object. Mrs. I think Speaker, there were a lot of nays as well. Can we have a roll call vote?
10: Speaker, I move to suspend session.
5: Session suspended.
1: Katropa, yan po ang balitaktakan kahapon at nakita nyo ay ang tinig din at napakinggan La Union First District Representative at House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega the Fifth.
0: XFM News Nationwide.
2: Timbog sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation si Franco Mabanta, ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network matapos umanong tangkang paninikil o pangingikil ng halagang 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ulat ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, isa sa ilalim sa inquest proceedings ngayong araw ang hindi muna pinangalan ng sospek. Lumalabas sa investigasyon na ginamit umanong pananakot ng media executive ang paglalabas ng mga video na magdadawit kay Romualdez sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Kapalit ng pananahimik at hindi paglalathala ng mga nasabing video, hinihingi umano ng sospek ang nasabing halaga mula sa dating mambabatas. Ayon sa NBI, inaasahang sasampahan ng kaukulang kasong kriminal ang nasabing CEO kaugnay ng malaking halagang kinikil nito.
0: XFM News Nationwide.
1: Naglabas po na mahigpit na babala katropa ang Philippine National Police na maaaring matanggal sa kanilang posisyon ng mga station commander kapag naulit ng tatlong beses ang insidente nitong nauuso na gas and run sa kanilang lugar. Ayon kay PNP Public Information Office Chief General Randolph Tuanyo, ito ay direktang utos mula po kay PNP Chief General Jose Malencio Nartates para puwersahin ang mga lokal na opisyal ng pulis na maging mas alerto at aksyonan po ang ganitong uri ng krimen. Ipinaliwanag din ng PNP na ikalawa at ikatlong kaso ng gas and run ay magsisilbing basehan para sa ilalim sa evaluation ng isang station commander na maaaring umantong sa pagka-relieve o kay pagkasibak sa pwesto. Dahil po dito ay natasa na ng mga opisyal na mas paigtingin ang ugnayan sa mga may-ari ng gasolinahan. Matatandaan kamakailan lamang na itala ang sunod-sunod na insidente na mga tumatakas na motorista na hindi nagbabayad ng krudo sa ilang bahagi ng Quezon City. Gaya dyan sa EDSA Apolonio Samson, Payatas at sa Mindanao Avenue.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na hindi na magkakaroon pa ng extension para sa pagpapasa ng Certificate of Candidacy sa mga district representatives na tatakbo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Garcia, masyado ng dikit ang mga schedule para sa preparasyon ng BARM parliamentary election at kung magagalaw pa ito, maaaring maapektuhan ang ibang paghahanda. Inaasahan namang magluluklok ng 32 district representatives ang mga botante sa BARM sa darating na eleksyon. Samantala, pinaigting na rin ng Philippine National Police ang seguridad sa rehiyon.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Patuloy niyo pong pinapahinggan, sinusubaybayan sa pamamagitan ng XFM Rojas 106.5, XFM Santiago Isabela. Katropa, makinig kayo sa 104.9 at sa XFM Palawan sa 104.7.
0: Balitang regional.
1: First Lady Lisa Araneta Marcos nag-inspeksyon dyan sa Lapu-Lapu City para po sa ASEAN Summit preparation. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
0: Live report.
11: Nagsagawa ng
7: inspeksyon si First Lady Liza Araneta Marcos kahapon, Mayo 5, sa ceremonial route sa Lapu-Lapu City bilang bahagi ng huling yugto na paghahanda sa nalalapit na ASEAN Summit 2026. Kasama ng unang ginang sina Cebu Governor Pamela Barikuatro, Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, at ASEAN National Organizing Council Director General Maria Helen de la Viga. Sinurin nila mga pangunahing lugar kung saan isasagawa ang mga aktibidad kaugnay ng summit upang matiyak na ganap na handa ang mga ito. Samantala, bilang parte ng paghahanda, idiniklara ng Malacañang ngayong araw hanggang Mayo 8 bilang mga espesyal na non-working holiday sa Lapu-Lapu City, Cordova, Mandawi at Cebu City upang suportahan ang seguridad at ang pamamahala ng trapiko. Sa loob ng tatlong araw na holiday, inaasang mababawasan ang galaw ng mga magagawa, lilimitahan ang regular na aktibidad ng mga negosyo at luluwag ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada patungo sa mga venue at hotel ng summit. Pinaiigting din ng mga otoridad ang koordinasyon sa buong Cebu at mga kalapit na lugar upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng regional na pagtitipon. Opisyal na magsisimula ang ASEAN Summit 2026 sa bukas Mayo 7 hanggang Mayo 8 ngayong taon. Tatalakay ng mga Southeast Asian leaders ang mga isyu tulad ng economic cooperation, food security at energy concern. Kasama na rin sa agenda ang patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Itatayo ang kauna-unahang waste-to-energy o WT facility sa buong Pilipinas sa lungsod ng Bacolod. Ang nasabing proyekto ay pangungunahan ng Forza Development Corporation o FDC at ilalagay ito sa loob ng sanitary landfill sa Barangay Filisa, Bacolod City. Ayon kay Councilor Homer Baez, ang chairman ng Committee on Environment ng Sangguniang Panglungsod ng Bacolod, inaprubahan noong nagkaraang Miyerkules sa kanilang sesyon ang pagbibigay kapangyarihan kay Mayor Greg Gasataya upang lagdaan ang lease contract kasama ang FDC. Dagdag pa ni Baez, ang operasyon ng naturang pasilidad ay tatalakayin pa sa mga susunod na sesyon ng konseho at kinakailangan ding maprobahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Department of Energy o DOE. Ipinaliwanag ng konsehal na malaki ang maitutulong ng proyekto sa lungsod, lalo na sa pagbawas ng dami ng basura. Gagamitin din o ano ang basura bilang raw material para sa operasyon ng pasilidad na magkakatulong sa pagpapahaba ng lifespan ng landfill. Tiniyak din ni Baez na pag-aaralang mabuti kung may posibleng masamang epekto ang proyekto sa kalikasan at sa kalusugan ng mga residente sa lugar. At ngayong Lunes lamang ay pinirmahan na ang lease of contract ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya at ni FDC President Cheryl Choa. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, top 1 most wanted sa Rehiyon 2, dating NPA leader to, katropa. Sumuko sa mga otoridad. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
9: Kusang sumuko sa mga kapulisan ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company ang isang dating rebelde na binansagang top 1 most wanted person sa Rehiyon 2 sa Barangay San Dionisio 1 sa bayan ng Madela, Quirino. Kinilala ang akusado sa alias Benson, 42 anyos, may asawa at nakatira sa nasabing lugar. Siya ay nagsilbi bilang platoon leader at intelligence officer ng Platoon Remo sa ilalim ng Committing Provincia ng Isabela ng Committing Rehiyon Cagayan Valley o KRCV noong taong 2020. Matagumpay itong nagbalik loob sa mga kasapi ng 2nd QPMFC kasama ang iba pang unit ng PNP, Philippine Army at ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa tulong na rin ng pag-uudyok sa kanya ng kanyang mga kaanak. Isinuko rin ng dating rebelde ang kanyang armas at pampasabog kabilang ang isang carbine rifle, isang magazine na kargado ng mga bala, dalawang M76 rifle grenades na may bull trap at isang bandolier. Samantala, kasabay ng pagsuko ni alias Benson, isinilbi rin sa kanya ang kanyang mga warrant of arrest kaugnay sa mga kasong murder, attempted homicide at direct assault. Nasa kustudiya na ng kapulisan ng sumukong dating NPA at prinoseso na rin ang ilang mga dokumento para sa nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Filipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Mahigit 860,000 pesos na ilegal na droga na kumpiska noong buwan ng Abril. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Olipis ng XFM Antique.
11: Umabot sa kabuang 860,278 pesos ang halaga ng ilegal na droga na nasamsam ng mga otoridad sa iba't ibang bayan sa ilalim ng Antique Police Provincial Office. Batay sa datos, may apat na buy-bust operation na isinagawa sa loob ng nasabing buwan na nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang high-value individuals at dalawang street-level individuals. Ang pinakamalaking halaga ng nakumpiskang shabu ay mula sa bayan ng San Jose de Buena Vista na nagkakalaga ng 419,187 pesos. Sinundan ito ng operasyon ng Ninii Municipal Police Station na may nakuhang droga na nagkakalaga ng 412,745 pesos. Nakarecover din ng Kaluya Municipal Police Station ang droga na nagkakalaga ng 19,684 pesos. Sa kabuuan, nakumpiskang 126,515 grams ng shabu, habang patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga kapulisan sa 18 bayan ng lalawigan ng Antique upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3X sa Pumatika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis, XFM News.
1: At panghuli, Katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
12: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Drenyas ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ang mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Diversion Road, Mandurriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza Letagay sa Iloilo City proper. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Weather Update. Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers. Silangan ng hinituan, Surigao del Sur, isang tropical depression naman, binabantayan sa labas ng PAR, layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
2: Katropang Buddy, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island sa Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA.
1: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, may isolated na pag-ulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
2: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
1: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasahang lulubog alas 6.14 ng gabi, mga katropa.
0: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pilit na isinasalba ng US ang ceasefire talks sa Iran habang sinisimula ng operasyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito'y sa kabila ng mga ulat ng bagong pag-atake ng mga drones at missiles sa United Arab Emirates. Ayon po kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin lamang ng kanilang militar na protektahan ang mga barkong may dalang petrolyo. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na bagamat may mga barko nang nakapila para dumaan, maigpit po nilang binabantayan ang kilos ng Iran para matiyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan.
0: Showbiz News.
13: ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Todo flex sa social media ang original sex bomb member na si Jopay Pagya matapos makipag-bonding at makipag-selfie sa mga miyembro ng P-Pop Kings na SB19 sa backstage ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Sa kanyang Instagram post, pabirong humingi ng dispensa si Jopay sa asawang si Joshua Zamora habang isa-isang nilapitan sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin para sa isang epic photo op na kinainggitan ngayon ng mga fans. Hindi rin nakalagpas sa netizens ang paghanga ni Jopay sa kababaang loob ng grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Jopay dahil sa pag-overtake nito sa pila habang ang iba ay napabiliba sa pagkikita ng SB Queens at SB19 Kings sa iisang entablado. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Atid sa atin ang Premium D3. Katropa na naig ang Magnolia Hotshots sa pauna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ang TNT Tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT, si Ball. Ayang 53 points dito sapat para itumbang Magnoliang. Kontrolado ang laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Barroca at Xavier.

0: Exciting!
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Abog na po'd ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Dekalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kompleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambagita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit. Pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw?
0: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na nga akong asin, gasukasukan ako o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita ako kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamit siya. Wala pag-initukar ang akong asin. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
8: Good day mga katropa and welcome na usab din ato programa The Secret of Health. Pagka sa gihapon, anyo na sab minyo magkaoban yung health consultant si CJ Nedruda. Pagatud kan yung impormasyon alang gayud sa pagkahimsog ug pagkapiskay sa ato agayong mga lawas. O gahilabi na sa unsa natong adin matuldukan kinigayd atong mga balatian. Welcome atanan. Asa magkakaroon nga lugar tungod kay live na usab kita. Madungog agayud dinhi sa atong number one radio station AXFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 107.1 AXFM Tagum. And XFM 99.1 Mati City. And live usap kita mga katropa. And 97.9 XFM Davao. Oga sa tanan nga diin nagapaminaw karon sa ilang managka na iyang Radyo Osbon Komaing Adlaw. Og welcome po sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Mabalinaw sa bako ninyo ni atong bagong adlaw. Bagong edisyon ni atong programa The Secret of Health. Pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana dinigayod sa ato ang programa. And pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe, pinagi ka sa atong text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. O ato kayong hatagan o pagtagad unya no, ang inyong mga gipadalang pangutana human gayod sa ato ang health information. Oras nato sa Tibok Pilipinas, alas 12:43. O kamusta ang tanan? No, nakapaniod to na ba mo din ha mga katropa? O ang uban karon no, naghigda-higda na, naglingkod-lingkod, nagpahuway. No, tungod kay pipila ka oras, kumpante na po, o tawagan ni kumbati na po, no? Trabaho na po mga katropa, hilabi na sa atong mga trabahante din ha. And ay magkalimot ha, tawon inyuhang tubig. O ati man taon sa pag-inom, kailabi na kay nagtanaw ko sa panahon, grabe ka init, no? Perting sakitas init mga katropa. Gani paggawas na to sa atong Yes to Health Clinic. Pag nagbiyahe ta, paingon din sa ato ang programa, no? Din sa atong registration. Grabe gayd ka init mga katropa. No, bisan tuod nagsakinan ka pero pagsulod di mo perting inita po sakinan. Labi na kay nababad po no, sa init mga katropa. O, mauna kung kulang jud og tubig ang imong lawas, maunang bation gayod nimo ang kalabad or ang kasakit sa imuhang ulo. O, inanak, importante mga katropa nining panahon nga grabe ang init. Inanak, importante nga dapat igo pirmi ang tubig nga atong ginainom kada adlaw, ha? Sa pahinom doon binastanan nga diin ilabi na expose ang inyuhang lawas karon, oh, sa init sa ato aga yung mga field workers din ha, no? Mga construction workers, mga farmers, basta mga katropa na to din nga diin ang ilang trabaho exposed taon sa sidlak sa adlaw, ayaw gitaon mo kalimot sa pag-inom og igong tubig ha. O unya ayaw po balabig inom nga diin na yarok rapod or lagok rapod pirmi ang tubig tungod kay delikado pod na hinay-hinay lang, no? Sakto lang gud nga diin pirmi mabasa ang imuhang baba. Oh, nga diin kada minuto mas maayo, no? Makainom kag tubig ginagmay, mabasa imong baba para di ka ma-dehydrate mga katropa. And welcome ang tanan, no, mga katropa, tungod kay unya magisgot na usab kita bagong pagtuon nga diin, although it is not really nga bago ra siya tungod kay kadarasan sa ato ang mga katropa karon adunay gibati niini nga kondisyon. No, og halos kinatibok ang kalibutan karon adunay sama gayud niini nga kondisyon mga katropa. Aba nabuot ko hatagan og pagtagad og ipahinumdum sa tanan, no, kini gayud nga kondisyon tungod kay daghan karon ang adunay balatian niini apan wa sila nasayod kung unsa jud ni nga kondisyon. No, so ato anang hisgutan unya mga katropa, no, kining condition gayon nga gitawag datog silent killer, no, or high blood or hypertension. Ato ang hisgutan unya sa hilalom nga pagtuon aron to dana mas masabtan nato og mas mapugngan nato og mas malikayan og matudukan kining gitawag gayon nato nga high blood or hypertension. Sa mga naminaw karon, basig ikaw adunay high blood din ha. Tanawa, atong atunan unya ha, para matuldukan gayud kining gitawag nato nga high blood mga katropa. And kining atong programa The Secret of Health, no, sa gihapon hatod gayud kini kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Hilabi na ato ang mga produkto, no, Santon Plus Gold, the Santon Vitamin C and the Premium D3. No, kaumad gayud atong mga lamian nga kape mga katropa. Labi na sa mga hilig muinom og kape, no? Piliyon nato ang healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix mga katropa, and Santon Plus Coffee Mix. Ayan, kini ato ang mga lamian nga kape. Ikaw rin pagpili din ha, so wire ni ato ang mga lamian nga kape. Kung asa ka mas malamian, kung asa ka mas mahimong hiyang, mo na igamitan, no? Tungod kay kini mga healthy mani ato ang mga kape mga katropa. Pero kung aduna kay gitawag na to gastrointestinal problem, kinibanggil habi nag-ulcer na jod, and very sensitive, ay highly advised kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay very friendly kini ato ang soya bean coffee, no? Minugna lamang sa soya mga katropang. O doon na po siya yung mangustin. Mao nang very safe and friendly sa mga katropang nato nga din adunay problema sa gastrointestinal, ha? So better to try our Zantun Plaza Coffee Mix. Available ka na sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. O kung ikaw usab adunay problema sa mata, no? Aduna usab kita ay Vision X Plus, mga katropa. Nindot usab kayo na itong Vision X Plus. No, dako kayo ni Gatabang Hilabi na para mamintinar ang pagkahimsog o pagkaligon. Hilabi na sa kalihukan sa itong kinatibukang mata, mga katropa. Vision X Plus, no? Available ka na, mga katropa, sa tanang butika nga doola sa inyong lugar and available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Gani, speaking of Yes to Health Wellness Center, no? Padayo na itong libreng check-up, libreng konsultasyon. Ganina, adun na kita'y client, no? From La Filipina. Adun na usab mga taga Nabunturan. No, ni bisita sa ato ang Yes to Health Wellness Center din ni gayud sa Dakbayan Stragom. Naka-avail sa ato libreng check-up o libreng konsultasyon. No, tungod kay ang ato ang Yes to Health Clinic, adun na kita'y libreng check-up o libreng konsultasyon. Ha? Gamit atong high-tech machine. And usa-usab kita ka functional iridologist, no? Nga din pinaagis pagtanaw sa iris sa inyong mata. At usab makita ang mga weak areas, no? Mga constitution sa lawas, mga katropang kinanang hatagan dayon o pagtagad. So pwede nyo nang ma-avail, mga katropa. We have also free dietary guidelines, free terahertz therapy. Ayan, pwede nyo nang ma-avail. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol gayo da sa inyuhang lugar. Kung kamo taga-Tagom, mao sa Gapo na nga to ang address. Ana kita sa M Central Building, tapad mismo sa Mr. DIY. No, naranas public market, mga katropa, dali na kayo nyo malocate, ha? Abrido 7 a.m. to 8 p.m. Sunday to Friday gayod, mga katropa. And then ang atong schedule for check-up and consultation every Wednesday to Friday and Sunday. Sa mga taga Davao, ang atong address ana kita sa Cellpol Building door number 3. No, narandin na sa Matina, Davao City, mga katropa. Ubos sa Tagum Cooperative at banggayod sa Durian World. And sa mga taga-Mati, no, ano asip kita ay branch din na sa Yes to Health, mga katropa. Nata sa A Square Building, no, Barangay Central. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. O, dali na po kayo siya malocate, no? And then ang atong schedule for check-up and consultation sa Mati is everyday, pinaagi guide sa phone call or online consultation. O sa mga taga Davao, ha, ay magkasipyat din, ha. Tungod nga atong schedule is every Monday and every Tuesday. Basig masipyat na po na uban taon, hilabi naglagyo kayong lugar. Kunya, timing, pag-adto nila, mali di ang schedule nga ilang nadungog tungod kay nabaliktad di ay, na? Instead nga Monday to Tuesday, mautas Dabaw, nahimong Merkules noon na nga to, tungod kay Abin Nilag, Merkules ang atong schedule, na? Merkules, Antod Bernes, dinitas Tagom, o Lunes, o Martes, dinitas Dabaw. Ay mo kasipyat o kalibog ni Ana, para tungod ni Ana, ha, magkita-kita ta personal, o maghimama ta personal, mga katropa. Atong tabangan by God's grace and help nga matuldukan gayon ang inyuhang mga balatian. Oras alas 12:52 na og para sa pagpadayon sa unahan. Na bago ta mo ato gayon sa atong health information for this day, na maminaw sa kitag mga pipila ka mga testimonya, na mga pahinumdom sa gihapon paghatag kanatog inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas, aniya atong paminawan. Nanay Magdalena Basok, no, nga din nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic at ang kumustahon ng iyahang balatian.
9: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.

0: tiya nga nagpaminaw karon, nakaangay mang yod ko. Ora ko po lang nakaayos sa ako.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako ning giinom matag at gaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Greg.

0: nangita o kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Blast Coffee Mix. Halipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Blast Coffee Mix.
1: Santon Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Blast Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Oras mengangkat drop alas 12:54 na. Agabalik kita nina itong programa The Secret of Health sa gihapon ninyo magkauban. Your health consultant si Jenny Druda. Og ang atong programa sa gihapon ha, gipaluyan gad kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha, og bagong naminaw karon sa atong programa, pwede pa kamo muhabol mga katropa ha, magpadalagad sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns ato ang text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutana unya, no? Human gayod sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mapipila ka mga nagpadala sa mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede niyo na insert sa inyong Facebook apps mga katropa ha, ang XFM 107.1 tagong. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani pwede usab kamo din ha mismo mo comment if you have questions. No, may tungod gayod sa mga panglawas or kung aduna usab kamo gusto itimbaya, no? Pwede usab kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook live. No, gayod din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Adto kita no sa atong pagtuon. Ato nang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayod din ang gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa atong mga listeners karon no. Sige daw itaas daw inyong kamot. Di man gyapon nato makita. No, kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa. No, ko pangutan-on mo. No, mangutan ako nga anha kaninyo mga katropa ha, siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung dinhi lang mismo sa dakbayan stagom, kung i-survey ka kinsa kaha ang mga katawhan karon nga din adunay or walay gitawag nato nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa, no, adunay gitawag gayud nato nga high blood, no. Inana na kalaganap kining gitawag nato nga hypertension ining atong panahon. Gani sumala pa sa data mga katropa. May kaabat na gayod sa gitawag nato 1.4 billion adults, no, worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag nato 33% no of the population nga nag-edad og 30, no, pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag nato nga hypertension. Sipon nimo no, nag-edad pa lang 30 possible, no, according to sa survey. No, naada di ay gitawag na ito nga high blood. Ay, naku po, ha? And then, 2024 pa na, no? Nga survey mga katropa, and karoon na natas 2026. Unsa naka, no? Kalaganap kining gitawag na ito, no? Nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus tas Pilipinas, ang Pilipinas, naana ni saka na po sa 37%. No, in the year of 2021, according to the Philippine Heart Association, mga katropa. And that is 2021. And in 2026, takaroon, 5 katuig ang binglabay. Kamusta nakahaang ang gitawag na itong gindaghanon. No, sa katauhan nga din adunay gitawag na itong hypertension. No, so inana ka, gitawag na itong ilado. No? Muranig artista ning hypertension. No, inana ka ilado kining gitawag natog high blood mga katropa og laganap guides kinatibok ang kalibutan. Now adto ta sa gitawag natog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. No, tungod kay daghan karon ang adunay high blood apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. No, kining mga pasyente nato mga client nato pag maadto clinic. Pag mingon sila, Doc, high blood, magod ko, pila na katuig na ako'y gina-maintinar ng mga medisina. Doon na yung mga ipang-inom ng mga maintenance. O niya, pangutanon ni mo, kabalo ba kanay, tay, unsa ng high blood? O, di makatubag, no? Mag-lingo-lingo lang. unya ang ilang pagkabalo ang uban. Pag muisgo tag high blood or hypertension, ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo, no? Moro na ang diretso nga pagkatubag nila kung imong pangutanon unsa ning high blood. Ang high blood do ka mao na ni taas ang pressure sa dugo. Mura ra gi kuno, mura ra gi translate ang English hypertension, high blood pressure, pagtaas sa pressure sa dugo na. Pero musugot ta mga katropa nga din na maura jud na ang atong kahibalo mahitungod din ang gitawag na itong high blood. Mao na musugot na po tag pila katuwig inimnanay og mga maintenance para gayod sa gitawag na itong high blood na. Mao na atong tunan karon mga katropa unsa man jud kining high blood sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot, unsa pa bang mga terms Bisaya, no? Pagpiit, no? Or pagguot or paggamay, no? Dinha gayod sa agianan sa dugo, ilabi na kining mga ugat mga katropa dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pagnarrow, pagstiffen, but pasabot, pagkipot na sa agianan na dinha sa atong dugo, nga na sa itong ugat mga katropa. And normally, dapat dili gina siya munarrow, no? Dapat pirmi gina siya widen, pirmi gina siya luag, para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung adunay pagguot, no? Sa ito'y gamit atong term kanina, no, pag piit mga katropa dinhas gianan, mao nang ang dugo di na kayo moagi og magresulta sa pagtaas gayod sa pressure niini. Ano mo taas man pud ang pressure? Moagi ra di siya, bahala ginagmay ra makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di pud pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, no, sa dugo nga din moagi sa matag parties tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. Dili pirmi nga dili pwede nga karon na daghan unya ginagmay lang sa no, kay labi na kay traffic kaayo mura bag Davao no, or mga gianan nga perting trapika aw karon na dili lang sa tahulat paabot ra sa mo dinha ha. Moingon ang dugo nga paabot ra sa dinha kasing-kasing, paabot ra sa dinha baga ha. Maabot ra lagi kad maabot ra lagi ang supply unya. Paabot lang kay perting trapika sa dinhi oy no. May daginana mga katropa apan dili man pwede no. Kinahanglan pirmi og igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing ano? O paingon sa baga mga katropa. Eh kung dili gani na igo, magka problema gid ang kinatibok ang lawas. Apan ang problema, adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo, mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas, iyang pakusgod ang pressure sa dugo. Para bisan tood gamay ra kayong agianan, tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo mga katropa o sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply sa dugo dito gayod sa pipila ka o parte o organo gayod sa ato ang lawas. Mo na'y nahitabo mga katropa, no? Gani ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nagpila ka tuig aduna kay gitawag na tog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas ni ini, tungod lagi aduna siya nakitang problema nga naa sa gianan sa dugo. Magresulta mga katropa og pagka problema dinha gayod sa lining, no, sa imuhang blood vessels. Kana bang gamay scenario, gamay tawag ni ini imagination, hambawa dinara ng tas tubo, ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa, no, material sa plastic, dugay nga taas nga pressure, pwede gid na siya magasgas, maguba, no, so katong mga gagmay nga mga particles, no, dinausab sa ato ang dugo, katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo mga katropa, katong nga mga lining, mga ibuto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag na tog plaque. Ang plaque, mao na'y maginahinay o pundo din ha sa imo agianan sa dugo. Hantun mo gahi, dungagan pa dyan o mga fats, no, mga calcium. Hantun mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara. Ilabi na kung maabot pag dito sa utok, magbara na kayo mga katropa, daghan nag mga plaque formation, di na jud kaya sa ugat, kay tungod kay taas kayong pressure, unya wa di na jud makaagi ang dugo, o mao nang mubuto ang ugat mga katropa, magresulta kining gitawag nato nga stroke, no? So dinha nagsugod kining gitawag nato og hypertension, no? Usbon ko unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation. Gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tun-an. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato ga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood duna pud ni siya'y duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya'y duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta dinhi niining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinakahinungdan gayud niini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. Halimbawa, kung imong pagkaon, pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon, baka pataas gayud sa pressures dugo. Halimbawa, okay man unta imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema, kung pirmi pud ka sigig ka og parat, sigig ka og mga taba, mo taas day sigi hapon ang imuhang blood pressure. Ilabi na sa mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay, naku po mga katropa, magresulta usab kini gitawag na itong high blood pressure. Obesity o sobras timbang. Ay, labi na sa atong mga kababainhan ha. And then alcohol and tobacco use. Sa mga hilig manigarilyo, usaw-usab kining mag resulta gayud og gitawag nato og hypertension. And this is a primary or essential hypertension. And the most common type of hypertension, mao kay kining gitawag nato og primary or essential hypertension mga katropa. Ngano? Tungod kay syempre, ano, kitang mga katawhan ilabi na kitang mga Pinoy. No, bisag unsa, basta kay naaldi na sa lamisa o pwede makaon o lami kaonon, ato madyong kaonon. Mo na musugotag sa dili, most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo ilim nun, pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension, mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi is kinabuhi, wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems. No? Kung adunay problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No? So, kana nga mga kondisyon, buot pasabot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So, if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Mao na'y pagkasabot sa gitawag na ito high blood, ha? Bawa, dok, nga naman nga healthy man kay ko mukaon, permira maganay ko law eh, dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, dok, pag-check ni mo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check ni mo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check ni mo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. So, bot pa sa bot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pang mga factors, kining gitawag na ito genetics and the family history. Ang uban, kay proud kay muingon ani Dok, ay namana namang good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa. Naanagid ni sa muang lahi Dok, high blood. Niya, with smile face dayon, asa ka na, no? Murag. proud pa kayo ka din adunay high blood na. Oban, and this also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyohang linya, sa inyohang dugo ang pagka-high blood, buot pa sa buot, mas taas ang chance nga magka-high blood jud ka, no? Pero kanato ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na nga mga mindset, although you have a bloodline or history family history of hypertension. Dili gihapon pwedeng high blood da jud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then ikaum lima, kining gitawag na tog age. Syempre sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs pwede gina muluya pag naa na tas pangidaron. So mo nang possible gihapon hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs, sabayan pa jud og wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible jud ta magka high blood or hypertension bisan pa man wa tay family history of high blood gayod, mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension, day doc? Sobra kadelikado, gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka. No, doon na kay kaila din na or doon ay tao din hanga. Mutiurok lag kalit. No, nga din okay pa man unta. Nindot pa kayo yung pagsturya-sturya. O niya, ni kalit lag tiurok. Mo nang inanak ka silent killer kining gitawag na tog high blood. No, tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha. O niya, pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina. No, o niya, wak kainom og maintenance. Possible atakihon gina mga katropa. Inanak ka delikado. Kining gitawag nato nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod. Diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat, mga katropa. No, mo nang grabe ka delikado kining gitawag nato nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kung di nato na mabantayan, tingal na lang tayo malabot mga panahon, pagpa-check ni mo, hala, high blood naman di ay kudok. No, kanos arakha ni nagsugod. O, unsay himuon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani, no? Ngayon sa atong panahon karon adunay duha ka klase sa tao nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, namang ko'y high blood. Pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutan na kung tanggalon ang maintenance, no, mo normal baka na, mo balance baka na, no? O, dili po na mga katropa. So, muna ay gitawag na itong controlled hypertension. Sa mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon o balansi o normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna ay nahitabo gayod sa pressure sa uban, mga katropa. Muna ay duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha, pareha sila, adunay gitawag na to nga high blood, mga katropa, no? Ato ta sa gitawag gayod na to nga solusyon, no? Nining gitawag na to nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tambal, Dok? Aduna bay kayuhan kining gitawag na to nga high blood? No, daghan ang nangutana nako ni anak, mga katropa, sultian ta mo, no, sa mga client ta to nga din Agatos Clinic, no. Halos tanan mangutana gid na sila. No, ilabi na sa mga client ta to nga din adunay high blood. Mangutana gid na sila, Dok, aduna ba bay kayuhan ni Dok? Pwede pa ba maayo ni nga hypertension or high blood? No, mao gid na ang mga pangutana, mga katropa. Kabalo mo unsay tubag nato as especially as naturopath? No, kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal kining gitawag nato nga high blood, ang among tubag jud niya na, mga katropa, no, wala jud nay tambal or di jud na maayo kining gitawag nato nga high blood. Okay nga naman. Ang ano man nga wa banday tambal or di manday maayo ning high blood, Dok. Tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. No, kanamo mga naturopath, mga katropa, wa gid mi gatuo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit, mga katropa. Kaya kung usa ka sakit, buot pasabot, kinahanglan tambalan, no? Mao nang pagmautan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No? Kay kan among panglantaw sa high blood, dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka, gitawag natog resulta sa pagkaproblema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Mao na ipanglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue, which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. No, mo nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog din sa atong Yestro Health Clinic, pag mo ato ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood, no, by God's grace and help, mga katropa, ang pila na katuig niyang tawong daladala ni anak, pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang gidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Unya, masabtan pag-ayo sa gitawag na tong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw isip nga natura pat, it is not really a disease. But it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Buot pasabot, kinahanglan ha, akong giawagan tanan, it is educational na para gayod sa ato ang information na para gayod sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Nga din kung kamo adunay high blood, ayo tuldoki ang inyong isip, nga din aduna mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip nga din aduna mo'y sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipangmintinar karon, no? Pero kung ang inyong hunahuna inyuhang inyuhapang ipakatag, inyuhapad yung ipadako ang inyuhang hunahuna, sama na lamang sa atong pagtuon karon, no? Nga din ang high blood di ay dili ra di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kana gid di ay adunay lalom nga pagtuon nga ang pinakahinungdan maugayod ang problema din sa circulation sa dugo. No? Atong ginahinay nga diin adunay pagkaproblema din sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugayon mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag nato nga plaque formation. Amo ay pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke, mga katropa. Unta nasabtan na itong tanan, tungkol kay kung masabtan na ito kung unsa gayud kining gitawag nato nga high blood, hilabi na sa klase sa high blood o pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors, at secondary hypertension, kung adun na kay mga underlying health condition, mas dali na ito matuldukan o matabangan kining kondisyon gayod nga gitawag na itong high blood. Basi di ay sunod tuig, no? Pag-check gayod sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag-survey nila, niubos na lagi ang gitawag na itong survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma, mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudloan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudloan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma, mga katropa, no, kana nga mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mobalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition, mga katropa. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basing ma-short ha. No, kay taas-taas ra pa ni nga pagton, hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and the diet modification, mas maayo, mas masabta nato ni. So ugma, ato ang ipadayon ang ato ang pagtuon karon. Akong gyawhag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay high blood. Ugma, ubani ko ninyo tungod kay atong tun-an in a very natural way, mga simpleng mga pamaagi sa unsang pwede di ay, no, matuldukan kining gitawag na itong kondisyon sa hypertension or high blood, mga katropa. Oras na to, alauna 19 na, wala naman tayo igong oras. O sa pagpadayon na itong programa, ato sang hatagan o pagtagad, kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354, good PM Doc, mutana ko ni mo, unsa ni ang karot magtambal sa mata, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh? O, asa managi ka ni karot? Ah, siguro namina po ni siya no, sa ato aga yung mga program tungod kay ang carrots usani sa atong gina-advise as a juicing therapy. Carrots mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level now, which is very essential also to have a healthy eye. So ang carrots, dako kay siya tabang no, para sa mga katropa na ito nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang carrots tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian. Ang among ginahimo labi na pag pure no. Carrots juice mga katropa, amo ang gibledor, amo abang gibanggod, kana ihang pulp. O amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. O ginabutang og harina, timplahan, butang og kamatis. O nya amo ang ginapatis pa no sa mga gakaon og karne, ginatawagan na nila patis. Kanamo ginatawag naman na is boneless no, amo ginaprito. Di mura na siya naanapog kay gitawag na ito panudan. No? Mura mo ginahimo. No? Kung mauni ang pasabot sa nangutana, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh. Mura mo ginahimo mga katropa. Ha? And then kung ang imong pasabot po, the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots no, para sa mata, dili ni siya ipasabot ha nga itulo ibutang gid mismo sa mata mga katropa, kinhalan inom ni siya no, sa atong texter ma'am o sir, human nga imong na juice kining carrots juice, ang juice niya imnon dili ka ibutang sa mata. Pero kung aduna mo iteridium, effective pud ni kining carrots juice mga katropa, hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na tog carrots juice ha, kay ibutang na sa imong mata, dako pud kay nagtabang if you have already iteridium. Kanang iteridium ba sa mata mga katropa, dako pud kay tabang ibutang ras dropper kining juice ng carrots, unya patuloy ang inyong mata duha ka tulo buntag o gabi. Dako po kayo nagtabang. Pero pinaka the best, imnadyod ninyo ha. Kay nagsugod ban ang problema din na mansulod sa lawas. Last nga itong hatagan o pagtagad from 670. Hello, maing hapon. Na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagong ba or matina? Thank you po. Para po ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mo ato sa ato ang Yesterhealth Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Natas tagom mga katropa. Basta ang atong schedule for check-up and consultation sa atong Yesterhealth Clinic, basta adlong Merkules, Huwebes, Bernes, o adlong Domingo, ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi no, sa syudad gayod sa tago mga katropa sa atong Yesterhealth Clinic branch. Ang atong address nata sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market Rana mga katropa. Ha? Dako kayo ng building nato din ha. Din na ito ha, nag-rent rata din ha. Dako kayo na din ha. Nga building, makita niyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod ramos Mr. DIY tungod kay tapad niya na mausap ang atong Yes to Health Clinic. Abrido alas 7 buntag, hangtod alas 8 gabi. Syarog ma-short sa oras, no? Alas 7 buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. Akong giyawagan tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato og bisita gayod sa ato ang Yesterhealth Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga diin in a very natural way ato agayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog o pagkapiskay niini. Ilabi na kung aduna mo gipangbati din ha, suwayi sa pagbisita ang Yesterhealth Clinic. Dagan salamat mga katropa. No, ilabi na sa mga niuban yan itong programa o nagpadala sa ilang mga mensahe. Usbon ko ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. Ato gayong ipadayon ang atong pagtuon, mahitungod gayod sa High Blood, Banta for now. We don't have enough time. Kini gayod ang inyong health consultant, CJ Nidruda, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adults tanan. And God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: to, kung gitistingan ng Santon Plus Gold, naulihan yung ko, sir. Paron wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigin ninyo para masantan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
2: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-aulap na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa panganap ko since pandemic pa sa taon.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw taninyo, gili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawa.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, 1:28 in the afternoon ng mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Sababa mo na ako nga hilig og kapi, di mabuhigway kapi, magpangita yung kapi, dili pwedeng sugdan ng adlog way kapi, mahuman ng adlog, mangita sa dog kapi. Muna yung coffee is alive. Ay, yeah! Kasi makarinig din kasamay na ako. Kanang ang adlaw-adlaw kinahanglan gyud na kape. Oo, sige pa niud to na pay kape partner. Pero make sure ha nga kun i-consume man galing mo og kape ka tropa og nangita mo og inyong kauban sa matag adlaw, labi na sa isgutan ng kape, inyong coffee game dapat jud nga mas himsog pa mo ana. Nindot jud nga inyong gina-intake og ginapasun sa iyang lawas makahatag og kabasog ka himsog. Og nindot nga benepisyo ka tropa sa kadaghang kape nga naa sa market karon, laing-laing epekto ang uban din ha. Pwedeng posibilidad nga mo pay hinungdan nga mangluya mo. O mo pay posible nga hinungdan og ngano maka-experience ta og you know, uncomfortable feeling when right after drinking coffee. Sama sa di ta katulog, adunay taas kaayo nga tawag nga tong caffeine, mga katropa. Sa tone, Plus Coffee Mix sa adunay mangustin, malunggay, soya powder, laing-laing content o sagol nining kapihan nga lahi-lahi pong pinitisyo. Sa soya powder katropa mo kini akong partner when it comes to maintain my weight. Oo, lisod kaayo og mubusok tagkalit din mo. Well, I tried to maintain coffee or partners akong matag-adlaw nga dili kay makahatag og papataas akong timbang. Well, aside from that, ang Sunfone Plus Coffee Mix adunay soya powder. High in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, and lactose-free, good source of omega-3 fatty acid, source of antioxidant, and high in phytoestrogens, mga katropa. Alauna, try na na mga katropa sa programa ang X-Rated. Ayaw kalimot, ayaw lisuhin yung mga radyo. Kay hangtod, alas tres na magdunggan ay. Shoutout sa Tibuok, Visayas, Mindanao. Magsugod na taod-taod ang X-Rated Drama.

in the afternoon, and that was Stephen Bishop. Maybe it's you. Maybe it's you. Maybe it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe. Di na ako mukhang to. Imurag, this is the sign. This is the sign. O makaingong kag nga na DJ na siya. Ngayon alam mo na yung tingog. Well, gidaran ako gapagwapa gamay. Hello po, mayayong hapon. Mayayong hapon. Visayas, Mindanao. Thank you so much for tuning in. For those who were looking for my live, narata sa 88.3 XFM Cebu. I-search lang yun din ha. Naday live nga guwapahon nga babae nga bulaw o buhok. Ay, not mine. Ano na? Bulaw o? Bulaw. Unsa? Mahal ka na yung microwave pag mahal pa rin ako. Kusgi ninyo mga radyo, hello po sa inyo ha. Lahay akong energy today. Kagahapon o kaganiang buntag, wala ko kainom o kapigyot nga premium D3. Karong ka nakainom na dyan ko o premium D3, ang akong energy, dili makaya. Oo, parang I need somewhere to break it down, yo, ang akong energy. Hello, hello, hello sa XFM, sa Visayas, sa Mindanao. Ay na for sure, naghurat na mo din ha. Kay malamang naghuwat jud mo. Ano na? Tara?

ako magdunggaling tahan kun alas tres mga katropa. DJ, unsa may chika karon sa parlor? Ang chika sa parlor? Mauni. Unsa ni? Dabi, tanaw na to, B. Asa ni nga papil? Ako sa abrihan, ha? Ay, dilim ako, dilim ako, dilim ako. Kana. Kana nga super. Corrected na. Ayan, sa mga nagunahuna, kung saan na po kay drama nga ilang madunggan, of course, atong drama karon, dili lang ni, di ni siya pinasahi. But of course, isa sa ni sa mga kinabuhi sa itong mga katropa din nga nagpaminaw nga. I know for sure, makarelate. Hello kay Kuan Debi, akong basahon sa Debi, kay Lone Rider. Can we go for a coffee hangout? Diba? Okay, hala, ikaw na DJ. Dili, oy. Akong buho kay dili kulot. Karon gikulutan ta mo na ningkamot yung kong kulot. Tighan sa tak na dali. Tighan pa ka dali. Alright. Unsa may buhato ni mo? Kung ikaw sa ihang sitwasyon sa atong letter sender karong hapuna. Tungod kay ang sitwasyon sa atong letter sender, dili basta-basta matubag sa bisan kinsa, no? Who knows kung kini mahitabo sa atua? Paano nimo sulbaron ang sitwasyon? Apan unsaon man nimo paghatag sa imong kalipay o sa kalipay sa imong hinigugma? Kung ang unang butang nga iyang gipangita, dili nimo mahatag. Dawaton ba nimo ang panahon nga siya mamili na? Pangitaon ang kalipay nga iyang ginapangita. Kaya ba nimo ihatag sa iyaha ang kalipay nga iyang gipangayo? Kung dili nimo mahatag ang usa ka butang nga iyang gipangandom. Kaya ba nimo hatag sa kalipay sa usa ka tawo nga gihigugma nimo pag-ayo? Kalipay sa usa ka tawo nga imong hinigugma pero di ni mo kayang buhaton o di ni mo kayang mahatag. What if ang kalipay niya ang mawala ka sa iyang kinabuhi? Kaya ba ni mo nang ihatag? Mao ka na mga pangutana nga atong matubag o tubagon unya. Nga nung susama ni ini ang ako mga pangutana? Unang kung kamo, anaan kamo sa sitwasyon susama ni ini karon. Andam baka nga magmalipayon o andam baka nga ihatag ang tinuod nga kalipay? Sa imong hinigugma kung ang kalipay niya ang mawala ka. Okay, unsaon na paghatag kung ang gipangayo kay mahalon ang butang o kwarta, may paywa ka. What if dili kwarta, Axman? What if it's more than a money, ha? Huh? O if... Kaya ha? Atangin niyo yung tawad-tawad ang itong X-rated drama. Pura magining istadihan. Ako aning gisabot og maayo. Laagan akong technician ba? Ako ning hikta ni Siabi. Ay! Ako ning hikta na akong technician. Asa ning gikan sa laing istasyon kung ning gikan si Doc JJ ni Adto Ay. Muna ha, atangin ninyo ha. Pero samtang wala pa man. Samtang wala pa man ang ato ang X-rated drama. Ang i-shout out. Ang ato ang XFM station nga naka-hook up karon o naka-cross post karon. E pasi niya naghuwat mo diha, masampita mo diha ba niya? Wait lang ba, kung ano kong listahan? I don't know. Ano, listahan diri. Of course, kaya parang ako'y malimtan. Para ba na ako ni sila? Hinaag ko sa matag istasyon na meaning maabot sa ato ang bisan asang lugar nga maabot sa pagsibya ni ining atong istasyon. Magkadala ko niyo og kalipay og kasakit labi na ang kalami sa kanon. Tumura gina ako ang tumong. Tuyo og tumong. Ana sila magsugod na ba DJ ang handusanan sa unod og bukog. Nga giuluhan. Og hulbuta ayaw. Oy, original na sa amo ang X-rated kani adto ha ni Doc JJ og ni DJ Butch. Inyo lagi nang giilog. Anyways, hello po sa inyo.
hapon sa 91 o 98.5 XFM Kanlaon. May hapon sa inyo, may pagpaminaw. Ina ninyo mga listener din ha nga, lio na ta sa Facebook Live. Kung di madag Facebook Live, i-tune in dayo ng 88.3. Na adin ha, madungog ang... Di, 88.3. Di, oy, sa Kanlaon, 98.5. Yeah, pagkaroon, madunggan ta sa 92.9. Gihol nga eh. Inyo yung mga silingan diha, kung walay radyo ka, ato mo sa silingan, hangyo sa sama ani ni Ariana Delobio Traya. Hi DJ Chinita, shout out ko sa among silingan nga sige paminaw sa imong drama. Kusog ka ayo ilang radio, galanog-lanog. O shout out ni Ate Vilma Tuanda, o shout out sa ni Ate Amanka, Amansha, o Mamalin, nga pretty, murag ikaw DJ. Basta tigpaminawan ako, guwapo o guwapa gito. Kung makakita gani mo gili guwapahon, wa na naminaw na ko. Simple, no? Siguro kayo na ako ang kuwain din ha, pamaagi o ka ng kalakaran din ng akong programa. Anyway, aside from them, ano ang po di akaroon nagpaminaw? Ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello sa inyo din ha, kay Disney Princess de Cinderella. Tagabi, iju ko maminaw ani niya. Wala po ko yung choice. Kaya mo mga madugog sa akong radyo din. Hello sa inyo, idea, princess. Disney princess. Malingan mo ko ano yung mga colors. Ana, mga unay makupaminaw sa ako ang mga kaubanan, ana. Mahalin ang saling atin. Ana po karon diha nagkusog nga naglanog-lanog po karon madunggan ta diha sa Maya 95.9 General Santos City. May hapon sa inyo ha din ha. Ato si kuan di abi si Pacquiao bi nga pakusgan. Si Pacquiao sa Pacquiao na. Napo diha karon madunggan ta sa 107.1 Tagum XFM. Mga katropa nato da Tagum Menyo. Asa mo diha karon. Tama ko sa mga lugar diha, oy. Mas ako mahinom-duman na ganyan sa Breeze Campus Region. Breeze Campus sa Breeze. Mas may kaisan. Hello po diha, may nga hapon po. Sa may 97.9 Davao Katropa Digital. May hapon din, labi na kay Katropang James. Nga for sure ko nga, ambot lang kag naminaw, baka siya karon. Maabot itong pagsibya diha sa may Samal Island. Salamat nga abot ni tagsamal ni tabok chutag dagat gyud. Ayan, okay sige mga radyo ha. Unya may nga pud mo nga wala man mi kaapas DJ sana na ninyo. Karon nang madunggan pud ta sa ato ang kaubang istasyon diha karon sa 89.5 XF ang pagadian. Hello sa inyo ha din ha. Ako mga kaila si Narwhel na ako shoutout ako si Narwhel. Kumusta namang XFM station din ha? Siguro ba na ko ni si Narwhel nga muli lead sa station? Regards na ko sa inyong SM din ha? 99.1 XFM Mati. Adunay mga nindot nga kadagatan din ha? Naara ba sa Mati di ba banda? Sa, diha, ambot lang ko, tama ba ko? Pero na diha ang GovGen nga adunay nindot kay nga dagat. Taga pong nindot nga dagat din sa Cebu pero low-key underrated. Oh, underrated. Nindot ka ayong kadagatan din ha. Naapod na madungan karon sa 102.1 XFM Cotabato. Naapod yato suking ti paminaw si Ma'am Zenaida. Hello Ma'am Zenaida. Kabaw ko naminaw na kakaroon. Naapod na din sa 99.5 XFM Zamboanga. Grabe naman ang pagsibya ni Chinita. Oy. Naapod karon madungan ta sa 91.3 XFM San Francisco. Agusan del Sur, mga katropa. Hello sa inyo, adi, mga katropa. Oo, stand by, tune in na mo. Kaya ginhanglan ako ang tabang, labi na sa ato ang X-rated drama taon-taon. Doon yung mga kakulian na problema din, he. Sa sugod pala man ang unta, ilaha raman ang taani, pero may mo. Oo, kumbaga, giswilduan man ko nga muhatag o pag... Tawag ani, gihatagan ko og rights nga manambag sa inyo habi sa pag utro po kong tambaganan. Ala lang siya. Alauna ko lang tayo 5 na sa kahapunan mga katropa. Ana din, good afternoon DJ Arshi. Shoutout sa PGBI Guardians de Miel Buhol Chapter. At ang inyoon niya ha, taod-taod i-announce na ako itong swerte nga na pilihan na ako nga makadawat sa ato ang mga pakapakapi. Naka, ganahan pa ka, nakahilak pa ka, nalamian pa ka, nakakapi pa ka. Diba? Oo. Hello, Ma'am
maayong hapon. Hello diya kay Charlene nga taga Bukidnon. Ayan, salamat sa pagpaminod, Charlene. Unta nga, anaaka sa maing panglawas o kapiskay. O ginaot ko nga, nakapaniod to na pud ang tanan. Ayaw, jud mo kalimot o paniod to, ha? Sud kaayo nga magpadayon sa tibok hapon nga way kaon-kaon. Shoutout for Tonato Gasolina. Pa-shoutout o Legi sa Talisay Biasong. Pa-shoutout John Miller for Tonato. Jerry Yan o Carlo Batuon. Nga nagtrabaho sa SkyGo Head Office. Hello, gikan kay Miller Perez. Mga Miller. Ay, di ba di ko makitaan sa live? Sorry ka ay guys. So, niya, huwata sa inyo kay busy pa akong kuan. Huwag sa good way. Gimingaw na kunin mo, DJ. May pinagsamahan ba tayo, Miller? Naging, may kahapon ba tayo na hindi ko alam? Hello po, G-Dax Pugi. Ay, na. Pasyarat ka. Okay, nabasa na ako. Okay. Shoutout ni Bibok nga naghagok diri og tulog sa Nabunturan, Davao de Oro. Hello po sa inyo ha din ha. May pagpaminaw sa Davao de Oro. Kaya maabot man atong pagsibi apod siguro da sa Davao de Oro labi na sa tuang radyo. Hello po kay Axman. Pa-shoutout sa ko DJ. Pag-ingan mo asa mo eh. Grabe sa similar Paris oy. Dili man ka makita DJ. Hindi ako makita ka tropang Doc JJ. Gibingaw sila sa akwang nawong. Ano o, arapad ka lang ko ay. Arapad din na ma-excite sad mo. Ay, nagkulot na ba dyan kong buhok kalong hapuna? Ay! Isakripusin din akong pagpaniod to para langin makapakulot og buhok. Mahalag mangurog, basta kulot na kong hair. Ano ha? Watching daw Cebu IT Park. Ay. Hello po, Russell Funa. Hello sa imo ha din ha. Ano po si Kuha, Popot Paikan Reserva diri o, di gini mawa ni si Kagawa diri sa Kuan ay sa Bayan Buhol. Question o mo, dia? Okay, para pakaon, mampun na unya, mamutar man to puhon ni mo 2028. Nung kapangupan niya naman mo diri sa ako ang live. Uy, unya na lang, ay! Nangupan niya naman ako ang mga duha kaamigong ng mga kagawad sa Buhol, uy. Jonalyn Emia, hello po, Randy Ransantisa. Angel, why paksiwunan din ha? Din ako sutoy na nga ko ang tube, oy, kay mga hugaw, kay maguna-una. Panabi ninyo nga nagahubo ko sa kong programa. Grabe sa din. Din ako ito sutoy. Ayan, a good noon, DJ Francisco Chavez La Divina. Discute sila sa ilang lechon diri, kay nagpiyasta, mangod kagahapon ang sagbayan. Paksiyon na ito ng lechon na, kay imo mangipasibya na pista sa amua. Puro tanang sudain, Viva San Agustin! Happy fiesta o mga nagfiesta karong adlaw o hapoy na. Okay mga katropa, di na nako lang ngayon ni no. Di na ko nila ngayon. Ano ang sugda na nga to ang X-rated live, di lagi live drama. Gimingaw mo ko sa among live drama. X-rated drama. Una ang tanan, ako sa tagaag panahon ng isa katukar nga kung ihatag din niya sa inyo ha. Aron sad medyo energized mo ba? Aron sad ano na mo hinung nanay purpose ug ano na mina mo sa kuha. Kani promise ra pagko sa inyo programa. Hindi lang kalingawan. Apan mga sunata nga lang nami sa dunggan. Apan sakit sa dughan. O nang sa paman. Ano? Maminaw mong radyo? Tara, makinig ka na. Okay, sige Kagayan de Oro. Buod naman noonin sila, di na ko na mabasahan. Sige, hello sa inyo, shout out di ay sa tanang-tanang mga naminaw karon. Hinaot ko nga naaka mo sa maing panglawas. And yes, another song from Josie. Alo, Josie. Oh, basta si Josie ni, si Mary Josie. And this song is dedicated sa mga tao nga nahigugma. O nga, feeling nila wa nang lain. Muna nga, para ni ninyo, para na mo dedicated song. Only you, mga katropa.

0: ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Wala kaw ka?
1: Buntag pang sayo, Gio, ha? Naanasab ganay mo pangutana diha. Kay bao nga nag-ilis ta, mangutana pag yun. Oh, mula kaw ko. Ugma na siguro ko mauli.
0: Ha? Oo, sa manday ka?
1: Birthday sa kong miga. Si Susan ba? Mag-beach daw mi overnight. Mukuyog na lang ko. O niya, ugma na ko mauli din eh.
0: Oh, walang ikamusulti na ko, anak ko daan.
1: Gio, nausam taong ka, uy. Pasagdi na lang ko, ha? Usaman, inaong nako ni mo nga gilaay ko? Ganahan ka nga ari ra ko pirmi nga magpundo sa bay? O hangtod nga magsipok ang akong otok? Kay magunahon na nga hangtod karon. Wa pa gihapon tay anak.
0: Chuchi. Si Jojo ka na. Uda si Kuyo ka. Batangon ka lalaki. Kinsa mo na yung Kuyo ka?
1: Gio? Ni asa di ka sa mall?
0: Magyusari yung tako. Asam na yung padong?
1: Kukuan. Mga ununta kay gigutom. Tuod, ila-ila din mo sa akong igso. Igso, ang akong bana, si Gio. Gio, siya din si Don, ang akong igso.
2: Ikaw din ang bana ni igso, na?
1: Unsa man ka? Huwag kay tingog-tingog diha. Unsa man galagot ka?
0: Tugan ni ko sa tinuod. Tinuod bang igsog ito ni mo imong kuyo ka patanon ganina?
1: Oo, uy! Kay nga nung gaduda ka? Hala ka bo ang bayani, uy. Imong dudahan nga 19 years old pa man to. Igso to na ako. Close lang yun, me. Pero wa kay angay kadudahan. Kay close lang yun, me. Mura na!

0: Di apa chorizo? Sige na, sige na. Di apa?
1: Lain na pagbaho ang chorizo eh.
0: Oh, Day? Okay lah ka?

Naay mga sitwasyon nga makapaduda ang linihoka ni Joji DJ. Ug ang iyang lawas, murag na nagko siya. Kumbaga, namurot ang iyang lawas. Nanambok kumbaga. Hasta si mama, nakabantay niya. Ug ang akong gikahadlukan, kung tinuod ang pagduna ni mama o pagduda ni mama nga mabdos si Joji sa lalaing, sa lalaing. Taka, ang sinita. Sa laing laki, DJ RC. Dili ko gusto nga tagaan o dautan na. Nga huna-huna si Joji.

0: aton. Kung nakita nimo nga nakita na niya ang kalipay sa uban. Sa may buhaton nimo kung sama ka ni Gio. Nga kahibaho siya nga dili siya makapamabdos apan ang iyang pinalanggang asawa nga si Joji na mabdos. Mutuo ba ka nga ang imong asawa na mabdos tungod kay nabuyagan? Ana diri si ko ano boss ne po 8. Ana siya base daw tungod kay sik adto og baliti. Daw, alibay ng mga laki, di pa ready mo dawat og responsibilidad. Wala ka naminaw gani ang Carlos Miguel sa to ang drama. Unsa may angay buhaton kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon. Unsa may angay buhaton ni Gio. Kaya ba ni mo dawato ng tao nga imong gihigugma sa himaya og pagmaya? Jay, idol ka sa akong ate. Ini mong ate nga, love you. Malipay na lang ko pero naayhong-hong nga magbulag pa lang mo. Da. Daampo man din ni Iyaha. Yes, katropa, sa mga wala ka-apa sa atong X-rated drama, isummarize na to na dili mo mag-uol palangga tamo. Ang nahitabo manggod kay Gio, aduna siya ay kung ayan, aduna siya ay minyo si Gio. Nana siya sa edad ng 45, ayan na minyoan, 28 anyos pa lamang. Apan si Gio baog. Dili magkaanak si Gio. Nagkadugay ang ilahang relasyon, nagkabugnaw. Tungod kay si Missy, si Joji, nagpangita og anak. Nga dili kayang mahatag ni Gio sa atong letter sender. Nagkadugay, adunay mga higayon nga piraming mulakaw si Joji. Ang asawa ni Gio. Aduna siya mga kahigalaan nga lalaki nga amigo daw niya kuno. Ang uban na siya gipaila-ila nga igso niya kuno. Familiar na ko kay ilang ay nana. Iyaan daw niya yung gidasa apartment. Karon nga ni Kalit og abot ang panahon nga nakita og napansin niya nga adunay sinyales nga mabdo si Joji. Ang asawa mismo ni Gio. Ang pangutana, mga katropa, sa mga wa kaibot kaabot. Kung mabdus manggaling si Joji, apan hibaw-an man, na mabaog man kini si Gio, dugay nang ipangayo ni Joji nga gusto siyang anak. Gusto siya makabaton og pamilya, apan di mahatag ni Gio. Ikaw, kung anak ka sa sitwasyon ni Gio, kung ikaw lalaki, sa mga tigpaminaway na itong lalaki din, andam ba ni mo ihatag ang kalipay nga gipangita sa imuhang hinigugma? Nga dili ni mo kayang mahatag. What if nabuntis siya? Andam ba kang dawaton? Open na nga itong linya mga katropa. Time check, it's 2:23. Si kahapuno, eh, nga ito ang oras atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Hello, may hapon. Kinsa maning anak?
1: Mayong hapon, Daniel.
0: Kabaw ko ani. Kabaw ko kinsa ni. Hello sa inyo, Ada Miss M. Walay pagdugay-dugay. Walay pagdugay-dugay. Ibta dayon o ipansak dayon ang imong mga tiba. Hana. O sa may maingon nimo kay Gio, oy.
1: Sorry, Gio, no? Pero kung ipaan ko niya nimo ang bata, adawata. So kung ako pa imong kasawa, hagbay na tikang di sa pwera, oy.
0: Haya, ala ka, sakit. Grabe sa kamads.
1: Kita naging nagbalik pa para na atay pamilya. Atay anak na matigulang baya ka. Ika to, tigulan na to. Kung huwag mga anak na itong mati, manpaong naman.
0: So kung ikaw ang asawa ni Gio, dugay na kang naging buwagsan.
1: Sayo pa, inway ani-ani. Malipay day ka.
0: diba?
1: Kinahanglan magtanong galit pa na gitay maani.
0: Nya unsaon man ni dili na deserve ni gugmao ng mga taong susama ni Gio.
1: Ambot lang pero buhi na lang og ka. Dili mo anak pero kung dili ni mo kaya. Basta kung ako pa sa imong asawa, sakbo ila tikang biyaan. Oy, dili ta di ko makaanak sintay.
0: Tao. Dapat sa sugod na lang pa, sa sugod pa lang po. Ila nang gisabutan ba? Kanang uy, di ra ba ko makabamabdos? Piliun pa ba gihapon ko nimo? Ana ba? Dili kay ka nang ilikuhan. Lisod mang gore, di ba, Mars?
1: Ay, mamita na ko ang single dad. Oy, si Basig, makakita ko ang hindi ka anak. Ako na lang.
0: Na. Pwede mo mag-trial error. Dahil nangunta na, Miss M, ano siya, unsaon daw para makasiguro ka nga makapamabdus ang imong mauyag.
1: Kanang kon, kanang single dad.
0: Single dad, daan. Kay, kabaw na kang nanay si Lilia.
1: Siguro di ko nga, nindot again si Lilia. Kinitanong niya sa
0: kumilta. Maro-maro yun ni si Miss M, yun. Mungkin akong ganaan.
1: Kinitanong niya sa kumilta, matulog kini, mulambo, mudako, mula nga.
0: Kana. Anyway.
1: Kung ipaan ko ni mo ang bata, aswerte ka. Kana. Pero kung dili, yan, taka, oy, isa ang mga kangali, makakaanak.
0: Ya kung ikaw kung lalaki ka, kung lalaki ka Mads, unsa man imo na lang yung dawaton.
1: Dawaton na lang na.
0: Diba? Tama sa.
1: Amahal ka bata.
0: Thank you kaayo Mads, Miss M. Sa kanunay good day mo. Shout out din hawa ka i-shout out.
1: Oh. Shout out lang ko ni Edne. Unsa na sa experience pa para maka-shout
0: Ako ni mo Edneil, pabuthan na ako nig tagilid di si Miss M. Oh,
1: yeah.
0: Piski, good night.
1: Hindi may ako tester nga. Mutisingan na.
0: Why, kamuhan ang sabot-sabot na di mo magtistingan na. Anyway, salamat kay Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
0: Hello, my hapon. Isuda yun. Yung sama ni eh.
2: Hello, good afternoon.
0: Ay, kana. Hello, good afternoon. How can I help you?
2: Regarding sa itong letter sender.
0: Yes. Unsa may maambag ni mo sa itong letter sender. Kaya ako nagsakit akong dughan. Dahil ako ko diri. Oy, wait lang. Kinsa o si pangalan ni kaninot magtingog. Oy, pahibaw asa ni kinsa ni.
2: Si Iya.
0: Hello, Iya. Kanina itong tingog ni Madam Iya. Oy. Taga-asa si Madam Iya.
2: From Iloilo.
0: Hello, Ilo. Sige, Iloilo. Lamay lagi mong reception karon Iya. Ay, katong nag-uyab-uyab sa din sa wanted kilig. Putol-putol. Tarong ako, Iya, ha? Mamili lagi na imuhang timutawang, ay.
2: Solo
0: lang
2: DJ.
0: Sige. Bundaki nagtambag ni ato ang si Gio. Ako naluwi ko ni Gio. Go, Iya.
2: Para sa ko, in the first place bang doon, so kung amo man ito ang problema ng So para sa para sa ato nga mga partners, so dapat na kita siguro nga may ara kita, may kita na kita storyhanan pa. For example, given na kita sa mga anak mo.
0: Oo, dapat makahibaw kita daan, ana.
2: So pwede mo na siya nga okay lang basta imo nga mag-legal adapt na para at
0: least yes, oo.
2: So hindi mo na siya pwede kita-kita at hindi siya maka-anak kinailan na mag-ilog.
0: Oo, okay. Nag-gets ko. Bisan putol-putol, di siya Iya, gets ko balata na. Basta ilonggo, hindi ko na gaya paglagrohon. Kaya basta for sure, kung nga si Miss Iya, ang gina-point out niya din. Nga kung sa sama sa sitwasyon, balatan na ni nakalimot balatan ako. Sino balatan na ni si Gio? Balatan na letter sender, tana. Si Gio, gani. Oo. I-explain ko bala kanang Miss Iya, nga ang problema nga ni, ang problema, ang gusto gipaabot ni, katong na nga sige comment din nga di dumadungog ang advice ni Miss Iya. Amo ning ginambal ni Miss Iya. Nga magsabot-sabot baratana si Gio kag si Joji nga mag-ampon na lang sila in a legal way. Diba? Tama ba ko, Miss Iya?
2: Amo gid na siya dapat ang kinanglanon dapat. Kung may kung nagkasnabot ba sa dugo pa?
0: Sa sugod pa lamang. Oo.
2: Kay kapangit man na siya nga istorya nga kay di siya maka anak, kinatangi siya magkapit bahay.
0: Correct.
2: So, wala kay wala man kita bukas wala siya respect sa mga tao. Tapos, may respect kung hindi siya kung gusto na mangita anak, hindi siya katag. So, legal lang mag-onexion.
0: Yes. Ang ano lang, problema ko lang diri sa ano, letter sender na to na ano ba iya ba kay sasugod pa lang unta tana. Gihambala na ni tawag si ni ano ni Gio si iya nga iya. Di tana ko makapamabdus. Anda baka mga gupod sa akon tibo kinabuhi. O para ano ba? Aware gani ka sa usay sublan? Oo.
2: Kay word hindi man kumutuo, Jane, that time nga nag-uyab sila o palaagip sila yung mga do's and don'ts sa ilang...
0: Correct! Oo, nagtinalawanay na malatana na sila magtusik-tusik na...
3: Ay!
0: Tanitilaw na siya kung ano na... Nami, malatana ni o hindi? Oo, mo sinama mga... Ubrata na nga sila-sila lang.
2: So, ang pasapot na DJ, so ang nahita ko, dire-diretso na lang.
0: Oo, imposible, no? Correct. Oh, dapat nakaibaw pa lang.
2: Ano lagi siguro siya DJ? But pa sa bot ang aton nga, sorry for the term, makatilagid siya.
0: Yes. Oo, dili madawat ni Mads Juji ana nangita siya glain. So, usa may buhaton ni Gio ani bulagan na lang niya. Usa may buhaton ani niya ako naglibog po ko kay Gio pero sige lang.
2: Para kay Gio, para kay Gio at DJ. Kinana na
0: mag-story
2: ng heart-to-heart.
0: Heart-to-heart,
2: oo.
0: Yes.
2: So, possible na ilang na ano, kung ano ilang, pero may arat na, may ginatawag na ako ay, sure, kung sa ilang tulihanay, so, enough, go. Kung may, sabagay, may ginatawag na, love, for the second time around, diba?
0: Love is sweeter the second time around. Basig ba dapat ay Gio? Ano kaning mo maginilisod basta kasado na manggod? Namang yung mga kaninga, sa mga dili pa kasabot na may uban good mo ingon. I'm not trying to invalidate people's feelings. Pero kaabot lang mo agree ba si Miss Iya ani? Namang yung ibang tao nga mo ingon. Ah, nangabit naman ang anong balik ka ba man mo pag naam mo sa marriage manggod. It's not just a snap of a finger nga go na nang go. Ado na mo gumagi mapanampaan. Ado na mo yung kakulangan niya kay Bao mo. So, I guess inyong istoryahan. So, sama siya giingon ni Miss Iya. Thank you kaayo, Miss Iya. Maabot tayo mo pagsibya diya sa Iloilo, Miss Iya?
2: Yeah.
0: Ano, grabe naman tayo na yung pagsibya tayo na maabot tayo Iloilo. Grabe, wala nakatikan.
2: Download mo lang sa, ano, sa Play Store ang ano, XFM. So, pili ka lang kung anong XFM ang imo i-download, Cebu or Iloilo.
0: Thank you kaayo, Miss Iya. Salamat kay shout out sa inyo naman tayo makalaag kong Iloilo, oy. Kung sa'yo ng festival sa Iloilo, gani, Miss Iya?
2: Ano man?
0: Na may festival diyan sa Iloilo?
2: Dinagyang Festival.
0: Dinagyang Festival, oo. Okay, thank you kayo, Miss Iya. Kagindot ang tiyog ni Miss Iya. Ay, pili na ko mas babae pag tiyog si Miss Iya kaysa na ako. Anyways, alas 2:33 na. Sa kabuhop, hapunan. Ay lang, gaya. Wala lang, gusto na ko i-overflow akong energy kay mura ganang I'm overwhelmed. Medyo gapangandam po ko sa unsa akong mabuhian ng istorya din kay Gio. Pero don't worry, Gio. Pag hindi ka kayang bigyan ng halaga ni Joji, nandito lang ako. Hello, shoutout na diha sa XFM. Bukidnon, XFM Canlaon, Gihulngan, General Santos City, Tagum City, Davao, Katropa Digital. Naka-crosspost sa Tagum XFM. Hello sa inyo, ha? XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco. Sa mga wa kahibaw din ha, madunggan sa ta sa pinaagi sa pag-download sa itong XFM App Store. Pwede mo mamili diha kung asa mo may now, Cebu, o laing-laing dapit pas tibuok Pilipinas. Sama ni Miss Iya, nga gipili niya ang Cebu. Hello, Miss Iya. Pasara po kay Nathaniel by Sir. Hello. So wala gid mahatag si Gio ka future kay baog abisiya. Tuod. TikTok kura kay naara ka makit ano dito sila mo tanaw ay pagbo ay pagbo na pusmo radyo oi hi iya okay sender let them go with another man which she's pregnant wala ka musulti nga baog ka aron dili makapangita og laing lalaki og mahigugma gid ang imong asawa ana si Mommy Lorna. Iyan na lang daw ato ng bata kung tinud-anay yun ang iyang gugma o pasalamat siya ni Igso. Pasalamat niya. Pasalamat na lang daw kay Gio kay Igso nga namabdusan si Joji. Nakatabang daw si Igso nga mahatag ang gusto sa iyang asawa. Uy, maying hapon. Ano natin color sa Picus Linya? Maying hapon. Di akin sa mani, oy.
3: Hello, Miss Daisy.
0: Kinsa mani?
3: Ay, belated na kayo. Ate Daisy Jane, nagka-6A na gihapon ka.
0: Thank you. Kapalubuya na sila. Nga dali-radyo kayo kumaluya basta inon ko nga sexy. Dili halata no, nga mag-20, mag-30 pa doon na kumo-30 no.
3: Mura mag-20 plus ka.
0: Giba, kinsa may niyoy?
3: Hello, si Kwan din sa seminar diya po sa Aluginsan.
0: Hello, diya sa Aluginsan. Nado ko'y dahang tigpaminawan diya sa Aluginsan daw. Tinood na siya?
3: Tinood kayo, nagka-6A na good.
0: Ikaw ba kanang kabalugid mo, no? Kanang kabawgid mo nga, unsagid akong kahinaan. Anyway, nakadungog mangid ka, Leonard. Leonard no, o Menard?
3: Menard.
0: I know for sure na dumog ni mo atong X-rated drama. Karong hapo na, Menard, dali na. Isudayon ang imong mga suhistyon.
3: Kani sila minyo, namang gudi silang dawa, no? Kanya, naanam d'yo'y anak. Kuhan siya, iyang ingnon iyang asawa kung dapat morning mingon siya nga andam na kung dawato ng bata kung ikaw magpabilin gyapon diri ka nako kay nagpakasal man ta niya adto naman tang duha kung ikaw mangita gagawasan nga sakit sa ako ang dugan na ay mga nabay to mga balaod nga
0: andam
3: anak niya
0: andam kang buhian si Kuan andam kang buhian si Kuan
3: si ano nang babae kung asa siya dapat malipay kung buhi bata na kauban siya na ako o buhi ng bata kauban sa iyang tinod nga aman. Ano rin na? Kaya ako, kung para na ako isip lalaki, sakit o niya. Kung ko, dili ko niya. Pero ka ng babae, nanginanglan mong gudog. Pero ba't ikod kayo? Dagan kayo kung kailang nga balo ang lalaki. Pero magmali pa yun ng gihapon sila. Dari mo yun, kaya nagbuhi mag-uro.
0: mga fewer parents na sila. Basta inaayon.
3: Pero saan man, wala man sila. Di man ganun ang babae mag-adapt.
0: Yes. Gusto mag-adapt. So, namang take preferences yun. Namang yung mga tao nga gusto gid sila o pamilya. So, unsa may angay po ato na nisa kung kumpare nga si Kuan. Luik, akong kumpare, oy.
3: Pero, namagod na god, ingon magod sila nga dili ko nung matawag ang pamilya kung walay anak. Ana, wala sa uban lang sila. Pero para na ako, muna, iyang ingon iyang asawa, na dapat pala ito niya nga naani anak. Na dili iya ha. Kung bugmaan siya sa babae, iyang dawato ng bata, iyahang isipon na iya ha. Mm-hmm. Muna, diha nga, matawag na nato na ilang pamilya.
0: Okay. Ako'y nasakitan para kay G.U. Menard.
3: Nasakitan ka, DJ?
0: Okay na kami, Nard?
3: Hindi man ito nasakitan, DJ. Hindi man ito nasakitan.
0: Thank you. Thank you kay Menard, ha. Salamat kay Menard. Inatrabaho kay...
3: Pwede mo shout out, Gigi?
0: Oh, pwede rin ka ayo, Menard. Sige na.
3: Shout out ko sa kong mga kinukusugan ng amigo nga si Ronel Restauro, GC Flor Erdina o si Philbert Pajardo.
0: Sige, Menard. Salamat, Menard. Shout out sa Tagalog Inside. Salamat.
3: Thank you.
0: Nakuratan si Menard ba? Ano si Menard? First time niya. Sumuka, uy. Okay, isa pa ka caller. One last time. Kung wala na gani, ako na. Ako na ni. Hello kay Kuan. Hello po diha kay Kinsa Manisha. Akong amigo nga, taga-Laing Estasyon na din i-comment na yan. Taga Manila Manis. Si Vince Arc Akran. Para ba niya birth? Agay, nadumog na ko. Oh. Live ba ng tawag, oy? Okay natin, isa ka last caller na lang natin na Doc JJ, no? Alright, hello, may hapon. Ah, di siya matingon. Hello, may hapon.
4: Mayong hapon, this is Sinipa, si Zenaida.
0: Ayan, hindi magpap... Correct. Ito talagang gusto ko kami, Zenaida. Hindi nagpapahuli ang Acts of Cotabato. Ayan.
4: Also, narinig ko rin ang timbaya ako kanina.
0: Ayan, diba? Special ka sa akin eh. Kasi ikaw yung always nagtatawag-tawag dito. Ayan, anyway... Sige daw, di na nato nidugayon din ikagamay na akong oras. Unsa may maingon ni mo sa atong caller? Ay, atong caller. Ato ang sender.
4: May tambag na ako kay Leo. Kung unsang desisyon sa iyang asawa, pananglit, dawato na lang niya. Kay isod na kung dili siya makadawat, pananglit mo ingon ng iyang asawa nga mobiya siya.
0: Mm-hmm.
4: Pananglit, dawato na lang niya. Okay. Kung unsang ginaatag sa gino sa ilaha. Eh, kung ako ang may mangingon anak, si maupod na akong buhaton. Kaya ako, anak po ko, gibilin po ko sa akong bana.
0: So, nahita mo sa imo, honey?
4: Oo.
0: Oh. Okay, yung sama ni mo pag labang sa sasama ni nga kaning sitwasyon, Mads?
4: Ako na pinadawat kung unsang iyang gusto, kung tinuod nga na igugma ka sa isa ka tao, ihatag sa iyahain mong gusto, bisag oh sakitan ka. Iyuunan ang mahibalo sa ilaha.
0: Yes. Ingon pagani nila, the best, or if you're gonna describe what is love, it's about making people, making that...
4: Mauna na iyang buhaton, kay para dili siya sakit pa niyang...
0: Dughan.
4: Ulo. Ano na iyang buhaton.
0: So, tinuod lang yun.
4: Na mag-uban sila nga, sige sila bangayay, sige sila ipamukha sa imuha nga unsa ka.
0: Lisod nga mag-uban sila nga susama ni Ana ang ilahang relasyon. It's not healthy.
4: Ano gabihin, men ka... Kani-kani, imo ning sala.
0: Kulang-kulang ka.
4: Natag na lang sa kaitasan kung unsa ang may tabo sa ilaha.
0: Yes, na di mo nga, dili, nagkuwang ka man ako, muni, di mo mahatag. Bisan pag imo nang tunlon o imuha nang luwaan, dili, gid ikaw yung kalipan.
4: Oh, di mangyapo na mag-forever sa imuha, di sinita. Mangitag yun na kung, kay tinuod man na, dawaton tag dili, tinuod man na, na kinahanggan yun ang nai-anak eh. Siguro una-una sa babae, kung wala ka anak, inigtigulang na ako, wala yung mugaam sa kuha.
0: Yes. Thank you, kaayo, Ms. Zenaida. Doon na kaipa-shoutout diha all the way from Cotabato. Sabi na sa itong mga suking di paminawan.
4: Shoutout po sa akong mga... Lahat-lahat na sila, DJ. Kaya
0: makasabi
4: sila na hindi ko sila gi-shoutout.
0: Yes. Wow. Diha sa XFM Cotabato. Diha sa 102.1. Thank you, Ms. Zenaida.
4: Salamat.
0: Ayan. Shoutout diha kay Miss Lorna Margarita, Angie Remo, Jonathan, Russell, LMB Gamer. Ana siya ang akong ikatambag niya, DJ. Chinita maning kamot siya, mangita siya sa paagi nga makaanak sila. Magpa-check up siya sa doktor. Isa po para dili siya magduda. Naglagot na ang babae, DJ. Ganahan na siya makaanak. Pero dili kahatag ang iyang bana. Kay baog niya, hapit na po magmenopause ang asawa mo. Anang permisa po to. Ayan, shoutout ako katropa, gikan kay Arnel Palaryon, Hannah Palaryon sa Lutak, nagikan diri sa Pier 5, gikan kay Arnel. O, ana dirisika ng Miller Perez o lipaya ko. Abi kog maingon siya DJ RC og buki ko. Dito ta mo dawat og caller sa Pigas linya kay wa na ko igong oras. Pero before ko mubiya, balikon ako pag shout out ang nakilanglaing istasyon nga maabtan sa pagsibya ni ining atong programang X-Rated. Ayaw mo kalimot ka tropa nga adlo-adlo kunyo madunggan ining programa ha. Ang programa nga mohatag sa inyo ha. Og kalingawan og pagtulunan. Diin udubanan sa mga kaagi, kasakit, kalipay og kalamihan. Inubanan sa inyong DGRC nga anda mo hatag sa pagtambag. Usog mo hatag sa pagtambag apan utro pong tambaganan. Shout out diha sa 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon. Padugot to pagsibya sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. 92.9 Gihulngan, 95.9 General Santos City at 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. At napo madungan na sa 99.5 XFM Zamboanga, 102.1 XFM Cotabato, 91.1 XFM Mati, og 89.5 XFM Pagadian. Thank you kaayo mga katropa. Para sa ako ang maingoy na sa atong letter sender. Sa imo mga pangutana din hiya, katropang Gio, I know for sure, adunay kasakit yun nga gibati. Luyo sa inani nga mga pangutana. Naglabaw yun ang imong pangutana. O nga no? Nga nung biyaan ka? Shoutout kay DJ Chris, kapag walang nitugtog sa Summer Madness. Shoutout po dahil sa among duha ka mga DJ sa Sunset sa katropa. Si John, John Albert ba na? Si John Albert? Oo. Si John Albert, DJ Brian. Isa sa mga nitugtog po na itong Summer Madness. Dudaan ba daw niya mabdos yung asyawa? Pag-ibuwag ba daw siya? Kanang mga pangutana, Gio, naana na din mo. Andam ba kadawaton ang tao ngayon mong gigugma? Nga na mabdosan sa laing tao. Andam ba kadawaton na nga responsibilidad nga diligi ka nimo? Pero kabaw manggug ko nga gipangutana nimo ni tungod kay nahigugma ka kay Joji. Isa sa imong mapangutana kung pananglitan makigbuwag yun ang akong asawa o imong asawa. Kung sa imong himuon, dawato na lang ang kasakit o pasagdan na lang siya sa iyang laki. Abi ni mo, Gio, the most unconditional love nga kayang buhaton sa usa ka tawo kundi ang palayaon o ihatag ang kaluwasan tungod kay dili na ikaw. Kung tinood ka nga nahigugma sa tao, ihatag ni mo unsa iyang kalipay. Ko ni ingon nga tama ang gibuhat ni Joji, I condemn. Kay dili tinuod nga tama gato yung gibuhat. Kay kung ikaw, Joji, para ni mo ni nga mensahe, dahi, if kahibaw na kang dili makapamabdos kining imong bana nga si Gio, nakigbuwag na lang unta ka. Dili adlo-adlo nga ipamukha ni mo sa iyaha nga dili siya makapamabdos. Nga kahibaw naman ka nga baog siya. Dili ni mo kinahanglan nga i-degrade o i-downgrade pa iyang pagkatao. Sa matag-adlaw nga ipamukha nimo ang iyang kakulangan, imo pagyong gidungagan sa pag-betray. Pag-traidor sa inyong relasyon isip mag-asawa. Tinuod lang day, mas gusto ko nga ikaw akong taga-agminsahe dili si Gio. Nahigugmara si Gio. Pero kung ako sa emoji, pilia ang imong kalipay. Kung maingon ka nga ang kalipay ni mo si Joji, there are a lot of things in this world. The world is vast, bigger than you could ever imagine. The amount of love nga kaya ni mong dawaton, dili lang gikan kay Joji, Gio. Kung dili niya kaya dawaton ka sa imong pagkatao o sa imong kakulangan, dili na gugma o gwa siya na higugma ni mo. I'm so sorry to say, I'm not trying to dictate kung unsa na imong gibati, Gio. But dili na ni mo deserve nga kilang antuso na nga ubanan siya sa namugna niya nga bata. Ihatag na si Joji sa tao nga iyahang gusto makauban. Og day mo kam, Gio. Mayingon man po good mo nga tiguang naman good si Gio, ma'am. Mo nang mahalok na siya mangitaglain. Uy, kato magani amo mga kuan diri sa wanted kilig nga padung na mangay tumukuha og senior card.
5: Ayaw!
0: Napit pa mangay sa among wanted kilig. Napamangani pag-asa. Unang dili mawadag paglaom. Adunay ginha, aduna pa'y ginhawa, adunay paglaom. Ito mga katropay din ha, dahil salamat sa pag-uban-uban. Sa mga nanawag, thank you kaayo sa kanunay nga permi pag-participar. Oo, sa mga naminaw, og nihatag sa ilang suhestyon para kay Gio. I pray for Gio's healing sa kuwan niya. Sa iyang healing. I pray nga, hinakot ko nga, di na ni mo question no, ng imuhang pagkalalaki. Salig lang, ayaw laom, ingon ni Sir Kevin. O nang, it takes time to understand everything, sa karon nasakitan pa ka. Pero kung ano na kay paglaom nga nakita sa inyong relasyon, bakikistorya kay Joji. Pero dili madala, let go. Tagay siyang kalipay, ihatag po ang imong peace of mind. Peace of mind, equivalent kalipay. Wala na ko igong oras mga katropa, alas 2:50 na sa kahapunon. Musunod na ang programang Asintado. Ayaw lisun yung mga radyo katropa human sa ato ang lingaw. Kalingawan, aduna na musunod ang mga balita o impormasyon. Musa mga katikaran diri sa Sugbo. Sa ato partner sa Pigas Lawa katropa, ang Doc JJ. And of course, ato mga kaubanan diri sa stasyon. Sa ato mga suking tigpaminawan nga naa sa ato ang comment section sa atong Facebook Live. O na ilan sila, Mami Lorna, thank you kaayo di sa imuha na amang kag-Australia karon no? Sa ato ang mga listener, pinaagi sa radyo, sa mga naminaw karon pinaagi sa taxi, sa GSM taxi, sa Grab. Daghang salamat. Kalisod sa danay ang kaagi DJ, busa amping sa imong pagpauli DJ, I love you so much. Ay, nahigugma naman sa ako si Miller. Oy, hinay-hinay ha? Ayun na. Thank you so much mga katropa. Kanisunod ang una, buot-buot naman i-advertise ako. Alas 2:51 na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Inubanan sa amo ang station manager John Limon Chavez by King. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
6: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, X.

0: Adunay gihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
0: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong panan-aw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jansan.
0: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede painom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inomta og Santon Plus Gold o Bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, excited!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.

Lipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Ako ka-adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo.

0: May vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Atak ko, iskun pa.
7: Ay, imong baon ng kwarta. Yata ka na ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang nga misa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, patanase, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Unya, tagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa na na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Punta kayong tala, ani ata karon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Sinaong-taong tingka sa bunga.
8: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapagkagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya na salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di nako kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zanthon Plus Coffee Mix User.
6: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni Agapanabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, XFM!

0: Exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Orpunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadong ako kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, take one, sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tabak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Rosetti said. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinary. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Zaton Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Zaton Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Zaton Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Zaton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Punta ka na niya, taka karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingka sa bunga.
11: Ya, yeah. Unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya na kanya, salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit kang Crop
0: Rat Gold, no? Ano sa maimong maistorya, anak? Bahin nga sa imong harvest.
13: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Rat Gold.
0: Kaya, upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Rat
13: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Rat Gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santo Basso.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basso, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basso.
0: Santo Basso. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mikey Osara, construction worker. Tungod sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
6: Basso. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basso, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basso.
0: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
0: The Secret of Health.
7: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
7: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
9: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. So, kad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na.
2: Mm-hmm.
0: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Pyramid 500.
1: Ha? Unsay Pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!

0: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako ka bisis, yatake, tuod sa akong high blood. Irekomenda na sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una, kuso kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsa, natukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ginitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, nami na kayo ako paminaw. Jubert Denison, tagamatan.
6: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas, na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utana na ko. Unsa ang akong sikreto, nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
12: Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kanyahan. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 25 anos. Sige, dili ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug biligon pa jud kini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
16: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa, hoy apa, apa.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santong Tascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santong Tascol.
3: Santong Tascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
10: Exciting!
3: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imugna kining tulumanon ang Diyos. Sa kaulungan, isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia o ang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Diyos. Sa kaulungan, ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan. Ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang Dios sa Romanos ang Dios sa Romanos ug karon aniya

0: So, maying gabi sa tanan, mga kaigsunan. So, live na usap ta, dinhi sa ato ang istasyon, XFM 107.1 sa Tagum City. O sa tanan, nga, uban pa nga hook up no, nining istasyon. Sama sa XFM Davao, XFM Mati, XFM Jinsan, o XFM Bukidnon, o sa Sambuanga, San Francisco, o sa Bayugan City. So, pahimutang na mo, no? Sa matagusan ninyo sa nangutangan. O, maminaw ta, no? Sa ito ang programa din sa tingog sa reformasyon. Una sa tanan, atong pasalamatan ang Diyos nga mao'y nagahatag o kaygayunan nining kagabion o nining istasyon nga din kita makahimo sa pag mantala sa maayong balita. O ngunong usab atong pasalamatan ang ato ang CEO Doc Remilito Oy, inusab sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o ginusab sa ato ang General Manager din sa mga istasyon, Sir Edwin Garing, o Station Manager din sa XFM Tagum, Sir Arnel Cortez. Ginusab sa ato ang technician, no? Si Sir Kenneth J. Batukan. So, salamat, no? Sa tanan usab nga istasyon din sa XFM. So, atong gitimbaya ang atong mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa kanginan nga diin nag subaybay usab no sa atong programa. sama ni Chinglen Matugas, no? Naani sa Sumilihon, no? Gikan ni sa Sumilihon, Chinglen Matugas. Inusab ni Judeline V. Romulo. Shout out ya sa La Pilipina, no, San Roque. Salamat no sa inyo ang pagsubaybay sa ito ang programa. Inusab ni Pastor Junard, no, dinha sa Kibalang. Salamat Pastor no sa inyo ang pagsubaybay usab no sa ito ang programa, no. So niining kagabion aduna usab tay mga kauban, no. Dinhi si Brother Bungkak, Charlito Bungkak. So aduna pud siya gusto nga greetings, no, atong ihatag usab ang panahon alang kaniya.
1: Mayong gabi sa tanan. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan diha sa kahanginan, ingon man usab sa akong mga kaubanan dinhi. Brother Marlon Buhol, uban sa iyahang kapikas kinabuhi mayong gabi sa tanan. O ako di ang gi timbaya, no, ang atong mga kaigsuunan dinha sa kahanginan niining kagabion, mayong gabi sa tanan sa ato ang mga kaigsuunan dinha sa Mati City, sila ni Autida family, Sister Jima uban sa iyahang panimalay, oh, Nodalo family. Akong gi greet usab si Brother

ilinudalo. Ingumano sab sa Plinius family. O Ingalan family. Ingumano sab sa ato ang madasigon o interesado nga si Brother Fred Tapad. Mayong gabi din ha sa imuha Brother Fred. Maghinaot ko nga naakas maayong panglawas. Ingumano sab si Brother Ilugon Sani. Mayong gabi kanimo diha ug sa imuhang panimalay. Ingumano sab ako ang gi-greet ang ato ang mga kaigsuonan dinha sa pantukan. Sa mga kaigsuonan, mayong gabi sa tanan, Divina Gracia family. Ingumano sab sa Bilardi family. Mayong gabi diha kaninyong tanan. Ingumano sab sa mga kaigsuonan dinhi sa Tagum, Tagum City, Dumagit family, Masangkay family, Lumando family, Tagapulot family, Rubino family, o Francisco family. Yung manusab kang Doc Lagit, maayong gabi usab diha kanimo. O ingon manusab sa ato ang makugihon nga igsuon si Brother Charles Estrella, maayong gabi diha kanimo. O dili ta mo maisa-isa mga kaigsuonan, maayong gabi sa tanan, no, sa atong mga kaigsuonan, ingon man sa Abiod, ingon man usab sa Mawab, ingon man usab sa Maragusan, no, mga kaigsuonan nato diha, Inuhalis family. Og sa Nabunturan, mga kaigsuonan, maayong gabi diha kaninyong tanan sa akoang pamilya dinha sa Nabunturan. Ingon man usab sa kang Brother Saranya diha sa Compostela, maayong gabi diha kanimo, Brother. Og manghinaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas og magapaminaw kamo sa tuang programa karon ining kagabion, ang programa sa tingog sa Reformasyon. O maulang na, manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban ka natong tanan, magapadayon kita sa unahan.

0: Uy!
1: Wake up!
0: Ala, tapalit ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kay kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
1: Shira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, dali pagod par. Pagkuratira ko ng ospital, ayaw bayari ang bill. Guna par.
14: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano'n man?
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyay good ninyo para masantan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdipin sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw, be? Pila ka rin kay inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay naghami kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!

0: Missä kai? Sikä pitänyt Ludi? Se on sekä bas. Uu, dinhi. Sama kakaan kehi nuktuk mengadi, ha?
1: Konsin siya kayo kumutan aw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: O si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingun ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa Ganlaw, sa Sulod, sa Prisuan, o Dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
8: Ano sa manan siya, Martin?
0: Karawan lawa, naalamay mga bagong blip.
9: Yeah!
0: Oh, naalamay mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa,

0: Kapitan Lodi.
1: Mitra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong gisulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nung kitlog. Talawan ko nung ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sugan ng naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pete? Hindi ka atras pese? Ah, may pay muligin.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, ganong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
12: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: The Secret of Health.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi.
15: Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.

0: kayo.
1: Sa iyo pa nga, yoy. Naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
1: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katupa, exam.

Tapping gitu. Memang kat kadang-kadang making lah. Out of nothing at all. Mayang gabi po. Kusog ba akong kuay? Kusog ra magi akong monitor, oy. Murag na unsa naman kakaroon Cinderella nga. Di naman kakadungog og hinay kay nga volume. Mayang gabi po sa mga bibi nato nga naminaw karon gikan sa tanang mga katropa all over from Visayas and Mindanao. Mayang gabi po once again and welcome sa tuang programang Putahe sa Gabi, inyuhang madungog hangtod alas 11:30 karong gabi una. Kauban ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po diri sa XFM na

kamot na nabun naman ko. Lami yun kayo magkaon ng seafood, B. Good luck sa kuan ani. Pero wala akong mabalaka ha, kay kung halimbawa lang hypertensive kita, nagapanagang manggid kami, nagapanagang gid ko, always gugo nagainom sa combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang Santon Plus Gold, proven and tested po, ilabi na sa mga hypertensive or mga high blood. No, pag umanin yung kaon ng mga seafood, nako, nako, nako, basig mo taas ragkalit. Ang ato ang mga dugo, pang saputon na. Sakit na ang tangkugo, namula na ang agtang. Oh, panagang gidaan, biha, kinahanglan healthy, gilang ato ang kalawasan. Ayaw kalimot, imintinar 3 times a day ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Aham. Bitaw, oy. May gabi gihapon ha sa mga nag-duty karon, sa mga padulong pa mag-duty, sa mga nang laba, oh. Gabi ang ting laba, ilabi na kung gabi ang ting agas. Ay, inuok ko. Maluoy in town sa mga bibi. Or di kaya nagkaroon pa ng mata kay nangandam kay unyang taod-taod, manalod og tubig. Hangtod kadlawon. Kaluoy gyud aning mga lugar nga apektado in town sa walay taro nga serbisyo sa tubig. Hindi na lang talaga ako mag-mention kay baka masaktan ba. No? Pero isagid ko sa mga naapektuhan ani. May nalang gani kay maningkamot in town nga makaligo ang Disney Princess kay laing kaysa paminaw, bilaing kaysa paminaw nga wala kay ligo. But anyway, magchismis taron. No? Magchismis taron ang ato ang Sir BB question hatod kay nato. Sa El Ilion Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o dili basta-basta nga mga gasolina, diesel o lubricants. Pangitaag yun pagpagasolina yun all the time sa tuang international na gasoline station. We have El Ilion Shell Mobility Station para po sa tuang Sir BB question for tonight. I'll do it. Oy, may gabi ihang. Ato ang Sir BB question karon. Di lang ta maninood. Kaya ba sigo niya ag maninood? Ay. Ang atong Sir BB question. Dabi ko nag-reflect na ba sa ko ang screen? Wala pa man siya ni gawas. Oh. Pakitoplok ko BB Jao sa ato ang question. There. Oh, karon lang siya ni gawas. What if pagmata nimo sa buntag? Sa udto? Sa gabi? Anytime. Oh. What if pagmata nimo lahi na imong partner? Let's say example, lahi na imong asawa, lahi na po imong bano. Ay! Manis ka! Maradaghan o rin ang ganahan aning mga ingon-aning nga istorya. As we all know, ang mga magtiayon din ha, ang asawa na sa usag-usa. Bakit kayo ganun? Nagsawa na sa usag-usa, siguro kay nakita na ang mga pamatasan. Dili na ganahan sa ingon ani o na nabalan niya nga ingon ani, day akong bana, ingon ani, day akong asawa. Pero mo na gingon din ha, Abby, na kung kontento na ka o love ni mo imuhang partner, diigid ka mo sugot na pulihan. Sa pagmata ni mo sa buntag, matingala na lang kang amurag, huwag nga nung lahi naman ni akong partner. Perti naman yung kuana, ka nang perti naman yung siksi, ha? Ha? Dawaton pa ba ni mo? No? Gani. Oh, dawaton ba ni mo? Umuingong ka sa Ginoong, Lord, ibalik akong partner. Lord, bahalag labad kito gulo, labad kito sa ulo. Ibalik lang, Lord. Kaya digid ko ganahan ani imong gihatag ron sa koa, Lord. Sobra-sobra rapod ni. Ha? Mureklamo ba di? Ay, ganahan manggayong uban di, ha? Sa inyo mga komento ko ng gabi una, 0975-474-9153. O pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Naka-live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon, News Entertainment, and of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Cotabato City, Pagadian City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental.

0: Maayong gabi po kay Mommy Jacqueline Labi.
1: Thank you.
0: Oh, ka nice good me. Thank you good kay Miha. Ganahan do siya sa ato ang station ID. Ganahan po do siya sa ato ang mga music. Walay problema mi. Salamat jud kay mi.
1: Thank you.
0: Always imong pag-appreciate. Hi kay Erwin, ala Erwin. Pwede ba mag-request ng Still Love You? Sige, we'll do our best na ma-play natin iyan ha. Kay Ma'am Josefina Tinambunan.
1: Thank you.
0: Maayong gabi din ha sa inyo sa Bugaon Lantapan. Hello din po kung kung pagmata na ako si Cinderella akong makita o di na kumatog ug balik oy. Paolo? Avilito? Hindi ganun muna. Nal, ikaw ba kay? Huwag mong pangarapin yan ha. Ay mong sig pangandoy-pangandoy anak pag mata nyo sa buntag ako inyong makita kay basig pang na. Magmahay-mahay gud mo ako inyo hang makauban sa usa ka kuan usa ka panimalay kay pagka nagani imong plato nga imong kan-an walay hugas imong magtanga-tanga ka na akong gubot gud na siya. Hi kay Junlin Ron.
1: Thank you.
0: Ang gabi kay Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore.
1: Thank you.
0: Nagang salamat kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong.
1: Thank you.
0: Salamat kay Wilma Joaquin. Maayong gabi. May gabi din ha sa imo Ma'am. Salamat kaayo. Uy, pali ko pa follow pa like ug pa share sa tuang kuan ha. Ato ang video, ato ang pages board. O sa inyo mga komento karong gabi una, o pwede mo nga mag-text sa kuha ha. Imo gabala ka kaya abri ang ato ang linya. Again, 0975-474-9153. Gusto kong pa ba nimo nga pulihan ni mong bana? Mong asawa. Pulihin lang ni Cinderella kaya hindi ko ganahan ni Juan, manggod ni siya. Ingani, manggod ni... Char. Ano man na imo? Ang sari problema, anay imo asawa, imo ang bana. Okay. Hinuang kong cheater, imo ang bana, aw. Puli, we. Iuli. No, iuli. Kay, wala man ka ginatagaan o vili. Kinahanglan man kung ginavalue kita sa to ang mga partner regardless kung unsa nga to ang mga pamatasan. Pero pagka ng cheating gani, ayaw gina ninyo itolerate, ha? Enough na sa kuwa. Dapat nag-end na sa kuwa nga sumpa. Human na ko anak nga era. So, ayaw na ninyo na panganduya nga maka-experience po mo anang nag-cheat sa inyo, ha? Kay di ko ka-forgive. Ha? Sa mga mag-partner, oy din ha ano, sa mga mag-asawa din ha ang contento na sa usag usa. I'm so proud of you. And syempre, isa ra gid ang sikreto ana, actually daghan kay mga sikreto nga ingredients para mas maligo.

0: kain sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
1: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mag-turbo.
2: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
6: Stong, pagpila inyong gasolina.
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Mali pa yun, kay wala naman siya ginahangak do. Hala oy, oy bitaw ha, maayong gabi igihapon sa mga bag-ulang naka-tune in sa toang programa karong gabi una. Maayong gabi and welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi. Uy, taod-taod ha, tangin ninyo nga toang Putahe Confession. Maokin ni siya ang panahon kun asa, pwede ka nga magpagawas. Nahilagay niyong ginahuna-huna. Lang yung naging kayo mo. Magpagawa sa imong hinanakit. Saman mo eh. Oh, pero unya na siya taod-taod ha. Didit na siya live po tahi Confession B. Kinayo sa kabibi na to nga nagpadala sa tua og sulat. Og nisalig sa to ang programa. Unya taod-taod at tanginin niyo to ang programa once again po tahi Confession. Balikan na to ang Sir BB question. O sabhatod ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, aon niyo pa nagpa-prenatal, unsa may plano ninyo mga moms? Oh! Pagpa-prenatal na intawon, walay budget. Mogin na yung kasagaran sa mga problema sa mga mommies, no? Walay mga budget B. Kung walay budget, nako, pwede ka nga mag-adto sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang sa may barangay size, Malaybalay City, Corner Moreno Street, Kilid Langguer, atbang sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, ug atbang sa Terminal Pakanayan. Need ninyo nga magpakuan, B, magpa-prenatal. Kaya wata kabalo, kinahala na ito i-monitor ng inyo ha, mga babies, diha inyong mga kondisyon. Uy, magkabala ha, kay free ang consultation. Free ang check-up, labi na kung naa kay PhilHealth. Libre po ang PhilHealth assessment. Libre mga anak. Libre ang pedya sa imuhang baby. Ay ha, kamu uli. No? Libre pagyud ang imuhang tambal, niya libre pagyud ang imuhang family planning counseling, libre pagyud ang newborn screening, libre pagyud, oh libre tubig. Napagipa cashback. Ba? Asa ka ana nanganak na gani ka ikaw pa taga agwarta. Wala sa mga mami sinha, mga nakay or buntis pa lang karon nga wala pa dugay pa mga anak. Pagpakonsulta na mo, pagpa-prenatal check-up na mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung wala ka nakatuod, pwede ka namang tultulan. Anhilang mo sa estasyon sa XFM Network Philippines. XFM Bukidnon, na amin na himutang sa may Carbajal Street. Second floor lang gid mi sa Tala-Tala Building. Mga 1 minute walk from the highway. Sunduon pa kanako dito sa highway. Hello kang texter 7076. May gabi din ha sa imuha. Cinderella, good eves. Diha, papaaka good ko sa imuhang dila. Ano man tabian ka ito ha? Sorry na ha. Hi, katropang Cindy. Naminaw na po ko sa imuha si Asgard di Aini. Thank you! Salamat kayo, Gar. Salamat sa imuang pagsilip sa Facebook Live. Ay, pagpaminaw doon sa radyo. Sa mga kaubanan natong BPSO, diri sa may barangay 9. May gabi sa inyo, habi. Kung sa akong pagmata kung sa pagmata nako naanay lain aw kaubog yun. Habi si Ma'am Wilma oy. Sugod ay ka nga nanakay lain pagmata nimo. Kung ako makamata nga lain na partner, aw okay ra basta dagway murag Paolo Avellino. Oh. Unya kay damgo ra man di ay wala man di ay ko partner ay hala bangon ta oy. Oh, unya kung pagmata nimo sa buntag imo murag naong sa artista ng imong partner, sagpaon sa nako kung kogalingon nagdamgo ko. Please don't wake me up. Dayon. Bitaw, musugot pud ka uri nga pulihan imo ang partner. Moro ba na nagasabot sa imong batasan? Ano mo? Ala no. Kalain mangid anak niya oy. Sa akong na-experience, hindi pagmata na ako na lang isa, dito naman sa lain natulog akong partner. Ah. Kanipod, murag lala, rapod ni si Texter 131. Murag okay pa man siguro nga pagmata na to sa buntag, no, nga napatay kauban. Pero pagmata ni mo sa buntag, tuwa na di isa sa lain. sakit nga kamatuuran bi, oh, pagtulog ni mo, naa pa siya nag-comfort sa imo, ha? Pagmatani mo sa buntag, ouch. Hello, Kang Monski ng Tamiya Cebu. Oh, salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Sa mga nagapanawag, unya na taod-taod. Ruel Pinatalong, Mangga VE Mom. Alagi, mami na... Wala, naghihimo na ko niyang mama. Kung sa pagmata nato sa buntag B, halimbawa, lang yun, ako kaniya, I know for sure na yung mga mag-asawa din haangan. Hindi man yun maiwasan nga mag-away-away mang yun, which is very normal lang yun siya nga mag-away-away mo. And sometimes, kana inyong mga away, usahay mo, ingay mo mga, Lord, kaya na, pulihin na lang niya akong asawa, Lord, be. Pulihin na lang niya kung bana, Lord, be, kila bad man. Diba? Iba yung unaan mo sa kanya, maghilak-hilak dahil mo, magampog dahil mo, Lord, nga nung itagaan ko ni mo ani nga asawa, Lord. Diba? Oh, masking yun anan ninyo mga partner, ayaw tao ninyo iampo nga kanang, oh, sa bagay, kung dili gid deserving yun, oh, pagampo na lang yun. Pero kung kanang imong partner, eh, normal man gid na nga mag-away-away bitaw tabi, ayaw lang po siguro isumpa ang imuhang partner po. Again, ang pampanindot gid sa relasyon, kanang naagin mo i-away-away. Kung dili mo mag-away, lain ka ayaw, sige na lang mo uroy og ngisi. Kalain po. Diba? Again, normal lang po ang mag-away sa mga mag-asawa. Ooh! Ang dili normal din ha, nakig-away ka sa dili mo ba na dili ni mo asawa? Kana, abnormal na. Oh, mo nang basta yana lang gid siya bi. Basta again sa mga away-away normal lang gina siya sa mga mag-asawa, but do not wish. Ayaw pud i-wish nga kanang pagmata nimo sa buntag lahi na imong partner kay huna-huna sa kadugay sa panahon, mao lang gid na nag-antos sa imo. Di ba? So dapat magpasalamat ka nga naa pay usa ka tawo nga nag-antos sa imo, nag sus. Ihangad na lang gina sa langit bi. No? Kaya hindi naging kakita og partner na sama ana nga, oh, palakpakan lang, palakpakan di. Mga partner din ha, ang kontento na sa usag-usa. Oh, ingana lang gina, ingana lang gina permanent tibi ha. Ayaw lang po ninyo nga, inyo ha, nga, itunglo. Ayaw po ninyo itunglo ang inyo ha, mga partner, kay luoy po in town. Again, nag-antos lang gina baya na saya sa inyo ha. Hello, mayong, sani, may pagdi mo matabi kung inigmata siya lang Japon makita. Oy! Hello, Dukang Boy. Pagahi Awanon Brothers na minaw sa inyohang program. Oy! Thank you! Unsa daw, di na lang mo matabi kung pagmata siya lang gihapon. Naagid tayo mga kanya-kanyang pinaguhugutan sa buhay, no? Nakasabot, suguan na. Wala po kong kabalo sa inyo mga story, ha? Sa uban din, ha? Wala po kong kabalo kung unsay kahitabo sa inyohang pamilya, sa inyohang mag-asawa. Pero kung sakasakali nga paghuman sa mga inistoryahanay ninyo, paghuman sa settlement, kay wala lang gid-gihapon nga kahitabo, then that's the time siguro na buhian lang ang usag-usa. Kaysa naman sa mag-antos pa, diba? Wawa man yan. No? Diha gid baya magsugod ang mga kanang hindi na lang ako magsabi. Basta unya bi, atangin ninyo ato ang putahe confession, ha. Kung ikaw pud na kay problema sa imong asawa, na kay problema sa imong bana karon, which you cannot express, kay mauwaw ka, mahadlok ka, pwede ra gid nimo siyang ipagawa sa to ang programang putahe confession. Mamahimo ko nimong i-message sa tong official Facebook page. Diri sa 101.7 XFM Bukidnon. O i-PM lang mi, ha. Pwede ka maggamit og dummy account, walay problema sa kuha. Kung nga gusto gid mo nga itago ang imong identity, makasabot ra gid ko. Naatay mga experts ng mga listeners, wala ta nagpalaban diri og maskin sikin sang ato ang mga experts ng mga listeners na andam mo hatag sa ilahang mga buluhanong tambag para sa inyo, ha. Or dungagan nato.
1: Baka kun.
2: Dungagan nato ang kalabad sa imong ulo. Or basin di ay, diri sa to ang programa sa putahe confession or putahe sa gabi. Basin diri di ay, di mo makita ng imuhang one and only. Munang ayaw gid pagduha-duha, lihok samtang pwede pa mo lihok. Barug hangtod sa pwede pa mo barug. Kay kung uwahin na ang tanan, wala na. Basig unya ay hapa ka makarealize nga, dapat di ay nilihok ko sa una. No? Yan sa mga nag-aantos po din ha sa ilahang relasyon na dili na gid kayo kaya paguman sa pipila ka mga pag-istorya, pipila ka mga itawag na mga sa tawag ana gani, mga amicable settlement. Wala lang gihapon. Bi, wala natay mahimo ana. Ang imong buhaton ng gidinha is you have to set yourself free. Kay lisod pod kayo kung magka-emotional issue ka o magka-damage ng imuhang pangutok tungod lang anang problema nimo sa imuhang partner. At tingin ninyo unya once again, taud-taud ha ang atoang putahi confession timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix sa mga wala pa nakatilaw aning lamian kay nga kape nga naay glutathione and collagen. Pag-adto na mo sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab kini sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and also sa Generica Nationwide. Lamian kayo nga Coffee B. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho. Perfect kayo ni siya para sa inyo ha. O sa pa may inyong gihulat B. O pag-adto na sa mga duol na butika, ugma ha, planuhi ugma. Or pwede mo nga mag-check out sa Shopee, Lazada o TikTok sa Lamian nga Kape nga pangkauban ninyo kada gabi ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona. Senyero citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adit to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Walag yun?
9: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mo'to na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan.
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nga nung diri man ka magpagas, pirmi.
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang programang hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw usa ka sa mga naga-experience karon or nagaantos sa kabaho sa imuhang ilok. Ayaw na siya pasagdiiha kay kanang buhok ko, ibto na lang ni Bisa. Kung nagaantos ka karon sa kabaho sa imuhang ilok, naku, bidilit na siya pwede kay basig unya o kanang libakon kasi mga kauban. Ha? Malain sila sa imuha niya. Mauna na ang tagline sa imuha. Iya, dyan mo ka na niya. Kaya nabuho kayo na siya kilikili. Malain kaayo. Bitaw, miha, kapag baho gani ang kalawasan, baho ang kanang ilok, gapangalisbo na, niya wakakabalo. Pero na yung nag-ingon sa imuha nga, huy, pagkuhan na good, kay baho ka. Gamita nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen, usa ka ingredient ka nagahatag og antibacterial effect nga makapawala sa mga bugas-bugas, sa mga baho sa kalawasan, maka-refresh sa imuhang skin. Ginud kayo na siya ng sabon kay mura pag kaganang, mura ka nang i-tight niya imong, ano ba, yun, labi na sa imong naong, pagka na imong i-apply, mura siya ka nang ipitun, mura ka nang, basta uy! Pampabata gid siya, sa tinuod lang pampabata siya nga sabon o pampahumot usab. Santon Plus Herbal Soup, available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa tuang putahe confession karong gabi una o sa kabibi nato ang nisalig sa tuang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Oh! Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. Oh, di na ko maglangay pa bi kay Muraga. Nagpanikad na gid ni siya. Rated SPG po nga to ang programa, ha? Hangyo ko sa mga ginikanan. Kung ang inyong mga anak karon, isa sa mga naminaw din ha sa to ang putahe confession, I might, you know, I'm afraid na ako yung mga maingon na mga words na basing matingala sila. Sa di ay na. Kamuna'y bahala. Kamuna'y bahala. Kaya, kamuna lang sa'yo explain kay layo. Layo man ko, LDR man tanin nyo. So, kamu lang usa, bahala. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Sino yan kasama?
1: Droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Usa ko ka OFW nga nagtrabaho karon diri sa Taiwan. Kung homesick lang, Cinderella, halos mura kong mabuang kada adlaw. Kay perminti ko mingawon sa kong mga anak, ilabi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-aatiman karon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gid ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kang babae ang nag-iring-iring sa kuha dinhiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko nga ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pagid sa kong asawa. Pero dili ko nagapadaog, Cinderella. Tungod kay akong asawa, dili man siya tuod perfect sama nako. Pero grabe siya, kabuutan. O grabe makafocus sa among mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, ma-homesick ko. Makita na ko sila na din ako magsingig samok-samok nga manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa na halos ihatanan ang trabahoon sa balay. Hatid sundo sa mong mga anak na nasa eskwilahan, nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan, Cinderella, wala dyan ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuha. Dako kay kong padala sa kong asawa. Where in fact, pwede gin siya magkuha og yaya, pero wala gin niya gibuhat, Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw, Cinderella, kung unsa kakapoy ang iyahang naong. Halos 24/7, wala siya gaundang nga atimanon ng ako ang mga anak. Kada bulan nga gapadala ko sa iya, Cinderella, may mga panahon nga ma-short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagareklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, niuli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko surpresahon ng ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa ko ang asawa. Naabi na ko og light-light lang gamay sa CCTV. Pero pagkita na ko siya sa personal, pirti na kong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang iyahang naong, ang naong sa murag gipasagdan, ng murag wala ating mana. Muna nga akong gibuhat, Cinderella, naggahin ko og extra fund para i-shopping ang akong asawa, ipasalon na ko siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto na ko siya i-spoil, Cinderella. Samtang na ako sa Pilipinas, akong ipapahuway ang ako ang asawa. Ako ang nag-take over sa iyang mga labunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mubuhat anak sa kuha. Kusa na akong giatiman ang ako ang pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kaayo ko, Cinderella, na nakita na ako akong asawa nga galingkod, nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Na kahit papano, Cinderella, naibsan ang iyang kakapoy sa pipila katuig nga wala ko niya nakauban. Muna makaingon siya ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato mi sa pagmahal, bila pinapagkauban na ko ang ako ang pamilya. Ug nisaad jud ko sa kong asawa na maskin unsay mahitabo, naa lang gid mi nga magtinabangay sa usag-usa.
kapag nag-aaway mi Cinderella, never nagasagi sa kong utok nga moadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko'y anak kababaw, Cinderella. Pag mag-aaway mi sa kong asawa, as much as possible isettle ko na kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good sir. Hindi ikadom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves.

0: akong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Zatone Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zatone Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zatone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zatone Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zatone Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Zatone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zatone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zatone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sa Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Turanda Bao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami, natulog na kayo po sa akong ihi. O kira kayo, pero wala po kreatin. And 94 na lang kung nakapaminaw sa akong ipanultikar sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ako po sa Yesus. Kaya tibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga kanam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Hala, hapit akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
13: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na adito?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala gyot?
13: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mo't ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
15: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
14: Unsa may akong gamiton, boss?
15: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Oras, alas 11 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: Lodi!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, mm. Asa man ka?
1: Mangiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Good morning and welcome again. Ano ito program ng The Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sabi inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Nini atong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray, nga din na nakamukarun sa kayong sukapis. Guys, upang nawas, mga katropa, nga diin na bagong adlaw na usap atong pagkasubangon. Inaot kini, mahimong nga giya. Mahimong oportunidad ngayon ka na ito, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi ni natong programa nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. Hilabi na, no, sa mga katropa usab nato nga din wa pay gipang bati karon, no, silang lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato, no, maghatad sa gihapon kita o informasyon nga din unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no, sa atong matag panglawas, mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga din sumulabot yung mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. No, pwede man jud nato ni malikayan, mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body, mga katropa. So therefore, kini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa, maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag, mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, siyempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And siyempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon, mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Happy morning. And 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5, no, XFM Zamboanga City. Sa bako ninyo, mga katropa, nintak na sa kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana man gayud sa ato ang health information unya, mga katropa. Nama din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinai, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na, ha, sa mga katropa nato din, hanga din atong normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag nato gatimailhan sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini og gitawag nato ga healthy, no? So busa, mga katropa, stay tuned dinhi atong programa tungod kay ato nang isa-isahon aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanay nato karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na mali, ha, og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan, mga katropa, kung unsa gayud ang mga nalambigitan, no, nga mga health problems, mga sakit, doon ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota, ha, nag ining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya, mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal o regular gayod ang ato ang bowel movement. Aga kining programahan sa Gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated, hilabi na atong Sutton Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Unsa man ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So, way gayod ang ato ang Sutton Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, adunay alin, alisin, one-two phenylditin, daghan kayo mga components, mga compound, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, na? And then garlic, mauna grabe ka powerful, nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisag unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, waga sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Waga, syempre available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayod ang free services. Suway na ka, no? Hababa, ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naanaman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. We have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagigit sa pagtanaw sa iris itong mata. Ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingalang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingala sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man goy gitawag na to ga two kinds of constitution or immune system, na, sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig ba bangag-bangag, no? Ang inyuha gayo mga fiber, no, dinha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani tight, no, and then firm ang fiber of your iris, no, kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no, murag ma-amaze ang mga pasyente nato matos klinika pagbulikat nato sa ilang mata, makita nato moingon ta nga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila kang mura natag manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayod sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamu gayod mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHeart Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dinha sa Davao City. At bang sa Kawayan Drive, Bantay, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Lubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, ga public market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta ha, ay namog sulod. Nasa highway na ta mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo atong Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din eh. Dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag Domingo, Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, Hunter Bernas, ug adlang Domingo. And then, sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaantuman mo, masyon ninyo nga diin anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay tungod guide sa mga naangkulong nilang kayuhan sa diyan sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang naramdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, eh, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk. Medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold punadan?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Eh, na-lesson, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take na ang ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isang look sa'yo yung mga senior.
1: Opo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaubanin mo din. Happy morning. And sa taranhang mga diin, nagapaminaw karon, wag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras na to, 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuon, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas og hugaw ni ini, okay? So atong tawag nini pagatunan mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. And watching and while listening to your program. Ayan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, adot ang mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? O isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tawo. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani ani apa ang pipila ka mga makuha natong benefits ha? So diyang mahimo gayong normal ang gitawag natog bowel movement sumala sa pagtuon. Number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no sa gitawag nato og atay kidney and our glymphatic system. Ato man nato ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep na. No? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai no. Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas. Pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas og hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangong problema, ha? Ani, hatagan tamo ka para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Uman nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna, ilabay na gayod. Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahil kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkod kay kanang apagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod nato nga health information, no? But now, focus ta kung unsagid ang makuha natong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag nato ga nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? At take note, pag misgot ganit tag timbang, dapat pud ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na to slawas. No, may nguntag, payata, normal na nga, anay ang timbang, at tambok na, normal, kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa, because a healthy weight, magdependip good na sa gitawag na to, height and age gayod sa usa ka tao. Ang sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog na timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras nimbang ang mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na tog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, nga murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Muna yung gitawag na tog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kanang magresulta, o gagitawag na tog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain na mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumano sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayod ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, hindi kayo masabta na ito mga katropa. Very informative gayod kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Panasayod ba ka mo nga sa atong lawas, adun na tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sabala sa pagtuon, doon na po dahil tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak, no? And that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. Kapaluban mo ni ana o kinigitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Mo ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No? O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag na tog serotonin. Unsa man ang serotonin, Dok? Ha? Take note mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag natag serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, doon na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni, or pagpagawas gayod ni ini, no? Kining gitawag natag happy hormone. So therefore, unang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinai mga katropa, tinuod gayod, no, it promote good mood and mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. Mauna, atong isipon, kabaliktaran, ha, sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. Tanawagan eh, di ba, maglizod, nag-iisi, sige rin nagbugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag nini, mga kwentuhan. Maglisod yun na ngisi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod na ngisi mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na ito ang neurotransmitter na gitawag na ito ang serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo, mga katropa. So isa gayud sa eka sa benepisyo nga makuha sa lawas, sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayud ang pagkamalipayon. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods, mga katropa. So overall, kung mahimo gayong normal or regular gayud ang ato ang kalihukan sa tinay, mga katropa, samala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut, mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. So, di na natutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan, mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na natin isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung sa gayong importante gayud nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayud sa usa ka tao. Take note, ha? Akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayud sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na, mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayud atong maangpan. Wa nag-iigong oras, mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayud, no? Kakatubagan dali raman ni kining atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O kanang tuna og Bisaya nga manok, Doc, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalot, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa binastanang butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay din man sa feeds sa gayon matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguruduha lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginay purine substance nga diin, it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayud sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 76072 na ko akong uric acid, 501 na, Doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayud nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good, mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na, gagmay na magidna mukha, o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ayon yung himuon, especially to nanay ba ito, no? Niya test, mas maayo eliminate your uric acid through pinagi guide sa paggamit sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and celery. No? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugas sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available o sa mga itong mga pagpanabal, mga katropa. Kuha na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Janie Druda, sa programang The Secret of Health. Kanunay magayon, huwag magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, o ang imong lawas magaamping kanimo. Baimbuntag sa dan, and God bless us all.

0: Hola, sempre que tropes a XFM Nova Region a les... On se n'anava? A les 4:33 de mai. Ni sulod ka man dodoy. Kanyot lang, musunod na mga tropa ito ka programag inyong tulumanon mga tropa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga sa kagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning.
5: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw.

Hola, ¿cómo estan? Benvinguts a Pirata Tantara, una caca trapa! Et l'au de sempre, una caca trapa, que ho he bé! Tors dina bé! Bayo City, na bé, una caca trapa! Hi-hi! Tatlong-tulog na lang, mga grillatin! Agabot-abot na punta mga katrapa, mga relatives. Dato ang 23rd Algabri Clan Reunion. Karoon na na mga tropang

Ala sayo debay. Nagyatagan taog maayong kabuntagon, mga katropa, loyo sa linog, kuno kagabi, iba, iwa ko kamata. Pinawa! Linog kagabi, dahil, no? Ang damay. May pa si manager, mga tropa, kaya nakamata pa. Uwa pa lang rin matulog, mga tropa. Dali ko pa ito katulog si manager, mga tropa, no? Kaya lalim ka na iyan, basahong libro din ha, mga tropa, sa kamatuuran. Ang libro sa kamatuuran, ba na ay ginabasa, mga tropa, ka mapuntagan kag basa-basa na ba, hindi pa ni mo masamarize. Ako din ako magsilbi ng libro sa kamatuuran, mga tropa. Kanang libro, mga tropa, sa law, ganyan ako, supporting Pinuha. Pero kaya ba kayo, mga tropa, ni isim? Ito, di mo mungutana, mga tropa. Siyempre, di man sa tanang kuan, o sa lang mga tropa, yung mga kuan, mga planos kinabuhi, mga tropa, nga kuan yun. Mas, kanimagong pagtuon, mga tropa, unlimited na, wala na limit sa age, mga tropa, sa edad. Okay, nag-graduate ka bugas niya, mga tropa, nga ni edad nag 73, mga tropa, 75. Una pa ito, 80 na yung mga tropa. O patong usa kalula. Is nakakuan mga tropa, nakapasar mga tropa sa nakabar mga tropa. Oh, abogado. Katong iya mga tropa, di na to ka-practice yung reisip abogado mga tropa, kaya to sa edad. Ano gito mga tropa, dugang kulit lang to sa lapida. At least titulado ng pangalan mga tropa, kung ikaw mag... Nana kay lapida. Wala ba? Sabi na, iparihan ako mga tropa karon.

0: ingani ra mga tropa. Nabay ibutan ito nga akuan, announcer Bong Algabre mga tropa namatay din na pita. Kan. Dagay titulo. Pero abogado ka, engineer ka, doktor ka. Ay nako, attorney Gab Alas. Lapidan ni attorney Gab Alas ini. May mag mo ingon na diha gad. Digituti mga tropa ibutan sa lapida wa may digituti. Proceed mo. Ano mga bata pa mga tropa? School mo doktor, abogado, engineer. Dili kay kanang nakuha na tong magkurso mga IT mga tropa. Oh, kana siya dili man imbutan tong IT Algabre, di ba? Wa man. Pag mo ka engineering ka, engineer ka. Bisag unsa nga title sa engineer mga tropa? Okay kayo na. Oh, pwede na kapon engineer Gab Alas.
1: Pagkatawa.
0: Natawag mga tropa na sa last technical department engineer naman gina mga exos. Oy, live kita katropa mga tropa sa atong pagparaguban ha. Sa atong Facebook page mga katropa. Ay mo kalimot. Facebook page mga tropa. Live na live kita din ha. Inyo makita mga tropa ang ato mga kaigsoonan nga
1: mahuman
0: programa. Huwag din sa atong YouTube. XFM Tagum City. XFM Tagum City na nato YouTube mga tropa. Walay XFM 107. Wala na to. XFM Tagum City. Giusa mga tropa ang pangalan. Pero live na live kita din ha. Wapakatulto lang uban. Ikuan na niyo mga tropa. Makita man din ha mga tropa. Ikuan na niyo. I-search lang niyo rito. Makita man ang mga katropa. I-search lang XFM 107.1 Tagum City. Makita na ta din ha itong dagway mga tropa. Nga muraog ka na yung ang dagway na itong murag dagway ga naong. Murag dagway pa. Kurat. Totos maka kita makuratan. Patayin kabayo, bay. Ay putos maka kita kuratan man mga kaigsoonan. Amat, kumusta karon mga tropa si Bro Marquilos kuan, bulista. Kumusta ba bro? Ato ka technical sergeant mga tropa. Sa Tupab. Kumusta man Tupab? Kaya doon na rabay yung gimbuhatuan ng Tupab. Magpaputuro ba din sila mga tropa o kanyon? Rin sa gobyerno ng Heroso, partikular mga tropa din sa Maylabigan o sa Pundagitan. Kaya napita mga tropa. Tulok adlaw ni pabutong kanyon. Paingon sa Ocean mga katropa, sa Open Sea. Ting nindutan na mga katropa, unya pabuto na gabi eh. Hayag kayo na. Kaya na mga katropa, nga ilang gipahibalo, mas labing sayo, gipahibalo nila mga ikaw na. Basing matingala mga doon na may mga buto-buto. Amao na na. Mata buto-buto mga katropa, i-clear lang tanan nga tanang mga mananagat. Mga kuan mga katropa, nagtrabaho na as kadagatan, mga eksonan, gipahimangnoan gina, nga dili sila pwede mga katropa. Na mupasaya-saya diha kay naas delikado. Mauna nga layo pa ilan ang ipahibalo mga egsoon. Diba? Anak mga tropa. Sa Labigan na Pundagitan, Gobyerno Generoso, karon ng Mayo 22, hangtod nga to sa Mayo 24. Tulok adlaw na bay.
2: Sa among transmisyon, yeah.
0: Exciting Pilipinas, magmata na ta. Ato nga Facebook page XFM 107.1 Tagum City. Kung atong YouTube XFM Tagum City. Mga katropa.
2: Exciting
0: Pilipinas, magmata na ta. May buntag rin mga katropa kang Elgin Adaya. Okay mga katropa, gato kang Rabago Rinante. O kang Elrin de Guignon. Good morning, Sir Elrin de Guignon. Diri sa New Corilla, Davao del Norte. Nag-ampo tabay aron taong katropa sa Ginoo panalanginan ining buntaga.

0: Alright, balik terima ke tempat satu kepada kembali alas kuatro Kuritai City Dabai for Sivina Dobli baga kaiksunan dipindah dan ini baga terupak ini bapak dan baga terupak kai Dobli man. Gitao buntag na mga tropa ha, bata na mo din na kay 447 na mga katropa. Oy, sama niling Elrin de Ginyon. Matupala, good morning katropang bong. Kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kay Tugnong, ha, kabuntagon. Kapi lagi, ako nakapangapi na kugikan sa balay ka gani ha. Nya, biyahe gani ko mga tropa, builo-builo, kay kundagan mga katropa, kay gikan ko dito alas 4, alas 3:38 na. Ni mata ko mga tropa, basta di ha, alas 2:30, maugin na akong pang... Kuan mga katropa sa ako ang alarm basta na ako sa Dabaw maulit kong Dabaw alas 2:30 gyud ko mga katropa tigmata unya kasagaran mo biyahe ko alas 3:20 pero ganiha alas 3:38 na kay giganahan mo kog lingkod-lingkod mga katropa suyop-suyop sa kape mga kaigsuonan nga makatabang sa pagpaligon sa tong lawas diba ngan hisab kang Brad Bibot nga mayuga Pascual matud pa niya mga katropa hyper kaayo basta nakaturbo. Awa, ako, ug magturbo ko, di na kinahanglan siguro, chit. Kay, di bagod sa tanang panahon nga naa ka din ha, makaturbo ka, makaturbo po ka. Di ba? Uy, kanang murag sa ato ang idaron, chit ba, no? Kanang murag wala na stuwa ron, chit. Murag wala na, pero naa, much bitter, matod pa ni mo katrupan, chit. Pinoa! Kita mayong buntag. Kusog ulan dire sa Jinsan. Karon Brad, oy, kusog tayong ulan dire sa Jinsan, karon chip. So si katrupang Toto Richard karon, nagtikang kong ta, labi nagdain nagtikang kang. Kita, mayong buntag taga XFM Jinsan, mga katrupa. Atong chip technician rin si katrupang Bibot Mayuga Pascual. Siya ang sign on mga tropa. Oy, akong kumaring guwapa mga tropa nga senior citizen na pud ba? si Maring Annabel, Ronaldo Florindo. Dede basta-basta. Kuan po ni nangita po ni Biudo mga tropa, nangita ni Apam. Nangita ni Apam Maring kuan. Si Maring Annabel Florindo mga tropa. Ronaldo gini siya mga tropa unya bulag naman sila ni Paring Edi. Budag sila pareng edi. Anaman na, basta di mga kasinutan. O dili mga katropa mga po, di magkabulagay. Exciting! Di mga kasinutan mga katropa. Bulag-bulag lang kayo sa magdin niya patay. Pinoa! Miss magsinakita, maglimiay lang tato pirmi mga katropa. Nilot ka ito. Pip-pip-pip-pip. Di ba? Maring, kumusta mga kamads? Annabel Ronaldo Florindo. Good morning, paribong. Shout out from Australia. Miss you all. Ah, haya-haya, uy. Australia naman dahil ka, Marie. Mangita dihag apa, Marie. O niya, kung na'y trabaho nga direct, Marie, patrabaho ako, Marie, aron akong mga kulihiyo, di ako maglisod, Marie. Bitaw? Sa Australia, man, sabasig na yung mga kuan niya, man, sa kanang direct-direct mga kuan, kanang no ins limit ba? Bisag manghugas na kong plato, man, so okay na kuan. Bisa pag... Dari lang, tinuod lang sa Pilipinas, mga tropa. Bisa pa magsweldo ka rin, mga tropa, 50,000 mga kaigsunan. Unya na kay duha ka college. Unya bayan, mga tropa, nagkamahal ang mga kurente. Mahal, mga tropa, bayroon sa mga kuandiha. Sa imong unsa pa din, mga tropa, mahal. Murag ipit gyapon, bay. Unya na kay high school, na kay elementary. Ana ipit gyapon, mga tropa, ang panudlan na. Magliso na ka, mga tropa, di nagkakapalit o brief, mga kaigsunan. Oh. Di na ka, mag-usad ako ng boxer nila mga katropa. At ito sa mahal-mahal, medyo, huwag boxer na ibrad na gab, medyo matago-tago ang naglampuyot na itong itlog. Dili mo labyog ba? Ang damay. Basta kuan ko no, basta idaran ako no, katropa nga Bibot na Mayuga. Pascual, kuan ako no, murag mo labyog-labyog na kuno ang atong Etme Games. Ambot, sa mga kasinood, Brad Gabs naman, Brad Bibot nga medyo idaran na po ka, mas hyper mag nakuag na ko, mas idaran mo ka na sa kuha. Sa mga labyog na magyan, wak na yung mo labyog. Mitago na mga katropa si Jin Junior. Ang kuan mga tropa, ang senior, mitaas itlog man lagay. Ay, buhay. Ito ay. Istorya nga resibo mga tropa, katawa lang nato na buntag sayo, alam magbungko ta din ha. Bitaw, kumusta man mo, nakapangapi na bawa, siguro ha mga tropa, ang kaping nagamit mga kaigsunan ha. Kanang kapi mga tropa, makahatag kaligon sa atong lawas mga tropa, makapadasi ka nato sa panahon sa kabuntagon, sa atong pagtrabaho mga tropa, ang atong Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Tag sayo, alam magbungko. Ay, diba ma'am, kwan? Diba ma'am, Adisoyo Fuentes Wilma? Di, basta-basta ni. May buntag di ba na ma'am Wilma, dinirin karon sa kuan? Dinirin karon sa kuwit? Ako mga tropa, narbaho lang ko ano yung mga tropa di budawat sa itong edad mga igsunan. Narbaho tas gawas ani. No, labi nag ang atong yung purpose mga tropa nga ang atong mga anak makahuman yun. Mga ni pinaka-importante mga tropa kay maunay atong kuan ma'am Evelyn ba? Ma'am Evelyn Hornada. O Hornada no? Maunay ato ang atong mission sa kinabuhi basta ginikanan. Kung wa kay mga bahandi mga tropa nga ikapa mana nga to kanila nga material nga mga butang arita sa mga bahandi nga dili makawat mga tropa ang imong kahibalo ang imong kaalam o imong mga tropang na human nga di makawat mga kaigsunan. Di ba yung ano na Ma'am Elgen nga adaya? So importante lang ang imong mga anak mag tinaro po eskwela labi nag naas gawas ang magidikana kana ning kamot mga katropa tinaro po eskwela dili pod mag bulakbol mga katropa dili pod mag moraga piling senyorita mga kaigsunan. Diba mo na importante yon mga katropa. So muna na lang ha inaot panta mga kaigsunan nga ang mga anak nga sa mga OFW ang tinaro po eskwela mga kaigsunan. Ayaw mapalabig ka ng kanang kay dili ra ba ingon nagtubod ang kwarta ni anak mga tropa gipan ning kamutan po na magpas mo po ng tao na ako suwito ko mga tropa kay naami mga na interview dito sa kuan sa Hong Kong namin na interview diri mga tropa sa Thailand mga kaigsoon sa Bangkok sa Macau namin na mga pangutana to mga Pinoy mga katropa mo sideline pag ina sila mga tropa kay aron lang gyud mga kaigsoonan nga mahuman lang oras nga 8 hours na trabaho mga tropa. Napay tayo mga tropa, musad lain pag nagpamaligya mga tropa, magkuan si baligya diha mga tropa. Uban na maligya ang marijuana sa Thailand. Libre mang ano to? Legal mang marijuana dito. Betay. Dili na joke mga tropa kanang looy kayong ato mga OFW kay bahalag mapas mo sila basta aduna lang ikapadala mga tropa sa pamilya. Niya ang mga nahabilin diin rin mga tropa, bunggak ayo. Pero wa nila huna ang nagtrabaho dito mga tropa, usahay, wa gyud kaon. Tinood, mga pas mo, mga kaigsunan. Mauna, mga tropa, nga sila gamay pag kinatulgan. Unya, sige, pag huna-huna sa pamilya, magsakit-sakit, mga tropa, wapay mo atiman, way mo hilot, mga tropa, kay layo kay sa pamilya, naas Pilipinas. Mauna, ang kamong nahabilin, inyo po, mga tropa, hunaon nga grabing pait sa inyohang tua sa gawas. Mauna, kung naigin na padala, kinahalan sibing-sibing si Giyod. Kinahanglan ni Gaon nagbalik o makauli mga tropa na apoy makita nga nakasibing sa GDI. Ikaw mister, ikaw misis nga nabilin diha karon kaya imuhang bana, imong asawa, tuas gawas na kamot. Ikaw mo imo budget din ha sa imong pamilya. Dili kay buras kag pugka. Left and right ang gasto. Inom re inom dito. Babae re babae dito. O niya gigasto ni mo mga katropa. Imod ay mga tropa ang pinadala sa imong asawa gikan sa gawas naso. Pagkabaga ni mong nao. Lami kay kang lapdusan. Daghan mo na mga tropa na hitabo. Tagsara po'y pamilya mga tropa. Tagsara'y magtiayon na nahimong successful. Basta tuas sa gawas sa nasod mga tropa ang imong kapikas. Tagsara mga tropa kung nakamatikod niya na doon ay successful. Successful bang uban mga tropa sa pag-eskwila sila mga anak. Pero sa ilang pag magtiayon, unsuccess sila mga tropa. Gumikan kay usahay ang kuan dito. Nangita nag-apam dito. Ang babae nangita nag-apam. Lalaki po dito mga tropa. Nakakita na po mga tropa. Pinay lang niya po'y gipuli mga tropa sa iyang asawang Pinay. Pagaway hinungdan. Nita ba ka? Kanang apam po nga, kanang babae po nga adunahan? Bahalang tigulang, basta adunahan. Makaya pa na, aslom na. Ay, Diyos ko, bitaw. Joke na na ba yun? Bitaw, nga na naman mga istorya sa mga OFW, mga katropa. Taghan na mga katropa istorya, nga imunaan na mga katropa nagkakahitabo, mga Exxon. Alright, mga katropa. Ato may sagutanan karo mga tropa din sa pagpagkuban. Mga mag-uma ay makalimot ha. Ang atong Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Samtang kamo din na mga tropa nag-timpla mga tropa sa inyong Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer din ha sa inyohang tagsa-tagsa ka mga sprayer. Nag-timpla po, nag-inom mo din na mga tropa sa atong mga tropa, Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. kana mga tropa ang maayo. Di ba? Maunay nindot mga kaigsunan. Gamita kana mga tropa pang ispray sa inyong mga tanom. Ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Bisag unsang klaseng tanom, sigurado kung mga tropa nga success ka mga tropa sa iyong pagpanguma. Mauna mga tropa ang ikapaabot na mo din ha kaninyo mga igso. Ayan mga katropa ang importante. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban. Kaya huwag mo tayo mangundang mga kaigsunan. Mapalit ka na din na sa nagkaling agri-store sa inyong dapit mga katropa. Mga hisgutanan mga tropa din sa atong pagpanaguban. Nining adlawa mga balita mga tropa nga nakalap ka na sa tumakubanan. Mga balita mga tropa sa Davao Region. Balita palibot gikan sa isla sa Mindanao. Gikan sa XFM mga katropa Mindanao Report. Ato kinihatagad pagtagad mga kaigsunan. Adunay piki mga katropa nga dentista sa isla sa Samal. Dakpan ki mga tropa sa operasyon. Mahoron mga katropa. Samtang sa pikas bahay nalambigit mga katropa sa droga arestado sa Bybust operasyon sa Carmen Dabnur. 6,800 pesos kantidad sa Cebu nasakpit. Samtang lima usab ka mga sketcher person sa Davao City giimbestigahan sa alleged misuse of funds. Agoy, nagtuon na mga katropag pangurakot ang ato mga iske. Davao City pa yun, kakaulaw-ulaw lang mga katropag diha gagikan atong vice president. Diri gagikan atong kanhim presidente. Ulawa na ba yun? Ay nako ni mga iske, gitun-an magun ni mga tropa dinhi sa atoa mga punong barangay o sa mga barangay kagawad ba? Kadili papirmahon mga tropa o adunay pugos papirma kay adunay ilaha. Mao na dinha mga tropa. Ay nako, misuse of fun. Buti pasabot. Agipamalit og ilang mga personal. Wala magamit sa project mga tropa nga angay ngadto sa mga kabataan. Samtang sa pikas bahin mga tropa, drug suspect nasakpan kini sa Bybust operation sa Santo Tomas, Davao del Norte. Giabandona rosa mga tropa nga gambling boss sa Barangay Santo Niño sa Wata agikon piska mga tropa. Mo kantidad ko na mga tropa 2,000 pesos kini. Nasakpit sa mga katropa. Samtang Braulio Eduhale, BNP gipakusgan usab ang kampanya batok sa bura-bura nga muffler. Oga Deep Ed West District mga tropa supervisor, nagapasalamat kini sa suporta sa komunidad sa Santo Tomas, Davao del Norte. Pa exit na siya mga tropa. Retire na siguro. Samtang DNPPO nagbalampuson na human ang first cycle management review alang kini sa ISO certification. Kung saan ang kabawa mga tropa, ato na sayro nun yan. Adonay po top 1 most wanted mga tropa regional level. Nadakpan kini sa Gobyerno Generoso Davao Oriental. Kini mga tropa, uban pa mga reports gikan sa tubag kabanan mga tropa, reports gikan sa XFM na reports. Ato nang madungo ko niya mga katropa din sa tubag uban mga katropa nga programang oras mga tropa, eksakto alas 5 na sa buntag. Padayon tari mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan. Kita maglangan kay alas 5 digit sirado mga tropa nakapangapi na bow. Mama Akaw Kapalong, good morning kanyang tanan din na. Sa Tibalog, good morning. Kari sa mga tropa sa Carmen, nakapangapi na bow. Si Brad Jerry Sisbino. Dato, good morning mga dato. Dari sa Duhali mga tropa, good morning diha kanimo. Og diri mga tropa kang kapitan na Kanunyo mga tropa diri sa Sami Kanunyo diri sa Mua sa Barangay Mamakaw Kapalong. Kumusta mga diakap? Og diri pud among kapitan diri sa Barangay Ilang mga tropa Davao City. Kumusta mga si Amado Mading Babaw Amadio? Kumusta mga Amadio Mading Babaw? Nakabalik na ba si Amadio Mading Babaw mga tropa kapitan? Kay na nasuspended na po sa ikaduhang higayon. Murag 3 months raman to. Gano sa to na suspended mga tropa? Gano sa ang balik ni kapitan? Kay nasuspended na po mga tropa. Pero meron suspended niya 6 months. Nakabalik siya mga tropa og Enero. Unya murag March ata. Nasuspended na po mga tropa si kapitan? Nya 3 months. March, April, May, June. Sa ato pa June, makabalik to. Tungod mga tropa na ining mga kuan mga tropa, mga reklamo. Kaso ngayon giatubag mga kaigsunan. So gihatagan mga tropa sa ombudsman, o sa ombudsman ba? O sa kuan mga tropa, sa DILJ, nga masuspended siya aron ma kuan ang investigasyon mga tropa, mapahiluna. So ang kuan karon ang among OIC kapitan karon mga tropa, ang first kagawad, ng iyang kaalyado kaniadto, ay iyang Wow, gini ang kauban kauni ato mga tropa. Kalaban nila diha ang uno mga tropa ka mga kagawad mga tropa sa barangay. Ilang kalaban kani ato mga tropa. Unya kinis kapitan Amado Mading Baba o kinis si Walter kagawad Walter Hogo. Silang duha mga tropa ang giatbangan mga tropa nila ang kuan mga kaigsunan ang unom ka mga kagawad. Namatay ng tao itong usap mga tropa. Ngayon nag-file o kaso diha sa ilaha mga kaigsunan ni kapitan. Si Nining Gista namatay ng tao ito. Unya karon mga katropa mura na po sila iring ug iro mga tropas kapitan Amado Mading Babaw og ingon man si Walter Hogo. Nag-away na po sila umbot usay giawayan nining duha ka mga opisyal na mo mga tropa na wa ba ka matarong og bahin unsay di bahinon dihara nag-away na po ni sila mga tropa mura wa na sila tarong buot karon kay pagkuan mga tropa pag pag asyo mga balik mga tropa ni kapitan itong Enero gipangtanggal mga tropa ang mga GO mga tropa o kanang tawag nato mga barangay pensionaris nga kuan mga tropa lunod patay mga igsona ni kagawad Walter Babaw di yung gitanggal wala girinyo ay Enero mga tropa girinyo man na one year man na mga tropa ang dias barangay ng mga pensionaris pag Enero mag-appoint na po ka mga tropa mao na discretion man na sa punong barangay kung kinsa na po mga tropa ang iyang himuon nga kuan mga tropa barangay pensionaris sa pagkabot sa Enero kung satisfied ka mga tropa nga sa imong barangay pensionaris nga dili mga maritis kayo mga tropa o imong ipadayon kung ang ilang maritisan ilang trabaho mga tropa okay rin na basta siging trabaho mga tropa nga gi-servisyos katawhan di ba barangay pensionaris dili kay ang imong alagaran niya, imo din kapitan, imo alagaran niya, imo din kagawad. Kung asa kay i-assign, trabaho ay imong i-assignan mga tropa. Ayaw pag apil-apil ang maritis niya mga tropa ngaway klaro. Kay ang katawhan niya sa barangay, tarungan niyo ga kuan kay kamo man ang gipang assign niya mga tropa, tarungan niyo trabaho, tarungan niyo approach di kay mura pud mo kapitan niya, labaw pus kapitan pud din ha. Labaw pus kagawad, ang kagawad gani mga tropa pinili sa katawhan, dapat mga tropa tarong mga tropa mo approach din sa mga kabarangayan, mga tropa, mga constituents nga muanha sa barangay. Ang una, mga tropa, trabaho. Pero kuan mo, di na kita satisfy, ala, hapit ng eleksyon ay. Madayon may eleksyon, mga tropa, karong Nobyembre. Nobyembre 2, mga tropa. Tingdagkot sa kandila, mga tropa, sa Minteryo. Hala. Ang kana, mga tropa, ang kuan, ang kanang mga barangay kagawad, barangay kapitan, nga wa ninyo magustuhi. Ilubong na mga tropa, dagkuti, dagkandila, karong bulan, mga tropa, sa Nobyembre 2. Ano na? Dagkuti, dagkandila. Launta, ilang mga kalag, nini mga kagawad, kini mga kapitan, nga way hinungdan. Kadagrako lang ang tiyan o nagpaburot sa ilang panudlanan. Hinaot paunta, nga sila ilubong na sa limot, karong Nobyembre 2. Ano naman ang pag-ampo, mga tropa, ni mga nampak dagkong way tarong trabaho. Sus! Ako'y pampuon mga tropa o kuan. Ako'y pampuon mga tropa na ini mga opisyal nga napili na itong way mga hinungdan. Ampuan ko na mga tropa sa pagka Nobyembre 2 mga tropa ano di nakabalik sa posisyon. Ilubong naging mga tropa sila din ha sa ilhangi na himutangan. Pero dato ano po sila? Okay na. Dato naman sila. Negosyo ng politika. Alright mga tropa, doon ay drug suspect mga tropa. Nasakpan kini sa bypass operasyon. Diyarita, unahon na ito si Larry, nanada si Larry Sanyol, mga tropa sa linya. Ano na piki nga dentista, mga tropa sa isla sa Sabal, nadakpan kini sa operasyon. Katropas balita, tungkulitong Italy, mga tropa, nanukar, gika na katropang Larry Sanyol, katropang Larry. Live report!
1: Live report! Malampuso na aresto sa iniusang pwersa sa kapulisan ang usa ka giingong peke nga dentista nga nag-operate sa isla sa Samal bisan wala kini pagtugot sa awtorisadong ahensya sa gobyerno. Pinaagi sa mga sakop sa Igacos Police Station, Davao Norte Police Provincial Office, CIDG Davao del Norte, Igacos Sub Office Lead Unit ug mga kawani sa Super Health Office Babac District gikasa ang operasyon nga adunay kalambigitan sa paglapas sa Republic Act 9484 o an act to regulate the practice of dentistry, dental hygiene and dental technology in the Philippines nga kabahin usab sa CIDG flagship project o plan Oliya sa Purok 4-A, Barangay Gilon, Samal District, Igacos, Davao del Norte. Niyatong alas 11:47 ang takla sa buntag, Mayo 5, 2026. Nailang dinakpangyan si Alias Kate, Dalaga, lumulupyo sa Purok 3-A, Laksina Street, Barangay Piña Plata, Samal District, Igacos. Sumala sa report sa Igacos Police Station, nasakmit sa posisyon sa dinakpan ang mga ebidensya nga naglakip sa usa ka piraso sa rubber ligisure, 11 ka box sa bracket, napulo ka niti arc wires, 13 ka rubber chain, usa ka roll sa ligisure wire, upat ka piraso sa ortho wax, ugdagan pang ubang ng mga hima man sa pagaba og apostiso og brace ang ipon nga nakatinad og 8,000 pesos. Ang gikustudiya karon ang mga ebidensya, lakip na ang sospek sa nasangpit nga estasyon sa kapulisan. Samtang di andam ang kaso paglapas sa Republic Act 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Nunot ini, nagpahinomdam ang otoridad ngadto sa publiko nga nakayan ang illegal practices isip dentista sanglit aduna kini katugbang nga silot ubos sa balaod. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: Daghan karon mga katropang piki nga dentista, oy. Tinuod lang. Daghan mga piki nga dentista, mga tropa, nga gigamit po sa mga licensed dentist, mga katropa. Nga doon ay mga klinika, gigamit mga katropa. Sa Tagum naman rin. Ubay-ubay mga yapon, mga katropa, bisag asa nga lugar. Balinsya, nag-yapon ko kailan, nag-announcer pa ito. Unya, nagsiging mga katropag pahimo, pahimoan ta kunya mga katropag nga ngipon. Aron ko no nga makuha ni mga ko original na, di na pwede tanggalon ni akong ngipon.
2: Sino
0: original na? Sa di brad, ato lang buta nagkuhan brad ba? Ana, bansila na to, kuhan pa ana. Ay na lang siguro, kay gasto na kayo. O, di ba? Mga piki to ba, tropa? O niya, maupay daghang customer kini mga piki, mga kaigsunan. Kay mas brato-brato, magod sila kumpara mga tropa sa adunay mga pwisto, adunay mga lisensyado, adunay pagtugot mga tropa sa dente, pagkadintis. Di ba? Wala, ay. Sakpa na mga tropa, wak na siguro ay, kuhan mga tropa, wak na siguro ay, gikadatong.
2: Pinawa!
0: O na, nga gipakuan lang. O, ang Association of Dentists and Association of the Philippines, mga tropa, supak po ng uban niya na mga kaigsunan. Kay, madisgrasya, mga tropa, kada mga nagapahimo diya, nagapaibot, ugin po niya, mag-unsam na diya. Wa mo itulubagon, mga tropa, din ha? Di man yung magukod na, gumikan kay piki man na. Pwede man na mulayas pag-after niya na mga tropa. Basta na, ana, mga tropa, na kuan na yung taon, na dakpa na yung taon, babae, mga tropa, nga nagpaka lagi po. Practice lagi diyan ang katropa. Tago mo na, ay. Si Kuanga ni si Toto Richard, kabalugay na og si katropang lahat.
2: Pinawa!
0: Okay. Oy, may buntag na yung mga katropa kay katropang Jerry Auxilio Unbur.
2: Pinawa!
0: Yeah, dungan niya karong programa mga katropa ni katropang Jerry Auxilio. Exciting Pilipinas po niya. Diri sa XFM Cebu, mga katropang 88.3. Yan. Sa una, pareho may mga katropa. Dito niya sa laing tampi kanya ito. Sikat niya sa una mga katropa. Kaya paminaw ka ni Jerry Auxilio. Magabiin mga katropa siyang programa nga. Kato mga katropa, programa speaker si Bihanan kanya ito. Ano ako magdahaw mga katropa. Magkita ni Jerry Auxilio mga katropa nga nagkauban naman sa XFM. Sa amang tour mga katropa sa Gawas Nasod. Nakakitaan mga katropa ang mga hagtik ng mga magsisibya mga katropa sa Kabisayan mga kaigsunan. Si katropang Jerry Auxilio on board. Siya po karon dito mga tropa ang nagprogram sa Exciting Pilipinas dari mga tropa sa XFM Cebu. Samtang sa pikas bahin mga tropa, delikatan na po dato ang adunay na lambigit sa druga. Arestado mga tropa sa bypass operasyon sa Carmen Davao del Norte. Size mail 800 kapesos mga tropa ng kantidad sa Cebu ang nasakmit. Katropas balita, katropang Gab Alas.
3: Live report. Dakpan ang usa ka lalaki nga nalambigit sa ginadiling droga sa Carmen Davao del Norte. Giilang dinakpan nga si alias Istong, residente sa Panabo City, o giilang isip street level individual nga nasikop sa gipaygayong bypass operation sa Carmen Municipal Police Station alas 4:05 sa kadlawon ning milabayng adlaw. Sumala sa report, ang maong operasyon gipanguluan sa Station Drug Enforcement Unit sa Carmen Municipal Police Station ubos sa liderato ni Police Major Lope ay si Briros III. Uban ang mga operatiba gikan sa RPSB Team 2 og Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Narecover gikan sa dinakpan ang gituohang sabo nga adunay gibanabanang gibugaton nga 1 gramo nga nakatidad og 6,800 ka pesos. Sa pagkakaron, anana sa kusodiya sa Carmen Municipal Police Station ang suspek og ang mga nakapiskang ebidensya alang sa dugang investigasyon og hustong proseso. Dugang pa ni Police Major Sebreros, padayon ang ilang kampanya batok illegal nga droga nga mao'y hinungdan sa pagkaguba sa kinabuhi sa daghang katawhan ilabi na sa kabatan-unan. Katropa, kaping nga healthy dunog lutatayan ang collagen ay magipagita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gab Alas, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Gab Alas, sa detalye sa mga balita. Samtang sa pikas bahin, magkatropa, adunay 5 ka mga iski chairperson sa Davao City giimbestigahan sa alleged in misuse, magkatropa, of funds. Katong katropa sa balita, katropa nga Jovet Espanyol gikan sa XFM Davao City.
3: Live report. Live report.
2: Gikumpirma ni Davao City Councilor Arnulfo Ricardo Cabling, Chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance sa Davao City Council, nga moabot sa lima ka mga sangguniang kabataan chairpersons ang giimbestigahan tungod sa gingong misuse of public funds. Sa kinatibukan, adunay walo matod pa ka mga reklamo nga nadawat sa komite, din lima niini ang naglambigit sa mga SK officials. Sumala sa konsihal, ang mga aligasyon naglakip sa kakulang sa hustong pag-account sa pondo ug mga insidente nga adunay mga opisyal nga nag-withdraw kwarta bisan pa og mibiya na sa ilang posisyon.
4: Pero pag something na mga we actually have jurisdiction over SK officials, that's so good na. So na yung lima and I think there will be more coming. More of these cases actually involves money matters. Misuse of funds.
2: Dugang panini nga kadaghanan sa mga kaso nagikan sa 3rd District og posibleng mudaghan pa samtang nagpadayon ang investigasyon.
4: So maraming kaso sa SK talaga. Kadaghanan na sa 3rd District.
2: Gipasabot sa Abdikabling nga ang penalty mahimong disqualification sa paglingkod sa bisan unsang posisyon sa gobyerno sa umaabot og mahimo usab silang obligado nga bayaran balik ang pondo pinaagi sa Commission on Audit Concoa. Sa karon gibutyag niini nga duna nay pipila sa mga naisgutang SK officials ang resign apan gipasalig sa konsehal nga magatubang gihapon kini sa saktong proseso aron mapatubag samtang nanawagan kini alas sa mga SK leaders nga seryosohon ang ilang responsibilidad og magpabilin nga ehemplo sa mga kabatanunan. Mga katropa parong kanunay himsog ang panglawas bata sana sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Puinbistega gani mga tropa si Atty. Nonong Cabling, abogado man yung mga kaigsonan. Unya maunin number 1 na City Councilor nga ako yung butaran mga tropa din sa muang distrito, distrito 2. Mga katropa, karaan mo po ni mga kaigsunan. Suod ko po niya sa una. Usan ni mga katropa sa kuan mga kaigsunan na ako kanya to. Murag ay busbusing ba? Diri mga katropa sa 2004 mga kaigsunan. Sa diyan nagprogram po ko diri mga katropa sa Action Radio mga katropa kanya to. Yan! Kana atorne, padayon atorne. Pakita ang atong pagka tinuod nga magservisyo. Nahimo po din namong kapitan rin mga tropa sa kuan. Sa tawag na to mga tropa Barangay Ilang, pagkamatay siyang papa, si Engineer Cabling, kaya mong kapitan kani ato, pagkamatay mga tropa, hantod siya ang napuli. Hantod mga tropa pag kuan po, pag election 2016, dagag presidente mga tropa ni Digong, nag-resign kini siya mga tropa, gumikan kay number 1 councilor ni ato si Amadio Mading Babaw. Nag-resign siya, gumikan, giapuin siya ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kuan mga tropa sa social housing. Isip mahimo po siya mga tropa ang cabinet secretary o sa cabinet member. And then, presidente siya mga tropa sa kuan ko. Kusip si presidente sa social housing. Unya, siyempre, ang number 1 nga kapitan o kagawad, mo'y nahimong kapitan. Mauna, nahimong kapitan si Mading Datay mga tropa. Hangtod mga tropa, nga wak naging siya pilipildi mga kaigsuna. Gumikan kay giingo naman daan rin mga tropa sa ilang kanyanto. Nga di kuno mga tropa, di na kuno ihatag kanyang posisyon mga tropa. Magpulipuli ng Cabling o babaw din mga tropa sa ilang. Kay kining Cabling o babaw mga tropa. Mauna yung mga lumad yun din nalapita kanyang mga yuta din hing lapad mga tropa. Ilahan at Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City mga kaigsunan. Kanyang ito kuras barangay, ilahan at napita mga tropa. Kanyang iskulahan niya, mauna ang babaw mga tropa. Kailahan ang yuta din ha. Mauna mga nakuha nila mga tropa, nailog nila ang posisyon sa pagkapitan, panahon mga tropa sa mga arana, wala na kilagibuhian mga kaigsunan. No? Ilahan na ginihan mga tropa. Pero kining puntuha karo mga tropa, depende karo eleksyon mga kaigsunan, kinsa ka ang mahimong mananaog din eh. Magpabilin baka mga katropa ang gahom sa mga babaw mga katropa rin napita? O si Atty. Nonong Cabling nga konsehal na po mga tropa, iyala pasagda mga tropa, kinsa na po ang mahimong kapitan rin mga tropa, aron hatagan niyang kagawasan ang katawhan. Kung naawa na yung makaoyon, ayaw ipamugos. Ako mga tropa, mo-boycott lang ko mga tropa, ako ipadayon nga po mga tropa, ang dili, mayong mga binuhatan ni mga opisyal kanon rin mga tropa sa among barangay mga kaigsunan. Magpapili na lagi noong kong kapitan ni mga tropa, karong panahon na mga igsunan. Kapitan sa Silga 14 mga katropa, samok-samok ng politika. Alright mga tropa, samtang sa pikas bahin. Dari tayo mga tropa sa balita, mga katropa, nga aduna po'y nasakpan ang usa ka ginataho mga tropa, ang drug personality. sa usa ka joint bypass operation nga gipahigayon kini sa kapulisan sa Santo Tomas Municipal Police Station. Nyato nakalabay usab nga adlaw mga katropa. Gani ang operasyon gipanguluhan kini mga katropa. Murag namali ang akong kuano, murag namali ang ako ang unsa na? Namali ang ako ang kuan gabs. Namali na siya kay babae kuan man sa kuan man isi. Oh, tama sa corpus din. Corpus murag babae. Tama din na. Tama din na kay corpus man ayang tibalog karon. Sorry, sorry. Corpus man din na. Murag babae ni si ko major corp Eduardo Corpus good basta di mo tutukan bai. Murag babae ga kuan sa picture. Ay nako. Bitaw. Dali ang operasyon mga katropa. Gituhuan kini nga dumala mga tropa ang operasyon sa supervision sa Police Major Eduardo Corpus Officer in Charge. O gagi pahigayon uban mga katropa sa hiniusag ang puwersa sa RPSB Santo Tomas Team 2 Intelligence Personnel o gasasika na Daba del Norte Police Provincial Mobile Force Company. Ubos sa mga katropa ni Police Lieutenant Colonel Christopher Sabsal PIO Davao del Norte Regional Intelligence Division 11 PIT Davao del Norte OGA 11 02 Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 nahitabo mga tropang operasyon sa Bayporoka 11B Federal Road 4 Barangay Tibalog Santo Tomas Davao del Norte na din nadakpan ang suspek ng ilas pangalang Usaka alias Toto 48 anyos Minyo walay trabaho residente kay sa Bayporok City Barangay Kimamon sa Naisgutan usab ngalungsod sumala sa kapulisan ang suspek kabahin kay mga tropa sa listahan sa mga drug personalities ubos kini sa monitoring sa Philippine National Police o sa Philippine Drug Enforcement Agency o gituhuan mga tropa gakaron nagatubang na kinig kaso kalabot sa paglapas mga tropa sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kining naisigutan mga tropa taon-taon rin gimonitor so ilang napamatudan mga tropa na tinuod yung mga tropa mga report na kini usa ka drug dealer ug tiga payuhot sa ginadili nga droga mga tropa human usab nila kini napalitan ug usa ka sasi mga tropa baylo usab nini ang kwarta baga kaigsoonan sa kasamtangan ang dinakpan ana nakaron sa kustodiya sa kapulisan alang sa dokumentasyon ug pagpasaka og gaangay kaso batok ngadto kaniya mga tropa tungod sa paglambigit niini ang ginadili nga droga kay tumong sa atong kapulisan pakgangon mga tropa dili man mahurot apan kinahanglan mga tropa nga maminos-minosan ang pagpayuhot sa gidili nga droga para mga tropa makabatan-onan dili mahitumpawak niining tanan. Alas 5:19 way samtang sa pikas bahin nasakbit usab sa kapulisan ang usa ka giabandonar nga pasilidad sa illegal nga sugal sa Purok Size Barangay Santo Niño sa Wata Davao del Norte. Human kini mga tropa report sa usa ka concerned citizen sa gabi ni adto ga Mayo 5, 2026. Base na kini sa report mga tropa sa Sawata Municipal Police Station, usa ka individual nga nagpailang usa ka alias Kano aga bitaho kini sa presensya sa usa ka abandonadong gambling booth nga gigamit kuno mato pa sa illegal nga numbers game nga mas nailhan kini nga last two digit game. Diha-diha mga tropa girespondihan sa atong kapulisan ubos sa liderato sa Police Captain Manuel Aspiliaga Jr. Officer in Charge o sa supervision sa Police Colonel Glenn G. Cristrinis ng atong Provincial Director. Sa ilang mga tropa pag-abot sa nisgutang lugar ilang nakumpirma ang presensya sa baoga pasilidad na wala na'y nagbantay mga tropa hinugdan nga ila kining gikumpiska ang nisgutan usab nga unit mga tropa nga illegal gambling boss ang nasakmit mga tropa nga butang adunay gibadabana mga tropa ang kantidad nga mukabat ngadto sa 2,000 ka peso o karon ana nakasukustiya kustodiya sa Sawata Municipal Police Station alang kini sa hustong imbestigasyon padayon pasab ang pahimangno mga katropa sa atong kapulisan ngadto sa publiko nga magmatngon og magreport dayon sa bisan unsang illegal nga kalihukan sa ilahang komunidad ilabi na mga katropa batok ngadto sa mga illegal nga sugal aron dili pud mga katropa maimpluwensyahan ang mga hunahuna sa atong mga kabataan. Alas 5:21 na bay samtang sa laing bahin diri sa Braulio Duhali mga tropa gipakusgan usab sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station ang ilang kampanya batog-atos paggamit sa burabura o improvised nga muffler sa mga motorsiklo isip kabahin kini sa pagpaligon sa disiplina sa kalsada o pagpakunhod mga tropa sa kasaba o noise pollution sa komunidad. Sumala usab sa kapulisan ubos sa liderato ni Police Captain Alon Arts Daog Officer in Charge aga maong aksyon ginabuhat kini subay sa Republic Act 4136 26 uga mas nailaki ni mga tropa sa Land Transportation Office magkakaigsunan. Gani gidili mga tropa sa balaod ang pagputol mga tropa o pag-disconnect uga pag-modify sa tambutso sa motorsiklo nga musangpot kini sa sobra mga tropa kasaba. Ang mga motorista mga tropa nga mulapas sa gitugot mga tropa nga sounds level mahimo kining atubangon ang pagdakop, multa o posible usab mga tropa pagkumpiska sa ilang muffler. Gani gihangyo usab mga tropa sa kapulisan ang tanang motorista sa lungsod sa Braulio Eduhale nga mutuman sa balaod ug likayan mga tropa paggamit sa mga burabura aron nga mapreserbar ang kahapsay, kalinaw mga tropa ug kaluwasan sa komunidad. Padayon sa mga tropa padawagan sa kapulisan nga magkagitambayayong ang publiko sa pagmintinar sa malinaw og organisado gadalan alang kini sa tanang lumalabay. Alas 5:22 na bahay samtang sa lain bahin mga katropa. Mapasalamaton usab ang una namilit mga katropa si Dr. Eric Indi isip West District Supervisor sa Department of Education. Diin iya mga katropa ang ipadayag ang dako nga pasalamat sa tanang mitabang sa iyang panaw sa serbisyo. Sa iyang mensahe, ipasalamatan ni Indi mga katropa si Mayor Roland S. Dihisika sa Santo Tomas, Davao del Norte. Sa padayon mga tropa nga suporta sa lokal nga pagabahanan sa mga programa sa edukasyon. Gidayeg usab mga tropa niini ang DepEd family og ang tanang stakeholders nga nagapakita kini og pagpanakiusa og dedikasyon alang kini sa kayuhan sa mga magtutungha. Gipasigar usab ni Indi mga tropa nga ang kalampusan sa distrito resulta kini sa konektibong paningkamot sa mataga magtutudlo, ginikanan o kauban usab ang sektor sa edukasyon. Bisan sa iya mga tropang pagpanamilit, nagbilin si Indi mga tropang inspirasyon o gapasalig nga ipadayon ang pagpalambo sa kalidad mga tropang edukasyon sa Santo Tomas, pinaagi sa ligon nga panag-uban sa komunidad. Alas 5:23 na sa Pikas Bahin. Dirita mga tropa sa mga sikat-sikat karon mga katropa nga dula. Misidla karon mga tropa sa probinsya sa Davao de Oro. Ang kasikat mga tropa sa ginatawag o pickleball. Diin mga tropa nagkadaghan ang mga residente nga nadani kini sa mao nga dula. Ilabi na mga tropa karon nga panahon usab sa ting-init. Sumala usab sa mga lokal. Naglutaw mga tropa ang mga fleeing courts. Gikan sa kapatagan hangtod na kini mga tropa sa kabukiran na naghatag kini og mas daghang kahigayunan sa mga gusto mga tropang musulay o magpadayo mga tropa sa pagdula. Gikonsiderar mga tropa ang pickleball nga beginner friendly apan mahimo usab mga tropa nga kompetitibo hinungda mga tropa nga ang angay kini sa tanang edad og level mga tropa sa abilidad. Idugang pa mga tropa nga kini usab usa ka maayong kombinasyon sa ehersisyo, kalingawan o pakig-socialize. Gani mga tropa gikan sa casual nga dula hangtod na kini mga tropa sa gagmay nga mga torneo. Nagkadaiya mga tropa ang aktibidad nga gihimo karon sa mga komunidad nga mas nagapalig-on kini sa mga panaghiusa og aktibo mga tropang pinabuhi. Giyawag ang publiko usab nga sulayan ang maong nga dula isip paagi kini sa paglihok, paglingaw o pagpakiguban sa ubang nga magdudula. Sa karon mga tropa padayon pa usab nga nagadako ang komunidad sa pickleball sa Davao de Oro nga nagapakita kay mga tropa sa usa ka bag-ong uso sa sports o lifestyle sa probinsya mga katropa. The pickleball is diha na mga tropa ang ginatawag lang pickle mga tropa mga magtiayon po uban mga tropa nga mag-abot dito mga tropa mga minyo na ayon mag-pickleball po sila. Ay,
5: no.
0: Diha na bay. Ay nako. Alas 5:25 na mga tropa, andriga po sa atong pagpanag-uban, mga ka-exoda ng atong programang Tolumanon, mga katropa. Exciting Filipinas! Oras mga tropa, alas 5:25. Asam nila. Walagay.
6: Okay. Na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Si Nong taon tingga sa bunga.
6: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka craft gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungod sa craft gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa craft
8: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa craft gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
11: Okay, kung to salamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, dom akong binulan niya, dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
10: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
12: Zaton Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regod ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
12: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
10: Zaton Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
17: Yes, to help.
12: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Dekalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Buruk Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. reduces the pain.
19: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
12: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Boss Amo, magpakilo ko sa Humaybe.
22: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
21: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
22: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
24: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
27: Exciting!
12: Exciting Pilipinas!
0: Wala kay pamasahe, sibat niya part! Bita oy, ala balik na rin mga tropa sa atong pagpanag-uban bagay soon ng atong programag inyong tulumanon. Ako pagya po ni Olala Higalas Kanginan, Bong Algabre, mga katropa, nikig-uban rin hi kaninyo ning taknaa magaigsoon sa atong programa Agtulumanon. Lain man niya akong kuan, mga katropa, kaya ako i-search, mga katropa, ang kuan, ang XFM sa YouTube, si katropang Arnel Cortez may mugawas. Arnel Cortez magawas, mga katropa. Magwapo siguro ni ikuano ka ng maresa o ng QR code ba? Ikuan lang, mga katropa, iskan lang. Diri sa kuan sa computer na okay ra mga tropa, pero di sa ato cellphone ba di na ko makita ang kuan mga tropa no. Ang mugawas gud Arnel Cortez, tropang Arnel ang YouTube mga tropa sa Bullseye. Okay, ako sang gi kuan ra makita na ko mga tropang kamatuoran direkta mga tropa sa pagli-li mga tropa ni ini. Ato sang gi ginatan-aw sa nato mga tropa, pakikuan lang diha, paki subscribe lang mga tropa sa XFM Tagum City sa atong YouTube. Mauna mga tropa ang kuan kaniadto mga tropa sa XFM 107. Pero naamoy to something problem mga tropa. So giilisag pangalan. Ako makita mga tropa di sa kong kuan. Akong gamhan ng cellphone mga katropa. Alright, panayang kapunta mga katropa sa ato pagpanaguban na Alfredo Hikale Matopria. Hello Idol, magandang aga. Regards ko sa akong amigo nga si katropang Darwin Dulatre. Good job bro. Ay, si Tia Daria. Tia Daria. Ito ka, mayong nga buntag diha, Sir Alfredo Hikali. Nos amagin na kamuli, marag muli ay daw ka.

0: ang inyong buntag mga katropa. Oy, ay mo kalimot basta kapisgutan atong Sanson Plus Coffee Mix with glutathione, Sanson Gold Coffee Mix with glutathione collagen o ang atong Sanson Gold Coffee Mix mga katropa. Sanson Plus Coffee Mix o atong Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Mao ka na mga kaigsunan ang angay natong gamiton mga katropa sa inadlaw adlaw nato mga katropa ang pagkinabuhi. Mga pi magyuta, di man mahitabog wa tay kape mga katropa. Aritas kape nga makasiguro ka mga kaigsunan. Kung di ka makasiguro, maunay delikado. Aritas kape mga katropa, makapadasig ka nimo sa imong pagpanarbaho. Tibok adlaw ang Sanson Gold Coffee Mix mga katropa. Ang ato mga kaigsunan, diha mga maguma ay kalimti mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, makaginansya ka mga katropa sa imong pagpanarbaho. Ikaw kanunay mga katropa ang okay mga kaigsunan. Exciting! Alright, yes. Balik tayo mga katropa sa atong pagpanaguban. Rin natin mga katropa sa atong pag-arangkada sa atong mga katropa ang mga... Okay, nananday makita na mga katropa rin sa atong comments. Sa comment section lang mga katropa makita ninyo. I-click lang din na mga katropa sa comment section. XFM 107.1 Stagom sa inyohang mga katropa ang kuan. Sa inyohang tag sa mga katropa ka mga Facebook page din ha. Makita din ha mga katropa. I-click lang ninyo mga kagigsunan. Kaya naa din na sa comment section mga katropa ang atong XFM YouTube mga tropa makita rin na. Ako nang isire sa akong YouTube mga tropa aron sab nga makakita to mga parinti nato diha sa gawas nasod ba. Yawat na lang mga tropa nga kadungog di ay magpadalag dollar.
1: Dollar.
0: Dollar. Kita magdolar dollar da eta. Ana ra man ang live mga tropa kisa may lod og kwarta god. Ba? Kisa may giluod og kwarta mga tropa basta nang padala. Di ba Leslie Acaso Pueblo? Ay ma'am, good morning mo diha ma. Good morning, mga katropa. Good morning sa inyo, ma'am. Putdang gimik ko rin Sanson Gold Coffee Mix din, mga katropa. Sa Sanson Gold Coffee Mix sa with glutathione collagen, putdang gimik din, eh. Dinis among si Bihana. Mauna, mantinay lang, mga katropa, Sanson Plus Coffee Mix, karon rin, mga kaigsuna, o premium D3, ang among ginatimpla, mga katropa. Mauna, among ginainom karon. Diri sa ato, mga katropa, ang pagpanag-uban, mga katropa. Ayun! Alright mga tropa, share lang mo din mga tropa, niya subscribe lang sa atong XFM Tagom City mga katropa aron managhan ta baga igsoon. Kisay pa iwa ba ka message ni nga naadri mga tropa nagliili si Jovita Taping Naldo. Yon. Maayong buntag diha ma'am Jovita Taping Naldo. Oga okay, narag natimbayan na to tanan. Dari sa pikas mga tropa sa atuang personal. Ma'am Lilia Pastrano na baho, eh, happy birthday day kang Aldi Junior. Ma'am no, murag birthday ni Aldi Junior kagahapon. Murag alamik, ito mong litson, diagi pa ubo-ubo ah. Ito kang Jennifer Mahumok Balbutin. Good morning mga Balbutin family. Asa mo muna pita karon. Hala, good morning karon. Neil Taytayan. Uy, dato Neil Taytayan. Rikaroon sa Malaybalay sa transmitter sa XFM. Maayo gabuntag mo dato Neil Taytayan. Good morning din ha. Kang Genevieve Labrador. Maayong buntag din hata. Musta mo diha karon sa Broxix Mamakaw Kapalong. Okay lang ba mo karon gabuntaga din he. Alright mga tropa dito maglangan. Arin tayo mga tropa sa mga balita. Sa XFM Mindanao Report mga tropa nga nakaplaster karon sa ilang pagpanubay-subay sa ato makauban ng XFM Mindanao Report. Atong unahon mga tropa ang XFM kuan na XFM San Francisco Surigao mga tropa o sa Agusan mga igsunan kaya doon ay top 2 most wanted mga tropa sa Caraga. Sikop kini mga tropa sa Kabadbaran nagatubag og 46 ka kasong sexual. Ah grabe. Patay na balidaan mga tropa. Di na ni mag-usap mga tropa kay 46 ka ihap mga tropa ang kaso mga tropang sexual ka katropas balita ka tropa ka John J. Lebrias.
2: XFM Mindanao Reports. Anaa na karon sa silda sa kapulisan ng giilang regional top 2 most wanted person sa Caraga. Human kini madakpan sa gihimong operasyon sa Purok 3 poblasyon, Kabadbaran City, ni adtong nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Ang suspek giila sa alias nga Balong, 20 City Anyos o sa Kaliborer. Nga dakpan ang suspek pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 34 ni adtong Abre April 14, 2026. Bug-at nga mga salaod ang giatubang ni alias Balong Diin duna kini 22 kaihap sa statutory rape nga walay gitugot nga piyansa. Gawas ni ini nag-atubang usab siya og laing 24 ka mga sexual assault matod pa ni Police Colonel April Mark Young. Dunay girekomenda nga piyansa nga nagakantidad sa 200,000 kapisos matag usa alang sa mga kaso

0: nga sexual assault. Ang malampusong operasyon gipanguluhan na sa 2nd Agusan del Sur Police Mobile Force Company kauban ang Kabadbaran City Police Station. Sa pagkakaroon, ana-ana nakakustodiya sa kapulisan ang sospek alang sa saktong disposisyon sa iyang mga kaso. Gipasalig sa Agusan del Norte Police Provincial Office nga dili sila muundang sa ilang mga operasyon aron masiguro ang luwas nga publiko ilabi na sa pagpanalipod sa katungod sa kababayen o kabataan batok na sa mapahimuslanong mga suspetsado. Mga katropa, ligunon ta ang atong panglawas matag adlaw atong i-maintain ang pag-inom sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
1: Rita size kay sa kaso mga tropa unya dagko kay piansa ayon nako nagi ika ko mga tropa wa dagyo kay ika gawas din samtang sa pikas bahin gikan sa Agusan gikan sa ko mga tropa sa Caraga region ato na to mga tropa ang General Santos City Jinsan Summer Youth Festival 2026 gisugdan na katropas balita katropa ga Cheres Leghead mga tropa sa dagdalas detalye
2: XFM Mindanao reports.
3: Opisyal nang gilusad ang Jensen Summer Youth Festival 2026 ning nakalabayng adlaw sa Lagaw Gymnasium Jensen. Gisalmutan kini sa nagkadaiyang sektor sa kapatanunan nga gisuportahan sa lokal nga panggamhanan. Gipangunahan ni Mayor Lorelei Pacquiao ang maong festival nga nagtumong sa pag-ila sa katako sa kapatanunan pinaagi sa Youth Affairs Development Office katambayayong ang Sangguniang Kabataan or SK Federation sa Dakbayan. Ang mga aktibidad na sentro sa sining, kultura ug pag-ugnat sa kusog aron malayo usab sila sa mga daotang binuhat. Gipasalamatan sa nasampit nga opisyal ang tanang mipartisipar apan nangayo usab og pasaylo tungod sa pagpaubos sa budget niini.
4: Always no ang support nato pag-abot sa mga iyon ana na magyud kanunay ang LGU.
3: Ang nasampit nga aktibidad adunay tema nga Built to Shine nga magdugay hangtod karong semana. Mga katropa, aron adunay dugang resistensya sa mga aktibidad sa syudad mag Xanthon Vitamin C alang sa dagkayo usang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghead XFM News.
1: Ika sa basket tropa ga series league head sa baong ga detalyes balita usbon kami buntag ka Ma'am Lizel at Caso Pueblo diri karon mga tropa sa pagsabangan Tagum City. Uban ha kang ma'am tatanan mga kaprint, mga igsoon mga iyang ginikanan na may buntag yung tanan diha og sa iyang pamilya. Alright mga tropa samtang sa pikas bahin gika sa Jinsan at sa nato mga tropang Bukidnon kaya doon ay 230 mil kapisos mga tropang gabalor sa illegal nga kahoy na kumpiska kini sa baga otoridad sa Kitaw-Taw Bukidnon. Katropas balita katropang Jonathan Soriano.
2: XFM Mindanao reports.
5: Nakumpiska sa mga otoridad ang mga kahoy nga iligal nga gipamutol atol sa anti-illegal logging operation pasado alas 10 buntag niadtong Mayo 5, 2026 sa Mount Malambo, Purok 6, Barangay Loriga, Kitaw-Taw, Bukidnon na ila aga suspect nga si alias Along anaana sa husto nga edad o residente sitio Kabalansihan, Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, kinsa nagpabiling gawas nun. Ang maong operasyon iniusang gilusad sa Kitaw-Taw PNP kauban ang Sikan Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit uban sa koordinasyon sa Mendro DNR Don Carlos Bukidnon. Nakumpiska ang usa ka unit sa sirkularso nga mubalor sa 2,500 pesos o 162 ka piraso sa legal nga pinutol nga kahoy nga gibanabana nga mubalor sa 230,375 pesos. Ang nakumpiska nga mga kahoy giturn over sa Mendro DNR Don Carlos alang sa hustong pagtipig samtang padayon karong gipangita ang na kiyas nga suspect. Mga katropa, hanap ba nga pananaw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw? Sinyalis ka na nga doon na kay katarak ayaw pasagdahi nga mahanap ang pananaw tumar og Visionist Plus Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jotan Lee Soriano, XFM News.
1: Thank you so much, katropa ga Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report samtang sa pikas bahin. Balikan na to mga katropa ang lain pang report gikan rin sa Caraga region. Taga Barubo nga most wanted mga katropa sa kaso ng robbery with frustrated homicide. Sikop kayo mga katropa sa Das Agan. Katropa sa balita, katropa ang Ale Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Ana na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 41 anyos nga minero kinsa giilang nga usa sa most wanted person human kini malampusong nasikop sa gipahigayon nga operasyon sa Purok Tras, Barangay Dasagan, San Francisco, Agusan del Sur niadtong miaging hapon. Ang maong suspek kinsa residente sa Sitio Garden, Barangay Tambis, Barubo, Surigao del Sur, nadakpan pinaagi sa warrant of arrest sa kasong robbery with frustrated homicide ubos sa criminal case number 2005-09-2960-T. Ang maong warrant gi-issue pa ni antong September 20, 2005 ni Judge Merlin B. Pacaro Canyedo sa Regional Trial Court Branch 29 Bislig City. Din adunay gitakda nga piyansa nga mukabat sa 100,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Barubo Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Chief Master Sergeant Erwin B. Mantikahon og supervision ni Police Major John Cedric A. Preciados. Nakigtambaya yung usab ang Surigao del Sur PPO Provincial Intelligence Unit ubos ni Police Major Corby B. Piligan. Human mapahibalo sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act of 2009. Ang suspect gidala dayon sa Tagbila Municipal Police Station alang sa tukmang disposasyon sa kaso. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Ikasabas katropa Ali Vicente sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin Accountability mga katropa sa Sokotiko to gihagit karo mga katropa ni Vice Mayor Yumang giingon nga pag pamakak sa BAB o sa BOD gibutyag gikan mga katropa sa XFM Jinsan katropang Ivan Pulunan sa detalye.
2: XFM Mindanao Reports.
7: Gihagit karon ni General Sandu City Vice Mayor Jose Edmar Yumang ang accountability ukon tulubagon sa mga opisyal sa Sokoteco tutungod sa gikaingong pagpamakak niini at tubangan sa sangguniang panglungsod. Gibutsag ni Yumang nga samtang gidinay sa Board of Directors og sa Project Supervisor ang pagkaanaa sa Terms of Reference kaniadtong Pebrero na sayran nga aduna na di ay kini Board Resolution. Matod pa sa Vice Mayor, dunay dakong kalainan o kung great disparity sa mga pamahayag sa supervisor bisan paman sa gahom niini nga mas labaw pa sa Board of Directors bisan paman sa kolektibong pag-angkon sa mga direktor nga aduna sila'y kakulangon. Tinguha karon ni Yumang nga sutaon kung ang maong mga sayop ang ayan ba nga pasakaan o kasong kriminal.
8: Ang hindi ko rin gusto doon sa buluwaga na sa ngunyang panglungsod, hindi sila nagsasalita ng totoo. Ngayon, yung February pa lang, meron na palang terms of reference. Doon sa aming bulwagan, sila mismo ay initial lang yan. Wala pang ano, terms of reference. Pero meron na palang board of resolution. Tingin nila sa, anong tingin nila sa sanggunyang panglungsod?
7: Gitino ni Yumang nga dili siya mubabag sa mga bagong proposal kung kini makatabang sa katawhan apan kinahanglan unang tuliron ang maseryosong sayop sa pagdumala sa maong kooperatiba. Mga katropa, imong lawas, imong tulubagon. Busa protection ni kana. Tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: Ikasabas katropang Ivan Pulunan sa detalye sa mga report samtang katapusan gabahin sa XFM Mindanao Report. Sakyanan mga katropang nga gimaneho sa 79 anyos mibangga kini sa duha ka motorsiklo. Katropas balita, katropang Friends Obra.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Naangol ang driver sa Rusi nga motorsiklo samtang nipaubos usab sa medical check-up ang senior citizen nga driver sa Isuzu D-Max gasakyanan tungod sa dili maayong gipamati dini human natigayong disgrasya sa Maysari Highway Diversion Road Purok Utso Barangay Poblasyon Damulog Bukidnon. Pasado alas 8 sa gabi bayo 5 ning kasamtang ang tuig ang samarong biktima dahil lang si alias Popoy 46 anyos kinsa gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi samtang ang driver sa sakyanan dahil lang si alias Lorenzo 79 anyos. Sa investigasyon, nasairan nga ang Isuzu D-Max nagbiyay sa Sairi Highway gikan sa barangay Pukupuko, Damulog o paingon sa barangay Old Damulog. Samtang ang Rusi nagsubay sa southbound lane Sairi Highway Division Road o nagsunod sa Baja. Pag-abot sa tungason nga bahin sa kalsada, ang sakyanan di tapas sa pikas nga lane hinungdan sa panagbangga. Samtang ang tanang lambigit gabang nga sakyanan gidala sa Damulog Municipal Police Station. Nang problema na wakas bukol-bukol si mong panglawas isang tunplas gold mo na yan. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Prince Ubra, XFM News.
1: Thank you so much, Katropa ka Prince Ubra, sa detalye sa mga report nga nahipos din ha sa Bukidnon, mga Katropa. Si Tintanoybi Anyos, mga Katropa, nung si Kwan, maniho lang yapon siya, mga Katropa, sa ihang motorsiklo, mga Katropa. Disgrasya in town. Dili sa mga kumpiyansahan ato mga Kwan. So, gawas laglagsik ayong lawas ni Lolo, mga Katropa. Ako gani, mga Katropa, no, ka... Ingani ko pagidaron po mga tropa, okay pa ba kayo i-drive? Ug basko lang ka pirmi mga tropa, pirmi lang ka ningor ba to GM nga tropa nga magsugod daw mig jogging-jogging. Kay aron ko daw mga tropa nga mas mubasko pa kuno among lawas nga magkaidaran mi mga katropa. Pero sa amang tama walking-walking GM. Walking ta sa City Hall pirmi nga makita ta ni Ruel Dagsangan dito magabi. Kay si Ruel Dagsangan po magabi pa na sa walking-walking. Pero iyang pick up mga tropa tras kilid gi parking. Kita ni walking ta gikan sa istasyon paingon sa City Hall mga tropa. Okay kayo. Kaming gab sugod mig jogging-jogging ni sunod semana mga tropa. Ay nagsugod-sugod na po sila. Wate dagana ni kay mga batanon pa man eh. Unya si Kuan si katropang Darwin mga tropa matag alas 7 na sa gabi mga kaigsunan usab. Diba matag alas 7 sa gabi na siya mag-jogging mga tropa dito. Unya ako murag alas 6 ko aron nga masayo-sayo mga tropa makapahuway. Ngana siguro mga tropa kung himuon na next month, next week mga tropa magsugod na tani ha. Mag-jogging-jogging na tagsugod mga tropa. Kay naay nindot nga pa-exercisean diha mga tropa sa City Hall lapit mga kaigsuonan. Exercise lang ha, way lain mga tropa. Standby.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Davao Region na niya karon na ito kompletong detalye sa kahimtang sa panahon karong adlaw mga katropa. Naangay na itong gamito mga tropa sa inyong mga tropa paglakaw-lakaw karon. Kinatibukan mga tropang panahon ang tibuok Davao Region. Magpabilin kining adunay partly cloudy to cloudy skies. Nga adunay kalit-kalit sa mga tropa kapag-ulan o thunderstorms. Labi na mga tropa sa hapon hangtod gato sa gabi. Kini mga tropa tungkol sa localized thunderstorms sa kasarangan mga tropa nga makaapikto karon sa kadaghanang bahin sa Mindanao. Posibilidad sa mga tropang ulan. Mas taas mga tropang tsansa sa ulan sa hapon o gabi. Posible sa mga tropang kusog na buho sa ulan. Dalugdog o kilat mga tropa ato masinatian. Pagbantay sa flash floods o landslide mga tropa labi na sa kabukirang bahin mga kaigsunan. Ang atong temperatura ang pinakataas mga tropa masinatian nato ang 31 degrees Celsius. Di katas. Ang pinakagamay pinakaubos din eh 24 degrees Celsius. O ang hangin mga tropa karong panahon na mga kaigsunan habagat mga tropa kining habagat nga hangin no? Habagat southwest mauna siya southwest kusog ato sa Hinay. Hangtod mga tropa sa kasarangan ng ato masinatian 10 ngadto sa 25 km per hour mga kaigsunan. Samtang ang atong kabaybayunan sa kadagatan nga bahin sa Davao Region Hinay ngadto sa kasarangan ang balod nga masinatian anaa sa 0.6 ngadto sa 1.5 metros mga tropa ang balod mga tropa to masinatian. So luwas gihapon kini sa gagmayng mga sakayan apan magmatngon ta sa kalit basa mga tropa nga pagbag-o sa panahon. Ang oras mga tropa sa adlaw pagsubang isubang kagani alas 5:27 sa buntag musalo po sa mga tropa unyang alas 5:53 sa hapon mga katropa o ang bulan musubang unyang alauna 18 sa hapon musalo po sa alauna 5 sa kabuntagon mga katropa o mga adlawa. Tambag alang na nga naka ninyong tanan ayaw kalimot magdala og payong o raincoat mga katropa o mugawas di kayo usap ang paglangoy mga katropa o panagat kung adunay thunderstorm magmatgon sa baha o landslide prone areas mga tropa. Kani ang atong mga kompletong weather update sa Davao Region. Padayon na mga tropa sa pagbantay sa pinakabag-o nga abiso mga tropa gikan sa pag-asa mga igsoon.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting
1: Pilipinas. Oy, wala tayong oras mga tropa ang panahon mga panayon sa unahan og natabil sa tropang panag-uban gagkusbat-kusbat ng kagidlay-gidlay. Nagalan karong mga tropas kita sa pirsa sa XFM Network Philippines. Sa panguna sa mong CEO President Doc Remilito ay sa mong Vice President si Ma'am Olivine. O kasimpre mga tropa, gitimon kami sa mong station manager, si katropang Arnel Cortez. Na o kaluyan mga tropa, adunan niya sa titulo mga tropa siyang pangalan puhon. O kasimpre mga tropa, Kaabang sa Master Control sa Multi City, matropa sa XFM 99.1. Nga musunod sa bisaya, mga tropa sa iyang programa, ang Express Balita, si katropang Keynes Acevedo. O siyempre, mga tropa, diriyo sa Pikas Lawak, matropa sa katropang Gab Alas sa XFM Tago, mga kaigunan. Musunod sa katropang Narsanyol sa programa, ang Express Balita, kini sa Tagom City, mga tropa. Ako sa katropang Bungo Makil Gabri. Daga salamat, mibuntag katotong tanan, dalaygon, ang labaw magkakumbaba!

0: Tinutok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects onya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
7: Ang tinud nga lalaki, tabangan ang asawa. Ang tinud nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
10: The
3: Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
8: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Vision X, slay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
8: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
8: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Punta kayo na niya takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
11: Gwapo, sinaong taong tingkas ang bunga.
10: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
11: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
10: Kaya dagan nga salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
10: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
13: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Mar! Aliba, pagkuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka, bisag dili ka gwapo.
16: Exciting!
17: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
18: Mga katropa,

0: exciting.
1: Oras que tropa sa XFM alas 6:05.
2: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
1: Headlines sa balitang lokal, pike nga dentista sa isla sa Samal dakpan sa operasyon.
2: Headlines.
1: Braulio Iduhali pinpigi pakusgan ang kampanya Batok Burabura nga Tambutso.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional DOT, gitutukan ang preparasyon alang sa Plarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
2: Headlines.
1: Sa balitang national, mabanta gilimod ang pasangil. Romualdez gitudlong nagpahilom o nagpahilom sa PGMN.
2: Headlines.
1: Sa balitang national o international, New Zealand magpatuman og citizenship. Test sa sugod tuig 2027.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, mga katropa, ligong depensa gipakita sa Magnolia Hotshots. TNT TNT Trupang Giga tumba.
2: Headlines.
1: Og sa balitang showbiz, binigidaig sa Senado tungod sa performance sa Coachella.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
2: XFM
3: Express Balita.
1: May buntag Luzon, Bisaya, Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Andan na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Mayo 7, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang duka, balitang sa buntag.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa. Hatod ka na ito kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo ng lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom dadlo adlaw, katropa o Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Malang pusong naaresto sa hiniusang pwersa sa kapulisan ang usa ka giingong peke nga dentista nga nag-operate sa isla sa Samal bisan wala kini pagtugot sa awtorisado nga ahensya sa gobyerno. Pinagi sa sakop sa Igako sa police station, Davao Norte Police sa Provincial Office, CIDG, Igako sa sub-office, lead unit o mga kawani sa Super Health Office, Babak District. Ikasang ang operasyon nga aduay kalambigitan sa paglapas sa Republic Act 9484 o an act to regulate the practices of dentistry, dental hygiene and dental technology in the Philippines. Nakabahin matod pa usab sa CIDG flagship project o plan OLEA sa Proc 4-A, Barangay Gilon, Samal District Igakos, Davao del Norte. Niyatong alas 11:47 antak na sa gabi o sa buntag sa milabay nga adlaw. Nailang dinakpan niya si alias Kate at 30 anyos dalaga lumulupyo sa Proc-A o Proc-3-A, Laksena Street, Barangay Piña Plata, Samal District Igakos. Tumalapas sa report sa Igakos sa PNP. Nasakmit sa posisyon sa dinakpan ang mga ebidensya nga nilakip sa usa ka piraso sa rubber ligisure, 11 ka paksa brackets, napulo ka niti act wires, 13 ka rubber chain, usa ka roll ligisure wire, 4 ka piraso sa orthodox o orthowax, o daghan pang uban ng mga himan sa pagama sa postiso o brace sa ngipon nga nakatidad matod pa og 8,000 ka pesos. Ikustudya na karon ang mga ebidensya, lakip na ang sospek sa nasangpit ng istasyon sa kapulisan. Samtang o samtang gianda ang kaso paglapas sa Republic Act 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Kalabot ini nagpahinomdom usab ang otoridad ngadto sa komunidad nga likayan ang illegal practices isip dentista sanglit adunay kini katugbang nga silot ubos sa balaod. Alas 6:10 na ngatong oras, mga katropa, ang Braulio E. Duhali, PNP. Gipakusgan ang kampanya Batok Burabura nga Tambutso. Atong sayron pinaagi ni katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
0: Gipakusgan sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station sa Davao del Norte ang ilang kampanya batok nato sa paggamit sa burabura o improvise na ma-flare sa mga motorsiklo, isip kabahin sa pagbaligo sa disiplina sa kalsada o pagpakunhod sa kasaba o noise pollution sa komunidad. Sumala sa kapulisan, ubos sa liderato ni Police Captain Alon Arts Daog, officer in charge, ang maong aksyon ginabuhat subay na kini sa Republic Act number 4136 o sa mga giya sa Land Transportation Office. Idili sa Braon ang pagputol o pag-disconnect o pag-modify sa tambutso sa motorsiklo nga musangpon sa sobra kasaba ang mga motorsiklo nga mulapas sa gitugot nga sound level. Mahimong atubangon ang pagdakop, multa o posible usab nga pagkumpiska sa ilang muffler. Yang iusab sa kapulisan ang tanang motorista sa lungsod sa Braulio E. Duhali nga mutuman sa Balaod ug likayan ang paggamit sa mga burabura aron mapreserbar ang kahapsay, kalinaw ug kaluwasan sa komunidad. Padayon ang panawagan sa kapulisan nga makigtambayayong ang publiko sa pagmintinar sa malinawon ug organisadong dalan alang sa tanang lumalabay. Katrupa, ayaw pasagdi nga magluya ang imong lawas gamit na sa Sanson Vitamin C alang sa Rico San Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa, ang Bungo Bakil Gabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat kay tropa nga Bong Algabre sa detalye sa report. Gikan sa Braulio E. Duhali, katropa tota sa ay sa Davao Oriental tungod kay ang Davao Oriental sikan nga quarter PPOC meeting. Mas mo palikon matud pa sa koordinasyon sa mga government agencies sa probinsya. Atong siron pinaagi ni katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
4: Nabuto sa paglaom ang baguhay pa lamang na humang second quarter Provincial Peace and Order Council o CONPIPO kaniya dumilabing adlaw nga gitabungan mismo sa gobernador sa lalawigan sa Davao Oriental kauban ang mga kadaguan sa nagkadayong uniformadong ahensya lagip na ang mga nagkadaiyang buhatan sa lokal nga panggabhanan. Ang maong PIPOC meeting gipangunahan mismo ni Davao Oriental Governor Nelson Boy de Anghirang kung sa diin tataw nga nagpakita og positibong isikutanan alang sa kahimtang sa kalinaw ug hapsay ang masusing gituki sa Provincial Peace and Order Council kung sa diin gihisgutan ang mga kalampusan sa ilang ikaduhang quarter ning tuiga. Nanguna sa mga hisgutanan sa konseho mao ang ligon nga panagtambayayong sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nga mausab ang gilantaw nga nagunang hinungdan sa padayon nga pag-uswag sa peace and order situation sa tibuok probinsya. Atol sa maong meeting gipresentar ang nagkalain-laing accomplishment reports og mga resolusyon nga nakaangkla sa mas epektibong pagdumala sa seguridad, kaluwasan ug kayuhan sa katawhan. Lakip usab sa sentrong agenda mao ang pag-aprobar sa Joint PIPOC-PDC resolution nga mo reactivate sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon PTF-LCAC o kon ang usa ka lakang aron mas mapaligon pa ang koordinasyon o pagpatuman sa Executive Order Number 70 Series of 2028 sa lokal nga level. Dugang paniini sa gipresentar nga report sa 1001st Infantry Pag-asa Brigade pinaagi sa Commanding Officer niini nga si Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army, gipahayag niini nga ang padayon nga kalihukan ubos sa internal security operations o external security operations hingpit nga makapot pinaagi sa whole of government o whole of society approach kung sa diin dili lamang seguridad ang tutukan kundi li ang pilosab ang paghatag og batakang serbisyo, pagpakunhod sa kakabos o pagpalambo sa mga komunidad nga kaniadto labawng naapektuhan sa insurhensiya. Gidugan pa ni Brigadier General Bantilan nga ang kalinaw dili lamang makabot pinaagi sa operasyon sa militar o kapulisan apan kun dili pinaagi usab sa inklusibong kalambuan. Samtang sa bahin sa Davao Oriental Police Provincial Office gipresentar usab ni Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol ang mga ligon nga kampanya sa kapulisan sa Dibok Provincia batok sa kriminalidad o iligal nga kalihukan. Lagip sa naglangkob sa taho ni Colonel Bukol mao ang mga operasyon kontra iligal nga droga, loose firearms, smuggling sa sigarilyo, illegal gambling, illegal logging o illegal fishing samtang gidugang panipidi Bukol nga hugot nga nagpadayon ang kampanya batok mga wanted persons o mga hugot nga implementasyon sa Republic Act 4136 o kon ang Land Transportation and Traffic Code o mga lokal nga ordinansa aron masigurado nga makabot gayon ang kahapsay sa kadalanan o disiplina sa publiko. Sa kinatibukan gipatayag sa PIPOC Council members nga magpadayon ang ilang focus sa pagpalig-on sa interagency coordination kooperasyon o integrasyon sa Peace and Order Initiatives pinagi sa lig-on nga pagtinabangay sa gobyerno o komunidad. O tungod diini, mas mapadayon ang malungtarong kalinaw, kaluwasan o kayuhan sa katawhan sa probinsya. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat kay Tropang Vicente Pichon the Fourth, nanugad gikan sa XFM Mati City.
2: Express, balita sa punta.
1: Samtang adunay 41 ka mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga, dakpan kini sa usa ka buwang operasyon sa Davao de Oro Police. Alang sa kompleto detalye, Katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
5: Mukabat sa 41 ka individual ang malampusong naaresto sa pulisan sa Davao de Oro sa anti-illegal drugs operation sa naglain-laing dapit sa probinsya. Sa dato sa Davao de Oro Police Provincial Office o DDO-PPO gikan sa April 1 hantol April 30, 2026, malampusong usab nga naaresto ang 34 ka mga wanted person. Dugang nene, gipakusgan sa kapulisan ang implementasyon sa No Helmet No Travel Policy ubos sa RA-10054 alang sa kaluwasan sa mga motorista. Mukabat sa 116 ang naisyuhan og Temporary Operator's Permit o TOP o ganaa sa 26 ang citation tickets. Samtang sa pagpakusog sa kompanyang Batok Close Firearms na nagtumong nga mapugnan nga magamit kini sa mga krimen, ganaa sa mga 29 nga klase-klaseng armas ang narecover. Arestado usab ang 16 ka mga individual kansang nalambigit sa illegal nga sugal sa 8 ka illegal gambling operation nga gipahigayon. Padayon usab nga gipakusgan sa kapulisan ang implementasyon sa RA-4136 o Traffic Ordinance kundin mukabat sa 633 ang naisyuhan og TOP. Resmel 390 City ka citation tickets. Samtang sumala ni DDPPO Provincial Director Police Colonel Cesario D. Dukiling Jr. Parayan ang pagpaningkamot sa kapulisan alang sa pagpalikon sa disiplina, pagsumpo sa mga kalapasan o pagtunhay sa kaluwasan sa publiko sa tibuok probinsya. Aron muligon ang tuhod, baka sugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat kay Tropang Darwin Dulatre sa maong balita.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Kamang gagawa party list. Maot nga sistema sa gobyerno sa Pilipinas, rason nga napabili nga minilyon ka kabus. Magpa-impeach ka ang BP Sara, dili makasulbad. Sigun pa sa kamang gagawa party list. Atong sayon katropa pinaagi ni katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
6: Ipasiatab ni kamanggagawa party list Mindanao kun KPM Chairperson Carl Inguho nga nagpabiling kabus ang minilyon nga mga Pilipino sulod sa pila na kadekada tungod sa nagpadayong maot nga sistema sa nasod. Matud niini, dili masulbad kini nga problema bisan ikapila pa mag-ilis og mga lider. Gawas kung pukusan sa gobyerno ang pagsulbad sa tinubdan sa kalisod sa nasod sama sa paghatag og makatarunganon nga sweldo sa katawhang Pilipino.
7: More than 18 million sa tuang mga igsuon nga mga Pilipino nagpuyo sa tumang kalisod. Sa tanaw nila ang impeachment maka sapat ni sa kagutom o sa kawadon. Di lang man simpleng tao ang problema o didirato ang problema sa itong nasod. Sistema man. So miski pag magtanggal kag tao din na tanggalon ni mo si BBM, tanggalon ni mo si Sara, kung padayon ang ato ang framework nga ginasundan o atong ginalihukan, walay may tabo. Balik-balik lang ta. Wa may pakialam ang impeachment. Ang amo okay. Ang gustong tindugan o gusto namong ipasabot sa katawhan nga magbaylo man tag mga didires maga pa-impeachment takabainte, walay kabaguhan sa ito ang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hantod sa ang mga structural nga problema, dili nato solusyonan. O ang isa din ha, ang kaning just wages, ang kaning makaturunganon nga sweldo para sa tanan.
6: Dismayado sa matod pa kini sa pipila kapag ginawi sa lehislatura nga inay magpanday og balaod aron masulbad ang pagtaas sa poverty rate sa Pilipinas na himo-hinoong political grandstand ang Kongreso og Senado. Sa karon, bugtong tinguha sa KPM nga mahatagan og pagtagad ang ilang gisugyot nga himuong susama ang suhulan sa nagkadaiyang rehiyon sa tibuok Pilipinas isip paghatag og hustisya sa paningkamot sa tanang mga trabahante sa nasod ug nga mabati niini ang mahinungdanon og patas nga pagpanginabuhi. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Marvin Ibano na nanukad gikan sa XFM Davao City.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Alas 19 na itong oras, mga katropa, karon sa online detalye sa balitang lokal. Nagpaygayon ng Bible study activity ang mga kapulisan alang sa kabataan sa May Proc 29, sityo Natulilan o Natulinan, Barangay Palmahil, Talaingo, Davao del Norte. Niyatong Mayo 6, 2026, alauna antak na sa hapon. Ang maong kalihukan matutbagi pangunahan sa Tenosican Company, Regional Mobile Force Battalion, 11 Squad 13, ubos sa liderato ni Police Corporal Crisinio D. Sousa Jr. sa supervision ni Police Captain Charlie So Jr., Company Commander sa OIC. Tumong matutpas sa aktibidad nga ang pagpaligon sa espiritual nga pundasyon sa kabataan o paghatag og positibong giya pinaagi kini sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Tumalapas sa kapulisan, kabahin kini sa ilang pagsuporta sa focus agenda sa PNP o prinsipyo nga every police officer is a PCR man nga nagpunting usab sa pagpaligon sa relasyon tali sa kapulisan o komunidad. Di pa si og usab ang maong inisiyatiba usa ka paagi sa pagpalambo sa youth development, community engagement og values formation samtang nagpaligon sa pagsalig og panag-uban sa katawhan. Padayon ang kapulisan sa paghatag og serbisyo nga adunay kaluoy og dedikasyon aron masigurong ang kalinaw og kaayuhan sa komunidad. Oras mga katropa, alas 6:21 na sa buntag. Mga detalye karon sa balitang regional, latog nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga normal perminti, ato ang pagbawas sa matag adlaw. Inom ta adlaw adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit nga tsaa, mapalitan sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: DOT gitutukan ang preparasyon alang sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Atong sayron katropa, pinaagi ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
8: Gipaspasan sa Department of Tourism ang ilang preparasyon alang sa umalabot nga palarong pambansa 2026 aron masiguro ang hapsay nga pagdawat sa mga delegasyon gikan sa mga nagkalain-laing dapit sa nasod. Sumala ni Dana Rofalena Buker, ang head sa Tourism and Event Management Cluster sa DOT, dako ang papel sa ilang sektor aron masiguro nga warm ang pag-atiman sa tanang mga atleta o bisita nga moabot sa probinsya. Gipasabot niya nga kinanglan ang hugot nga koordinasyon sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mahimong malampuson og organisado ang matag kalihukan nining dako nga national event. Gawas sa mga dula, tumong usab sa DOT nga ipasigarbo ang katahom sa Agusan del Sur apil sa pagpangandam mao ang pagpromote sa mga nindot nga tourist destination ingon man ang abunda sa kultura og tradisyon sa probinsya ngadto sa mga langyaw og lokal nga mga turista. Naglaom ang ahensya nga pinaagi sa palarong pambansa mas mailhan pa ang Agusan del Sur isip usa sa nagunang destinasyon og turismo sa Pilipinas. Nanawagan usab ang DOT kooperasyon gikan sa tibuok komunidad aron masiguro nga halandumon og malampuson ang hosting sa maong kompetisyon.
9: Preparations of our office, the Provincial Tourism Office, actually we started a year ago, but you know, the preparation by many our people, because we believe that more than the readiness of our facilities are the readiness of our people. So we conducted various capability development trainings in partnership with the Department of Tourism. Also, we were strengthening our advocacy, our own Department of Education accreditation of our accommodation establishments and other secondary tourism enterprises. So we will be able to meet the minimum standards of an accommodation establishment. Right now, our office is more on focus on events, for the upcoming Palalubi.
8: Ang tipik sa pamahayag ni DOT Head Dana Rofalena Buker. Mga katropa, nag-antos ka ba sa pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas nga wagtangon, pagsisdapin ang atong tumaron? Alang sa Dagusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report. Samtang delegasyon sa Region 12 alang sa palarong pambansa, all set na. alang sa kumpleto ni Dalye, katropang Philip Oligario.
10: XFM Report.
11: All set na ang tibok delegasyon sa Rehiyon 12 alang sa umaabot ng ika-66 nga palarong pambansa 2026 nga ipahigayon sa DO Plaza Sports Complex sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur karong Mayo 24 hangtod 31. Adunay 896 ka miyembro ang Region 12 delegation nga gilangkuban sa mga atleta, coaches, chaperone, para games athletes ug monitoring team. Sumala ni Ronald Radin, Division Sports Coordinator sa DepEd Jansan, nga gisugda na ang 21 kaadlaw nga leave out training kundi insubay sa nasabutan ipahigayon kini sa standard training facility sa lugar nga gipuy-an sa atleta nga monitored sa mga school head, coach ug doktor. Makadawat usab ang matag atleta og 9,450 pesos alang sa ilang food allowance samtang nagpadayon ng training. Sa Mayo 18, mobiyahe na ang delegasyon padulong sa Agusan del Sur kundi inipang-apod-apod ang allowance kating 7,500 pesos samtang provided ang ilang pagkaon, transportation, uniform o accommodation sa duha ka tulunghaan. Gihangyo ni Radin ang tanan nga iapil sa pag-ampo ang mga batanong atleta nga morepresentar sa Rehiyon 12.
12: Sa maraming salamat talaga sa inyong suporta. Ang prayer lang namin at ang hiningi namin na sana tulungan din kami na suportahan ang ating atleta.
11: Kahibaluan nga subay sa history sa palarong pambansa, nakabot sa Region 12 ang rank 4 kani atong 2019 nga gikonsiderang best performance sa rehiyon samtang niniaging tuig anaa kini sa rank 11. Mga katropa, sama sa mga atleta, kinahanglan disiplinado usab ka sa pag-angkon og healthy body og strong immunity aron nga malikayan ang mga sakit. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa deke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
10: XFM Report.
1: Kaya salamat katropang Philip Oligario na nagkagikan sa XFM Jensan.
10: Express.
1: Samtang magtiayon nga pauli na unta sa ilang puyanan, itigbas sa hubog nga sospek. Alang sa kumpleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
10: XFM Report.
13: Parehong gidala sa balay tambalanan, ang magtiayon human gitigbas sa hubog nga sospek pasar alas 5 sa hapon niatong Martes, Mayo 5, 2026 sa may Prok 5 Sityo Abihid, Barangay Tugop, San Fernando, Bukidnon. Ang maong magtiayon na ilang sila si alias Bert o alias Sisa, walo samtong ang pangidaron. Base sa investigasyon sa San Fernando PNP, gibutyag sa asawa nga samtang pauli sila sa ilang pinoyanan gikan sa umahan. Ilang nasugatan ang sospek nga si alias Ugags, 40 anyos, kinsa ubos sa impluensya sa ilim nung makahubog o armado o sundang. Gikumprunta sa sospek ang bana nga si alias Bert nga ni resulta sa ilang panaglales o sakalit lang gitigba sa sospek ang biktima nga naigo sa tuong bahin sa lawas o wala nga bukton. Ang asawa ni Sulay sa paghupay sa sospek apan gitigbas na hinoon kini og naigo sa iyang tudlo sa wala nga kamot. Human sa hitabo ni Sibat ang sospek nga dala-dala ang maong sundang. Sa karon naglusad na og hot pursuit operation ang kapulisan alang sa posibleng pagkasikop sa maong sospek. Mga katropa, api ba nga healthy imong gipangita? Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
10: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Rustom Villafranca na nukagikan sa XFM Bukidnon.
10: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Oras mga katropa, alas 6:28 na sa buntag. O karon sa mga detalye na sa balitang nasyonal, nga hatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong mga balatian, tulogi ka na, pinaagi sa adlaw-adlaw kapag inom, o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Pugot nga gilimod sa online media network nga si founder Franco Mabanta ang aligasyon nga nalabigit kini sa robbery by extortion batok ang kanhi Speaker Martin Romualdez. Gisulti kini ni Mabanta ngadto sa mga tigbalita o gibarugan nga bakak ang tanan. Pipila ka oras human na aristo, ipagula og pahayag ang Peanut Gallery Media Network sa social media o kugot nga gilimod ang aligasyon o gisulti nga politika ang motibo ni ining tanan o set up lamang kini. Matod pa sa PGMN nga sa nakalabaing bulan ang andam ang ilang grupo alang sa usa ka komprehensibong expose nga nalambigit sa korupsyon o kang Romualdez. Gibarugan sab sa grupo nga wala sila naghimong pagpangilkil o gagilimod ang allegation sa National Bureau of Investigation kon NBI. Dugang pa sa PGMN nga gihimo kini ni Romualdez aron pahilumon sila. Yan kon sab sa grupo nga nakadawat sila ga mensahe nga nag-warning kanila o gila na sabag itugon ang legal team nga ipagawas ang video sa publiko. Samtang kagapong adlaw gidakop sa NBI si Babanta o mga kauban ini sa PGMN gumikan sa giingong pagpangilkil sa 300 million ka pesos kang Romualdez.
10: Balita sa buntag.
1: Oras katulad pala sa 30 na sa buntag.
10: Balita sa international.
1: Detalye karon sa balitang international, hatod kanato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Protektahay ang mata batok sa sakit sa mata katropa sa malining glaucoma, katarak, sore eyes o uban pa. Inumi ka na adlo-adlo og Vision X Plus of Gel Capsule. Ang nasangpit nga kapsula mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Gipahibalo ni New Zealand Internal Affairs Minister nga si Brock Van Vilden nga sugod 2027 obligadong moagi og citizenship test ang mga migrant nga gustong mahimong lungsuranon isip kabahin sa bag-ong pulisiya sa gobyerno. Ipahigayon ang eksaminasyon sa personal og adunay 20 ka multiple choice nga pangutana sa English. Diin gikinahanglan makasakto og at least 15 aron makapasar og makapadayon sa aplikasyon. Nakipusab sa test ang mga topiko sama na lamang sa New Zealand Bill of Rights Act, Human Rights, Criminal Offenses, Voting Rights, Democratic Principles, Estruktura o Estruktura sa Gobyerno o mga lagda sa pagbiyahe padulong o gikan sa nasod. Dugang pa ni ini o dugang pa ni Van Vilden nga ang maong nga test magsiguro nga ang aplikante adunay igo nga kaibalo sa ilang responsibilidad o nga pribilehiyo sa dili pa mahimong opisyal nga lungsuranon. Oras katulad pa alas 6:32 na sa buntag.
10: Balitang sports, balitang sports.
1: Detalye karon sa balitang sports sa kanato kini sa Turbo. Ay nako katropa sa mga mister nga di na kay maghatag kalipay kang misis. Pukaon, di na mo bangon. Kay wad na dai kasukol mga katropa mga pare. Inami na kana og Turbo. Ang Turbo dunay sangkap ka maka enclave waska nga sigurado mo pagahi sa imong pagkaikaw. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
10: Balitang sports. Balitang sports.
1: Sa kalibutan sa Philippine Basketball Association kon PBA, gipakita sa Magnolia Hotshots ang ligon nilang depensa batok sa TNT Tropang Giga. Bisan pa sa impresibong performance ni Bulbul. Bisan og napasiklam og dako nga scoring si Bulbul, napugan sa Magnolia ang kontribusyon sa lokal nga mga magdudua sa TNT nga nahimong yawe sa ilang kadaugan. Gipasiugda sa Magnolia ang team na defense og disiplina sa duwa nga nakapugong sa ritmo sa TNT og nakapahimo kanila sa pagdominar sa importante nga mga minuto sa duwa. Alang sa TNT, bisan og hayag ang duwa sa ilang import, kulang gihapon ang suporta gikan sa ubang mga players nga nakapalisod sa ilang kampanya batok sa organisadong depensa sa Magnolia. Marayon karon nag-init ang kompetisyon sa PBA o gilauman nga mas sumusamot pa ang aksyon sa umaabot ng mga duwa.
10: Balitang sports, balitang sports.
1: Oras katro pa alas 6:34 na sa buntag. Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nako mga misis diyan nga aksyon nagabala ka mga pare ha, mga maring. Kay ang ilahan mga kutis murag ka na ganing ko ana, mura nagganang mura nag bulan sa Enero. Dagom permenting kalangitan. Nusnosin na kana mga maring ay napaglangay, nusnosin na kana sa imuhang kining gitawag sabon nga herbal, clear skin beauty soap nga gigama sa Yes to Health. Sigurado makabaton kag ayaay nga pamanit. Piskay daw sama sa bye-bye sa Boracay. Clear skin beauty soap. Mabalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
10: Showbiz.
1: katropa ang bini gidayig sa Senado tungod sa performance sa Coachella. Ato kining sayron pinaagi sa tuang showbiz correspondent Inday Erica.
14: Showbiz news. Showbiz balita.

Yes, good morning, mga maring. Ay, bango na, mga marites. Mga maring, mainit-init nga balita, gidaig sa Senado ang grupong Bini.

0: Tantangi pasigarbo usab sa grupo ang kultura sa nasod pinagi sa ilang mga costume o kanta samtang anaa sa entablado sa California gawas sa Coachella mga maring gigatakda usab silang mapasundayag sa Grammy Museum sa Los Angeles alang sa usa ka espesyal nga programa naglaom sab ang mga blooms nga mas taghan pa ang mga international tours ang himuon sa grupo human ining maong dako nga oportunidad. Wapa lang ito siya ay. Anyway, grabe naman yung mga kumari na ako. Oy, grabe naman pag pagtulong mga maring. Oy. Kota mga maring, ito ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Mestesa. Apan ayaw kopyan sa basig mapuhon maako na ka. Bye-bye! Nagasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Grabe naman yan. Ay nako mga maring ha. Bini. Di basta-basta mga katropa. Oras alas 6:37 na sa buntag. Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw ng Webes. Mayo 7, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini aron nga mamintinar ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa technical side, katropang Gab Alas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM, katropang Edwin Garing. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Anyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Sige mo soft or hard?
4: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft pa yun.
3: Kau, sir. Uy, kau ba? Kini nga, hinamong gabi tawag ni sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
4: Kuwa na ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
3: So, kanang Bombay style, sir?
4: Kanagong 12 months to pay?

0: ko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Bato gud taon. Mao nay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, og customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jude!

0: Bisitahan sila sa Puro Katuparan, Bagugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Abog na pud ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.
1: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gagwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya na kanya, salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: X FM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
8: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
6: Santo Blas Gold.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa dayang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffee Mix user.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
0: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
12: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
13: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
12: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dong.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagkan ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
4: Exciting!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Kusay, kauban si katropang Arnel Cortez. Kusay.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag, karinyong tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, mga kailang. Welcome, mga kailang, subag, banagubadubas, tulumbadong, Bullseye! Bullseye! Adlaw karon mga kaigsuunan, Webes, pizza 7, tas bulan, mga higala, sa Mayo, 2026. Bullseye! Bullseye! Kami na usab, mga katropang manumbalay kaninyo, hangtod ta, alas 9 lang, ang takna, may galas buntag karon, ha? Tunin mo nang isayuta, kay alas 9 lang, takutob karon, gumikan kay mo, banos, usab ka nato, mga katropa, ang programa, ng katropa mo, Police Dablor, gikan may galas ng mga partner nga kapulisan sa ato mga higalang Davao del Norte Police Provincial Office. Purisyo may galang, di kita maglangan. Payong buntag, ganin yung tanan. Welcome sa ato mga higalang laing edisyon sa atong pagpanagubaduban sa tulumanong Bullseye. Dining adlang Webes. Kundin mga higala, ubay-ubay usap kita katagag pagdagad ng mga isyo giskutanan. Dini ikaw ka kuwigso na dunay dakong kalambingitan. Bullseye! Apan sa dili pa mga higalas po aginod sa unahan, tugtitas pagtunol sa atong may diton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigbaminawan. Dili may higalas sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum. Mayo pagbalik kay sikay kaninyong hurot mga katropa. Ang atong mga katropa riha nga nagluto sa ilah may higalas tagsatag sa kabaga kusina. Uwasa mo may higalas na himutang di akarong sa inyong kalingawan. Alam ayong pagpamahon-pahon may galaning dagnas bundag sa ato mga katropa diri sa mga kabaranggayan usab sakop sa dakbayan nga niya may gala sa area sa downtown. Alam ayong buntag ganin yung tanan katropa sa mga kaigsunan nato dinhi may gala lukop sa lalawigan sa Davao del Norte. Maayong good morning, good morning, good morning ganin yung tanan sa ato mga katropa diya sa Island Garden City of Samal. O ba may gala biyernes na po no linya na pong mutabukay de Samal. Oh, gabi may gala ka. Muna makatapol, ninut po ang tailaag, may son, pero ayaw na lang. Sa mga katropa na to, din may gala usap sa Panabo. Mayang bunta ka ninyo. Sa to mga kaigsunan, di sa may Santo Tomas. May gala sa Carmen. Di may gala sa may Braulio Duhali. Sa Sawata, Kapalong, sa may Talaingod, Asuncion, Yucurilia, good morning. May good morning, ganin yung tanan, may gala sa Lawigan, sa Davao de Oro. O, may gala sa area sa Laak, may buntag diha. Good may gala sa may Mawab area, ayong buntag diha, labi na may gala nila Ma'am Feli Feliciano. O, sa Feliciano family, ila Sir Benjamin Feliciano. O sila Benji Lee Feliciano, good morning. Good morning. Sa may nabunturan sa ato mga suking tigpaminawan. Mayong good morning, ganin yung tanan, thank you. Thank you. Na may gala sa may Montibistag Mungkayo. Thank you. Na may gala sa may Compostela, New Bataan, Maragusan. Good Mayong good morning, ganin yung tanan, din may gala sa Samako, Mabinig, Pantukan. Sa ato mga silingan, may gala ng mga silingan na ito, bagaigsoon, ng mga lalawigan sa Davao Oriental. Dari mga higala sa Bukidnon o Gagusan del Sur. Good morning kaninyong tanan sa ato mga katropa Dres Davao City. O gimano sa mga higala live kita mabati makita sa ato mga higala nga live streaming sa dari mga higala sa atong FB Live sa XFM 107.1 Tagum sa atong katropang Arnel FB page o sa atong YouTube channel. Good morning kaninyong tanan. Good morning. Sa bagaw sa pamay, gala sa nga kinatibuk ang puwersa. Sa XFM 107.1 Tagum o XFM Network Philippines. Ako inyo ba kauban, katropang Arnel Cortez. Good morning!
0: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye! Alang sa mga nag-comment si Coandere, si Innocencio D. Twin, ingon siya nga, kailang ha, kadali lang yun mga katropa.

0: Buta na siya, Gab, kung hello, wala na ba YouTube nyo? Oo, na wala ni si Sir. Kanang paki-search gani Sir ang pangalan na nako, no, pangalan Arnel Cortez. No, mugawas na diha. Or kining katropang Arnel Cortez, no, mugawas na diha Sir. Makita nimo dunay 41,500 subscriber. Live na karon. Nga kung gisuot kay dagtumpula. Ang dagtumpula. Muna marag, purple man siguro. Basta pula. Oh, muna akong gisulob karon. Hala, welcome. May galas mag panagubaduban sa ito mga kaigsunan sa Kabisayan o Mindanao. Ngayon ka mo may galas sa itong programang Bullseye. Sa ito mga kaigsunan, Bisaya, mayong buntag, may magbalik kay Sikay. Kagsaton mga kasiman, wa kauturan, mayad nga agas nyo, madamong kasalamat sa inyo, may untag kasuporta sa aton nga pagpangalagad. Sa ito mga kaigsunan, diha mga Ilocano na imbag na bigat, kaya kayo, ang yamanak katropa. Sa ito mga katropa, diha, aladay lang ha, ato sa ning irog-iirog gamay mga kaigsunan, kaya para di kayo mo, as na usama niya eh, di kayo mo babag ba? O, di ara. Sa ito mga katropa diha, ng mga Muslim, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Syukran, salamat. Sa ito mga kaigsunan diha, mga Mansaka, Mandaya, mga Kamayo, mga Dabawenyos, Madayaw na buntag Kamayo Buslumon. Salamat ay sa pagbadingag mayo adikanatan programa. Alas 7:04 na may kalandag na sa buntag sa mga kaibigan naman natin dyan, mga Tagalog, mga nasa Luzon. Magandang umaga po. At welcome, welcome, welcome, welcome mga katropa sa ating palatuntunan. Ang Bullseye na naririnig via on air sa 107.1 XFM Tagum. At dito naman sa ating mga social media outlet mga katropa. Sa ating YouTube channel, Katropang Arnel Cortez. At sa ating namang FB page, Katropang Arnel Cortez. At dito mga katropa sa ating sa atin naman pong Facebook page, XFM 107.1 Tagum. May buntag diha si ako sa ning Timbayaon. Mga naglantaw sa ato may galang YouTube. I mean sa ato ang Facebook sa XFM Tagum si Buboy Fernando. Van Hendrix sa Mundihar. Guwapo manog alot katropa. Adak pa na. Hagbayra. Ayun po si Inocencio de Twin. Hello, wala na ba YouTube nyo? Hindi kayo ma-search sa YT. I-search mo lang pangalan ko, sir. Lalabas talaga yan. Si Manoy. Good morning, Lods. Paki-shoutout ragod sa Lumutos family. Diri karon sa May Timog, Bisayan Village. Good morning. Good morning. Sa Lumutos family, diri Miguel sa May Timog. Max Cabrera. Alberto Domingo Casimiro from San Francisco, Agusan del Sur. May buntag diha. Lisel Acaso Pueblo, good morning sa tanan. Mayong buntag sa Bullseye. Jeter Ludovice, naminaw karon sa may Misaoy, Asuncion. Si Maroon de ni ma'am? Maroon 5? Kabalog color ani oy. Maglanog-lanog na ta Bullseye. Si Yang-Yang, yung Yang-Yang morning sir. Pwede manawagan sa imong istasyon? Kung kinsay nakakita sa folder sa color blue nga mga documents, result na sa ospital sa akong mama, importante jud kaayo to sir. Aurelia Luntaw na bilin diha sa regional des karinderia. Palihog ko kung kinsay nakakita, palihog ko pakiuli lang please. Importante kaayo. No, shout out ko mga sir ug ma'am. Nahala kung kinsay nakakita di may gala dunay panawagan diri. Folder nga color blue ang unod ani may gala dokumento. Resulta ni Miguel laboratory hospital. Ala eh, pwede na Miguel ihatod ninyo diri sa XFM. Kay kami na ibahalang Yang-Yang anak magpahibaw. No, na diri ato Miguel ang istasyon sa may Tapas Bulgari. No, diri Miguel ibabaw sa Standard Insurance nasa Domingo Building o Arcade. Diri mga Miguel Maharlika Highway. No, sakop kini Miguel Magugpo North Tagum City mga kaigsunan. Mayong buntag diha Gag Speak Need. Good morning Sir Arnel. Ipagreet akong ugangan nga si Ross Angkog, si Mariana Diaz Bansalan, nga asawa ni Boy Sanchez Lagura. Salamat, may buntag. Si Raldi Manayon from Cebu. Good morning ninyo dihadol. Ricky Liano Piao. Good morning, watching from Socorro, Surigao del Norte. Para dyan na pagpanalinga, Lumon. Si Vising Coquilia, good morning. Bienvenido, Pianiar. Ikan, mga igala sa Aurora, Sambuanga del Sur, Mayong Buntag. Lian Masadlan, good morning from Asaman ni Naminos, Lian. Good morning, Kadrobang Arnel, sa tanang Naminos sa imong programa. Karon daghan diri Naminos Bulls, ay Asaman na pitan eh. Liv Ivanias, Mayong Buntag. Boy Juan Sanchez, Lagura sa May Bansalan, Mayong Morning. Leopoldo Sabra Pardilio, Mayong Buntag. Yarukad, may igala sa May Santo Niño. Tigasa, Laak, Davao, Di Oro. Sa Santa Emilia na ini, nasa ikitimbaya diya sa May Santo Niño. No, Mayong Buntag diya, Leopoldo Sapra Bardillo. Randy Manayon, Mayong Buntag. Jan Visto Bagotsay, naglanog-lanog na po. Good morning. Josephine Sibunga Salbiron Palconete. Good morning, Katropang Arnel. Kag sa Tigpaminaw sa Bullseye, God bless us all. May bago nga serye naman sa Palasyo Ara na naman. No, may... lain naman nga issue gagin palupok mga katropa. Oh, agod nga malipat ang mga pumuluyo sa Pilipinas. Di puter. Nanti Rosales Vlog, grabe ning gobyerno na to. Morning Doll, labi na si Auntie Claire, lami ibagnos, may galas kalsada. Morning Doll, shoutouts Ormoc City Leyte. As if na abalo pressure o bagyo. Si Bung Algabri, ba't ito nagsulti, Guinness, kay nag... Amigo, bago na sila mga igala ni Kuya Kim sa... Barry Moore Hilton. Guten Morgen, sir, from Germany. Dankeschön. Salamat, no? From Germany. Guten Morgen. Balansa Barilia Yax. Good morning, Katropang Arnel. Watching from San Antonio, Northern Samar. Maupay nga aga haiyo. Mga waray-waray. Robert Camiging, good morning boss Ariel, Arnel siguro. Arnel. From Ronda, Cebu. Ayong buntag ninyo dito, taga Ronda, Cebu. Si Eugene Uyang, good morning boss. Naanas mga bagong salida. Nalagi. Bagong salida karon. Oh, kinako no mga tanaw na to ni. Kung ipagawas pa maigala ni Franco mabanta. Ini mga igala giingong kuan mga doon ni expose. Unya ang unod sa expose maigalaan ni si Tintin. Ila rajong di mamatud-an may gala nga si Martin Romualdez way tambong-tambong sa plenaryo. Kay ila mang gipagula gapon mga katropa nga ni bisita kuno kadali. The mere fact mga igala nga ila tong gipakita bot silingon bot pasabot. Wa gyud day anha-anha na si Martin. Pero bangutan na nganong may attendance man. Nganong mo sweldo pa man tanan way tambong-tambong diha. Mura bag tag-iag kongreso mga higala. Bullseye. Limbarok klase nga tao na. Attorney Jean Uyanggurin. Ano naabot naman yung page si Attorney Juril Broca Patinio page rin. Ha? Ito may buntag rin yung tanan diya. Jorlan Pilinio, good morning mga katropa from Tacloban City, Leyte. Maupay nga aga hayo. Si John Harold Uyardo, watching from La Concepcion, La Filipina, Tagum City. May buntag, Kian Lister Lagnason. Ikan sa may Banagbanag, Montibista, Davao de Oro. Si John Yacint Tadios, good morning. Samuel Diano from Davao City. Good morning, Ronald Lim Sako, ikan sa Andili Mawab. Si Kuya G. Imas. Good morning, sir. Lahit na po ning pangani mo, Kinje. Si Kenji gihapon ni ada suspended tong usa. Imo mo kung awayon si Auntie Claire. Mayong buntag diha. Vising Coquilia. Derita magay kalas dugang pa si Uncle Dars, mayong buntag. Banha naman ni Auntie Madugay. Lagi. Raul Imperado, mayong buntag. Si Ismaila Sabiliano Asuncion from Bawab, good morning. Si Raul Imperado from Malaybalay. Ricky Ruyo, good morning from Santo Tomas, Davao de Oro. Davao del Norte. Harold, John Harold Uyardo. Jovi Datilis Yurong. Marlon Bacarayot Romata. Ikan mga igala sa may Carmen Poblacion. Mayong buntag na si Carmen, Davao del Norte. Mga igala, naglanog-lanog sa dadari. Miriam Tero Alaman, mayong buntag, sir. Dinita may igala sa ato mga YouTube viewers karon 158. Okay, medyo ang uban, nasaag na gab. Nangita sila sa kuan na mabalik rin na. No? 153 ang atuag viewers karon. Hindi, J.R. Uy, good morning. Koreanong Hilason, good morning. Morning boss, Raffy Tulpo ko boss kay Kusog Muhatag og tip sa BB Mix. Oh, dili na siya Biba. Max BB Mix. Robert Camiging, good morning.
1: Good morning.
0: Ingo si Robert, good morning, Boss Aral. New haircut man. Ah, mo lagi kay... Dakpa na. Ellen Tiong Son. Mayong buntag, shout out from Deca Homes, Chacunan, Mintal, Davao City.
1: Good morning.
0: Oh, Jesse Lozarito, good morning, Idol. Timbaya na ko, taga Proxete, Kabakungan, Nabunduran, Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Si Labina Kuno nila, Mama Undoy, o si Baby Jilaika. Salamat kayo.
1: Good morning.
0: Si Tutong Katropa, mayong buntag, all over the world.
1: Good morning.
0: Ramilo Castro Mayor, mamalihog ko ni Jimmy, nga mga to na Miss Barangay. Jimmy! Ipanawagan na ka ni Dr. Ramilo nga Barangay Kalasan sa Bagadian City kay gasugod na ugbakbak si Boss Arnel kay maminaw sige nimo dili na mo trabaho kay sige nimo bakbakan si Auntie Claire. Jesse Lozarito, may buntag. Good morning, Dol. Pa-shoutout kisa ba ni? Pa-shoutout ko nila Dundun Angie og ni Butyok. Tiyok, may buntag nimo diya, Tiyok. Blue Girl, Sapphire Ann. Good morning, God bless us all.
1: Good morning.
0: Junjun Torino, mayang buntag from Malaysia. Mayang buntag di ha. Leonardo Abiera, good morning. Gikan sa Mingla Cebu. Mayang buntag sa mga taga Mingla. Ipa-shoutout ko nun ang iyang asawa nga mo pa'y pagbangon. Murag si Auntie Claire. Akos Ami, good morning, katropang Arnel. M.A. Arnel di ay. Muna yung M.A.R. nila kay Murag Atorni ko, no? Binuang ninyong kalaki na. Mayong buntag, Sir Mingaw, among balay karon kay wala si Amo. Shoutout kong Jongjong nga nagtadtad o kalabasa o kang Uncle Jerry nga naglutog sudan para sa karinderya amping tapirmi. Salam labias yung mga gipang luto. Di ay? Si Sir Con Gabor niya, si Kuya Card, singon siya nga, good morning, Sir Arnel. Babugnaw nga kabuntagon kay Gauan Gabi. Naminaw, Midris, Kawa-Kawa, Mintal, Davao City. Nagsalamat, may buntag ninyo diha.
1: Good morning.
0: Si Joseph Pulieska. Good morning, katropang Arnel. Always monitoring, watching, and listening from Hingoog City, Misamis Oriental.
1: Good morning.
0: Roseline, may buntag.
1: Good morning.
0: Diyan sa mga katropa na to diha, nga nasaag, nangita pa na ko, i-type lang akong pangan, Arnel Cortez, diha sa YouTube, mugawas na. O pinagkakumpleto, gina, katropang Arnel Cortez. Mugawas na diha, mga katropa.
1: Good morning.
0: Anyway, may buntag ni Analisa Buntas, si Sanggalaka, Edward Lara, diha sa May Panabo. Alas 7:15 na may galantag na sa itong pagpanagubanuban, Raldi Manayon. Nandinita karon mga igala sa itong amubong pag-ampos bulsay kay Mubanat na karon mga igala karong bunta kay ubay-ubay taghataga pagtagad. Labi na may igala ning bagong salida karon mga igala sa itong nasod. Nga kuno gikilkilan mga igala si Martin. Na timing sad mga katropa no? Nga nadakpan ning mga sakop sa o kini may igalang founder sa PGMN. O kapo ba yan sila mga content? Pero sa din sila mga... Manigbasay din sila may galag politiko. Yung ila ko nung gitigbasan lagi, si Limbarok mga igsoon. Natunong sa banong nga nipakita ni Guwa may galag sa publiko si Limbarok. Nigawa na siya no, kaya di man makauli si Saldi. Pero itong niagi mga igalala, hapit lang yung laglagan lagi. Pero na po, ato na po ding hataga pagdagad may galag kay Tamparoson din si Auntie Claire. And, ang iyan na pong gipasangin lang may galaan ng Franco Mabanta kay suod ko nung digong. Nayabag na yung utok, may gala ng bayhana ni. Wa na lang yung laing malitok, may gala puro na lang Duterte. Tarantado klase nga tao na. Pero ako, panahon pa naman ko mag-ampo. Kaya mag-ampo ta na, para alag makasa, at least nakaampo na. Oras may doon na tayo, 16 minutos na pasado, alas 7 buntag, dirita may ikson sa itong mahamubong pag-ampos bulsay. Amahan na mo ka lang ito, Ginoo. Salamat kay Gasa, labi na Gasa sa kinabuhi. Salamat nining adlaw nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Lord, thank you. Sa among pamilya, mga mahal sa kinabuhi, kabataan, ug unsa man mga butanga nining kalibutan nga among gihuptan karon, dili ni gumikan sa among gumikan lamang sa among paningkamot kun dili tungod ni sa imong grasya ug panabang. Salamat nini. Nangamuyo kami kapasayloan sa among mga sala sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug ang ayang pagabuhaton. Pasayloa kami sa mga panahon nga wa kami nagpakabana, labi na sa mga panginahanglanon sa among mga kaigsoonan, sa among ubos nga mga kaigsoonan nga mas naginahanglan kaysa kanamo. Ginoo nining adlaw among gihalad kanimo ni adlaw Webes, unsa man among mga planos kinabuhi Lamdagi ang among hunahuna. Aron niya kami makadesisyon subay sa imong kabubuton. Ang among mga tiil, iwagi ang among mga dalan. Aron niya makasubay kami sa imong buot ipatuman o ipasubay din sa among kinabuhi. Nalangin niya mo mga kaigsunan niya gabiyahe. Mudangat sila nga luwas sa ilang mga destinasyon. Ang mga kaigsunan niya naa sa ospital. Ang mga ginikanan, ang mga naakaroon na diha nagpaalim. Maulian na onda sila. Ug maangko ng ilang kaayuhan nga hagbay o dugay ra nilang gihandom. Mga nangamuyo kami o amahan nga magkasugakod kami sa nangyahagit sa among kinabuhi. Kining tanan namo gipangayo pinagi sa imong anak si Jesu Kristo nga among manluluwas diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.

0: Urban sekä Tropan Arvel Cortez.
1: A las 7:18 na may galandag na sa buntag. Ricky Ruyo, mayong buntag. Joseph Prochina Par, may buntag di agaw. Restituto de Layasan, si Father Roy Bango Ukat, good morning. Si Aida Radok Istumante, good morning. Good morning, Sir Arnel, gikan sa ni Nads Koster. Jonas Di Guzman, o si Kian Lester Lagnason. Alas 7:19 na mga katropa. Ariel Aridel Cute, wala nadunggan, wala nagdunggan sa radyo. Subaya ko no ninyo ato ang kuan di abi, Gab. Matus Gab. I-check ko no ninyo agatong labay karon dito sa Mawab ug unsa na poy kahimtang karon sa tong transmitter. Bullseye. Og di sa tong monitor sa radyo. Og nasinalubong na sa nang atong tingog di aron. Anyway, padayon ta may kalan dirita sa naguna mga katigaran, mga balita ang atong hatag magdagad sa tulumanon may kalang bullseye. Yan lang karon mga katropa nga Webes, nagpungasi mga igalang mga isyo nga atong hatagad o pagdagad di tapalipat. Kaya kini atong gobyerno kargadog lipat-lipat. No? Lain na sa mga isyo may igalang gipabuto. Pero nga malingaw in town mga igalang mga tao, o nga malimot na ta. No, nga naapay uban mga importante. Bullseye! Sana kuna may gala mga balita diri sa Dakbayan o diri may gala sa lalawigan sa Davao del Norte. Peking a dentista sa isla sa Samal, dakpan sa operasyon. Bullseye! Tagam! Anong mamiki man po? Samtang mga gala sa balitang nasudnon, BP Sara, wala gipahibalo si kaning Pangulong Rodrigo Duterte kalabot sa impeachment. Kay matod pa kuno lagi ni BP Sara mga katropa nga dili na angay nga masayod pa si Tatay Digong ni ana mga kaigsuunan gumikan kay sayang edad 81 na no nya posible gani giangkon may gala sa anak nga posible nga ana na siya bawias kidabuhi anang ICC detention facility. So mas maayo nga ang iyang madungog kadto na lang mga maayong balita. Dili na lang i-appeal tong mga kabuang may galang gihimo diri sa Pilipinas karon. Dili na lang i-appeal mga igala nga ang atong kongreso, ang atong kamara mga igsoon, wa na'y batasan. Kung sa una may gala, batasang pambansa karon, sila na yun ang way batasang pambansa. Kay, ang tanan nga mo tingog, di may gala nga mo makigbisog batok sa korupsyon, tabangan aning mga buaya. Buayang nakabarong. Unay nakapait diha mga kaigsoonan. Samtang dugang pa sa atong mga katikaran. Bullseye! Bullseye! Panaghigala ni BBM o atong nadakpan gani nga founder sa PGMN mga higala nga si Franco Mabanta gipahid ni Auntie Claire sa mga Duterte. Ikaw Auntie Claire ba? Wala yung ilang suod na ibong utok, puro na lang yung Duterte. Diri, maulawa na sad ka kay mapiki ka diri. Kay dagang karon ng gawas mga higala nga mga video, nagdadapa ng picture mga higala si Auntie Claire nga nagkaklaro atong picture nga imong ipakita ba? Ato nang ipakita unya ha. Diri mga higala sumbag pa nag-uman-uban kay dali kani mga buhig pulong mga higala ning bayhana ni. No? Nga matud pa dili ko no hindi magkaibigan si Franco at sa si Pangulo, si BBM. Mas kuan pa daw itanong nyo ano si Duterte. Kung ano ang trantado may higala nga klase nga tao. Eh, pakita niya nga picture ka. Klaro atong gapa picture atos Franco. No, klaro atong may gala nga. Suod din niya na, igor ang magpa-picture. Samantala atong nanggawas may gala nga mga di man ginto AI. Ano mga makaingon magang dili AI katrobang Arnel. Ang angkay, dito man to may gala sa post mismo ni Franco. No, nga nag-birthday siya may gala. Nga na-miss mo si Tito Bongbong o si Tita Lisa. Na si Tito Bongbong o Tita Lisa? Na si Bro Bini o na si Bro Sandro? O, kisa man na sila, be. O, man na mga tropa, mga tropang bangag ba na? O. Di ba? Nga, tanahon ay tandi, tanahon niya, may gala, kinsa'y suod. Kaya niyo naman sa si Auntie Claire nga, gipahid na sa niya sa mga Duterte. Tanan na lang yun, Auntie Claire. Tanan na lang yun. Para na lang yun, tanan na lang yun aning problema ni Pilipinas, ipahid ni Mong Digong. Nausa naman tao ning utok may gala ni Auntie Claire. Mila-mila naman siguro kag Duterte. San kining gira may gala sa Iran, basig ipahid sad nimo. Kini pagmahal sa bugas, ipahid yapon nimo. Wagi ila may gala, wagi kasalanan nga ilang ang kunon pagka tuntog yun niya klase ng administrasyon mga igsoon.
0: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
1: Sa dugan pa mga balita, niya pa po'y isa may agay gala de asasinado nga utro pod. Matod pa ni Senador Pinky Lacson nga ang flood control scandal or corruption mga higalas flood control. Wa kuno kini mastermind. Tetiaw mo na mga higala. Sa kalapad, sa kawat mga igsoon from 2022 nga na presidente ng bungbong diha. Hantod may galas 2025. Only that, nga kada lang a span may gala na wad antag trilyones. Tapos iingon na to karon wala tay mastermind. O niya si Martin Romualdez ni ingon nga, dili siya mastermind. But pasabot, there is an idea may gala and there is an acceptance nga doon na yung mastermind. Walang yung mga angkon mga igsoon.
0: Katropang Arnel Cortez. Bluesign.
1: Mga bakakon! Samtang, ato mga igalang hataga pagdagad kining expose, nag-iingon mga igala ni Franco Mabanta, dapat ipagawas niya na kay naghimo ko nun silang 90-minute video nga 90-minute mga igala is 1 hour and 30. Mura, nagsalida niya eh. No? 1 hour and 30. Ato ni mga igalang hataga pagdagad, no? Alas 7.25 na mga igalang dagda sa itong pagpanagumanuman. Kini mga igala laging pagkadagob ni Franco Mabanta, kinsa man sila. Ila-ilahon, tani. Aron niya doon na mo'y idea kay gibahuga na sa dagaron. Og lain na sa may igala ng isyo aron malingaw ta. Pero di nila kaya may igala na ilihis ang atong huna-huna. Ay ato ni karon silang banatan. Kay ni una na rabas clear nga masuod kunos digong may igala o mga Duterte. Nga ngadto sa kang Franco Mabanta. Oras, clear, bisag gamay nga pamahayag ni Sara, kubit diritso. Tarantado. Samtang, ato sa hatagang pagdagad, una diri may gala sa atong pagbanag-ubanuban, ini mga igalang flood control scandal nga wala kuno lagi mastermind. Grabe, no? Sa kalapad, may galas korupsyon. Wagi nakita ang mastermind, mga igala, si Lacson. And no wonder nga ang iyang investigasyon final partial. No, kaingon siya nga ang flood control anomaly ko no, ihaig palusot ko no na. No, depende ko no na may gala sa distrito. Na distritong kawatan, na sa distritong di kayo kawatan, na distrito may galang pinakakawatan.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Kana nga klases pamahayag mga kaigsuunan, kana nga klases pamahayag, mura na siya mag-insinuation nga di na to pwedeng singilon o di sa dato pwedeng pasanginlan mga igalas bungbong labaw nang di na pwedeng mamasangil mga igalang Ferdinand Martin Romualdez Limbarok mga igsuon. Labaw nang di na pwede kay matod ba ni Lacson, wala man kuno'y mastermind. Pero unsa man itong ginatawag mga igalang kining Cabral Files. Unsa man di itong gikan pa sa President's Budget. Paingon dito sa execution, mga katropa.
0: Bullseye!
1: Asa man di gikan ang malimalita. Okay, nakat-on na sa baya ni sila. Ang ilang gibahog ani mga igalang Franco Mabanta. Malita, giyapon. Ito nang hataga pagdagad mga kaigsunan, alas 7.27 na. Iya pa mga igalay, lain pang mga gadikaran, isgutanan usab. E kinilaging problema, mga igalag reklamo karon. No, diya sa may namanggoy mga nagpadadirig reklamo in town. Kalabot nini nahitabo diya may galas may pagsabangan dagag mulo. No, kalabot nini ayuda sa una bitaw bay no. Ang ayuda 10 mil man karon 5 na lang. Basig tinuod gyud tong giingon nga wa na kunoy kwartang Pilipinas na hurot nagkawat. Eric Avinsay Landasan maayong buntag. Good morning. Good morning. Denzel Dave maayong buntag.

0: Alas 7:28 na hatagat sa natunag pagtagad karon mga katropa o dey atong ambakan po sa atong mga kigsunan niya hinaot niya mahinabi po natong barangay. Kaya to di ba igala plastaro ng issue. Samtang, hindi na maglangan, may gala kay alas 7:28 na. Hindi may gala tumag para kumanuman hatod ganin nyo sa Santon Plus Gold o Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold by Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity. Makatabang ganin nyo, may gala nga mo piskay, muligo na nga tong panlawas. Aro mga igala, dili kita dali mataptan sa mga balatian. Ang kini may gala Santon Gold Coffee Mix pod, no? Kini mga igala, doon na ni Mangustin. Ado na ni mga igalay malunggay, ado na sin ni turmeric o chia seeds. Maayos sad ni mga igala pampabawas. Kining kombinasyon, gwapo kayo ni. Kung nagtumar kag Santon Plus Gold capsule, na at the same time mga igala, nagkape ka ang imong kape, Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na mga igala sa ato ang wala sa butika, duawa ninyo ang atong clinic na di mga igala sa Ganti Road. No, kanto mga igala pa ingog palengke, nagluyo anang Mr. DIY, tapad anang bugasan. Nadia may gala nakabutang Y2H Clinic and Pharmacy. Pangitaan ninyo sa palangga ni ha? O kaha mga igala si Doc CJ. Na Doc CJ ron Webes man. O na Doc CJ diya karon mga kaigsunan. Pwede ha? Libre check up. Aduawa ninyo sa mga tagomenios mga kaigsunan. Na narin na ta may gala sa naguna mga katikaran mga balita o numero sa may gala. Una sa atong pagpanagumanuman.
1: Pusay Kauban si Katropan Armel Cortez. Pusay.
0: Asa man doon nila kinapay mensahe mga igala? Alas 7:30 na mga igala. Alas 7:30 na yun. Tama. Mayang buntag, Olympia Madom. Mayang buntag sa mga madom diya. Kung mga kaparintihan diha. Mayong buntag Sir Arnel, shout out ko kang Arnulfo Dato Kagawad Dumat. Kining Dumat og Madom. Parinti ni silambot ni mga tigulang pod may gala mga parinti na mga gilain-lain man lang. Okay, katong ako lulo, Dumat man to. Oh. Nya parinti ra din sila sa mga Madom. Ano sa may nahitabo naman? Ano gilain man na nilang apelyido? Shout out to siya sa Bisayan Village. Sa mga barrios, sa Biruela, Bunawan, Trento, sa Cuevas, Magdum, ug sa Madum. Dito sa Japan, nga naglantaw sa imong programa, si Bapa Barrios Madum kay Juka, no, iksuon ning Tio Herbic, kung aon panahon makipagbawkan mo, pwede. Oh. Manlaw da, manlaw. Manlaw da kay. Sige lang, mo kontak ra ko at pila ra may pag-anha diha ni Tio Herbic. Naglanog-lanog ba sa datong tingog diha. Alright, Balansa Badilla Yax, good morning. O si Eric Avinsay Landasan, na-share ko na dol, madalas ako nakikinig sa iyo from Pangasinan. Oy! From Pangasinan, na imbag na bigat, kada kayo, katropa, kakabsat, agyaman. Mga kaigsuna, mga Ilocano diha, nakaanhan ako diha sa Ajayte Umingan. Oh. When? Dennis Ulabides, maing buntag, shout out from Tipas. Moises Salvacion, Bakakon, maguna si Antik, lermura na siya utok sa Bakokang. No? Nandito karo mga igalas pagka-aresto ni Franco Mabanta. Kung unsa ni mga igalang issue ha. Kining sa mga katropa na to nga, ridon man lagi na. Ridon na? Topic 1. Ayun na si Ridon, kaya malagot ha. Gawas na po ng lisngag, may galang ilong diha. Ay, siya hinawayon sa kakatropang Arnel, paunhanay man lang na. Siyempre, ako'y nakauna. Nan, na kini mga higalang pagdakop kang Franco Mabanta, kisa man is Franco, inganing nahitabuan ako, no, mga katropa, nakuratan lang tas pagdakop, ani. Kini man ko siya, founder ni mga higala sa kanang Peanut Gallery Media Network na ginatawag nga PGMN. Medyo height sad ni sila mga higala o mga birada ba? No? Lain-lain ni sila mga higala, ilahang mga guest, tawag nila ni mga resource speaker nila, no, sa ilang mga higalang mga ginapagula, may isoon nga mga isyo. Or mga video ba? Pero naana sila may gala sa social media. niya ang founder ani mao ni mga igala si Franco Mabanta. Kinis Franco Mabanta mga igsoon noon ni siya nga higala po sa mga suod po sa mga politiko gani. Doon ay video yung atong i-share ninyo unya sa mga nagtanaw diha. Diha, alam mo ha? No? Sa mga YouTubers na to, may buntag diha tanan, 373, nasaag na gitong uban gab. No? Murag nasaag yung uban ba, no? Wa naman takasakag, 500 ani. Paliog daw ko o, kuhaan niya katong wa nakatultol sa YouTube. No? I-type lang ninyo ang katropang Arnel Cortez. Oo. Kana lang, basta bullseye nga program, diha na to nagibutang mga kaigsunan para dili na masagol dito sa... O ba na tong content anak mo gud akong gimo. Nan, kuan gyud 300 regyud siya mulansang. Ini mo ron ni nakatultol. Pero sige lang mo, oni ubos na pud gani. Anyway, rayon ta mga igala diri sa atong pagbanag-uban si Rosimin Apostol, mayong buntag diha sa may Cotabato, si Free Thinker Thinkers sa Idol Arnel mayong buntag. Shout out daw yung asawa nga si Maribic Villa Vicencio. I love you. Ah, damay po ko ng inyong love-love da. Si Alan Saldivar, mayang buntag, gikan des Gutalak, Sambuanga Norte, Perming Naminaw, sa Bulsay. Good morning! Salamat, Verna Giale from Victoria, Australia. Good morning, good day, mate.
2: Thank you!
0: And thank you.
2: Good morning!
0: Vienna Hineta, good morning, Katropang Arnel. Dre, nag-kalanrakas na sila ilang moves, pero mugawas yun gyapon ang tinuod. Joel Mateo, maing buntag.
2: Good morning!
0: Ipabarang na sila dol. Ah, di ba na tinuod? Kaya na tinuod ba na? Hagbayra na unta ng adutla na mga... Abilman Langit, maing buntag di ha. Leonardo Abiera, ako si Ami, Ariel Cute. Maing buntag di ha ninyo mga kaigsuunan. Nan, dito may gala karon sa kining PGMN. So what's word that? Kini ko ng PGMN mga igala. No, kini sila Franco Mabanta. Ingot siya nga. Doon na sila'y expose. Meaning expose, mga igsoon, doon na sila'y ibulabog. No? Doon na sila'y ibulabog by nga isyo nga pabutho nila karong si Manaha. Unya, kinikono nga isyo, mga katropa, no? Ang maigo ni ini, si Tintin. No? Nga, nagpakita... unya na ko sa YouTube gaw magpa-load pa ko. Sige lang. No nga nag kini mga igala ko nung maong issue mga igala ang unod ani si Martin. Si Martin gahapon nagpakita. Nagpakita mga katropa unya gihag-hag pa. Unya kadali lang ko no. Matay no mura ra gyud siya mibisita sa yang farm. Basig

0: ining tanan. Oh, kay kuno lagi magpagawas man silang expose eh, nga magbulabog kuno kang Tintin. Kang Martin ba, Martin? Mm. So, dunay bugti kuno aron nya di na ni mapagawas. Nangilkil kuno kwarta kinis Franco. Pero murag kwartahan nang gusto dagway gab. Nganong mangilkil man ni kwartahan magdagway? Kay katong nag-birthday siya mga higala. Makaingon ko ba nga, daghan pa gyud ay mga taos Pilipinas maigsoon ba nga. Wata ka ila? No, behind the camera lang sila mga katropa. Wata ka ila unya karon na lang ni mahibaw-an. Naman ni mga kwarta. Oh, so mao ni maigala ang grupo sa Peanut Gallery Media Network. Nan bugti ko no maigala sa kwarta ilang gi-extort. No, kay robbery extortion may kaso nila. Gi-extort ko no nila si Martin. Pinagi sa pag-ingon, makawatan din kawatan. Ayaw! Minuwang man ang istorya ka, may gala.
1: Istorya.
0: Ngutana ko ninyo ba, pwede din kawatan ang kawatan?
2: Pinawa!
0: Pwede? Ano yung kuno siya, mastermind? Oh, dito alabat, bago na ka nakasod, may bundang di, sir. Oh, kadto mga katropa na to dewa na katultol sa YouTube. I-type lang ninyo Arnel Cortez o katropa ang Arnel Cortez. Kita na dia. Kita lang sinaw nga agtang dia. Makawatan dia ang kawatan. Ano madrama saan mo ay?
2: Ayaw!
0: Oh, nga gikilkilan ko no. Kay robbery extortion man eh. Tingali bugti ko no mga igala sa aron di na ipagawas. Ang challenge ni may gala ni Franco Mabanda do, kay ikaw naman yun na paslak karon diya. Ang challenge ni Mudria do, dapat ipagula gina ninyo. Kanang inyong giingong expose, puslan man. Nga nagatubang kagkaso karon, ang bangutana ni Ron, mutuo ba sa gahang gobyerno? Kay bisag unsa may gala kaligon sa video ngayon mong ipagawas karon, ingnon raman kag EI. Oh. Ingnon na kag EI mga gala. No? Tuuhan ba dahi kang anti-clear? Tuuhan ba dahi kang pinglakson? No? Mutuo ba dahi si Soto may gagigala sa Senado? Samot ng why tuuhang video o expose mga igala ang atong Kamara de Representantes. Manawagan ko sa atong mga congressman, no? In good faith, mga good standing congressman. Kabalo ko, nahadlok mo. Nga, kung dili mo o kung kamo diya mo supak, mahadlok mo nga tanggalan mo budget o ma-uyayot ang inyong distrito. Isip butante, ako manawagan may galas kongresistang akong gibutaran. Por favor, bahalag ma-uyayot ang distrito. Ipakita lang ani barog ka sa imong pagkaikaw. Nga wa ka nagpagamit aning kalakis politika karon sa Pilipinas nga kitaray giloko, kitara may galay gilawgaw.
3: Bullseye.
0: Taklaro anak mga kaigsunan. Abi nimo ni karon laglagan mang gihapon nga isyu. No? Unya napay anti-clear nga master of deception. Nga gusto niyang ipagawas nga kininsi mabanta mas close sa mga Duterte and he or she is insinuating nga ang gahimo ani mga higala dunay pakana na sad si bipisara na say pasangin la ninyo ani kay moingon mo nga kanang kwarta nga makuha unta gamiton sa kampanya. Ana na pud na. Ako na lang mong unahan daan, kaya basig diya paingon inyong script.
2: Pinawa!
0: Ato na lang unahan daan para di na sila maglisod. Kaya basig diya paingon mga higala ang ilahang script. No? Nga ilan na ba yung giuna karo pa ila nga kini si Franco Mabanta kaila ning digong. Igo raman to nagpa-picture. Muingon gani kagkaila, kana na kaila personal. Paras na ko, may gala. Kaila man kong digong. Pero man na kaila sa digong na ko. Ano siya mga katropa? Baka kong yung dako. Gusto na pong hiluhan, may gala, ang huna-huna sa tao ba? Manawagan ta, may gala, sa itong kongresista, mga kongresista palihog. Pwede ba mong mabarog kay mingaw kayong kongreso ba? Gamay na lang ang mga tao, makita na mo diha. Kaya mga dagway pag yun mga igala sa mga tao nga kay baoming mga alipuris yung tintin. Martin Romualdez may igala nakabisita sa... Sabi, sakit ni mo, tin? Ha? Sabi, imong gibati?

0: Ipagkita nila gahapon, ila pang gipanghinambog nga nibisita ko nung kadyot. Huwag gina kay tambong-tambong diyan. Huwag kay tambong-tambong, kunya makadungog mi nga napasak ag balaod. Na kay mga gipangamahanan nga balaod. O sabi ka, multo?
1: Ayaw!
0: Bitaw, maira ba kayo ni sila mga igala, mangita, dayog, ipapriso na ba nila? Amo sugot na lambog ko magpapriso kaysa magpailad.
1: Pinawa!
0: Bitaw, pangutana raman sa katawahan na to ah. Nabisita man kalagi sa... Imuhan ng ikaw tag-iya ng plenaryo? Mura man mo gipili sa tibuok katawahan nga. Gipili lang mo sa inyong distrito. Kung ang inyong tulubago, naa sa inyong mga distrito. Kadagko ninyong budget gani ka ng inyong distrito, puro man lubak. Muna manawagan ta mga higala sa ato mga kongresista. In every legislative district, ipakita ninyo nga iya mo sa katawahan nga girepresentahan ninyo. Dili kay iya mo ni ana mga politiko nga nang hulga o gusto mo hatag ninyong salapi, pinagi sa dagway kunuhay sa mga proyekto. Kaya kung proyekto naman ay ibugti sa inyong dignidad, pagkangaway ayo ninyo. Dali ra kay mas malipay pang tao. Kung wa mo'y proyekto, mubarog mo diag muingon. Wa gyud ko ni butar anang ako nagbarog ka nang gipanan sa naghihimo nila libis, di ba? Ni barog ko against anang ilang tirada nga pagluto sa mga Duterte. Bahala na gwatay project diri sa atong kongres sa atong distrito. Kay ipakita nato nga dili mapalit ang atong dignidad, ang atong desisyon. Kana mo'y congressman. Pero muingon ra may gala nga. Para sa itong rason ni John Tracy dito sa Davao del Sur. Ngayon na maigsoon nga ako pro Sara pero pro impeachment bungod sa ito eh. Ngayon naman gusto na ako nga madungog makita kung unsa gyud ang iyang rason. Oh, kaklaro anang kanang puli kana may galang impeachment karon wa magyud agamita aron paggukod sa responsibilidad. Wala man nagamita, Maygala, in the name of accountability. Gigamit na, Maygala, in the name of politics. Kaya kung gigamit pa na, Maygala, sa idea ng accountability, di gi-appeal na ninyo ng mga issue ni Marcos karon. Di ba? Ngawa man lagi. Mao pala, Maygala, pagtuyhakaw sa impeachment case ni Marcos, gipatay na dayo nila. Oh. Pag-isingisip ang mga hinampak, magaigsoon. Karon, naana po'y laing mga isyo. O, kani karon may gala pagkadakop kang mabanta, na ila-ila naman ninyo sa mabanta. O, PGMN, niya siya may gala founder, no? Peanut Gallery Media Network. Niya doon na kuno sila ipagawas ng video, ipagawas ng video. Kung isa may legal team ni mabanta diha. Well, that's the challenge, no? Pus naman nga, ipasangin lang mo nga ng ilkil, kay, mura mag-ingani ang tirada ba nga, gi-blackmail, si Tintin. No? Bugti mga igala sa million, mga 370 million man siguro ni. O 300 million. Nga dili na mga igala ipasalida tong ingong salida. Una pangutana, nganong mukagat man mo sa ingon anang kuan kung tinuod na. Nganong mupaak man mo ana kung tinuod yung wag gini gikawat si Martin. Dobe. Kung tinood, why anomalia, mga higala? O why kapasikaran ka nang giingon nilang video anang PGMN? Nga nung willing mamumuhatag o kwarta? O, nakahuna-una lang sila kung may galag sangpit si NBI. Karon, ang challenge ani kay matod pang prangko mabanta, mga higala nga, among ipagawas yun, ipagawas ninyo na, no? Kay para magkaalaman na ni mga higala, managot ang dapat managot. Manubag yun ang dapat manubag mga kaigsunan. Sabi ka nagagkawat karon yan nakafocus na mo mga igala puro Duterte yung pasanginlan niya pa'y anti-clair. Yung matod bang anti-clair mga igala di? Kaibigan ni, ano yan? Kaibigan ng mga Duterte yan. Tarantado ka. Uso ni mong ilaro ang mga Pilipino. Nagdadara kag picture, nagdadara kag larawan di ang nagpa-picture kang digong mauna dayon. Kabuang. Nan, direta may gala susunod nga pasumpay ni ini mga katropa, no? Awa, si Anticler na pod, mga katropa. Paminawa si Anticler. Gab, paminawa.
2: XFM Katropa.
1: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo?
0: Lo, ni mo!
1: Ito po ang inyong tatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta.
0: Oo. Oh. Parihara ba may kulor si Nina ng tibagang naman yan?
1: Sa mga doktor.
2: Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
1: Ang naisaman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
2: Follow up po, kilala po ba siya ng... kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos?
1: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo.
0: Nakatanawa?
1: Pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
0: Hmm. Nagpa-picture naman na it.
3: Binuang.
0: Binuang ni mo. Ay.
1: Oh? Harry Roque.
0: Nagpa-picture man na. Di ay isa ka video. Sige, biyayin na tama na na. Ay, magsurok atong dugo ana mga igala inom sa mug Santon Gold be. Ay nako. Inom sa mug Santon Gold mga katropa kay ma high blood ta aning kalaki ni Auntie Claire. Kini Santon Gold makawanig high blood maigala makapa-normalize ni gumikan ka naman ni garlic no niya mapalit ni maigala sa nagunang mga butika niya makabarato mo gusto mo discount adto mo clinic no adto mo palit mo clinic adya sa may Ganti Road oh. Dapit maigala sa palingki niya kabutang diya White Witch Clinic and Pharmacy mga katropa. 7:48 already.
4: Bullseye.
0: Nan ingon maigala si Auntie Claire hindi po kaibigan ng Pangulo yan. Hindi po sila magkaibigan ng Pangulo. Well, muna ginaingon mga igala nga, di isa ko magtingog, no? Let the thing speaks for itself. Next video, Gab.
4: XFM Katropa.
0: Kini video ni mga igala sa birthday ni Franco Mabanta. Ako, kung di na ako amigo, di kumuatin ng birthday sa dangay. Wato ka sa... Mahog ka nag-membro ka sa Asay. Unsa man ang asay? Kaila gagawin unsa ng asay, Gab? Asay ka unto, ah. Oh. Makuan ka na, kanang matawag ka sa Team Kuma. Kuma kaun.
3: Ayaw!
0: Waka invitation. Pag imbitahon po ka mga igala, it states something nga naamoy na kaila mo. Imbitado ka gani, no? Hindi imbitahon magagdi mo kaila. Sige, atong tanaw ni mga katropa, ayo gid mo wandiya i-share sa nang share sa ninyo nang atong live, sige ra mo katawa ria ba. Napagaw na ba yako diri si Shagit aning pangaway aning inyong gobyerno nga puro binuang ang gihimo. Napagaw na ba yako sigaway aning presidente inyong gibutaran? Kagwa ninyo ni butari di manungta ni ma presidente ni ba? Oh, sige, i-share sa mga paliyogbe ka ng itong FB Live. FB Live na ito niya, ano ba ito, itong YouTube diri. Natay 506, good morning ninyo.
4: Good morning!
0: I-share sa paliyog, Jionsai Jerry, Raulito Uran. Kanang video ni Marcos, mangutan na po. Di ato na nga, at kamoy pa, pahukmo na ako na, dili ko mo hukom. Kamoy hukom. Sige, paminahon sa ito. Ato na ang video. Sige, paliyog.
4: XFM Katropa!
0: Yara, oh. O kurta, hanggang puro mabay. Nga nung mangilkil man ang ingani, may galang kakurtahan? Una siya, si Franco Mabanta. Tutukin yun, ha? O, tayo nagabarog sa likod, naka-pink. Balik kamay, balik kamay, balik kamay. Oh. Sino ito? Oh? Di ba klaro ba? Op! Daw paka ba? Tawa na, may galang. Murag, kuanog na. Murag, American Prague. Tawa, tanawa na. Kinsa na? Si Lisa man na. Lisa! Ingon si Auntie Claire, hindi naman daw kayo magkakilala. Wala daw, oh. Bakakon yun ni may gala si Auntie Claire?
5: Pinawa!
0: Ano na puno na magbakakon yung gobyerno karon? Ay! Gab, kwesa kung kuan dito, Gab. Kining, dugang ikong santon. Naman to, kuha ikong santon gold na ko dito, Gab. Niya tubig. Pwede mo inom ko, kay murag. Hindi, seryoso ko, seryoso. Kaya ko dito, be. Santon gold na, diya. Inom ko. Na high blood ko. Kaya, be. Oh, mo ni mura pag di ba bukay lamay man niya akong kape, mura nagpalpitit ko ba? Tamo, oh, wamo masuko. Ta dito, ara na sa, kana, nara sa, kuha na ko, hunos napit sa piano. Oh. Nadia, paliw ko, gab niya, tubig na lang po, kaya mo inom ko, Santon Gold ba? Santon Plus Gold, mga katropa. Eh, oh, mura gani, akita mo na, ah, oh, kana na lang, oh. Wala na, ako aman po na, may problema. Kaya mo na akong maintenance. Oh, na, gaya nakainom na ko, gaya na, pero murag, dugangan na kong inom, bay. No? Shamsi Fernando, mayong buntag diha. Shoutout ko sa kong tatay, nga always gapaminaw, si Muroy Fernando. Si Aida Radok Estumante, napay biso-biso. Ingon na nila, amigo. Bakakon yung gakler. Sa tanang bakakon, stibo kalibutan sa katanan. Ikaw ang pinaka-champion.
6: Baka kuya, pe.
0: Si Abing Subang, pa kutib-kutib ragbaba ni Basta Duterte, kung tinuod na ng barangan, palihog daw tayo agwait anang ante. Lagi. Meryl Nirbusa, good morning Sir Arnel from Labangan, Sambuanga. Mayang buntag ninyo dahil. Isya na itong FB Live, ha? Oh, Desiderio Matidios, BP Sara na po ang... Mau gani, tana na lang. Binuang naman ang istorya, ha? Uy, uy, oh, kita ka ng tao, may gala ka to. Ni Hag, si Franco man ang, kuan. Si Franco man ang may gala ng, nakaitom. Kunya ka ng ni Gakos o si Lisa. Ano mo Gakos, manggagin mo kaila? Purbida. Salamat, Gab. Nangakig na ko, di ba? Oh. Mainom sa kong Santon Gold, Santon Plus Gold. Kay murag di na maayo ni. Action may gala og saka ko presyon. Grabe, grabe man ni gobyerno karon mga kaigsuunan nga. Paawayan ra man tag bakakon.
5: Pinawa.
0: Mao ni mga igalay dagway sa Santon kini blister pack niya. Oh. Di mo mo ingon og wag yo kumuinom kana kuhaan na nag-usa ka klaro ana diaw. Oh. Pastilan.

Alas 7:55 na may kalandag na buntag. Sige, Santon plus Gold Dubai. May buntag niya. At least is G. Good morning, sir. Pa-shoutout ako kay Bongbong Marcos kung saan o siya makabugtaw sang krisis. Kanus-a pa. Roberto Ranao. Guriem, bro. Binuhat maguna sila sa mga demonyo? From Marawi. Arnolfo Landero, kaibigan ni Digong pero nagbisubiso kang Lisa? Eh bang, di ba kumuingon mga higala nga way issue sa mga Duterte? Pero tama pa ba na? Nga pati ka na may gala, kaklaro anang itwist para lang yun mga higala nga musibo sa naratibo nila mga igsoon. Bakakon yun muna ko yun. Pinaka numero unong bakakon na ng Pilipinas, kini si Auntie Claire may gala. Sharon naman way nakabadlong, ani pahawaan nyo na be. Di na may blood na po. Sige, tama na. Habla! Tunto. Grabe. Tawa ha? Sige, padayo na agab. Oh, kisa na yung kahag karon, kisa na nang kahag niya. Si BBM na din na AI. Oh, tawa. Oh, sige, padayo na. Oh.

0: Oh, si Benny manao. Oh, Benny. Dili Benny Abante. Eh balik to gab, balik to gab. Oh, balik to, balik to. Oh, kada kada kada kada kada. Op, piya mani popcorn itlog show pa umamon. Oh, kada. Si Benny na. Sa pang Benny ha ba? Si Benny nga anak may galang bungbong. Kung si Kitty na may gala, kada suod ang Duterte. Kung si Kitty ang nadya, si Basti, si Pulong, si Umar. Pero si Bini ang nadya eh. Bakakon, yung ka-clear. Bakakon, yung kasta ng taos, kalibutan yun.
1: Pusay, kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
0: Damian na masuko mga igal. Lami kayo pamundak ba?
2: Easy, easy.
0: Lami kayo pamundak ba? No? Lami na kay...
3: Yow!
0: Di pa lang ni live, may iksoon, kipanumbag ko na ni...
2: Easy, easy.
0: Pastilan, Dolores! Makakon, may igalan ni mga tawana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nya, di ba na mga igalan matagbaw? Tanawa niya, di ba mutingog na mga iksoon? Naanapod na yung palusot! Uy, di ba nga, di na ta maghisgot na ng anti-clear, be? Pinakadali, may igalan nga, di na siya maghisgotan. Unta, pahawaon na siya. BBM!
4: Kisa... Hawa!
0: Come on, Duhabi, hawa mo! Inyo na yun ingi, palisod-lisod pag ayaw ni Pilipinas ba? Ano, ikutay man ninyo na sa mga Duterte, kaya na pagkadakob ka mabanta. Ikaw, anti-clear. Labi na kay lit ka na imong baba, eh. Tamparosyon ba ka nang dumdum mo atong chinilas ng Rambo, may gala? Mga labi kay ihapak sa imong baba, eh, pilpilo na ngabil, may gala, eh. Abi, harapan na mag-inayana bagay soon. O sige, kani, kamoy hukuman ni bay. Kamoy desisyon, may palihog. Ipakita ng sunod nga picture. Kinsa man ani nila amaoy suod. Ha? Kadong gagingon ni Claire o kini nga larawan? Sige daw gab, palihog, por favor. Lige, next.
1: XFM Katropa.
0: O na isa. O kana. O kani. Tanawa daw na. O, di, pwede ba na mapilit diha? Kana, kato man na nagakos. O, nagakos. Napay daghan, anak. Napay daghan may gala kay ining uban maikay ni manguting kay ning uban no ako kanire ako nakuha may Sean nya pinaka latest na uban katong kang Hari Roque mga iay sa tong iya iya lang binuangan si Anticlair gi apil mo bagay si kuan dito si isa to in really ayo yung gilabti ng patay na oh kinsa man ani nila ang mas higala tanaon di ba kining larawan nga gipakita ani mga higalang agkay nga si Claire.
4: Ayaw!
0: Nga, ni Barog si Digong, ni Tindog sad si Mabanta, o kini mga igalang gihimo ni Tito Bongbong. Tito Bongbong may tawag ni Franco. May buntag dahil sa akong migo da si Kapitan Franco Tito, madamay na ng pangani mo din, Kap. Sorry, Kap. Pangana din mo, Kap. Pero... buutan magka, no? Kaya bawang tagbuutan is Kapitan Franco Tito, may gala. Kadang panyunis kanunay sa bisag unsang panahon. Bisang pagtunga-tunga ang gabi, imuning tuktukon silang balay. Mubangon yun eh. May buntag ni mo niya, Kapitan Franco Tito. Sa may Panabo area. May buntag, Kap. Good morning.
5: Good morning.
0: Oh. Kinsay mas higala tanahon. Kinsay mas suod tanahon. Para mga higala mo, tuot ang Claire, be. Sige daw, no, ibalik tong Claire. O, kanang ipakita ni Claire. Kaklaro, ano na pa-picture, ha? Daghan na kayong anak ang digong. Even si presidente sa China, may gala na kayong anak ang digong. Even Donald Trump na kayong anak ang digong.